0: Ala chocho, ocho na po ng umaga. Magandang umaga mga kabandido. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DGRJ 810 AM Radyo Bandido. Ang oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyo na bumabalot sa ating lipunan. Martes na po, August 11, 2026. Ang bilis ng panahon, August 11 na. Kaya susunod na buwan, September na. August, September, Berna. Kita ko na si Jose Marichan, Diyos ko. Walang impeachment kahapon. Marami, baha. Dami na naman nila sinisisi. Nagmalaki pa yung mga taga-MMDA. Kukondi ito ang baha sa Metro Manila, hindi katulad nung araw. Boss, ang target, walang baha. Target, walang napeperwisyo. Hindi yung, ay, konti lang ang napeperwisyo. Hindi ho, ganun yun. Ang target, kapag may isang Pilipino na napeperwisyo ng baha, hindi ho successful ang anti-flood, ang flood control project ninyo. Ang anti-flood project nyo, hindi successful. The target is walang baha. Kasama, suporta natin sa engineering at technical side si Jerzy Martisano. Ako po si Ayer Panganiban at ito ang makapaksa nating tatalakayin ngayong umaga. All back sa presyo ng langis. Meron. Meron ngayong araw. In-announce kagabi. Meron ngayong araw. In-announce kagabi ang rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Singil sa kuryente ng Meralco, bahagyang bababa ngayong Agosto. Sana naman na sana mas malaki-laki, hindi lang bahagya. 12 patay, 8 nawawala dahil sa habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Halos isang buwang ulan, ibinuho sa ilang lugar sa Luzon sa loob lamang ng tsang na araw ayon sa PAGASA. Taon-taon niya ng balita niyo eh. Hanggang ngayon ba hindi niyo pa expected yan? O yung halos isang buwang ulan na nararanasan natin the rest of the year, di ba, at this period, August, diba, July, August, ibinubuhos ng ilang araw lang yan. Ang tawag nga dyan, siyam-siyam. Dapat nakakapaghanda na kayo tungkol dyan. Yan yung napapagod ang tao sa inyo, eh, diba? Ilang na apektado sa malakas na bagyo at tula na umabot na sa halos 500 o 400,000. Kita nyo? Insala sa agrikultura dahil sa habagat, Luis at Maymay umabot na sa 135.3 milyong piso. Office of the Vice President naghatid ng tulong sa higit 4,000 pamilya sa Ilocos Norte. Substandard, palpak na public work projects iimbestigahan ng Senado. Sa wakas, nagising si Erwin Tulpo, yung Blue Ribbon Committee. Dati ayaw niya eh. Bahala na raw ang ombudsman dyan sa flood control eh. Sasabihin na naman nila, hindi ko naman sinabi yung flood control eh. Public works projects. Ano ba ang flood control? Di ba public work project? Galit ng publiko sa flood control scam. Di huhupa hanggat walang naipapakulong ayon kay Senador Panfilo Lacson. Di mo ginawa. Ba't di ka nagrekomenda no ikaw ang Blue Ribbon Chairman? 55% ng mga Pinoy gusto nakabatay sa ebidensya ang hatol sa impeachment trial ni Vice President Sara, sabi ng isang survey na hindi ko dapat pinapansin. National Expenditure Program isinubidin na kay Pangulong Bongbong Marcos ng Department of Budget Management. At 25.7% na bahagi ng Lopez Inc. binili ni Ramon Ang. Si Ramon Ang na may-ari ng ABS-CBN. Parang ganun na yun. Kasi yung kay Gabby Lopez yung binili niya eh. Yan po ang makapaksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan at timay natin na ito. Pero bago ang lahat ng yan, katulad ng nakagawian. Emma Redaha, walang pasok. Malolos Bulacan ayon kay Mayor Christian Natividad today, August 11. O kayong mga taga Malolos Bulacan. Sa Paranaque din, walang pasok. Nag-announce na kagabi si Mayor Edwin Olivares. Classmate, ha? Classmate na hindi ako pinapansin pag tumatawag ako. Randy Santisas listening. Good morning, Randy Santisas. Santisas, rather. Maridaha, maulang Tuesday morning, Sir Ira, Malolos, Bulacan. Si Emma Redaha yan. Sabi ni Emma Redaha, Lodi Angelo Redaha, nagpapagaling na. Pagaling ka, Angelo Rodi, Lodi Angelo, ha? Ah, namimiss kita. Dekorasyon, good morning, Sir Ira. Good morning, Rick. Emma Redaha, done, like, and share, kabandido at kay MRP. Salamat, Emma Redaha. Si Emma Redaha, I'm sorry, Sir Ira. Okay lang yan. Huwag mo lang ulitin yung mga ganong comments. Emma Redaha, araw, ulan, ano ba talaga panahon na to? Tawag dyan, Siam-Siam. Oh, yun yung tawag ng mga magulang ko tsaka ng lolo at lola ko. At saka nung lolo at lola ko, na nanay na at tatay ng lolo at lola ko. Putang ko yung mga yun. Ha? Opo. Ang tawag dyan, Siam-Siam. Siyam na araw na tuloy-tuloy na pag-ulan. Yun po yung totoong tag-ulan. Peter Nicolevich Rasputin, good umaga, morning, Boss Idol Ira, President Accounted. Good morning, Pedro. Kay Maridaha, bukas August 12, walang pasok sa Malolos, Bulacan until Friday, August 14. Bakit? Kay Maridaha, hawak mo ang bill. Roxanne Costo, good morning po, Sir Ira V. Panganiban. Good morning, Roxanne. Emma... Ferdinand Enriquez, good morning po, sir. Carlo Cabiles, good morning, Sir Idol. Julio M. Trenta, magandang umaga. Grabe, salamat, President Bongbong Marcos, sa 4 peso na rollback sa gasolina at crudo. Grabe, as in the best president ever. Ubo-ubo, nabulunan ka na naman. Go talaga, oo. Oh. Diba? Rekorasyon, habang every now and then may baha, the floodgates gates wouldn't be forgotten. Talagang... Di ba? Carlito Cabiles, utang na naman, kaawa-awang Pilipinas. Si Menchi Me, blessed morning, Sir Ira P. Pura Dolores, good morning, Sir Ira P. Panganiban. Menchi Me, Tan, always listener, DCRJ, Radyo Bandido. Salamat, Menchi. Teresa Cruz Aguiling, good morning po, from Davao del Sur. Good morning, Teresita. Dekorasyon, yes, sa amin din, Siam-Siam, 9 days of successive rain. Yun, tawag doon, kung lumaki kayong Pilipino, alam nyo yun, di ba? Gusto namin yan kasi nakakapaglaro kami sa ilalim ng ulan. Araw-araw, siyam na araw. Eh, wala pang pasok, di ba? So, tuwan-tuwa kami. Jola Torre, good morning, Sir Ira. Good morning, Jola Torre. Kaninang alas 3 ng umaga, isang tropical, yung tropical storm na may international name na Peilu ay namataan, lumayo na. May 3,355 kilometers na lang na siya sa silangang bahagi ng extreme northern Luzon. May taglay pa rin na lakas na hangin na 85 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na aabot sa 105 kilometers per hour. Bumawi ba ito pa silangan, timog silangan, sa bilis sa 25 kilometers per hour o pakanan, kanan pababa. Diba? Ang north kasi taas, ang south baba, ang west kaliwa, ang east kanan. Oh, so ang east silangan, ang timog south. So silangan, timog silangan, pababa. 'Di ba? Pag ganun. Ayun. 'Di ba? Hindi ito inaasa ang papasok sa bansa o makakaapekto sa ating weather patterns. Ang southwest monsoon naman o habagat ang nakakaapekto ngayon sa Luzon. Ang Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ay nakakaranas ng maulang panahon bunga ng hanging habagat o monsoon rains. Ang Metro Manila, Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at Camarines Norte naman ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat dahil pa rin sa southwest monsoon. Ang nalalabing bahagi ng Luzon ay magiging bahagi maulap hanggang maulap ang kalangitan na may pulupulong pag-ulan, kulog at kidlat dahil sa habagat. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagi maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan o kulog at kidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang araw sumikat kanina, alas 5.41 ng umaga, lulubog mamayang alas 6.21 ng gabi, 40 minutes na. Bumababa, lumiikse, 40 minutes na lamang ang lamang ng liwanag sa dilim. Hi, Ms. Amoya Bernante. Morning, Sir Ira. Morning, MRP. Tuloy ba, Sir Ira, ang impeachment ngayon? Mukhang tuloy na. Kasi may mga pasok na. Hinihintay ko yung announcement ng Senado at saka Kongreso kung may pasok sila ngayon o magkakansela sila. Joey Barbosa Doria, nanonood. Brother Joey, good morning. Rick Rashon, yes, maglalaro kami noon. Walang parol o short. Talbahay ka, Rick Rashon. Mercy Fernandez, maulang morning, Sir Ira P. Good morning, Mercy. Kimura Dolores, papasok na po ang tatlong bagyo dito sa Japan. Kape-kape, Sir Ira V. Pangaliban. Ingat kayo dyan, ha? Tatapos lang kayo lindulin na malakas dyan sa Japan, na Kimura Dolores. Iniulat naman ni Pag-asa Administrator Nathaniel Servando na katumpas ng halos isang buwang ulan na ang ibinuho sa ilang lugar sa Luzon na sa loob lamang ng siyam na araw bunsid ng pinagsamang epekto ng habagat, Tropical Storm Luis, Bagyong Maymay at maging ng Bagyong Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Mula August 1 hanggang August 9, umabot sa 1,413 millimeters ang naitalang rainfall sa Baguio City, mas mataas kumpara sa 960 millimeters na normal rainfall para sa buong buwan ng Agosto. Excuse me po, ibig sabihin, alos isa't kalahating buwan ng normal na ulan ang bumuhos sa naturang lugar sa loob lamang ng siyam na araw. Sa Zambales at Pangasinan, umabot naman sa 957 millimeters ang naitalang ulan na sa ilang monitoring station sa parehong panahon na kumpara sa 929 millimeters na normal rainfall para sa Agosto. Sa Metro Manila naman, umabot sa 501.6 millimeters ang naitalang rainfall sa Science Garden sa Quezon City mula August 1 hanggang 9. Katumbas ito ng halos 90% ng normal rainfall para sa buong buwan ng Agosto sa naturang monitoring station. Ayon si kay Servando, patuloy na nagdudulot ng pag-ulan ng habagat sa malawak na bahagi ng bansa, partikular sa kanlurang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila. Gayunman, inaasahang mababawasan na mga pag-ulan simula bukas o ngayong araw at unti-unting gagandang panahon sa Miyerkules batay sa forecast ng Pag-asa. Yung mga nagbabantay na exchange rate, ha? Ito, ibigay ko sa inyo. Mukhang stable naman siya ngayon dun sa under 61 pesos. 61 pesos and 81 centavos po ang halaga ng isang dolyar ngayon. Medyo stable siya under 61 pesos. 60 pesos and 81 centavos ang halaga ng US dollar kapag ka po nagpalit kayo ng inyong mga dolyar na pinadala ng inyong mga mahal sa buhay. Sabi ni Kimura Dolores, salamat po, Sir Ira V. Panganiban. Alas 8.21 na po na umaga, magkakaroon ng rollback sa presyo ng gasolina, diesel at kerosina ngayong araw ayon sa Department of Energy. Ang magiging bawas presyo ay ang mga sumusunod na presyo. Ang gasolina ay bababa ng 4 pesos and 70 centavos kada litro. Ang diesel ay 4 pesos and 30 centavos kada litro, habang ang kerosina ay 4 pesos and 88 centavos kada litro. Ulitin natin, gasolina bababa 4 pesos 70 centavos kada litro. Diesel bababa 4 pesos 30 centavos kada litro. Kerosina bababa 4 pesos and 88 centavos kada litro. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Belias, ang pag-asa na humupa ang tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran ay isa sa mga dahilan ng pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Dagdag pa niya, nakatulong din ang paglakas ng piso laban sa dolyar, American dollar, upang bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Bababa naman ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong Agosto dahil sa unang bahagi ng 9.5 billion peso refund na iniutos ng Energy Regulatory Commission. Ayon sa Meralco, bababa ang singil ng 0.0428 centavos kada kilowatt hour, kaya ang kabuuang rate ay magiging 14.7833 kada kilowatt hour mula sa 14.8261 kada kilowatt hour noong Hulyo. Parang ang laki-laki, no? Hindi nyo nalang ginawang piso. Katumbas ito na humigit kumulang 7 na pisong bawas sa buwan ng bill ng mga kabahayang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. In 200 kilowatt hour, 500 piso na yun, eh. Di ba? Tapos babawasan mo ng 7 na piso. Parang ang laki-laki. No? Sisimulan ng Meralco ngayong buwan ang pagpapatupad ng refund na katumbas ng 51 centimos kada kilowatt hour para sa mga residential customer at ipatutupad ito sa loob ng 6 na buwan. Patay sa desisyon ng ERC noong July 31, inatasan ng Meralco na ibalik ang katumbas na 34.35 centavos kada kilowatt hour sa mga consumer sa loob ng 6 na buwan bilang hiwalay na item sa kanyang electricity bill. Nagugat ng refund matapos magsumite ang Meralco ng 2 makahiwalay na aplikasyon para sa refund noong nakaraang taon at unang bahagi ng 2026. Malaki pala yung kailangan i-refund, ba't hindi na lang minsanan, ba't inuutay-utay, ba't naaawa kayo dun sa negosyo ng kuryente, eh bilyon-bilyon ang kinikita niyan araw-araw, tapos naaawa kayo dahil sisingilin ninyo na ilang daang milyon. Kawawa naman sila kasi mababawasan sila na ilang daang milyon ngayong buwan. 10 bilyon yung kinita nila eh, wala pang 1 bilyon yung ilang daang milyon eh, tapos sila pa ang kawawa. Maintindihan eh, ganyan kayo mag-isip eh, ganyan kayo mag-isip. Pero pag Pilipinong ordinaryo, di ba, nagtaas ng 10 piso ang gasolina, nating itaas. Kawawa ang Pilipino, hindi pa namin nadinigyan kahit kailan. Oh, hindi pa namin nadinigyan yung huwag nating itaas ang presyo ng gasolina, kawawa ang milyong-milyong Pilipino. Hindi namin nadidinigyan pag ordinaryong Pilipino. Pero pagka mga malalaking negosyo, mga oligarko, naku, malulugi sila ng 500 milyon. Huwag nating ibigay lahat. Utay-utayin natin, hatiin natin ang 12 buwan. Kawawa naman sila. 10 bilyon lang yung kinita nila eh. Mababawasan ng 500 milyon. Tandaan ho ninyo ha, ito, papaliwanag ko sa inyo ha. Pag sinabi ng kumpanya, limbawa isang malaking conglomerate, nag-announce sila ng kanilang kinita, sabi nila, kami ay kumita ng 20% mas maliit kaysa kinita namin last year. Ang assumption at ang pinalalabas nila, nalugi sila, hindi ho sila nalugi. Ang ibig sabihin ho nun, kung kumita sila ng 100 milyon nung nakaraang taon, 80 milyones na lang ang kinita nila ngayong taon. Kumita pa rin sila. Kaya lang nabawasan lang ng 20%. Yun ho ang ibig sabihin nun. Di ba? Yun ho ang ibig sabihin nun. Pag sinabi nilang, we made 20% less than our revenues last year. Hindi ho ibig sabihin nun, nalugi sila. Ang ibig sabihin nun, nabawasan ng 20% yung kinita nila last year sa kinita nila this year. Kung ang kinita nga nila nung isang taon ay 100 million, 80 million na lang kinita nila ngayong taon. Pero kumita pa rin sila. 80 million nga lang, hindi 100 million. Bawasan ng 20 million. Di ba nakakatuwa? Sabi ni Rekorasyon, nag-umpisa na ang ombudsman sa pag-inspeksyon sa flood sa Cebu. Sunod Mindanao, isama kaya niya ang Luzon. O sabihin ni ombudsman, walang baha sa Luzon. Binding or bending the truth. Mark Mayorga, good morning Idol Ira from Olongapo City. Done, like, and share. Salamat, Mark. Piping Barbosa, good morning, sir. Good morning, Kuya Ping. Tatay Strauss Fernandez, maayong buntag by Ira. Ilang linggo pa lang nakaraan, marami siya nabanggit noong SONA. Pinapact-check na ang kalikasan at katotohanan sa kapeligiran. Yun ang masakit na katotohanan. Alas 8:26 na po ng umaga. Bago tayo magpatuloy, narito po muna ang isang report. Senador Legarda ay sinusulong ang dagdag bayad at proteksyon sa mga manggagawa sa panahon ng kalamidad. May ulat si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
1: Nananawagan si Senadora Lauren Legarda na mas matibay na proteksyon para sa mga manggagawang patuloy na bumubuhay sa ekonomiya sa gitna ng kalamidad. Iginiti Legarda ang pangangailangan ng makatarungang kompensasyon, ligtas na kondisyon sa trabaho at sapat na suporta sa dagdag na panganib at gastos na kanilang dinaranas. Tinutukoy ni Legarda mga manggagawa sa transportasyon, supply ng pagkain, kalusugan, utilities, media, retail, construction, agricultural, edukasyon, pampublikong serbisyo at iba pang sektor na patuloy na nagtatrabaho kahit sa gitna ng matinding bagyo at abala sa transportasyon. Nauna nang inihain ni Legarda ng Senate Bill No. 5 Zero o Calamity World Compensation Act na magbibigay ng karagdagang 30% ng arawang sahod sa mga empleyadong pribado na kinakailamang mag-report on-site sa panahon ng signal number 3, number 4 o number 5 o katumbas na antas ng kalamidad. Layunin itong kilalanin ng dagdag na pasanin na mga manggagawa gaya ng limitadong transportasyon, mas mataas na pamasahe, hirap sa pagkain at pangunahing pangangailangan at mas matinding panganib sa kaligtasan. Nilinaw ni Ligarda na hindi hinikayat ng panukala ang mga manggagawa na isugal ang kanilang buhay at hindi rin ito pinapalitan ng hazard pay o iba pang benepisyong nakasaad sa batas. Pinahintulutan din ng panukala mga employer na magpatupad ng Calamity World Contingency Plan kapalit ng kompensasyon kung aprobado ng Department of Labor and Employment at sang-ayon ang kinatawan ng mga manggagawa. Maaari itong mga maglaman ng mga pamamaraan tulad ng ligtas na transportasyon, pagkain, pansamantalang tirahan at mga hakbang para sa kaligtasan sa trabaho. Iginitiligan na nung kinakailangan pumasok ang manggagawa sa gitna ng bagyo o baha upang mapanatiling bukas ang operasyon at may pagpatuloy ang serbisyo na rapat lamang nakilala nila at tumbasan ang dagdag na panganib at gastos na ipinapasan sa kanya at dapat may kakaibat itong makatarong ang dagdag na kompensasyon at sapat na proteksyon. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: I Jojo Sikat mula sa Senado. Sabi ni Rico Rasyon, ang sabi ni Spoke ICC, nakapansin-pansin daw na wala na daw masyadong baha sa Metro Manila. Ano? Dami-daming video eh. Tapos yung ginagawa nila, fake niyan, fake. Kaya naman oh, live nga yung karamihan eh. Diba, kitang-kita nga natin yung baha dun sa ano eh. Dun sa busway eh, diba? Wak-wak nga yung bagong kalalatag ninyong isang bilyong halaga ng semento sa busway, tapos sabihin nyo walang ba? Intellectual dishonesty talaga eh. Shirley Uyang, good morning Sir Ira. Good morning Shirley. Si Rico Rasyon, si Ambassador Romualdez ay sinalubong ng protesta sa Amerika at pinaratangan ng pagbenta ng Pilipinas kapalit ng pagtatayo ng Pax Silica. Sakit. Pagbabalik ang Morning Report Pilipinas, pagkatapos ay ilang mahalagang paalala, ang oras po natin, alas 8:30 na po ng umaga.

0: Alas 8.33 sa po ng umaga. Nagbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band. Ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Huwag ninyong kalimutan ang ating mga social media channel. Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang po ang keywords, DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Nakita niyo na kami. Please like, follow, share, subscribe. Click niyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video. Ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong report, ang inyong Morning Report, Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa balitaan. Ni Luz Papa, sabi ni Ante, mabilis na daw nag-subside ngayon ng baha dahil kay BBM. Ay nako. Girl, Liu Yang, anyari sa maginang Legarda, kaso is just around the corner o kaso is coming to town kaya nag-abroad? Hindi ko pa natatanong si Madam Loren. Pag nakausap ko, sabihin ko sa inyo. Taga, tinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si PhilHealth President Edwin Mercado. Class 79 to. Bilang bagong kalihim ng 7th ng Department of Health, DOH. Ito ang kayo ng pirma ni Communication Undersecretary Claire Castro kahapon. Papalitan nito sa pwesto si Dr. Jose Briggs Pujalte Jr., class 80 naman to. Nauna nang naitalaga sa pwesto nitong Hulyo Labang. Ayon kay Castro, una na nagsilbing president at CEO ng iba't ibang ospital mula 2000 hanggang 2016. Itong si Mercado, habang magsisilbi namang acting president ng PhilHealth si Dr. Beverly Lorraine Ho, nakasalukuyang chief health officer ng Ayala Healthcare Holdings Incorporated. Una na rin itong nagsilbi bilang ASEC sa DOH noong 2023-2024 at USEC noong 2022. Huwag na yan ang balitang yan, yung bagong DOH secretary at PhilHealth president. Manunumpa ngayong araw kay Pangulong Marcos. Yung class 80, pinalitan ng class 79. Kilala ko pareho to. Si Choryu, mula sa Palacio ng Malacanang. Good morning, Chana.
1: Good morning, Sir Ira. Dapat pala, dumikit ako sa iyo kung mga kaibigan mo to. Eto, manunumpa na ngayong araw kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si bagong Health Secretary Edwin Mercado. Ito'y matapos talaga si Mercado bilang kalihim ng Department of Health kapalit ni Briggs Pujalte. Manunumpa rin kay Pangulong Marcos ang bagong talagang PhilHealth President na si Dr. Beverly Lorraine Ho. Gagawin yung oath-taking ng dalawa dito sa loob ng Palasyo ng Malacañang. Pagkatapos nito, magtutungo naman si Pangulong Marcos sa Las Piñas para bisitahin yung mga nabaha sa Las Piñas, bunsod ng magkasunod na bagyo at habagat. Kukumustahin ng Pangulo ang mga pamilyang naapektuhan ng sama ng panahon. Pero bago sumadya sa mga evacuation center, una munang pupuntahan ni Pangulong Marcos yung Alido Bridge sa Sapote. Ito ay para inspeksyonin yung high vacuum self-priming drainage trailer pump. Ito ay isang malaking mobile water pump na pwedeng hatakin ng sasakyan at gamitin sa paghigop ng baha o emergency drainage. Mula Sapote ay didiretso si Pangulong Marcos sa Verdant Covered Port sa Pamplona 3 sa Las Piñas para bisitahin yung mga naapektuhan ng bagyo. Pagkatapos nito, hindi pa rin tapos yung kanyang araw. Mamayang hapon, ang Pangulo ay dadalo sa 68th Philippine Army Change of Command sa Fort Andres Bonifacio sa Taguig City. Yun ang schedule ngayong araw ni Pangulong Marcos. Wala pang sinasabi kung may press briefing ngayong araw si Palace Press Officer Claire Castro kasi dapat meron sana ngayon yung Department of Budget and para sa NEP, National Expenditure Program, talakayin sana itong 7.2 trillion pesos. Pero hindi na matutuloy dahil pupunta na sila doon sa Congress para mag-submit.
0: Yun. Pupunta siya rito sa Las Piñas.
1: Mm-hmm.
0: Hindi niya sisilipin yung sukat? Yung SM sukat?
1: Parang wala sa itinerary ngayong araw ni Pangulong Marcos.
0: Hindi niya sisilipin kasi dating ilog yun . Kaya pag bumuulan ng ganito kalakas, pa makikita mo yung video, punong-puno ng tubig yung buong ilalim ng SM Sukat. Kasi pinatok nila sa ilog yun .
1: Ayun.
0: Diba? So, dati, nung bata ako, asinan yun . Alam mo yun, doon gumagawa ng asin.
1: Mga anong taong itong pinag-uusapan natin nung bata ka?
0: Mga 70s, 80s, ganun. Sige, pagtawanan mo, walang yan.

0: Ah, sige, sige, bastusin mo yung mga 70s, 80s. Asinan yan! Yung karyang yan kasi, dyan umaakyat yung dag, yung tubig ng Manila Bay. Maalat yon eh. Tapos, pag nag-recede, maiiwan yung asin. Tapos kakaskasin yon, di ba? Bibil. Actually, dyan sa Las Piñas, at saka dyan sa Sucat, balak idaan yung culvert na magmumula Laguna de Bay tapos kakabit sa Manila Bay. Kasi dati may ilog na nagkakabit yan. Pero nung nauso yung suburbs dito sa Metro Manila, nilagay dito sa Southern Metro Manila, Parañaque, Las Piñas, Alabang, Muntinlupa, natabunan yung ano niyan, yung maliit na ilog nung araw na yan na nagkakabit ng Manila Bay tsaka Laguna de Bay. Dati hindi bumabaha sa Parañaque kasi nasa taas kami namang Laguna de Bay eh. Paano ka bababa kung nasa ibaba mo yung lawa, di ba? Di siyempre, naturally, ang tubig pupunta dun sa mababa. Kaso nga, tinambakan nila ng ano yung daanan ng tubig. So, hindi na makalabas-pasok ng... Kasi laba ang ano eh. Papaliwanag tuloy ako ng geography. Kasi matas mas mataas yung Manila Bay. Halos mas... Medyo mataas ang konti ang Manila Bay sa Laguna de Bay. Di ba? Kasi yung Manila nga, mas mababa sa Laguna de Bay yan eh. Di ba? Kaya nagbabaha dyan eh. Ang nangyayari dyan, pag high tide sa Manila Bay, ang labasan niya para hindi magbaha sa Maynila, papasok ng Laguna de Bay nung araw. Tataas yung tubig sa Laguna de Bay. Kaya yung Pateros at saka yung Taguig laging binabaha nung araw. Pati Marikina, di ba? Pati Kainta. Yan yung mga binabaha nung araw eh, kasi pag nag-high tide ang Manila Bay. Eh, ayaw nila ituloy. Nung panahon ni Noynoy, sabi nila, korap yan. Tigil natin yung ano, anti-flood control. So hanggang ngayon, flood control pa rin ang pinag-uusapan natin. Di ba?
1: Ang problema.
0: Meanwhile, yung maganda mong 4x4 na SUV, pinalangoy mo na naman kahapon. Di ba?
1: Tinuong sa baha.
0: Oh, nag-swimming ka na naman kahapon. Ano? Ano?
1: Wala, kasi alanganin kahapon kung sarado o bukas yung dito sa Malacanang.
0: Oh, so kailangan mo sumilip, di ba? So lumusong ka na naman. Ako, hindi na ako lumusong. Delikado yung bago ko sa sasakyan eh.
1: Pero
0: Electric eh.
1: ano, bago sa amin sa Valenzuela na eto, hindi ako sanay, walang baha na naranasan nung
0: Ah, nagulat ako na Botas at saka Valenzuela, maayos. Ah, yung mga mayor nyo dyan, ha? Bilib ako sa mga mayor nyo dyan, ha? Hindi national
1: Yes.
0: government yan. Maniwala ka, hindi national government yan.
1: Kasi nung Sabado at Linggo, pagkalakas-lakas ng buhos, nag-check na ako sa Facebook, aba, wala akong makitang baha sa Tulian Rivers sa may
0: Wala.
1: Karuhan.
0: Ah, eh, Ramon ang yan. Ramon ang. Di ba? Ramon ang yan. Pagtulyahan River Project ni Ramon ang yan. Alam
1: Nakakapag
0: naman.
1: walang baha sa Valenzuela. Doon sa area ko, hindi ko lang alam kung ilang sa ibang part ng Valenzuela, pero yung usual po na dinadaanan na laging baha sa may pagawaan ng beer, alam niyo yan. Laging baha, pero ngayon wala.
0: Yun nga, sabi ko, pati yung area na kumukonekta dyan sa Quezon City, na dati laging lubog sa baha, walang baha. Di ba?
1: Oh.
0: So, Ramon Ang, tsaka mayor ng Valenzuela. Okay. Alam mo, paminsan-minsan, pasalamatan natin yung nagtatrabaho. Wag tayong puro ano eh, wag tayong puro paninita eh. Di ba? Pag may
1: Tama.
0: ganoon maganda, pasalamatan naman natin, di ba? Para gumawa pa ulit ng maganda. Kasi baka kaya hindi na gumagawa ng maganda, tira lang tayo ng tira eh, di ba? Baka naiinis na eh. Di ba?
1: Totoo.
0: Siyempre, mayor ng Valenzuela ngayon. Gatsalian din yun eh, di ba?
1: Mayor West Gatchalian.
0: Sabi ko na eh. Kumusta mo ako? Wes! Kumusta mo ako kay Raymond Burgos, ha? Kumusta? Sige, tignan natin kung anong gagawin ng palasyo na naman ngayong araw. Ang dami nagre-reklamo tungkol sa baha.
1: Oh, eh, wala pang sinasabi kung may palace press briefing ngayong araw.
0: Sabi ni Auntie Claire, wala daw baha masyado eh. Ewan ko kung saan niya nakukuha yung...
1: Amen, ewan ko sa ibang part, pero may mga nakikita akong may mga lubog ng baha hanggang Bewang, hanggang Dibdib.
0: Yung... Wala raw ba sa Metro Manila? Binakbak nga ng baha yung 1 billion peso na bagong latag nilang semento sa EDSA eh. Walang baha. Hindi talaga. Ang ayoko sa kasi yung intellectual dishonesty. Aminin nyo na lang pag mali. Di ba? Huwag na.
1: Baka gusto nilang sabihin, wala nang pagbaha na hanggang tao. hanggang ano na lang, Bewang.
0: hanggang baba daw eh. So, Nicolayat, pag nakabaliktad, di ba? Maria itong mga taon. Salamat, Chona. Good morning.
1: Magandang umaga. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Chona Yu, nasa palasyo ng Malacanang. Sipag! Diyos ko! Oo, ako pwede mabasa. Dadami pa ako. Alas 8.44 na po ng umaga. Sabi ni Shirley Uyang, BBM, galaw-galaw pag may time, makipag-briefing ka na kay Habagat. Rekorasyon sa SM Sukat o dating Paranaque Fire Station. Oh, yan yon, yan yon. May creek dyan na parang mini zigzag road yan dati. Ngunit pinatay ang creek for the SM structure. Yun nga yung sinasabi ko. Yung creek na yan, nakakabit yan sa Manila Bay. Tapos tumatago siya ng Laguna Bay. Mark Mallorca, let's give credit where credit is due. Salamat Ramong Ang at Mayor Wes Gatchalian. Si Joy Belmonte na rin kasi nagtrabaho din siya dun sa bahaging yun ng Quezon City. Thank you na rin tayo kay Joy Belmonte. Mayor Joy, kumusta ka na? Hindi na ako dyan nakatira sa'yo eh. Pasensya ka na ha. Iniulat ng Office of Civil Defense o OCD na 12 katao ang patay. 8 ang nawawala at 11 ang nasugatan dahil sa pinagsama epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Sa Malacañang press briefing, sinabi ni OCD Assistant Secretary Lawrence Mina na sa mga naitalang pagkamatay, 2 mula sa Benguet at 3 sa Rizal. Karamihan sa mga biktima ay nasawi dahil sa landslide at pagbagsak ng mga puno. Pati rin sa update ng OCD, umabot na sa 384,520 pamilya o 1.31 milyong individual ang apektado na ng sama ng panahon. Nasa 58,650 katao mula sa 16,130 pamilya ang kasalukuyang nasa 624 na evacuation centers habang 39,210 katao mula sa 11,360 pamilya ang tinutulungan sa labas sa evacuation centers. Nakapagtala rin ng 367 nasirang bahay kabilang ang 27 totally damaged at 340 partially damaged. Patuloy ang validation ng mga ulat sa mga apektadong lugar. Yan, naka na naman. Ah,

Naghatid naman ang Office of the Vice President na agarang relief assistance sa mahigit 4,000 pamilya na naapektuhan ng pagbaha dulot ng habagat sa Ilocos Norte. Mula Agosto 3 hanggang Agosto 7, nagsagawa ng Disaster Relief Operations ang Office of the Vice President Disaster Operations Center upang tulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng enhanced southwest monsoon o habagat at tropical cyclone Quiapo na mahagi ang UVP ng tulong sa halos 1,200 pamilya sa Pauay, 1,330 pamilya sa Batac City at 1,500 pamilya sa Dingras. Isinagawa ang operasyon habang nakakaranas ang malalakas na ulan at pagbaha ang ilang bahagi ng Ilocos Norte. Ayon sa Office of the Vice President, bahagi ito ng kanilang patuloy na disaster response efforts upang magbigay na agarang tulong sa mga Pilipinong apektado ng kalamidad. Patuloy pa rin nagpapatupad ang OVP ng mga relief operations sa iba't ibang lugar na tinamaan ng kalamidad upang makapagbigay ng agarang suporta sa mga apektadong komunidad.

Sorry, oh. Maingay yung aso ko. Palaki ang ginampanan ng Oppland kontrabahan ng pamahalaan sa pagiging passable ng mga kalsada sa Metro Manila sa kabila ng volume ng tubig na ibinuhos ng pinagsama-samang epekto ng Luis, Maymay at Habagat. Sinabi ng PAGASA na halos katumbas sa isang buong pag-ulan ang ibinuhos sa samaan ng loob na panahon na sa loob lamang ng 10 na araw. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na kung dati maraming lugar na nakalubog sa baha, matapos sa sunod-sunod na araw ng pag-ulan, sa kasalukuyan anya, hindi masyadong nakaranas ng malawak ang pagbaha sa NCR katulad ng sa Camanaba area. Pati anya ang pangunahing lansangan sa Metro Manila na nananatiling passable. Sabi ni Artes, patuloy nilang dinedrain ang waterway sa rehiyon upang lumaki pa ang carrying capacity ng mga ito, bumilis ang daloy ng tubig at matiwasan ang pagtaas ng tubig baha. Hanggang hindi nakikita naman ang taong bayan na makukulong ang tunay na utak at pagbabalik ng nakulimbat na pondo, hindi mawawala ang galit sa issue ng flood control, giti Senador Panfilo Ping Lacson. Sinabi ni Lacson na muling nag-ibayo ang galit ng publiko sa issue kasunod ng pagbaha sa ilang bahagi ng bansa matapos ang malalakas na pag-ulan, dulot ng bagyo at habagat. Mula nung nakaraang linggo, naka-apekto ang malalakas na habagat sa ilang bahagi ng bansa na nagbunsod ng suspensyon ng klase at trabaho. Libo-libong pamilya napilitan lumikas sa kanilang mga tahanan dahil sa pagbaha. Sa dalawang privilege speech noong Agosto at Setyembre, idinitalyo ni Lacson ang lawak ng korupsyon sa likod ng mga maanumalyang flood control project sa Bulacan at Mindoro bukod sa iba pang lugar. Pinamunuan din niya ang mga pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa issue kung saan nakatulong ang mga ebidensyang nakalap sa pagbuo ng mga kaso laban sa mga sangkot. Pero wala ka pa rin, bitin yung ginawa mo, boss, eh. Di ba? Bitin. Bitin dahil hindi ko na dinig yung pangalan ng mga mga congressman. Di ba? Kung mga kapwa mo, senador, nakaaway mo, tinira mo. Sa totoo lang eh. Di ba? By the way, yung sa EDSA, yung 1 billion na pag-aspalto nung isang section, yung gumawa nun, yung sangkot dun sa flood control mess. Napapamura pa kunyari si Vince Dizon. Inaprubahan niya yung proyekto, yung contractor na yun. Tapos sasabihin natin, di ba? Yung sinasabi ko eh. Di ba? Sabi ni Shirley Uyang, Claire Castro, you say it best when you say nothing at all. Sabi ni Recuracion, nagmura daw si Vince, Secretary Vince Dizon sa pagbisita niya sa nasira-sirang billion structure sa EDSA. Bakit sir, di ba you brag na di mabubuwag ang structure na yan at katumbas ng isang airport kuno sa Tibay? Ngayon sinasabi ko, pag nagmamayabang, may problema. Di ba? Itayo na lang, tapos ayusin, pagandahin. Di ba? Huwag na tayong maggano, magyabang. Di ba? O ginawa na namin, tapos na po. Period! Maradaha, here comes the sun sa Malolos, Bulacan. Operasyon at bumaha din ang mga basura sa Pasay, Paranaque, Manila Bay. Oo nga. Shirley Uyang, Sir Ira, mukhang gusto nila... Sir Ira, mukhang gusto rin mag-comment ng dog mo, ba't di mo pagbigyan? Wag na, baka kung ano sabihin eh. Dekorasyon, hay nako Pinky, wala ka ng mukha, ano yung pabongga ng chika mo? 8:51 na po ng umaga. Sinumite ng Department of Budget and Management sa pangunguna ni Secretary Kim De Robert De Leon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon ang 7.2 trillion peso national expenditure program para sa taong 2027. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakatuon ang budget sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, seguridad at pagpapalakas ng mga komunidad. Alinsunod na niya ito sa tema na People-Centered Growth for Inclusive and Resilient Future. Resilient, puro tayo resilience. Di ba? Diba? Puro tayo resilient. Layunin itong gawing mas pakinabang ang bawat pisong pampublikong pondo sa pamamagitan ng mas mahusay na serbisyo at mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Samantala ngayong araw ay formal nang isusumite ang NEP sa Kongreso bilang susunod na hakbang sa proseso ng pambansang budget.
Pinumpirma naman ni Public Works Secretary Vince Dison na isasama na sa 2027 budget ang mga proyekto para sa flood management at flood mitigation. Layunin ito mapalakas ang mga hakbang laban sa pagbaha sa iba't ibang lugar. Inaasahang maglalabas pa ang DPWH sa mga karagdagang ulat sa mga susunod na araw. Sinabi ni Dison na prioridad ng naturang budget ang pagpapatupad ng mga flood control master plan at pagkukumpuni sa mga nasirang flood mitigation projects. Sinabi ni Dison, kabilang din sa prioridad ang pagpapahusay ng flood control systems sa mga urban area gaya ng Metro Manila, Cavite, Laguna, Bulacan at Cebu. Hindi mo na inihayag ni Dison ang panukalang budget para sa mga proyekto dahil hinihintay pa ang final budget proposal ng DBM na isusumite sa Kongreso.

0: Sinabi naman ng Malacanang na pinag-aaralan pang mabuti ng gobyerno ng Pilipinas sa kahilingan ng gobyerno ng Estados Unidos na extradition ng leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Quiboloy na kasalukuyang nakakulong sa Pasig City Jail. Naharap kasi si Quiboloy sa mga kasong child sex trafficking, malawakang pagpupuslit ng malaking halaga ng salapi at iba pang mga kaso sa Amerika bukod pa sa mga lokal na kaso rito sa Pilipinas na qualified human trafficking at child abuse. Ani Palace Press Officer Claire Castro, ang extradition ay isang opsyon na sa ilalim ng Philippine-US Extradition Treaty, nagbibigay na para sa pansamantalang pagsuko ng isang tao na inuusig o nagsiserve na ng sentensya sa nagre-request na sa humihiling na bansa. Sinasabing formal na ipinadala ng U.S. Department of State ang extradition request sa Department of Justice. Si Menchime, super mahangin si Vince Diesel, may gana pang magmura. Shame on you. Operasyon, next yung news about ABS. Sir Liu Yang, wala daw siyang kasalanan, sabi ni Vince. Kamot ni Diesel, sinisi sa constructor, inabsuelto agad ang sarili. Yun nga yung sinasabi ko di ba? Yun yung sinasabi ko. Salamat at ingat po, Sir Ira B. Panganiban. Thank you, Kimura Dolores. At ang huling balita natin, inanunsyo ni dating MIDJ Executive Eugenio Gabby Lopez III na natapos na ng kanilang holding company na Krem Investment Corporation ang pagbebenta ng 25.7% na bahagi nito sa Lopez Inc. kay negosyanteng Ramon Ang. Ayon kay Lopez, ibinenta niya ang kanilang bahagi para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Idinagdag niya na dahil sa kasunduan, magagamit nila ang kanilang mga yaman sa mga negosyong naayon sa kanilang personal na misyon. Samantala, sinabi ni Ramon Ang na kaibigan niya ang lahat ng sangay ng pamilyang Lopez at naniniwala siyang makabubuti ang kanyang pagpasok bilang kasosyo. Mananatili pa rin ang mga sangay ng pamilyang Lopez na may kontrol sa Lopez Inc. bilang pangunahing mamumuno sa kumpanya. Generally, ang hawak ng branch na ni Eugenio Lopez Jr. o ELJ, si Kapitan, na ipinamana kay Gabby Lopez ay ang media sector ng mga Lopez. So, yung ABS-CBN, di ba? Yung Studio 23, yung Sky Cable, mga yan. So, at may ibang non-media related companies, di ba? Nahawak-hawak. Na nasa ilalim ng First Philippine Holdings na ang pinuno ngayon ay si Cari Lopez, anak ni Oscar Lopez, no? So ang makukuha ni Ramon Ang, isa syempre will be the media arm, malamang yung ABS-CBN na nangangailangan ng roughly about 20 billion pesos to revive. Pero malaki ang returns na tinitignan nila. Kina dun sa dating free-to-air returns, pero malaki pa rin. Kailangan ni Ramon Ang ng broadcast arm sa lumalaki niyang conglomerate. Diba? Sabi ni Harvey Morales, good morning, Sir Ira. Ang problema ng EDSA traffic, bakit pinalapad ang bangketa? Dapat ipalapala pa rin ang bangketa para pwedeng maglakad imbes na magkotse. Yan yung mga solusyon sa traffic na na akala natin minsan walang kwenta. Pero sa totoo lang, kung ang mga sidewalk natin, kasing lapad ng mga sidewalk ng Singapore, Hong Kong, Malaysia, di ba? Taiwan, Australia, kung ganun yung mga sidewalk natin, kumukonti yung gumagamit ng transportasyon kasi kung magaang maglakad, kita nyo tayo, 500 metro lang, sasakay pa tayo ng jeep. Sasakay tayo ngayon, after how many seconds, pihinto dun sa pupuntahan natin, bababa tayo. It causes traffic. Di ba? And that traffic, pwedeng maiwasan kung masarap maglakad, kung magaang maglakad dahil malapad ang sidewalk. Okay. Wala na ako oras ulit. Siyempre, lalaki, susunod na sa akin si Angelo Almonte sa kanyang RJ Patrol. Samantala, ito po ang inyong Morning Report Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo, si AM Band, DCRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang! I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I gotta go. I will see you tomorrow. I'll see you tomorrow, guys. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: RJ Patrol!
4: Hey! Pati buhok natin. Sumasang-ayon sa pag-ulan. May patikatik na naman na pag-ulambon dito sa Makati Avenue, Makati City. Thank you sa pag-introduce, follow-up ni Idol Ira Panganiban para sa RJ Patrol. Siyempre, make it a habit. Pagdating ng alas 6 hanggang alas 8, si Tito Carmen Ignacio, pulso ng sambayanan. 8 to 9, Morning Reports, Pilipinas. Kaira Panganiban yan. 9 to 10, make it a habit, RJ Patrol. 10 to 12, Idol Johnny Gomez Live. Puro suspendido pa rin mga face-to-face classes, mga klase sa ating mga pribado at pampublikong paaralan. Government offices, aba, get well soon dyan sa ating mga kaibigan sa Senado na sumabay din yung kanilang pagkasakit. The work from home ba? WFH ba? O work for home? Sa ating mga kasamahan na empleyado na sinabihan na work from home. Eh, sabi, work for home. Work for home? Kasi nga, samantalang naka-monitor o nakapakinig sa mga anong nangyayari doon sa kanilang opisina dahil regular working day, pero work from home. Pwede nang magsalang ng mga labahin dyan sa washing machine. Pwede nang magpunas-punas dyan sa lamesa. Pwede nang magluto ng paboritong recipe sa tag-ulan. Lugaw, pansit, ano ba yung mga paborito? Champurado na may, on the side ay may daing na tuyo. O kaya yung tinatawag nilang goodbye head. Sarap nun ah. Alam niyo ba yung goodbye head? Kapag pinrito niyo ay natatanggal yung ulo. Yung galunggong. Bilog na galunggong na daing. Sarap. Champurado ka. Malakremang breakfast chocolates. May kape on the side. Yung kape nyo ba, nilalagyan nyo ng cocoa, parehas ko? Bumibili po ako ng cocoa para po mayroong taste of... Pasensyano na po ako kasi medyo extremes ako eh. Kung minsan dalawang kutsara pa yung kape nilalagay ko. Isang tasa. Isang mug ko. Gusto ko pag silip ko sa kape ko, nasasalamin ko yung mukha ko. Black na black talaga. Minsan nilalagyan ko pa ng cocoa ng walang asukal ah. Kaya yung halatan niyo medyo mapait na matapang. 'Yun ang paborito kong lasa. Alam niyo na kung ano yung likes and dislikes. So sabi ng mga kapatid natin dyan sa labas, eh, nakakapalpitate daw kapag medyo matapang. Pero kapag nakaugalian din, tulad ko, eh, nasanay na rin ako ng ganyan panlasa. Nakabang pa rin tayo sa posibleng pag-announce ng Kongreso, ng Senado at Kamara kung itutuloy yung impeachment trial today, ano po, kahapon dahil sa pag-ulan, suspendido. Ngayon, abangan natin yung disbursing officers ng DepEd at OBP yata ay nakatakdang maisalang sa mga witnesses sa palig ng prosekusyon. Impeachment trial. nakatutok pa rin tayo sa impeachment trial, pero ilan na ba? 400,000 na ba yung apektado sa pagbaha at pag-evacuate at tinding dilubyo na dinala ni Luis at may magnitude na lindol sa Colombia? Pwede siguro pag-usapan natin after 9:30. Medyo palakas ng palakas yung magnitude ng lindol na tumatama sa atin. Oo, hindi na bumababa sa 7. OMG! At mayroon pa rin babala. Nakaabang pa rin yung babala na may the big one na maaaring tumama dito sa Metro Manila. Wag naman. Isipin ko na lang, alam po ninyo may condo unit yung anak ko, nabili dyan sa SunTrust, dyan sa may Welcome Rotonda. Wala nakatira nung umalis yung isang kapatid niya, nag-migrate sa New York. Sabi sa akin, Dad, ikaw na lang tumira doon sa condo. 37th floor. Sabi ko, may bertigo pa man din ako, anak. Paano lang pagising ko ay may lindol at nasa 37th floor ako. Hindi kaya ako noon mahimatay ng tuluyan dahil hilong-hilo ako, tapos mahihilo pa ako sa malakas na lindol. Do not use elevators during earthquake. Nako, 37th floor, tatakbo ka sa stairs. Daig mo pang nag-marathon sa Boston Marathon noon. 42 miles pababa. Isipin mo yan. At one thing, pet lover po ako, bawal yung pets sa condo. Nakita ko kasi ang ganda sana, ambience ng condo units. Lalo yan, mga reputable construction firm ang gumawa. Isipin mo, may mga amenities, gym, pool, swimming pool, iba pang mga benefits and amenities ng condo. Ang problema ko, hindi ko madadala yung aking tatlong pet dogs at dalawang pusa na dagdagan na.

0: Sabi ko, hindi, i-advertise mo lang online. May mga magre-renta naman dyan. Hindi ko maiwanan yung pets ko para lang tumira sa condo unit. Okay. By report, Senator J.V. Ejercito, suportado ang pagkakatalaga kay Dr. Mercado bilang bagong kalihim ng Department of Health. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
1: Nagpahayag si Senator Joseph Victor Ejercito ng suporta sa bagong talagang kalihim ng Department of Health na si Dr. Edwin Mercado. Ayon kay Ejercito, optimist ko siya na gagamitin ni Dr. Mercado ang kanyang mahalagang kalaman bilang isang doktor at healthcare executive sa DOH sa panahon na kailangan nating itulak pa ng mas malayong ating mga reforma sa kalusugan. Natutuwa rin si Ejercito na makita si Dr. Beverly Ho na mamuno sa PhilHealth bilang bagong president at CEO nito. Nagkaroon na niya ang senador ng pagkakataon na makatrabaho ng malapit si Dr. Ho noong ginawa ang Universal Healthcare Law kung saan nakita niya ang dedikasyon ni Dr. Ho sa pagpapabuti ng healthcare para sa ating mga kababayan. Aminado si Senator Ejercito, marami pa tayong kailangan gawin. Kailangan palawakin pa ang zero balance billing, pagbutihin ang mga PhilHealth package kasama ang partisipasyon ng PhilHealth sa mga hospital bills at bawasan ang out-of-pocket expenses. Umaasa si Senator Joseph Victor na sa pamuno ni na Secretary Mercado at Dr. Ho sa dalawang mahalagang institusyon ay makakamit ang mga layunin ng Universal Healthcare Law na magbigay ng dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Inaasahan rin Ejercito ang pakikipagtulungan sa dalawa habang nagpaplano na magsagawa ng pagsusuri sa implementasyon ng Universal Healthcare habang papalapit na ito sa 10 taon implementasyon. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandero TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. Si Senator JB, naalala ko, nakausap ko yan sometime a decade na ba? Medyo iritado siya dati. Dahil hindi po maayos na nababudgetan yung Universal Healthcare Law. Naging batas na pero kulang sa pansin. Walang budget. Yung mga mahihirap natin na kababayan, yun pa rin ang agam-agam nila. Ayaw magpakonsulta, ayaw magpa-ospital kasi nga baka pagbayarin sila ng mahal. Ay, good morning muna, Rick Orasyon. Magandang umaga, Sir Angelo. Oh, prayers mo at hi, palakpak, mga emoji. Ma'am Ina Gray ng Melbourne, Australia. Good morning, Ma'am Ina Gray. Hi, may Samoya Bernante. Kape tayo, Sir Angelo. Maulang Martes morning ka, RJ Patrol. Morning, Sir Angelo. Work lang, bayan. Kape-kape nga. Hi, may Samoya Bernante. Dati may mga makakaibigan tayo nagpapadala ng sako-sako ng kape. Galing dyan sa Amadeo, Cavite. Yung ano, yung ibubro mo, sako na ano lang, ganun, sandanggal na sako. Pero sako ang ano ah, materyales ng pinaglagyan ng kape. Na ibubro mo na lang, magiging kape na. Kaya maiinom mo na. Barakong barako. Ang problema, hindi ako marunong noon. Ilalagay ko sa ano, sa kaserola ba tawag dyan? Kalderong maliit. Ang tubig, lalagyan ko ng dalawang, ano, halimbawa, dalawang kutsara. Pagkulo, yan, hahalo-haloin ko, then inumin ko. Maya-maya, dura ako ng dura kasi naghalo yung granules sa tubig na iniinom kong kape. So, until one time na na-perfect ko po yun, dumalaw sa akin yung bilas ko dyan sa Lemery, Batangas, si Raul Balino, bilas ko. Sabi niya, Kuya Jel, mali yung pagluto mo ng kapeng barako. dapat pakulo ka kung ilang tasa lang ang dapat inumin mo. Halimbawa, nagpapakulo ka ng 2 tasa. Ibig sabihin, ang katumbas nun sa kape ay 2 kutsara. So, pakulo ka lang. Pagkulo, lagay mo yung 2 kutsara, sabay patay sa stove. Yung latak niya ay talagang magbabagsak lahat sa ilalim. Ah, ganun ba yun? Yun, na-perfect ko na po. Hindi ko na kailangan gumamit ng medyas ko para salain yung granules na humahalo sa iniinom kong kape na dinudura-dura ko. Ngayon, alam ko na, pagkulo, sabay patay. Pero pag lagay ng kape, sabay patay yung stove, gas stove mo. Yun pala yun. Kape. Kayo ba ay nahahawa na dito sa yung ngayon ay nagte-trending na kasabihan ng ating mga kababayan at merong pagbabago yung iba dyan na medyo kumakambyo ng kaunti tulad ni Senator Ping Lacso na sinasabing hindi tayo papayag na hindi mapanagot yung mga may sala. Kaya lang naawa ako kay Senator Ping. Mismong inaanak niya si Ira Panganiban, medyo pinupo na yung bitin na pag-imbestigan niya sa Blue Ribbon, Senate Blue Ribbon Committee. Totoo po, lahat naman tayo may sentimento dun sa ginawa ni Senator Ping Lacson. Tatapusin yung balak niya tapusin kaagad yung investigasyon. At walang accomplishment, walang inabot. Tingnan niyo, wala naman lang pumirma. 4 lang yata sila sa 24 na senador. 4 lang sila. Kinaladkad pa niya si Tito Soto, nakakampi niya. Pirma ka na dito. Senate President nun si Senator Tito Soto. Para lang dumami ang pumirma. Alam niyo na kung bakit. Walang laman yung report ng committee niya sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang sinasabi niya, yung ebidensya, nagsilbing parang instrumento para makasuhan daw yung mga may kagagawan ng budget insertion o wala eh. Kitang-kita naman ng taong bayan, yung oposisyon ng administrasyon ang kinakasuhan. Hindi yung mga unang-unang binulgar na sangkot sa napakamanumalyang iskandalo sa flood control projects. Eh bakit hindi mabanggit ni... Sa umpisa, akala mo totoo eh, Senator Ping. Pero ngayon, kumakambyo siya. Parang gusto niya sabihin, dapat ang mga... Ang taong bayan ay determinado maghanap ng katotohanan at pananagutan. Dapat lang. Determination. Determination is a firm purpose, strong-minded decision, or the quality of trying hard to do something even when it is difficult. It also means finding out the exact value, limit, or cost of something through careful study and measurement. Sana yung sinasabi ni Senator Ping na maging determinado ang taong bayan, hindi lang doon sa Tagig. Kung sino yung mga nakaka-ano niya eh, binabalikan niya eh. Nakakatalo, nakaka-world war niya. May nagbi-birthday. Oh, may nagbi-birthday kahapon si Winong Tulfo. Senator Erwin Tulfo. Ngayon, sinong nagbi-birthday? Dating mayor ng Maynila. Dating DNR secretary. Dating congressman sa Buhay Party List. Kilala nyo na. Congressman Lito Atienza. Happy birthday po. Kong Lito. You have more years and more parties to celebrate with us. Live long and prosper more. Yan ang kasabihan ng aking ninong Bishop Boots Belhica. Kinokopya ko na. Napakaganda. Very inspiring message to a celebrator ng nagsa-celebrate. Kamakailan lang, merong advance birthday greetings ng the Queen of Talk, Chris Aquino, back in limelight. Balik sa limelight. Ang queen of the media, of all media, Chris Aquino. Binati niya, kasama niya kanyang anak na si Joshua at Bimbi, ang First Lady Luis o Liza Araneta Marcos, upcoming birthday. Sabi ni First Lady, "Thank you Chris, Josh and Bimbi for the lovely advance birthday cakes." Oh, yun, sa official Facebook page ng First Lady of the Philippines, Luis Liza Araneta Marcos. Tulad nung nakagawian ko, nung ako'y for more than 20 years, ako yung newscaster ng Radyo Patrol Balita alas 12. Kapag tinignan ko yung guidelines ng newscasting, bawal bumati. Seryoso yung newscast. Bawal na bawal kahit pa sinasabi yung malapit pa sa puso mo yung nagbe-birthday. Ipaubaya mo na sa regular shows. Padala mo yung pagbati mo. Pero hindi ako. Hindi ako nagpatinag. Sabi ko, padala niyo ako ng memo. Kasi ako yung ama ng Radyo Patrol. So, lahat ng Radyo Patrol pag nagbe-birthday, bago ako mag-extro sa newscast, binabanggit ko po. Walang exemption. Binabati ko. Alimba, the late June Lingkoran. Happy birthday! Ganon, ganon. Napapakinggan na management yun. Hindi nila ako mamemohan. Bakit? Mga anak ko yan eh. Ako yung ama nila eh. Maatim ko ba sa aking programa? Hindi ko sila batiin. Siyempre eh. Determinasyon. Kailangan determinado ang taong bayan. Habulin pa rin natin yung kung sino ang may pananagutan. Eh di yung nasa side, akala nila masaside sidestep tayo sa impeachment case. Hindi po. Kumbaga sa kolehiyo yung tawag natin diyan, curriculum sa school, sa kolehiyo. Minor subject lang natin, tinitreat yung impeachment trial. Ito, my personal observation. Kasi nga po, it's beginning to become boring to watch or boring to listen. Impeachment. Ang main subject dyan, major subject, kumbaga sa kolehiyo, itong flood control. Flood control scandal. Let us persevere, sabi nga. Let us be determined. Let us have persistence. Let us have resolve, tenacity, and grit. Oh. Determination. Oh. Exploring ways to build personal grit and focus. Huwag tayong mawala na sa focus, mga ka-RJ Patrol. Hindi tayo pwedeng... Hindi natin yan pwedeng tantanan. Oo, di ba? Hindi naman kayo tatantanan. Mercado, Edwin, tinalagang bagong DOH secretary. Laman ng mga balita ngayon. Puhalte, nagbitiw matapos isang buwan na panunungkulan bilang health secretary. Oo, kinumpirma ito ng Malacanang kahapon ang pagkakatalaga kay Dr. Edwin Mercado, Pangulo at Chief Executive Officer ng PhilHealth bilang bagong kalihim ng kalusugan. Pinalitan niya si Dr. Jose Britanio Puhalte Jr. Nagbitiw daw sa pwesto makalipas lamang mahigit 3 linggo. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, kusang nagbitiw si Puhalte dahil daw sa kalusugan. Gasgas na gasgas to, kalusugan ha. Health reasons. Ang naipaabot sa atin ay kusang nag-resign si Secretary Puhalte dahil na rin sa kanyang kalusugan. Siya naman po ang voluntaryong nag-resign at ito ay tinanggap na ng Presidente Bongbong Marcos. So, si Dr. Ho, ang PhilHealth President and Chief Executive Officer. Maalala ko lang, may holong araw ng panahon ni panunungkulan ni dating Presidente Erap Estrada. Yung nag-propose na magtayo ng floating casino dyan sa Manila Bay. Stanley Ho. Narinig nyo ba yun dati? Andun pa ako sa malaking network, no? Floating casino. Stanley Ho ang may pakananon. Barko na doon ka, parang cruise ship, pero naka-steady lang sa Manila Bay. Hindi naman tumatakbo. At doon kayo magkakasino. Magsusugal. OMG. Ang alam kong naging dahilan doon, binugbog ng media yun eh, na nag-withdraw doon sa balak na yun. Kasi isipin mo na lang, sabi ng media, tatambak yung tao, dadagsa doon sa barko, magsusugal. Yung waste, yun sa mga restaurant, tsaka idadump nyo sa masama yun sa environment. Idadump nyo sa ang basura sa Manila Bay. Kaya tuloy, namatay yung project Floating Casino. Break muna tayo. Oras, impunto alas 9:30 ng umaga.
2: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
3: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: RJ Patrol!
0: Alas 9:33 na po ng umaga sa ating Tuesday episode ng RJ Patrol. It's August 11, 2026. Sabi ni Ma'am Ina Gray, bili po kayo ng percolator para pang-brew ng kape. Ang dami ko pong may whistling kettle.

0: taga Ilocos. Ano mo kaya si Attorney Apolonio Padua Jr.? Yung anak niya na isa ay si Poultry Apolonio Padua the Third. Poultry tawag ko. Basta kayo, pag-usapan natin itong dilubyong ano, dinadanas ng taong bayan sa mga pagbagyo at yung bantang may the big one na tatama dito sa Metro Manila. Welcome natin ang ating panauhing pandangal, ang chairman ng SARUF, Search and Rescue Unit Foundation International, Chairman Jerry Carwal. Magandang umaga, Chairman Jerry.
1: Good morning, Sir Angelo. Good morning po.
0: Opo. Kayo ba'y hindi lilipad sa Colombia? May gitsandaan daw po namatay sa lindol doon.
1: Kakatawag ko lang doon sa ating international partner, ano, yung International Rescue Corps based in London. Mm. They are preparing to respond doon. Tutulong sila. Yun yung isa sa partner natin na naka-base sa London.
0: Oo.
1: Yung nangyari doon is almost similar, hindi naman sa numero ng mga ng fatality, ano. Pero very similar doon sa nangyari sa Bohol noong October 15 noong 2013, ano.
0: Mm-hmm.
1: 7.2 'yun. 7.2. Itong nangyari ngayon sa ano sa San Jose del Palmar sa Colombia, yun ang pinaka-epicenter ng earthquake, ano, 7.4.
0: Mm.
1: At nabalitaan natin, nakuha natin sa info ng IRC, ay 132 yung namatay,
0: mm-hmm.
1: 570 yung injured, at meron na i-rescue na doon. 16 na katao na rescue sa na-trap sila sa cable car.
0: Mm.
1: No, saka ano sila, 6 na oras silang na-trap doon.
0: Naku.
1: So, na-rescue naman sila, pero ang critical dito, kaya nasabi ko na parang similar doon sa ating kung nung nangyari ng 2013 sa Bohol,
0: mm-hmm.
1: sa Tagbilaran.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung mga ibinaba namin sa ospital, no, yung dinaman namin sa ospital.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga critical, yung pedia, mm-hmm. yung mga meron pang papapanganak lang, no, mm-hmm. yung mga COVID patient, yung mm-hmm. mga talagang nasa ICU, binaba namin kasi gumagalaw yung ospital, ano.
0: Mm-hmm.
1: Ang critical dito is yung sorting, yung containment ng mga ibinabang galing ospital kasi ang nangyayari ay idol, ano eh.
0: Mm-hmm.
1: Parating yung mga victim, so maghahalo na yan.
0: Naku.
1: Yung mga mm-hmm. ibinaba mo na pasyente, hahalo din sa mga victim na dinadala
0: mm-hmm.
1: na papunta dun sa ospital.
0: Mm-hmm.
1: So, ang critical point dun is yung aftershock. So, mm-hmm. each and every time na nag-aftershock, mag-iiyakan yung mga pasyente. Siyempre, medyo critical yung mga nasa ICU, dinala mm-hmm. pati yung mga incubator sa baba,
0: mm-hmm.
1: sa kalsada. Ngayon, ang isang solusyon namin ginawa dyan, nilagay namin yung aming treatment area sa isang fishing boat na malaki.
0: Mm-hmm.
1: So, kailangan talaga, meron kang magawa mga alternative na pamamaraan.
0: Oo.
1: So, nabawasan namin yung trauma ng mga tao kasi sabi nila, Sir, parang nag-after siya, hindi, nasa barko kayo. Talagang gumagalaw yan, sabi ko, mm-hmm. gumagalaw.
0: Mm-hmm.
1: Pero actually, met na yung aftershock sa Angelo.
0: Ngayon,
1: dito sa dito sa Cali, doon sa Colombia, particular doon sa hospital na nasa Cali,
0: mm.
1: ganun din ang nangyari. Binaba din lahat sa galing sa ospital, nasa kalsado din yung mga pasyente, yung ICU, yung incubators, lahat, pati yung mga ongoing na operation, nandiyan dahil. So, may imagine mo kung paano, gano'ng ka-critical yung operation na ginagawa. Aside yung parating pa yung mga victim, no?
0: Mm-hmm.
1: Until now, nasa extrication point, nag-extricate pa na yung mga rubble na natabunan
0: mm-hmm.
1: ng mga rubble, nandun pa rin yung mga rescuer ng Colombia, no?
0: Mm-hmm.
1: Napakahirap ng ganitong sitwasyon. If you remember yung sa Pampanga, yung bumagsak na, ano, di ba?

0: And then yung dito sa Bugo,
1: construction, under
0: galing
1: construction.
0: Tayo sa Bugo sa Cebu.
1: Oh, Bugo.
0: Although day after na tayo nakarating, dumating tayo ng alas 2 sa makuling araw. Hmm. Pero ang objective ko doon na idol is alamin natin kung paano na itakas yung mga bata. Mayroong isang pastor tayong pakilala doon na nag-escort sa atin para mapuntahan yung epicenter.
1: Hmm.
0: Ang importante rito, Sir Angelo, malaman natin anong technique ang ginawa ng mga taong nakasurvive.
1: Mm.
0: Yung mga testimonial nila ang napaka-critical dito. Kasi ito yung isi-share natin kapag tayo ay nag-iikot sa pagpapatuloy ng caravan natin na nagtuturo tayo sa buong Pilipinas yung mga hazard area na pinupuntahan natin.
1: Mm.
0: Katulong natin ang local government and siyempre yung ating NDRMC at lahat pati yung ating sa Pag-asa kasi tayo ay nakapag-training na din.
1: Mm-hmm.
0: Din dyan ng severe weather, yung storm chasing.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung isa nating sakyan, ikagawin natin yung storm chasing, chaser,
1: mm-hmm.
0: no?
1: Mm-hmm.
0: So, yan naman ay sa bagyo.
1: Mm-hmm.
0: No? Kasi ang bagyo kasi nakikita natin na naparating. Nakikita natin, nasisimulate natin kung ano mangyayari. Pero itong lindol, idol, talagang napakahirap ito. Unpredictable at wala pang nai-inventong sa science kung paano i-monitor ito. Walang makakapagsabi kung kailan ito darating, kailan, saan tatama, gaano kalakas, gaano katagal. Kaya continuous ang ating sharing ng grill natin, ng ating disaster preparedness kasama na yung tinatawag nating the big one. Na pinaghuhugutan yan since 2009 pa yan, 2004 pa yan, study na tinatawag nating MIRS, ano, Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study. Bagamat ang pinag-aralan lamang dyan ay yung Metro Manila kasi medyo magastos yung study na yan. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Pero dyan na na-derive yung 7.2 magnitude na binigyan ng pangalang the big one.
1: The big
0: so,
1: dyan, one.
0: Mm. Yan ang pinaghugutan niya kung bakit palagi natin sinasabing the big one dahil sa study na yan. At kailangan natin talagang magsanay kasi hindi natin alam kung kailan darating itong pagsubok na ito. Napakarami na nating pin-raining. Isa dyan yung idol, alala mo yung pin-raining natin IAC, ano, yung Interagency Council on Traffic, no? 200 na traffic enforcer sa EDSA yan.
1: Mm-hmm.
0: Kasama na yung MDA dyan na traffic enforcer, local traffic enforcer, yung Philippine Coast Guard kasama sa isang training natin, 200 sila. Nag-simulate tayo ng earthquake and fire magkasabay at dun sa isang partner na hotel natin ginawa dyan sa Cubao at bumaba sila from 9th floor.
1: Mm-hmm.
0: Talagang simulate natin dyan. Meron tayong yung ating makeshift na inimbentong tunnel. Yung tunnel na yan ay galing, na-derive yan sa mga testimonial ng mga survivor. So, na-develop natin yan at yan ang through the year. 16 years na tayo ngayon na idol sa September 11, 9-11. Yan ang ating pinagbasihan at tiningnan natin kung paano isusurvive ng mga taong papasok doon sa 12-foot tunnel na yan.
1: Mm.
0: Na ginawa natin ng MMDA that time ay tayo ay tinap para tayo ang maging trainer sa lahat ng klase ng situation or scenarios na pwede nating ihalintulad sa the big one. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Marami tayong mga na-training dyan, pati government offices, yung Philippine Women's Commission of Philippine Women, yung Senate, yung Congress, pati Malacanang, yung mga corporate din, ano? Marami din tayo na training dyan sa PESA. Napakahalaga nito, idol, na yung mga tao, lalo na yung nasa corporate, lalo na dyan sa mga building na matataas. At ang pinakamalupit nating pinutukan dyan ay yung ating ibinibigay sa mga colleges at sa mga eskwelahan. Na, dahil tayo ay accredited ng Commission on Higher Education na mag-provide na ng NSTP training at ang ginawa nating concentration dyan is yung the big one.
1: Mm-hmm.
0: So, for 16 years, idol, nagpapatuloy ang ating kaunting na itutulong, ano, in 7 years, yung first 7 years ng ating existence, ay nabigyan tayo ng grant from other country. At tayo nakapag-training ng 1 million individual. Ano? Yan tinatawag natin direct beneficiary. O kung ginawa natin team leader ang bawat tatay, kuya, at ang tatlong anak at asawa, so at least meron tayong 4 million indirect beneficiary dyan. Ngayon, pinagpapatuloy natin yan, idol, sa mga senior citizen at PWD. Sila yung pinakamalupit na vulnerable dyan pag tumama sa atin yung pagsubok na yan. Kaya inaanyayahan natin na tumawag sa Radyo Bandido ang sinumang grupo na naghahangad na matuto at tayo po ay maluwag na tatanggapin natin ang kanilang hamon na sila ay matuto at makaligtas. Importante po rin yung preparation eh, kasi ang disaster is mitigation, disaster, mitigation preparedness, response and recovery. Na andun po tayo sa apat na sirkulo na yun at tayo po ay laging binibigyan natin ng malaking puntos yung pag-aaral, yung pag-prepare, at saka yung mitigation para mabawasan ang damage at saka casualty. Importante kong matutunan ng bawat pamilya yan. Kaya hinahamon natin ang lahat ng tatay, lahat ng kuya, sa bawat pamilyang Pilipino na mag-aral po. Kasi maganda pong matuto tayo. 80% ang namamatay po ay isa't iisa lang ang dahilan. Zero knowledge.
1: Uy.
0: Nakatulala, nakanganga, nagulat lang. Kaya mahirap po na yung ganyan ay maranasan natin at hindi natin alam ang ating gagawin. Napakarami po natin pwedeng ma-share galing sa mga testimonya ng mga taong nakasurvive.
1: O nga pala, Chairman.
0: Very important po yan.
1: Chairman, interesado yung nanonood, nakikinig. Ano yung pinaka-unique o na note down ninyo na testimonya ng isang earthquake or disaster survivor na talagang parang extraordinary, hindi common na nangyari sa isang survivor?
0: Well, hindi naman sa amin ano, but yung iba sa amin na inabot na yung lindol ng bag in the 1990s, no? Yung bumagsak yung Pines Hotel, di ba? Meron dong natrap na isang nurse at isang bodybuilder sa elevator, no? So natrap sila doon for 26 days.
1: Uy.
0: Ang kanilang ininom ay yung kanilang ihi. Kinain nila yung ritaritasong damit nila. Napaka safe kung tutuusin ang elevator. Pero siyempre, yung matrap ka sa loob ay mahirap din i-survive. Pero kagandahan nun, may mga tumutulo na rin tubig galing doon sa pinakatuktok ng elevator. Kaya nakasurvive sila ng 26 days. Tayo po yung makakasurvive ng tatlong araw na walang kain, wala rin inom. No? Pero ang pinakamatinding pagsubok ay yung tatlong linggong puro tubig lang tayo, puro liquid. After po ng 3 weeks, maghahanap na yung ating digestive system ng solid food. At kung wala po yan, ay kailangan po nating subuan ang ating kumain tayo ng mga solid na bagay. At ang ginawa po nila, yung kanilang mga ginitay-gitay na tissues ang kanilang kinain. At 26 days po nakasurvive sila. Ngayon, noon pong time na yon ay nung nakasurvive sila ay sila po ay naging mag-asawa na at yung pong anak nila ay I think naging volunteer na rin sa rescue. So hinahanap natin yung mga taong mga nakasurvive na yan, idol, kasi sila yung magbibigay ng testimonial nila at yun ang kapanipaniwala. Sabi nga natin, paano ba makasurvive na ganyan? Tama yung tinatanong kanina, anong pinaka-rare na experience, ano? Wala pong makakapagsabi sa atin kung paano ang gagawin, kundi yung mga taong nakasurvive. Kaya napakahalaga pong i-collect natin yan, mga pamamaraan kung paano sila nakasurvive. Ang sabi nga natin, hindi siya googleable. Hindi mo makakita sa Google yan kahit anong search mo. Bakit?
1: Tama.
0: Kasi yan po ay personal experience ng mga taong nakaligtas. No? Yung pong ating 7 years na caravan, marami po tayong nakolekta ng mga testimonial ng survivors sa iba't ibang klaseng dilubyo na kanilang naranasan. Ha? May ito, nandiyan na tayo sa Typhoon Haiyan, no? Sa Yolanda, sa Tacloban.
1: Yolanda.
0: Doon sa Typhoon Popa, Pablo. Marami po tayong pinagdaanan, pati yung, yung Bulacan na Pagoda Tragedy, yung Cherry Hill, yung Ginsaugon. Sangkaterba po yan, kaya ang ating solusyon dyan na idol ay talagang matuto tayo para po tayo hindi mabiktima. Ang sabi nga namin, hindi na kayo mauukay-ukay kasi wala pong ginawa ang mga nagre-rescue dyan kundi mag-ukay-ukay na lang ng kapwa Pilipino. Iwasan na po nating mauukay. Kailangan po tayo mag-aral, maging alerto, resilient po tayo at meron tayong mga bagay na dapat na alamin, lalo na yung pag-prepare ng ating go bag, yung waypoint, saan tayo tataka, saan tayo tatakbo, paano tayo gagalaw, paano tayo makakasurvive sa ganitong klaseng pagsubok.
1: Siya nga pala, Chairman, di ba may batas na bawat LGU ay instead na relief distribution, mag-distribute ng go bag sa mga residente? Kumusta yung monitoring nyo doon? May go bag ba na kakarating sa ating mga kababayan?
0: Ang alam ko ay required nga yan ng LGU. Actually, yan ay pumapaloob doon sa ating Republic Act 10121. No? At meron din yan sa 10058, Republic Act 10058. At yung ating local government unit ay merong tinatawag na LISCO SICAP. Meron niyang order galing sa DILG na ang title ng kanilang ginagawang systematic approach ay LISCO SICAP. No? Nabibigyan din lang kapag share din tayo niyan sa lecture na yan at dyan ay pumapaloob yung pagsukat, pagdatos ng mga taong ang bahay kahoy, ang bahay malapit sa ilog, ang bahay ay malapit sa lugar na binabaha, anong mga laman ng gubag na pwedeng ilagay dyan. Dapat yan ay tailored fit, idol. Kasi ang gubag ay hindi yan nakakahon na standard. Dapat kung anong ang pwedeng maranasan ng mga taong nasa paligid ng danger zone o hazard area ay dapat yun ang nilalaman ng kanilang gubag. Hindi dapat yun ang standard. No? Yun ang usually pinagkakamalian at hindi na nasa alang-alang yung paglagay ng laman ng gubag. Dapat po ay tailored fit yan. Yan po sa bahaging yan, idol, tayo ay makakatulong kasi ang first priority natin ay hazard mapping. Dapat alam mo muna kung anong hazard sa iyong lugar. Gano'ng kalayong bahay mo sa opisina, paano kayo magre-rendezvous ng pamilya. Importante pong yung plano ay malinaw. Ang gubag po ay isang parte lang ng totality ng pagpaplano sa loob ng inyong pamilya, sa inyong opisina, sa eskwelahan. Yan po ay bahagi lamang ng disaster plan natin. So mahalaga pong yung pangkalahatan. Yung nga, yung sa local government, bibigyan po tayo dyan ng ating mga barangay, no? Yung listo sikat na kanilang procedure ay ibibigay po lahat yan. At nakatutok po dyan kasi yung ating Republic Act 10121 ay hanggang sa barangay po. Barangay Disaster Risk Reduction Management Council. Ang namumuno po dyan ay yung ating barangay chairman. At pag sa munisipyo naman or city hall ay yung ang ating executive ay yung ating executive ng bawat munisipyo at city, yung ating mga mayor, sila yung tumatay yung incident commander dyan. So, pag hindi nakakayanin, take over na po yung provincial. Pag hindi pa rin kakayanin, take over na po yung national dyan. Yun po yung sistema. Kaya very systematic na po yan. Napirmahan po yan nung 2010, ng dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, yung ating tinatawag na Republic Act 10121.
1: Ano nga yung limang very essential na lalamanin ng go bag pagdating ng disaster? Pag bit-bit mo ng go bag, anong laman ng go bag na dapat meron?
0: Okay, basic ano, ito yung kumbaga ito yung foundation ng go bag. Ito yung basic na laman, ano? Number one, fire making capability. No? Fire making capability, ibig sabihin, kailangan mo makapagpaapoy, ano ba yung mga pwede mong ilagay dyan, Ang sabi ng iba, makikiskis ng kawayan. Mm-hmm. Eh, pwede naman yung lighter, ilagay mo sa loob ng condom. Mm-hmm. Di waterproof na yan, magagamit mo yan, di ba?
1: Opo, opo.
0: Fire making capability, signaling device. Mm-hmm. Signaling device, whistle, flashlight, yung thermal blanket na pag binuksan mo, parang reflectorized.
1: Mm-hmm.
0: Fire making capability, signaling device, food and shelter. No, food and shelter. So nandiyan na yung ating mga magdala na tayo ng mga
1: quick
0: dry, no, yung pag nilabhan mo, pinagpag mo 15 minutes pwede mo rin isuot. Huwag na tayo magdala ng mabibigat, no, especially yung namimigay ng blanket, pag nabasa po yan, mabigat po yan at lalo pong malamig yan. Mm-hmm. Ang pinaka the best po diyan yung thermal blanket na 40 pesos lang po sa bangbang. Na pwedeng ibulsa, no? Pag binuksan mo yan, pwede mo pang buhatin yung pasyente ng apat na tao, ilatag mo lang yan. At pinakamahalaga ay yung ating first aid kit and medicine kit. Magkahiwalay po yan, ha?
1: Mm-hmm.
0: Ang first aid kit po ay pang minor wounds. Ang ating pong medicine kit ay yung nag-maintenance dapat po may nagdala yan, no? Huwag natin nakalimutan yan kasi nakaligtas niya sa baha.
1: Mm-hmm.
0: Eh, aatakihin naman dahil hindi dala yung kanyang pang-maintenance.
1: Mm-hmm.
0: So, kailangan po na check yan every 6 months yung prescription and expiration.
1: Mm-hmm.
0: Pero, ang critical po rito, huwag natin kalimutan lahat po ng nakikinig. Huwag natin kalimutan ilagay sa gubang ang goggles. Yan po
1: goggles.
0: Ang lagi kong napapansin.
1: Swimming
0: lahat ng
1: gubang
0: na pinangimigay, walang goggles.
1: Mm-hmm.
0: Ang nilalagay dyan, yung parang safety goggles, hindi po dapat po yung
1: swimming.
0: Yung pang-swimming na goggles. Uh-huh.
1: Swimming goggles.
0: Eh, tinatanong nila, teka muna, eh, bakit ako magdadala? Wala, magsiswimming. Hindi naman tayo magsiswimming. Pero napakalaga po niyan sa ulan, sa bagyo, tayo, pwede na pong ilagay yan, ano? At makakatakas na po kayo kasi humahampas yung hangin sa inyong mata at yung maliliit na debris kasama ng ulan, hindi po kayo makakatakas, no? Pangalawa po sa earthquake, ganun din. Dahil babagsakan ka ng debris, hindi ka makakatingala kasi babagsakan ka ng debris.
1: Mabupuwing ka.
0: Eh, importante yung tumitingala ka para nakikita mo yung babagsak. Ganun din po sa sunog. Napaka-hapdi po ng usok na yan. Pero pagka kayo nakagagel, ay makakatakas na po kayo. Yan po yung mga
1: dinigit
0: sa atin na technique na ginamit ng mga nakasurvive. Yan po hindi ko invento. Yan po ay... alam niyo po, pagka nagle-lecture tayo, pagkatapos sa lecture, tumatakbo sa atin yung mga na-lecturean at tiyayakap. Kaya ako po yung nakaligtas. Nailigtas ko pong pamilya ko. Ganito po ginawa ko, number one, number two. Nagbibigay sila ng litanya. Ng kaligtasan. Pero pagka in-interview mo yan, ikaw ba yung mutig na mamatay? Hindi yan magpapa-interview kasi traumatic experience yan. Hindi niya yan i-share kasi ayaw niya nang maalala yan. Pero pagka tayo po yung nag-share, ng mga ganyan, sila po yung unang nag-share din sa atin. Yung mga takbo at inire-reveal sa atin yung mga sekreto, testimonya, kung paano sila makatakas. No? Okay. Yan, napakalaga po yan. Yung goggles natin, yung sapatos natin, ano, pagka nasa higaan natin, kailangan po abot ng ating kamay kahit tayo nakahiga. Para kung dumindol, pagkasunog, isuot agad yan. Kasi kung hindi po, pag nasugatan po ang paan niya, hindi na kayo makakatakas. Pangalawa po, yung tubig, lagi pong malapit sa atin yan. Kasi pagka lumindol, pagbulat natin, nabagsakan tayo ng debris, pwede natin hugasan ang ating mata. Makakatakas po tayo. Kung hindi po, at ginalaw-galaw, kinusit po yung mata niyo, sugat po yan. So, importante po yung tubig niya, lalo sa sunog, no?
1: Mm-hmm.
0: Makapit po sa mata, sa ilong. So, ang solusyon po niyan ay tubig pa rin. So, yan pong dalawa, napakarami na pong nailigtas niyan. Kaya, ngayon po, isinishare na po natin. Marami po tayong pwedeng ishare, ano? At alam mo, Idol, lalo tayo na pumusap, pero
1: talagang
0: tapusin tayo sa oras pag itong pinag-usapan.
1: Okay.
0: Importante yung lahat po tayo maging alerto at tumutok po kayo sa Radyo Bandido kasi maya't maya po kami rito nagpapaalala sa inyo po.
1: Alright.
0: Eh, dapat maging bandido rin po kayo pagtakas. Kasi lalo na sa mga ibang bagay pa na pwede natin pag-usapan, yung mga active shooter sa school, marami po tayong dapat i-discuss na tayo po ay makatakas sa mga pagsubok na ating pwedeng maranasan. Importante pong alerto po tayo, makinig lamang po at pwedeng bisitahin yung aming website www.sarup.net www.sarup.net at yung ating pong hotline 0928-499-699. And of course, pwedeng-pwedeng tawagan po ang Radyo Bandido. Si Kuya Angelo po ay may connection pong malupit sa foundation niya.
1: Alright.
0: Yan po ay automatic at automatic na makakarating po sa amin yan.
1: Oh, maraming salamat, Chairman. Oh, oh. Okay. Maraming salamat, maraming salamat. Putol na, putol na. Ses Pababier, good morning po Sir Angelo and Sir Jerry. Salamat po na malaman na may pagkilos pa sa ganyang kabila ng sa kabila ng ingay politika. Maraming training na totoo, binabalita nyo po. Ang tanong, saan po kami tatakbo yung merong nakaplano ang gobyerno? Agarang tulong, pagkain, gamot at iba pa. Mga anak ko, ang instructions ko, no matter dyan, muna kami magkikita sa Welcome Rotonda. Stay safe, Ses Pababier. Thank you for your comment. Salamat, salamat din kay Chairman Jerry Carwal ng Sarup sa pagsama dito sa programa. Alright, marami pa tayong pag-uusapan. Next time, pwede nating imbitahin face-to-face dito sa studio si Chairman Jerry para dalhin niya yung mga gadgets, maipakita sa viewers kung ano yung talagang preparedness in cases of disaster. Maraming salamat on a Tuesday. Maraming salamat sa pagsama. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to.
5: Bravo, dietary supplement for men.
4: Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya.
5: Bravo, ang bagsik mo.
6: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Philippine Ballet Theater would like to invite you to watch Andres, KKK, the opening of our 40th season. Catch us at the Rockwell Proscenium Theater this August 22, 3 p.m. and 7 p.m., and August 23, 3 p.m. See you there!
8: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 a.m. with a live news update.
9: BBC News with Will Chalk. Rescuers are searching for survivors after a strong earthquake hit western Colombia, killing more than 130 people and causing significant damage. Its epicenter was in the Chocó region. President Abelardo de la Espriella has declared a state of emergency. Turkey's parliament has approved a law aimed at ending more than four decades of conflict with the Kurdish militant group the PKK. The legislation will allow some former fighters to return to civilian life and suspend prosecutions or prison sentences for others. The US chip maker Nvidia has announced a deal with a leading asset management firm to raise $500 billion of investment. It will be used to finance the building of artificial intelligence data centers. The head of the Zaporizhia region in southern Ukraine says a massive Russian bombardment of the local capital has left five people dead and 20 others injured. Ivan Fedorov said industrial facilities were hit. President Trump has signed an order that calls for fewer childhood vaccines. It also recommends splitting the injection given to protect against measles, mumps and rubella, known as MMR. The Trump administration has long pushed a discredited link between MMR vaccines and autism, but multiple studies have found no connection. The head of military intelligence for one of Libya's rival administrations has been killed in a car bomb outside his home in Benghazi. Fawzi al-Mansouri was a senior figure in General Khalifa Haftar's Libyan National Army, which controls the east of the country. More than 40 Nepalese traders have made a six-day trek into Tibet, crossing one of the world's highest mountain passes to sell their goods at the border market of Taklakot for the first time in 7 years. It marked the revival of a centuries-old trading tradition that had been suspended when China restricted entry into Tibet during the COVID pandemic. BBC News.
10: You're listening to the news from the BBC.
3: Radio Bandido, 8:10 a.m.
11: then this show is for you. A show that focuses on
12: the best food and treats for your dogs.
13: The best dog places to visit.
14: The best training for dogs.
15: Okay. Coco, speak.
16: The best dog accessories and items.
17: The best dog hotels.
11: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Alright, muli sa magandang umaga mga tropang JGL. Naku, sumilip ang ating haring araw. Kaya yung mga bagets, kahit na ayaw sanang bumangon, kaninang mga alas 5 ng madaling araw, alas 5:30 ng umaga, alas 6 ng umaga, kinakailangan po talagang bumangon para pumasok sa mga paaralan. Ito po ang Johnny Gomez Live ngayong medyo magandang araw na ito ng Martes. Ika-11 sa buwan na Agosto 2026, layunin po natin ang bayang at ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Ang ating mga makakasama dito sa palatuntunan, yung ating boss idol mula sa technical, yung ating technical director, si Boss Jersey, at si Ma'am Angel dito po naman sa ating production. Ako yung lingkod, si Johnny Gomez, mga kaibigan, pagpapatuloy ng impeachment proceedings laban kay Inday. Ika-14 na araw ng pagtutok dito sa impeachment proceedings laban kay Inday. Kaya gusto kong alamin mula dun sa ating mga taga-subaybay, mga nakikinig, mga nanonood, dito po sa inyong balayang palatuntunan, saan ba kayo nakatutok? Dito ba sa Johnny Gomez Live o sa Senado? Saan po ba kayo nakatutok? Pero bibigyan po natin ng pagkakataon, no? Na pag-usapan na pamaya-maya yung pong expectations ng ating mga kababayang Pilipino dito nga po sa day 14 ng Sara Duterte impeachment trial. Pero alam po ninyo, parang mas masarap yatang pag-usapan ang budget, ha? Bukod po dito sa inyong mga ibinibigay na mga pangalan dito po sa proposal na yung mga mandarambong, ayan, yung mga corrupt government officials, gawin daw pong pangalan dito sa mga sama ng panahon, dito sa mga pumapasok na bagyo dito sa ating bayan. Okay? Yung international name ng mga bagyo, bibigyan daw po natin ng pangalan pag pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Pangalan ng mga corrupt. Parang letrang D, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, hanggang letrang D yung ating nabasa kahapon. Tingnan natin. Kung meron po kayong pagkakataon, ituloy natin ito. Ha? Baka sakali magamit po natin itong ating medium, itong ating Radyo Bandido TV at itong Johnny Gomez Live para maiparating doon sa tinamaan ng bagaling na mga mandarambong ng bayan na sila'y napag-uusapan sa pamamagitan ng mga kalamidad. Sige, pamaya-maya susubukan po natin mga tropang JGL, ha? O, nauna nang nagbigay ng kanyang komento yung ating boss idol mula po sa North Caloocan, Kapinaraw, habang nakikinig, nanonood sa Johnny Gomez Live, ang ating boss Jaime Samboya Bernante. It's JGL time. Baulang Martes pa rin, Sir Johnny, kapitayo mula daw po sa North Caloocan. Sige, itutuloy natin, ha? Pipilitin po nating maisingit dito sa palatuntunan yung pangalan ng mga bagyo. Nagsimula tayo sa letrang A, ba, ka, da. O yan, ha? Parang dito tayo nagtapos, kundi ako nagkakamali. May mga humahabol kahapon, pero hindi ko na nabigyan ng pagkakataon na mabanggit dito sa ating palatuntunan. What are we to expect para po dito sa day 14 ng Sara Duterte impeachment trial? Okay. Para dun sa kaalaman ng ating mga kababayan na wala pang amnesia, dahil natapos, hindi nga actually natapos ng maigi noong Miyerkules dahil kinapos po sa oras at dahil na rin sa sama ng panahon. Tapos kahapon, suspendido po, kansilado yung pong pagtalakay sa impeachment complaint laban kay Inday dito po sa Senado na kinonvert as an impeachment court. dito po sa unang anim na linggo ng impeachment trial, no? Yung prosecution witness mula po sa COA Ikfau, magtutuloy po eh itong si Zaylin, okay? Magtutuloy itong si Zaylin Del Campo dun sa kanyang testimonya. Laban po dun sa di umano ay maling paggamit ng confidential funds nitong si Vice President Inday Sara Duterte. Yung direct examination ng COA Ikfau, State Auditor Zaylin Del Campo. Magtutuloy po ito ngayong umaga, alas 10 ng umaga, nagsisimula na, ay presumed, no? At ipagpapatuloy po yung pagtalakay dun sa voluminous records. Ako, isang damakmak daw po na mga acknowledgement receipts itong mga ARs. Kung ating matatandaan, ito pong Senate Impeachment Court directed both the prosecution and defense panels to agree on a date to compare the AR submitted by the Office of the Vice President in liquidating its 125 million confidential funds in 2022. At parang dito nga nagkaroon ng period. Parang dito po nagkaroon ng period. Yung ilang mga members ng prosecution. Okay? Dito daw po nagkaroon ng tantrums. Ay, nako talaga naman. Oo. Nagkaroon po ng tantrums, mga kaibigan, yung ilang membro ng prosecution dun sa patuloy na pagharang ng depensa. Okay? Na ma-stipulate ito pong kanilang mga dokumentong ipipresenta. Eh, galit na galit itong prosecution dahil parang ang kanilang sinasabi simula pa nung ano ha, simula pa nung pre-trial este, wag daw pong gamitin yung pre-trial. Dahil wala naman daw pong sinabi si Jervil, ha? Wala naman daw pong sinabi si Congresswoman Luistro, na pre-trial nung nagkakaroon po ng pagdinig dito sa mababang kapulungan. Specifically dito sa kanyang pinamumunuan na House Committee on Justice. Ayan sabi po ng prosecution, delaying tactic na naman itong depensa. Hindi ko maintindihan itong prosecution kung paulit-ulit bang binibilog yung ating mga kukote. Kung paulit-ulit bang binibilog itong ating mga utak. Sa pamamagitan ng mga salitang patuloy na ginigipit ng depensa yung panahon. Ha? Patuloy daw pong ginigipit ng depensa yung panahon dahil ayaw makipagtulungan when it comes to the stipulation dito pong mga resibo at itong mga dokumento na ipepresenta laban kay Inday. Hindi ko maintindihan kung bakit gigil na gigil ang prosecution samantalang trabaho ng depensa yung kanilang ginagawa. Meron pa kayong sinasabi na dinidelay po ninyo ng husto. Dinidelay daw po ng depensa ng husto. Ang daming mga lumuluta ngayon kaysa dinidelay ng depensa yung pong pagdinig. Tapos merong nagtatanong kung bakit may pirma samantalang ang claim ng depensa ay mga katang-isip na pangalan yung tumangga pero bakit may pirma? Meron pang mga sinasabing dapat daw yung mga senador, itong mga senator judges na obvious, halatang halata daw po eh, na kumikiling kay Inday eh dapat daw po ay mag-inhibit. Hindi na daw po ito dapat bumoto dito po sa patuloy na impeachment proceedings laban kay Inday. Silipin muna natin yung unang argumento. Sinasabi nila na yung depensa ay sinisikil at ginigipit ang panahon. Eh alam po ninyo, trabaho ng depensa yan eh. Ha? Trabaho po ng depensa. Okay? Itong kanilang ginagawa na pagharang dun sa mga ninanais ng prosecution kung sa kanilang tingin ay number one, hindi pa napapanahon. tandaan po natin, trabaho ng prosecution na ipakita yung pong mga ebidensya at patunayan na si Inday ay nagkasala. Ngayon, ang depensa, meron po siyang sariling panahon. Okay? This is about the prosecution presenting its witness. Huh? This is about the prosecution presenting its witness pagdating po dito sa impeachment trial. Eh talagang pakuya-kuya-kuya po muna ang depensa. Pakuya-kuya-kuya muna ang depensa. Dahil ang kanilang hinihintay, number one is the cross-examination. And number two, the time, yung pong panahon, kung kailan nila ipipresenta yung kanilang mga depensa. Ito po yung ano eh, this is how the impeachment proceedings work. Uunahin yung prosecution, uunahin yung mga depensa, okay? Bago po nila ipakita at bago sumagot itong depensa, mga kaibigan, patungkol nga po doon sa kanilang mga testimonya ng kanilang mga witnesses. So, wala pong nilalabag, eh bakit po naman nagtatantrams itong prosecution? Number two, doon po sa sinasabing bakit may perma. Eh, hindi po naman tatanggapin ng COA kung walang perma yan. Okay? Hindi po tatanggapin ng COA kung walang perma. Itutuloy natin itong inyong balayang talakayan. Sandaling-sandali lang, mga tropang JGL. May balitang bit-bit muna ang ating kabandidong si Jojo Sikat. Guedjo, please come in.
1: Ang mga kabaong iniulat na natagpuan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila ay nagdulot ng mga tanong, kontrobersya at panawagan para sa investigasyon. Dapat masagot ang mga tanong na ito kung sino ang naglagay ng mga kabaon, magkakaugnay ba ang mga insidente, may nilabag bang batas o ordinansa. Ayon dito kay Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goycia, hindi dapat gamitin ang kawalan pa ng agarang sagot upang isang tabi ang mensaheng nais iparating ng mga naturang pagpapahayag. Aniya ni Goycia, iimbestigahan kung sino naglagay ng mga kabaon na talabi ng mga katotohanan. Panagutin ang sino mang lumabag sa batas, subalit huwag paghaluin ang tanong kung sino ang gumawa ng pahayag at ang mismo mensaheng nais nitong iparating niya. Igilit Goycia na hindi pa batid kung sino ang nasa likod na may pinaskil ang mensahe, ngunit hindi mahirap unawain ang sentimento ipinahayag nito. Aniya, paulit-ulit nang nakakaranas sa Pilipinas ng mga tensyon at konfrontasyon sa West Philippine Sea. Hinaharas sa mga Pilipino mangingisda, nakakaranas sa mga sasakyan pandagat ng Pilipinas na mapanganib ng pagmamaniobra at mapilit na mga aksyon. Nagbabala rin itong si Goycia laban sa dalawang bagay, ang pagbintang ng walang ebidensya at ang paggamit sa panawagang Pax over Peer bilang parangga upang maliitin o patahimikin ang mga Pilipinong may lehitimong pangamba sa isang dayuhang kapangyarihan. Aniya, kung lumabag sa batas ang responsable, kasuhan sila. Kung mapapatunay may organisasyon na sa likod nito, ilabas ang ebidensya. Aniya, hanggat wala ito, huwag tayong mag-imbento ng organisasyon at huwag din mag-imbento ng sabuatan. Mahalagaan niya ang ebidensya, mahalagang batas, at higit sa lahat, mahalaga rin ang soberanya. Maaaring inilagay mga kabaon sa mga lansangan ng Pilipinas, ngunit ang mas malaking tanong aniya ni Goycia, iniwan ang mga ito ay tungkol sa mismong bayad. Hanggang saan tayo handang tumindig upang ipagtanggol ang ating soberanya? Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Right, salamat po na maingit marami balitang bit-bit mula kay Jojo Sikat. Naghatid sa ating oras, 22 minutos na. Makalipas po ang ganap na alas 10 ng umaga, tuloy-tuloy tayo sa inyong balayang palatuntunan. Doon po sa mga nakikinig sa Radyo Bandido. Dito po sa ating DCRJ 810 kHz, alam na this. Alam na po ninyo yung inyong iti-text na numero, yung ating text line para po sa inyong mga komento, palagay, opinyon at mga posisyon dito po sa ating mga tinatalakay na issue. 0917-751-3804. 0917-751-3804. Yung mga nanonood sa Sky Cable Channel 224, mga nanonood sa Facebook, mga nanonood sa YouTube, alam na po nila yung kanilang ginagawa. Dahil bukas na, Ma'am Kimura. Ha? Bukas na po yung ating live chat, mga kaibigan, para po naman dito sa mga isyong ating tinatalakay para sa inyong mga posisyon. Ma'am Kimura Dolores, magandang umaga po sa inyo at magandang Martes ng umaga. Binabati po natin yung ating Filipino community dito po sa Japan at North Caloocan, yung ating boss idol, Jaime Samboya Bernante, mga nakikinig at nanonood dito po sa inyong malayang talakayan. So, yung pangalawang argumento, bakit may pirma? Kung mga peking pangalan po pala ito. Bakit may pirma kung mga pseudonym? Bakit may pirma kung ito po ay mga aliases, hindi ba? Ito yung kanilang punto. Number one, hindi po tatanggapin ng COA kung walang pirma. Okay? Hindi po tatanggapin ng Commission on Audit specifically itong ICFAO kung wala pong pirma. So, another ano ito eh, another twisting of the information. And the prosecution is still hoping na kaya po nilang isway yung public opinion favoring the prosecution. Okay. Pangatlo, yung sinasabing mga senador na halata daw po na nakikipag-ugnayan at pilit na ipinagtatanggol itong si Inday, dapat daw po mag-inhibit. Pero teka muna, hindi ba obvious yung ilang mga senador na pilit namang ginagamit yung kanilang mga posisyon even before this impeachment proceedings started? May ilang senador nagigil na ma-prosecute itong si Inday. Very obvious. Ha? Very obvious. Hindi lamang po dun sa paraan ng kanilang pagtatanong, kundi the way the senator judges handle yung pong kanilang dalawang minuto. Bakit kapag yung mga senador na sinasabi niyong medyo pumapabor kay Inday, dapat mag-inhibit? Yung mga senador na direktang nagpapakita ng disgusto at paglaban kay Inday, tahimik kayo. Kaya hindi po natin maiaalis yung sinasabi ni Juan de la Cruz, buwagin na lang natin yung Senado. Ala namang kwenta. Ito yung sinasabi ng ilan sa ating mga kababayan eh. Dahil yung pong presensya ng Senado and the independence of the Senate, yung kanyang pagiging independyente laban sa Malacanang as a co-equal branch of government, hindi daw po nararamdaman. Anak ng baka naman talaga, oo. So, itong tatlong argumento na ito ng prosecution, talagang pilit po nilang pinararating sa atin sa pamamagitan ng social media. Tapos kapag konting galaw-galaw, syempre hindi naman tayo pwedeng hindi gumalaw. Galaw-galaw, hindi ba? Mag-exercise tayo tuwing umaga. Galaw-galaw yung mga sinasabi nilang yung pumapabor kay Inday at yung ilang mga kababayan natin na todo suporta kay Inday. Bakit kapag nagbigay ng pahayag itong mga ito, sinasama po dun sa script ng pambabatikos galing dun sa prosecution. At pilit na iniuugnay na fake news. Yan. Parang yung si Congressman Ortega, fake news daw po eh. Ha? Yung mga naglalabasan, fake news na, spliced information pa. Yung mga naglalabasan, ha? Yung mga naglalabasan na footages patungkol po dun sa baha dyan sa La Union. Nako, talaga naman, oo. Batiin ko nga muna at nakikinig at nanonood si Dr. Genevieve Beatrice Wong. Magandang umaga, ma'am, ha? Nakasama ko si Dr. Genevieve doon ako'y nagpunta sa China last year. At kasama po nung grupo ni dating Senator Nikki Coseteng, no? Nung nagpunta kami sa China, parati kong seatmate sa bus at sa bullet train. Ayan, si Dr. Genevieve Beatriz Wang. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Alright, ulitin ko. Yung pong direct examination ng COA ICFAO, State Auditor na si Zylene Del Campo, ipagpapatuloy po ito at muling susubukang busisiin. Ito pong mga acknowledgement receipts, no? Patungkol sa Confidential and Intelligence Fund ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Matapos po na yung private prosecutor na si Attorney Lorna Capunan, kanyang binanggit na ito ro pong si Del Campo would have to testify no more than 4,000 documents, 4,000 na lang, instead of the original more than 8,000 ARs. Okay? Eh dahil ayaw daw po ng defense panel na magkaroon ng joint stipulation. Kigil na gigil at kanilang sinasabi, nung ano pa kayo ha? Nung pagdinig pa lang sa Kongreso, ganyan na kayo ha? Eh parang away bata yung nangyayari. Pitikin mo nga yung ilong, karabitin mo nga yung tenga, parang dito papunta. Okay? Parang dito papunta yung napapanood ng ating mga kababayang Pilipino. Ilan ba as of 10:29? Sige nga, sisilipin ko sana eh. Oo, sisilipin ko sana. Kayo, kung nanonood kayo dun sa Senate hearing, dun sa impeachment hearing, tingnan nga po ninyo kung ilan yung nanonood. Merong live views dun sa left corner ng inyong monitor. Tingnan lang natin kung nadaragdagan. Okay? Tingnan lang po natin kung nadaragdagan para magkaroon po tayo ng pagkakataon na maintindihan kung yung ating mga kababayan ay talagang nakatunghay pa rin. Okay? Kung yung ating mga kababayan ay nakatunghay pa rin. Oh, ito, sandali. Aha, sa YouTube kasi hindi ayun, sa YouTube, nasa 443 live views. Okay? Ito po yung ating nakikita. Tapos may around less than 500 comments. Hindi ko alam sa Facebook. Hindi ko lang alam sa Facebook kung ilan po yung nanonood. Kung magkaroon po kayo ng pagkakataon, sige nga, bigyan niyo ako ng idea. Ha? Kung gaano kainteresado yung ating mga kababayang tutukan at panoorin pa rin itong impeachment proceedings laban kay Inday. Magbabalik pa ang palatong tunad. Diyan lang kayo. Makalipas po ang ilang paalala.
2: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
3: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
2: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
3: Si Kuya Ricky
2: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
3: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
2: Basta Radyo Bandido.
4: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
6: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
5: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po, si Darwin Shorna.
6: At ako naman po, si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Max Servicio Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, nagbabalik ang Johnny Gomez Live. Ito pong inyong balayang talakayan. 33 minuto. Makalipas po ang ganap na alas 10 ng umaga, si Romel Madrigal muna. May bit-bit na impormasyon. Mel, magandang umaga sa iyo. Please come in.
8: Isang mas pinag-ugnay at mas accessible na serbisyong pangkalusugan ang layunin ng pagtatatag ng Metro Laguna Interlocal Health Zone na kipagtulungan ang pamahalan lungsod na Santa Rosa sa iba pang lokal na pamahalan at health institutions para palakasin ang koordinasyon at paghatid ng serbisyong medikal sa mga residente una

Ito pong inilaang budget for 2027. Please take note na yung pong questionabling 2025 budget insertions hanggang ngayon nakabinbin pa rin sa Supreme Court, sa Korte Suprema. Okay? Nakabinbin yung 2025. May mga question nung 2026. Tapos ngayon eh parang binobola na naman tayo. Ha? Para tayong paulit-ulit na dinidribble tapos ipapasa. This is you. This is you. Dribble dito, pasa dito yung bola. Tapos tingnan natin kung saan talaga gagamitin itong pondo na ito. 7.2 trillion pesos. Okay. Ngayon. Ma'am Benji, magandang umaga sa iyo ha, at yung ating mga tropang JGL dyan po sa bahay pari sa Bulacan, si Boss Idol Armando Busa mula po sa Dubai, UAE, nakikinig at nanonood dito sa inyong balayang talakayan. Doon sa mga nagnanais muna na magpa-full tank ng kanilang mga sasakyan ngayon, maganda-ganda yung ano yung fuel outlook for this week. Dahil yung pong rollback sa gasolina, sa diesel at sa kerosene ay medyo maganda-ganda. Pero siyempre, hindi pa rin maganda kung ikukumpara natin dun sa laki ng itinaas sa presyo ng produktong petrolyo. Pero between August 11 and August 11 to 17, yung pong gasolina ay meron pong diskwento. Meron pong rollback na 4 na piso at 70 sentibo. 4 peso and 70 centavos per liter. Yung pong diesel ay may 4 na piso at 30 sentibo. 4 pesos and 30 centavos per liter. Ang kerosene ay may 4 na piso at 88 sentimo kada litro na kabawasan. 4 pesos and 88 centavos per liter. 4 peso, 70 centavos per liter for gasoline. 4 peso, 30 centavos per liter for diesel. 4 peso, 88 centavos per liter para daw po dun sa kerosene. O sige. Hintayin natin. Hintayin po natin yung pakiramdam ng ating mga kababayan. May mga nagte-text na dito po sa inyong malayang palatuntunan. Teka muna. Okay. Galing po kay Boss Totoy Mola ng Subic. Di ba kayo inulan ng historian na Boss Totoy? Kasi ang bataan, di ba? Medyo talagang daanan eh. Daanan. Saka nakita natin yung mga footages. Kayo dyan sa Subic, kumusta po naman? Kumusta naman yung inyong ano? Kumusta naman yung inyong mga kabuhayan dyan? Ha? Kumusta po yung community? Ayan, si Boss Totoy Mola. May seryosong posibilidad ba? Ito yung tanong niya. Kung meron daw po bang seryosong posibilidad na may pakulong ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang pinsan na si Congressman Martin Romualdez. O tulungan natin si Boss Totoy, yung mga nakikinig at nanonood sa Johnny Gomez Live. Ano ang inyong pakiramdam dun sa katanungan ni Boss Totoy Mola? Ang kanyang tanong, parang sinasabi niya, naniniwala ba kayo na talagang ipakukulong ni BBM itong si Martin Romualdez? O isa lamang itong episode sa walang katapusan na political teleserye? Sa dami po ng plot twist at special effects mula sa mga lipores ng administrasyon, hindi mo na alam kung may totoong kaso o nagpa-practice para sa susunod na season. Para nga daw teleserye eh. Ano bang pakiramdam po ninyo? Ha? Tulungan nga po ninyo akong sagutin yung katanungan ni Boss Totoy Mola. 0917-751-3804 para dun sa mga nakikinig sa ating Radyo Bandido sa DZRJ 810 kHz. Yan po yung ating text line. 0917-751-3804.
yung mga nakabasid sa pamamagitan ng Facebook at YouTube, e mag-live chat kayo. Naniniwala po ba kayo na talagang ipakukulong ni Bongbong Marcos yung kanyang pinsan na si Martin Romualdez? Ito pa, kung ang huhulihin yung nagsusumbong, para daw pong ang batitira na lang ay ang mga tunay na tulisan. Naku, sila rin daw po yung nasasaling. At sila yung hindi nasasaling. Okay. At sinasabi pa ni Boss Totoy Mola dito po sa ating drama-rama dito sa Pinas. Kapag ka ikaw ay nagsabi ng totoo, kapag ka ikaw ay nag-expose ng katiwalian, kulungan ang kinahahantungan. Pero yung mga sabit sa aligasyon at yung mga inerereklamo, baka daw po dumating yung panahon na sila nalaang yung batera. Yung mga hindi nasasalin. Sige. Yan po yung binabanggit ni Boss Totoy Mola. Aha. Okay. Hindi ko kasi nabanggit kahapon, Kalipi. Hindi umabot. Sandali. Yung binabanggit ni Kalipi ng North Caloocan, isama daw po dun sa pagpapangalan sa bagyong letrang A, yung pangalang Antonio T. Pangalang Antonio T. Ito yung komento ni Kalipi ngayong umaga. Good AM, Sir JGL. Huwag na raw pong pansinin ang impeachment. Wagi daw po yung depensa pabor kay VP Inday. Kaso hindi na po magbabago yung pasya ng baleta Mayoria para ma-impeach. Si Ma'am Sara daw, kaya pakiusap sa mga taga-Minoria, wag din kayong magbabago ng pasya pabor kay Ma'am Sara. O, pakiusap. Nakikiusap po yung ating kabayan, si Kalipi, sa depensa. Wag daw po kayong magbabago ng pasya. Magkano? 20 to 25 million pesos doon sa mga mag-o-over the bakod. Ha? Ito yung sinasabi nilang kapalit ng pag-recant. Pagbawi ba doon sa kanilang testimonya, yung baleta boys na apat. Between 20 to 25 million pesos kada bawi. Naku, ang sarap ng buhay. Kung totoo, okay? Dahil alam po ninyo, hati siyempre yung pakiramdam ng ating mga kababayan, ang kanilang sinasabi parang napakahirap naman daw pong patunayan na merong magpupundo ng 20 to 25 million para po dun sa magre-recant. Meron ding mga nagsasabi na meron daw pong offer na 20 to 25 million. Kaya ang gulo-gulo. Ang gulo-gulo. Para dun sa mag-i-stay. Binabanggit pa yung mga pangalang Mike Defensor na nakakulong ngayon at Rodante Marcoleta na nakakulong ngayon, na sila daw po ang bahala doon sa sarapi. Magkano yun? 20 million? Teka muna, ha? Sa 18 katao, 20 million. Yan. Times 18, 360 million pesos. Sa 20 million. Sa 25 million, okay, times 18, nasa 450 million pesos ang yaman ng Pilipinas. Parating merong pag-giveaway, ha? In the millions of pesos, okay? Between 20 to 25 million yung pinag-uusapan. Anyway, sige, balikan po natin itong 7.2 trillion pesos na proposed national budget para po sa 2027. Okay. Ulitin ko lang, yung apat na areas na pinangako ni Pangulong Bongbong Marcos
kung saan daw po gagamitin itong 7.2 trillion pesos na ito. Protecting families, creating jobs, keeping food on the table, and investing in the services and infrastructure our people need. Ano ba ito? Kasama na ba yung paksilika dito sa ano? Ha? Sa job creation, Mr. President? Kasama na po ba yung paksilika dito sa pinag-uusapan na 7.2 trillion pesos na pambansang budget? We will be prudent. Yan po yung binabanggit ni Bongbong. With our resources, disciplined in our spending, and relentless in making sure that every peso delivers for the Filipino people. Bakit nagkakaroon ng disbelief yung ating mga kababayan? Kapag ka binabanggit na ito pong pondo na ito ay gagamitin to favor the plight of our kababayang Pilipino. Remember, 2027 is the start of the political and election season. Ah? By October 2027, please take note na yung pong mga tatakbo for national and local positions ay magsasubmit ng kanilang certificate of candidacy sa Commission on Elections. Mark your calendar, October 2027. So, hindi po nawawala yung argumento ng ating mga kababayan na, teka muna, wala bang gagamitin para sa eleksyon dito sa 7.2 trillion pesos na ito? Wala bang gagamitin for the political campaigns, no, ng mga susuportahan ng administrasyon? Ito pong makinarya na ito, this machinery, ay kinikwestiyon ng ating mga kababayang Pilipino dahil somehow nagkakaroon po ng budget insertion para paboran yung pong mga individual at grupo na pilit na patatakbuhin ni Bongbong Marcos para magpatuloy ng kanyang mga plano, kanyang mga proyekto, kanyang mga programa at pumigil. Ayun na. Pumigil. Doon sa mga posibleng kaharaping kaso ni Bongbong Marcos kapag siya po ay umalis na sa Malacanang sa June 30, 2028. Kung meron bang mga kasong kakaharapin. Kaya nagsusubi ng budget ang administrasyon to see to it na it's going to be a walk in the park para kay Bongbong at sa kanya mga cohorts. Hindi lang naman si Bongbong kasi every presidency eh meron pong ganitong mentalidad yung ating mga kababayang Pilipino. Kapag ang isang pangulo ay nakatakdang bumaba sa kanyang pwesto at meron pong kapangyarihan ng pangulo na mag-appoint ng kanyang mga itatalaga sa mga sensitibong posisyon, eh dito daw po nakikita ng ating mga kababayang Pilipino na merong pinaghahandaan. Si Boying Rimulya ayaw daw pong umalis sa ombudsman. Oo. Ayaw daw pong umalis dahil sa November, dalawang posisyon sa Korte Suprema ang mababakante, kabilang na mas mauuna pa yung pong opisina ni Chief Justice Sismundo. Okay? Yung pong tanggapan. Okay? Itong pwesto ni Chief Justice, eh mas una po itong bababakante. Tingnan na nga natin, ha? Sino-sino ba? Supreme Court, yan. Sige, November
Vacancies. Okay. Tingnan natin, ha? Dahil dalawa po yung posisyon mababakante, eh. Okay. All right, ito po yung binabanggit. The Supreme Court Justices will be stepping down this 2026 as they reach the mandatory retirement age. Si Chief Justice Alexander Hesmundo, ang 27th Chief Justice of the Philippines, will retire on November 6, 2026. Dahil makukuha na po niya yung mandatory retirement age na 70. Samantalang, si Associate Justice Ami Lazaro Javier magre-retire din po sa November 16. O, marami po ang nagpupush kay Boying Remulla para mag-apply dito po sa dalawang bakanting posisyon na ito. And they are pushing, actually, for Boying Remulla to apply para po dito sa posisyon na iiwanan ni Hesmundo. Pero sabi, ayan, sabi po ni Boying, ayaw eh. Ha? Ayaw. Okay? Ayaw daw po ni Boying Remulla at gusto niya na lang sa Office of the Ombudsman. And because of this presidential privilege na may kakayahan ang presidente batay po sa ating saligang batas na mag-appoint ng mga critical positions o mag-appoint ng mga individuals for critical positions, eh hindi po nawawala dun sa iniisip ng ating mga kababayan na talagang inihahanda po. Alright? Inihahanda ng kung sino mang pangulo yung pong mga reklamo na ibabato laban sa kanya, more so yung pong mga kasong kakaharapin after nung kanyang 6 na taong panunungkulan sa pwesto. Aha, Totoy Mola, sayaw lang yan na walang tugtog ang ginawa ni BBM. O, yun. Sagot ni Kalipi, Boss Totoy. Ha? Ang sabi ni Kalipi dun sa tanong ni Boss Totoy Mola kanina, kung naniniwala daw po ba ang sambayan ng Pilipino na ipakukulong ni Bongbong Marcos si Martin Romualdez? Ang sagot ni Kalipi, sayaw lang daw po yan na walang tugtog. Di ba may sayaw na, no, na jumbo hotdog? Kaya mo ba to? Yan ba yan? Ha? Please refresh my memory. Kalipi, yan ba yung Totoy Mola? Na... Naku naman, oo. Halatang walang alam sa tugtog itong si Johnny G. Anyway, sayaw lang daw po yan na walang tugtog ang ginawa ni BBM sa pinsan niya, kaya nga ginawa yan para pagdating daw po sa susunod na administration ay hindi ma-double jeopardy. Ibig sabihin, kapag pumalit ay kalaban ng administrasyon, eh sasabihin ni Bongbong Marcos, o teka muna ha, ginamparan ko yung aking papel. Wala akong kinilingan. Parang yung isang istasyon, walang kinilingan. Okay? Walang kinilingan si Bongbong Marcos in broad daylight. Sa SONA, binanggit niya yung tungkol kay Martin Romualdez. Kung makasuhan man daw po si Martin Romualdez, hilaw. Kumbaga sa pagkain, maganda yan sa susunod na admin na lang kasuhan. Yun daw pong lahat ng magnanakaw na demaleta. O yun ha. Yan po yung sinasabi ni Kalipi ng North Caloocan. Sige nga, magbigay nga kayo ng ano? Magbigay kayo ng komento. Tulungan po natin si Boss Totoy Mola doon sa kanyang tanong, naniniwala po bang sambayan ng Pilipino na talagang ipakukulong ni Bongbong Marcos si Martin Romualdez? Magbabalik po ang palatuntunan, dyan lang kayo, bakalipas po ang ilang

0: Alright, ikalawang oras ng ating palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live ngayong umaga na ito ng Martes, ikalabing isa sa Agosto 2026. Ikalawang oras ng inyong palatuntunan, second hour ng Johnny Gomez Live. Layunin natin bayang at ang kalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Yung pong update dito po sa impeachment proceedings laban kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio, tinatanggap na raw po ng prosecution na gamitin yung pong mga ebidensya ng depensa para lang ba ipagpatuloy itong pagdinig at hindi na po kumain ng sandamakmak na panahon. Teka muna, may balitang bit-bit muna ang ating kabandidong si Rommel Madrigal. Mel, magandang umagang buli. Please come in.
1: Pinatatagpa ng Philippine National Police ang koordinasyon sa mga ahensya ng gobyerno para sa mas mabilis at epektibong pagtugon sa mga banta sa kapayapaan at seguridad sa Bicol Region. Dumalo si PNP Chief Police General Jose Melencio Ortatis Jr. sa third quarter full council meeting ng Regional Peace and Order Council o RPOC na ginanap nitong Agosto 10 sa Camp Brigadier General Simeon Ola sa Legazpi City. Dumalo rin sa programa si DILG Secretary Juanito Victor Remulla Jr. kasama mga kinatawan ng iba't ibang ahensya at peace and order partners. Inilahad ng Police Regional Office 5 ang mga accomplishment at programa nito sa ilalim ng PNP Focus Agenda, Safer Cities Initiative at Bicol Shield na nakatuon sa crime prevention, police visibility at mas mabilis na police response. Isa sa mga tampok ng aktibidad ang ceremonial turnover ng 20 Unified 911 Emergency Response Motorcycles mula sa DILG patungo sa PRO 5. Inaasahang makatutulong ang mga bagong motorsiklo para mapabilis ang pag-responde ng mga pulis sa mga komunidad, lalo na sa mga lugar na nahahadlangan ng trapiko, distansya at kondisyon ng mga kalsada. Sa patuloy na pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan, tiniyak ng PNP ang mas mabilis, tapat at nararamdamang serbisyo para sa mas ligtas na mga komunidad sa buong Bicol Region. Ako si Rommel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigit, marami balitang bit-bit mula kay Rommel Madrigal. 7 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga. We are amenable to using the defense exhibits. Okay, pumapayag na po itong prosecution counsel na si Attorney Lorna Capunan at kanyang inulit na okay daw sa prosecution na yung mga dokumento ng depensa ang gamitin to save time. We would have saved this honorable court considerable time if they just agreed to use their documents. Ito po yung posisyon ng prosecution sa pamamagitan ni Lorna Capunan. Pero teka muna, nag-o-object po itong depensa. Ang sabi po ni Attorney Christine Ferrer, kung gagamitin daw po ng impeachment court ang dokumento ng depensa, mababaliwala itong testimonya ni COA Ikfao Special Auditor Zylin Del Campo, kasi lalabas na incompetent itong witness ng prosecution. Ito po yung nangyayari, no? Na sabi ko nga, there is an ongoing move by the prosecution to create yung kwento na gumagawa ang depensa ng delaying tactic. Tandaan po ninyo, yung estratehiya ng prosecution ay nakasentro dun sa kanilang mga dokumento at dun sa kanilang mga witnesses. In the same manner na ang depensa nakasentro rin yung kanilang mga posisyon base dun sa kanilang mga dokumento at base na rin dun sa mga ipatatawag na witness ng depensa. Kaya nga merong cross-examination na tinatawag. Kapag ang prosecution ay gumamit ng kanilang dokumento para palutangin yung credibility, kaalaman, integrity ng kanilang mga witnesses, ibig sabihin talagang umiikot sa testimonya ng mga witnesses ng prosecution. Batay na rin sa mga depensang kinalap at ipepresenta ng prosecution yung merito ng kanilang reklamo. Kaya nga, it is within the trabaho. Nakasalalay sa trabaho ng prosecution to present evidences na magpapatunay na itong si Inday ay nagkasala. Meaning the proof of evidence. E nakasalalay po dun sa mga dokumento ng prosecution. So hindi talaga pwedeng gamitin. Okay? This is a way of, you know, presenting to the public dun sa mga kukunting nanonood na lang daw eh, ng impeachment trial na ini-styla ng depensa. Ito pong impeachment court. Pero teka muna, that is the reality, no? Ng trabaho ng depensa. Para patunayan na si Inday ay hindi nagkasala, batay po dun sa apat na articles of impeachment na prinisenta ng House Committee on Justice na siyang dinidinig ngayon dito sa impeachment court. How difficult is that to understand? Sino bang abogado rito? Ako, hindi ako abogado. Ha? Sino? Sino bang abogado rito, mga nakikinig at nanonood? Ha? Hindi natin pinag-uusapan yung merits and demerits of the case. Okay? Eh, hayaan po natin yung prosecution at depensa ang magtalakay tungkol dyan. Yung basic information pala ang yung ating pinag-uusapan. At yung paulit-ulit na estratehiya ng prosecution na ipresenta ang depensa as a the defense team as somebody, no? Na silang dapat managot because of this delaying tactics, hindi ho ganun yun eh. Palagay ko naman naiintindihan ang pinakasimpleng mga kababayan natin. Yung argumento na trabaho po yan ng depensa. Kaya kung ang sasabihin ng prosecution, para kunwari kayo yung bida, sige na nga, gamitin na nga natin yung inyong dokumento to save time. Hindi rin po applicable. Dahil kapag ka ginamit po, uulitin ko, yung pong dokumento ng depensa, outright kinakailangan pong tanggalin yung pong testimonya ng COA Ikfao. Dahil hindi po naniniwala ang depensa na itong si Zailin ay isang credible witness based on the documents they are about to present. Ha? Based on the documents that they are about to present. Okay. Sandali. Sabi ni Boss Totoy Bola. Ha, galing kay Kalipi na naman ito. Aha. Ha, galing kay Boss Totoy Bola. Okay, sige. Sir Johnny, my prediction, Boying will be the next Chief Justice, while Matibag will be the next ombudsman. Ang galing nitong si ano ha? Ang galing ni Boss Totoy Mola ng paglalaro sa mga posisyon at itong mga pawns ni Bongbong. Okay? Kasi kinakailangan pong sabi nga natin pinagsisikapan talaga ng administrasyon. Not only the administration of Bongbong Marcos, okay? Na siguraduhin na hindi po magkakaroon ng pagkakataon yung kanyang mga kritiko even after manungkulan si Bongbong Marcos na safe laban sa mga reklamo at kaso. Alright, salamat. Thank you, Idol. Ha, si Boss Totoy Mola nagbigay ng kanyang komento. Okay, aha, aha. Okay, aha, aha. I like it, aha. Aha, ang dami ng komento ng ating mga tropang JGL. Teka muna, ha. Sandali lang nga ni. Ha? Sandali lang nga ni. Okay. Para mabasa ko yung komento ng ating mga tropang JGL. Aha, na mga nakikinig at nanonood dito po sa inyong balayan talakayan. Dahil sandamakbak na po yung inyong mga komento, bawasan naman natin. Bawasan natin. Okay. Sabi ni Boss Armando Busa mula sa Dubai, UAE. Bahag. Binasa ko mabuti, bahag talaga nakalagay. Bahag ang buntot ni BBM kay Martin Romualdez. Kaya malabo daw pong maipakulong yan. Boss Totoy, yung ating kabayan, si Boss Armando Busa, ang kanyang sagot ay malabo po. Hindi siya naniniwala na maipakukulong itong si Martin Romualdez. Mga sinungaling ang mga Remulia. Ganyan din daw po yung sinabi niya, ayaw niyang maging ombudsman. Anak ng baka, oo. Ha? O yung credibility ni Boying, kini-question ni Ma'am Kimura Dolores. Pag itinalaga ni BBM si Boying sa Korte Suprema, lahat ng magnanakaw ay walang kasong magaganap. O kaya tuloy ang ligaya. Sabi ni Ma'am Shirley Uyang, ipakukulong ni BBM si Cassin Martin. Period. Drama lang po yung kay Martin Romualdez na kunwari kakasuhan, sabi ni Ma'am Luz Papa. O yan. Tapos boring daw po yung impeachment. Ha? Boring ng panoorin, kaya hindi daw po nanonood si Ma'am Luz Papa ng impeachment proceedings. Mas naghihintay pa raw po dun sa talakayan natin dito sa Johnny Gomez Live. Okay, salamat po ng maigi at marami. Oo nga, nag-viber sa akin. Ha? Nag-viber sa akin na Ma'am Angel. Oo, sige. Pakisagot mo nga ni. Hindi ko masagot. Okay. Magandang performance. O yan, ha? Magandang performance. Alright. Sige. Salamat po ng maigi at marami. Yung magandang performance pang GPN, General Patronage, ha? Huwag natin haluan ang ibang kulay. Okay? Meron pong servisyong, anong tawag dito? Meron kaming servisyo na pinag-uusapan ni Ma'am Angel Atienza. Na in-extend ayan ng isang mapagpalang kumpanya kay Johnny G. Okay? Kaya sinasabi ko na maganda yung serbisyo. Alright, Ma'am Angel, pasagot? Hindi ko masagot si Boss Chris Santiago. Pamaya-maya sasagutin ko after the program. Alright. Meron pa? Ha? Ha? Galing manglinlang ng prosecutor. Ang taba-taba-taba ng utak. Ayun, sabi ni Ma'am Oye Gloria Ong. Gusto gamitin ng prosecutor yung evidence ng depensa kasi gusto nila ang depensa ang mag-provide ng evidence of proof. Baligtad nga ni. O yan ha, sabi ni Ma'am Oye Gloria Ong. Ha? Salamat po. Mas maraming alam si Boying sa mga pagpapaikot daw ni BBM. Okay, teka muna. Kaya mas lalong maluluglob si BBM sa kaso. Kaya nga daw po, kahit na nagre-reklamo yung ating mga kababayan dyan sa Cavite kung saan naglulungga ang mga Remulia dahil sa baha. Iba daw po yung sinisilip at tinitingnan ng ombudsman when it comes to the flood control anomalies. Okay? Hindi po sinisilip ang ano eh. Hindi sinisilip ang Cavite. Oh, hindi sinisilip ang Cavite. Ang tinitingnan Cebu, ang tinitingnan Davao, ang tinitingnan Bulacan, at yung mga areas kung saan naglipa na yung mga kritiko ni Bongbong. Ayun naman pala. Oo, kaya nagkakamot ng kanilang kaliwat-kanang kilay. Ha? yung ating mga netizens. Salamat ha, galing kay Ma'am Kimura Dolores ng Japan. Okay, meron pa. Si Attorney Kapunan at First Lady Lisa nagkita daw po sa isang kasiyahan. Kaya marami na namang kasinungalingan itong si Attorney Kapunan, period. Yan po yung reaksyon ni Ma'am Kimura Dolores. Alright, alas 11:20 ng umaga. Pasensya na kayo, malikot talagang malikot ang ulo ni Johnny G kasi ang dami kong tinitingnan ng mga aparato eh. Para wala po akong mambis na komento mula sa ating mga kababayang Pilipino. Okay, teka muna. Aha. Meron pa? Meron pa? Okay. Ay, salamat po ng mahigit. Marami. Alright. Thank you so much. Ha? Dahil meron po tayong kabayan na nagtanong sa akin kanina, Boss Idol, baka gusto mong makisabay ng pamalengker yan. Ha? Makisabay na lang ng pamalengke dahil nasa programa si Johnny G. Nagpabili ako ng tuyo at ng kamatis. Masarap po yan. Tapos meron kang noodles, no? Noodles. Hindi po ito bigay. Hindi galing sa ayuda. Galing sa sariling bulsa. So noodles, tapos pritong tuyo, may sausawang kamatis, tapos na ang boxing. For lunch. Ayan, salamat po na maigi at marami. Ulitin ko, our proposed 7.2 trillion national budget for 2027 is focused on protecting families, creating jobs, keeping food on the table, and investing in the services and infrastructure our people need. Okay. Mamaya, ang dami ng komento mula sa ating mga kababayan Pilipino. Pero hindi pa po natin na maisingit dahil patuloy tayo na tumatanggap ng mga komento mula po naman dun sa update. Dito nga po sa impeachment proceedings laban kay Inday. Nasa day 14, okay, ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Okay. Tingnan lang natin. Okay, yung ilang mga komento. Okay, sabi ni Nad. Buong mundo raw po, kitang-kita yung ginawang pagnanakaw ng mga Duterte. Kaya ang idol daw po ng mga medyo kapos sa pag-iisip na mga DDS ay ang mag-amang Duterte. Oh, yan. Hindi dapat dahil may pressure mula sa publiko. Meron kasing parang binanggit si Tito Soto na pressure eh. Kailangan na daw pong baguhin yung tamang proseso. Kung batas ang sinusunod ni Cheese, mas maayos para sa lahat ng panig. Ito po yung sinasabi ni Kiel Nathan. Sabi naman ni San Sarona Abilik Hire, nagsasayang lang daw po tayo ng panahon sa panonood ng impeachment proceedings. Totoo ba ito? 53 ang

Alright, nagbabalik tayo sa palatuntunan. Pasensya na kayo. Bigla daw po akong nawala. Ha? Nakita ko nga dun sa monitor na naka-freeze si Johnny G. No? Bigla pong nawala. Biglang nawala dito sa ating palatuntunan. Ako po'y humihingi ng dispensa. Dispensa, amigo. Dispensa, dispensa, amigo. Okay, dispensa po tayo. Yun, medyo nadagdagan, ha? 110 doon sa mga live na nanonood sa impeachment proceedings laban kay Inday. Sabi ni Anita Senyo, what is a little bit exciting is when the defense cross-examines the witness if how authentic yun daw pong mga ebidensyang pinipresenta. COA audit, sabi ni Anita Senyo, Ramea Pekson, COA auditor, parang detective na ayaw tumigil hanggat may tanong. Aha, okay. Hindi po natin napapanood ng live yung pong impeachment proceedings laban kay Inday dahil tayo po ay patuloy na nag-e-entertain ng mga komento ng ating mga kababayang Pilipino dito sa Johnny Gomez Live. Ha? Sabi ni Boss Chris Lucas, bawal isausaw sa suka ang tuyo. Pwede naman. Oo, kasi mababasa. Ayun, talaga ito si talaga itong ating kaibigan si Chris Lucas. Oo, bawal isausaw sa suka ang tuyo dahil mababasa. Okay. Mas maganda pang makinig kay Sir Johnny Gomez, sabi ni Ma'am Kimbura Dolores. Meron daw pong matututunan dun sa mga eksplanasyon sa bawat kataga. Okay. Thank you ha. Thank you, Ma'am Kimbura. Salamat po. O, sige. Yung iba, meron pa? Teka muna. Ay, teka muna. Oo nga eh. Nawala sa isip ko. Nagurgur daw pong bigla na wala ang JGL. Salamat Kalipi, ah. Oo, parang natutumbok kasi ng Johnny Gomez Live eh. Sampu ng ating mga kababayang Pilipino yung kiliti ng ating mga netizens, no? Oo, eh ang dami pong sumasang-ayon sa inyong mga komento. Oh, nagurgur tuloy. Oh, yan. Nagurgur. Yung ating programa. Si Boss Franco Tevez ba ito? Okay. Ay, tama naman. Si Boss Franco nag-Rizal. Di ko na alam kung tango o cha-cha ang sayaw sa hearing ni Inday. Ta-da-da-da-da-da. Hindi na daw maalaman ni Boss Franco Tevez kung tango o cha-cha yung pong sayaw dito sa hearing ni Inday. Okay. Sige, habang hinihintay ko pa yung ibang komento, baka meron pa kayong gustong isingit, ha? Pangalan ng corrupt na pipiling pamalit doon sa pangalan ng bagyo. Okay? Ituloy natin yan dahil kahapon, ang dami niyong komento na hindi ko nasubaybayan eh. Ang dami po ninyong komento na hindi ko nabanggit, ha? Dito sa inyong palatuntunan. Meron ba kayong isasuggest na mga politiko, kontraktor, yung kanilang mga pangalan para ipalit natin dun sa unang letra ng mga bagyo na pumapasok dito sa ating bayan? I-entertain ko muna ha, passing tabi, yung pong komento ng ating mga kababayang Pilipino dito po sa proposed 7.2 trillion pesos na national budget for 2027. Dahil ang binabanggit po ng Pangulo na itong budget na ito ay nakafocus mga kaibigan dito sa apat na pangunahing serbisyo na ipagkakaloob po ng pamahalaan dito po sa ating mga kababayang Pilipino. Number one is protecting the families. Okay. Number two, creating jobs
Number three, keeping food on the table. And number four, investing in the services and infrastructure our people need. Sabi ni Pangulong Bongbong, the country and his administration will remain prudent with our resources, disciplined in our spending, and relentless in making sure that every peso delivers for the Filipino people. Anong reaction nga ninyo? Anong reaction nga ninyo dun sa mga binasa ko't binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos? Para daw po sa bayan, yung 7.2 trillion pesos, everywhere you look. Kasi parati nating babalikan yung mga social injustices na nararamdaman ng ating kababayang Pilipino. Yung isang TV personality ng anak diyan po sa isang pretehiyosong pagamutan sa Makati. Baka nasubaybayan po ninyo dahil ipinakita niya yung breakdown ng kanyang gastos sa panganganak. In the amount of close to 700,000 pesos. Panganganak lang po ito. Kulang-kulang 700,000 pesos. Isang TV reporter nanganak dyan sa Makati. Ngayon, pabiru niyang sinabi na mukhang kinakailangan niya ng mag... ano tawag dyan yung GoFundMe? GoFund. This is an international initiative kung saan lumilikom po ng pera yung pong mga individual at grupo na nakababasa nung kanyang request for funding. Pero may mga smiley, so nagbibiro lang yung nagbibiro lang yung TV reporter. Tapos ipinakita niya, meron siyang resibo. It was close to 800,000. Kundi ako nagkakamali. Tapos tinanggal yung PhilHealth subsidy. So umabot sa more than 600,000 yung kanyang gastos sa panganganak. Magkakaiba po yung pakiramdam ng ating mga kababayan at iba-iba yung kanilang reaksyon. Merong ibang mga nagsasabi, dapat kasi sa public hospital ka nanganak at hindi ka gagastos ng ganyang kalaking halaga. Okay. Bakit ko sinasabi ito? Sino sa inyo ang naka-experience na magpa-check

At bukod sa Philippine General Hospital, inakasama po natin ang tanggapan ni Senator Bongo at ng Balasakit Center at ang Philippine Charity Sweepstakes Office doon po sa tulong na naipagkaloob po natin doon sa ating kabayan. Meron pang isa. Ito pong Philippine Orthopedic Center. Okay. Nakatuwang rin natin ang Philippine Charity Sweepstakes Office at yung mga staff and medical doctors, no, mula po sa POC. Magagaling, mga dekalidad na mga pagamutan. Pero alam po ninyo, kahit na magagaling yung mga doktor at magaganda yung servisyo at facilities nitong mga pagamutan na ito, because of the influx, yung dami ng tao na nagtutungo dahil libre, yung iba naman eh talagang kapiraso lang yung babayaran mo gamot kapag ka hindi po available. Pero yung experience, eh lalo daw pong naka-degrade, lalong nakapagpapababa ng moral at pagkatao every time we step in sa isang pampublikong pagamutan. Without reference to PGH and POC. Kasi mga specialized hospital ito. Okay. So, hindi po natin may aalis dun sa ating mga kababayan na mag-try ng privado because of this fear na baka hindi sila maasikaso. Diyan papasok ang national government sa pamamagitan ng mga serbisyo na dapat na ipinagkakaloob. Yung pong universal health need not be selective. Kunwari ikaw, magpapa-check up ka sa mga pampublikong pagamutan. Yung bang experience na ikaw ay pumapasok sa pribadong pagamutan ay pareho? Kunwari, pupunta ka ng emergency room ng pribadong pagamutan. Huwag na nating hanapin yung otomatikong nagbubukas yung pinto. Kasi motion sensored yung pintuan ng ibang pribadong pagamutan. Emergency room. Pag nagpunta ka dun sa mga dekalidad at mayayamang pagamutan, hindi mo na kinakailangang kumatok ng pinto. Hindi mo na kinakailangang pihitin yung pong handle ng pinto. Automatikong bubukas para sa iyan. Motion sensored. Pagpasok sa loob, kahit na sabihin nating maraming mga pasyente, pero there is an element of professionalism. Bakit ikan nyo? Dahil yung mga pasyente hindi pa kalat-kalat. Hindi pa kalat-kalat. Merong sarili-sariling triage, kumbaga. Okay? Nakaupo, naghihintay na tawagin yung pangalan, etc., etc. Sa mga pampublikong pagamutan, yung pong pila, nasa kabilang kanto pa siguro. Yung iba nakasalampak na. Yung iba, not for emergency cases. Yung iba, alas 4, alas 3 ng madaling araw, kinakailangan pumila para makakuha ng numero dun sa serbisyo o libreng serbisyo na gusto nilang makuha. So bakit ko binabanggit yung nabasa ko sa Facebook na eksperyensya nung isang TV reporter nung siya'y manganak sa isang pribadong pagamutan? Because given the choice, mas gugustuhin po natin na magpa-check up at mapa-confine sa pribadong pagamutan. I will tell you a

0: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang Buhay at Batas. Ako po si Attorney Miley.
1: At ako naman si Attorney Jaffer Caparos.
0: At yun nga po, ito po ang Buhay at Batas. Alright, this is first time ni Attorney Caparos to join us dito sa show.
1: I'm so excited to be on the show.
0: And Attorney, kamusta naman yung tulog mo kanina? Kasi grabe, no, bedweather talaga ngayon.
1: Yeah, mahirap bumangon, Attorney Miley. Pero kailangan, wala tayong choice.
0: Kaya kahapon talaga, Attorney, sobrang lakas ng ulan.
1: Yeah, hindi naman kayo nahirapan umuwi, Attorney, kahapon.
0: Hindi naman kasi yesterday, wala talagang pasok ang mga bata,
1: right,
0: di ba?
1: Right,
0: suspended ang classes, pati government work naman, ay yung face-to-face, wala silang ganong klaseng arrangements. Mm-hmm. Work from home sila, kaya medyo maluwag yung daloy ng trapiko kahapon.
1: Yes, napansin ko ng 30 mile.
0: And ngayon naman, so kanina, no, nag-prepare din tayo para dito sa mga questions natin ngayong araw. Maraming tanong, no? Kanina binabasa ko yung mga questions.
1: And interesting, Attorney Miley, yung mga questions
0: lahat. Oo. Marami yung questions tungkol din sa labor. Yan,
1: uunahin
0: na.
1: Labor laws.
0: Oh, actually, puro labor halos yung mga questions na na-receive natin. So, unahin na natin mula kay Roy.
1: Kay Roy. So, basahin ko, Attorney Miley, yung question ni Roy.
0: Go.
1: Sabi ni Roy, about po sa cover ng motor sa parking area, may nakuha po ako. Di ko po alam may CCTV. Tapos, na-IR po ako. Ngayon, suspended ako 7 days. Pero po yung cover, nasole ko naman. Dati po kasi last year, nawalan din siya ng cover ng motor. Nakakasing tulad nung nakuha niya ngayon.
0: Ang gadoon.
1: And nung nawalan siya ng cover ng motor last year, hindi naman siya nag-report sa guard. Hinayaan niya lang. Kaya nung may nakita siya sa parking area ngayon, nakasing tulad nung nawala sa kanya last year, ayun po, kinuha ni Roy. Pero sabi niya, nadala lang siya ng maling desisyon. Yun. So ngayon, ang tanong ni Roy, ang tanong po niya is, may posibilidad po ba na matanggal ako sa trabaho after ng 7 days na suspension? Kahit nabalik naman ako sa may-ari yung cover ng motor na nakuha ko. Salamat po, sana masagot.
0: Attorney Jaffer, no, sa itong sinasabi niya na 7 days na suspension, most probably ito ay preventive suspension kasi merong instances na yung suspension na mismo ang penalty.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin noon, nagkaroon na ng notices, administrative hearing and investigation and after consideration of lahat ng ebidensya, suspension ang nakitang sapat na sanction or penalty. Pero in this case, tinatanong niya after 7 days na suspension, maaari pa ba siyang ma-terminate yung kanyang employment? Well, if this is just preventive suspension, it means temporary measure pa lang ito na ginagawa ng inyong employer usually para maprotektahan yung company properties and records pending investigation of the case. So there is, to answer your question, there is a possibility that your employment may be terminated. Kasi yung nangyari, nung ginawa mong pagkuha ng cover ng motorcycle within the company premises or dun sa parking area, that could be considered as either serious misconduct yan, di ba, Attorney? Mm. Or cause analogous to serious misconduct, which is a just cause under Article 297 of the Labor Code. And dahil nga ito ay just cause, ibig sabihin, maaari itong gamitin ng kumpanya o ng employer bilang ground upang matanggal or ma-terminate ang inyong employment. Pero syempre, dadaan dapat yung may procedural due process tayo. So dapat naka-receive ka ng notice. Twin notices yan, diba, Attorney? So, first notice, dapat nandun lahat ng charges against you.
1: Grounds.
0: Tapos na magkakaroon ng administrative conference or basta opportunity na ikaw ay makapagbigay ng mga counter mo or defenses. And then, the second notice would be the decision na ng management. Mm-hmm. So, to answer again your question, there is a possibility na mati-terminate yung iyong employment. Pero, if I were in your position, if I were to advise you, pwede namang mag-appeal ka to the compassion of the management at sasabihin mo na meron kang remorse and you admit na to the wrong decision kasi sabi nga niya, Attorney, di ba, maling decision. Lamang
1: and
0: niya
1: and considering
0: yun
1: na kapareho nung nawala sa kanya last year.
0: Doon sa pagbabalik ng cover ng motorcycle while it shows remorse or nagigilty siguro siya, mm-hmm. nakukonsensya, ibinalik niya yun sa may-ari. It does not automatically erase yes. the administrative infraction that you have committed. So there may still be a ground for the termination of employment. But again, yun nga, mag-appeal ka to the compassion, leniency, the humanness, may ganun bang yes. term, of the management. Okay, attorney, itong question naman ni Rolf.
1: Sir
0: Rolf. Rolf, okay. Nagkaroon sila ng problema sa pinapasukan niya. Nawalan daw kasi sila ng baril sa agency mm-hmm. na nakalagay sa armory. Hindi namin malaman sino ang naglabas. Tatlo po kaming sinuspindi ng 30 days, pero yung dalawa ay pinag-duty na after 20 days. Mm-hmm. Ako po, exactong 30th day tomorrow. Pakiramdam ko po, iniipit nila ako. Ano po ba ang dapat kong gawin, attorney?
1: Ano ang dapat? So, parang kapareha sa first question natin.
0: Labor din.
1: Labor case din. parang meron ding preventive suspension na nangyari dito. Kasi mm-hmm. sabi niya, sinuspend sila ng 30 days. So, may preventive suspension. Yung nab-discuss nga ni Attorney Miley kanina, yung preventive suspension, hindi naman talaga siya yung pinaka-penalty. Kumbaga, ito yung ginagawa na safeguard sa management pending investigation. So, ngayon, i-breakdown natin yung issue sa concern ni Rolf, no? Kailan ba pwedeng magpataw ng preventive suspension ang mga empleyado? Mm. So, as discussed kanina, and dagdag ko lang, base sa omnibus rules implementing the labor code, pwede ang preventive suspension, no? If there is imminent threat sa property and sa life ng employer and sa kanilang mga co-workers, no? So, in this case, tama ba? May basihan ba yung paglagay kay Rolf sa preventive suspension? Maaring opo, pwede nating sabihin na may basihan yung paglagay sa inyo sa preventive mm-mm. suspension kasi meron ditong nawalang bagay, tama. Yung baril. Nawala daw sa armory, no? Parang workplace theft siya. So, the employer can actually argue na mayroong imminent threat sa property niya, mm-hmm. justifying yung preventive suspension.
0: And also, attorney, kasi baril yun.
1: Yes, baril. Oo, delikado. Other than that, no, pero kasi, attorney, hindi nabanggit kung ano yung posisyon ni Roth. Hindi mm-hmm. nabanggit kung ano yung circumstances nung nawala yung baril. Kasi baka wala namang basihan yung fear ng management or ng employer na may imminent threat sa danger sa property nila. Kasi for example, baka nung time na nawala yung baril is wala naman sa opisina si Rolf, no? Naka-day off naman siya. So baka may basis din yung sinasabi niya na pinag-iinitan siya. Pero yun po, no? Yung paglagay sa inyo sa preventive suspension ay maaring may basehan siya kung may imminent threat sa property at sa life ng employer. Ngayon, nabanggit din ni Rolf na 20 days lang yung sa mga kasama niya. Mm. Pero siya 30 days, no? Sinagad ng employer yung preventive suspension ng 30 days. Pwede po ba yung ginawa? Una, pwede po ba yung 20 days lang yung sa mga kasamahan ni Rolf? Pwede po yun dahil sa labor code po and discussed sa mga cases din na pagdesisyon ng Korte Suprema, yung preventive suspension po ay may maximum na 30 days.
0: Yes,
1: no?
0: 30 days.
1: Yung 30 days po ay maximum. So, ibig sabihin, if since yung purpose nga niya is para sa pag-investigate, so even before yung 30 days, Attorney Miley, mm. if tingin ng employer is wala naman ang basihan yung paglagay dun sa empleyado sa preventive suspension, pwede niya nang i-leave yung preventive suspension. Ang importante lang nating manote dito is yung maximum is 30 days. If mag-exceed sa 30 days, yung management kailangan niya mag-decide whether to reinstate yung empleyado, no? Or kung gusto niya, pwede naman niyang extend yung preventive suspension pero kailangan niya nang bayaran yung salaries and benefits ng empleyado na nasa preventive suspension. So, ngayon Rolf, yung sa'yo, 30 days, pwede pa siya kasi yung maximum yung 30 days. If mag-extend doon, dapat bayaran na ng employer mo yung salaries mo for the exceeding days, no? Pangatlong issue, parang marami akong nakitang issue dun sa message ni Rolf, no? Sabi niya, pakiramdam niya iniipit siya ng kanyang employer, no? Well, alam niyo po, Rolf, sa labor code, no? And sa mga jurisprudence natin sa labor laws, meron tayong tinatawag na constructive dismissal. Constructive dismissal kasi hindi ka talaga actually tinatanggal sa trabaho mo, hindi ka sinisibak sa pwesto. It's just that yung situation mo ay naging, kumbaga, parang unbearable na, unlikely or impossible na yung pagpatuloy mo sa pagtatrabaho mo, to the point na wala ka ng choice, Attorney Miley, kung hindi mag-resign. If that's the case po, kung feeling mo iniipit ka at parang lagi pa ulit-ulit nangyayari yung ganito na wala namang basehan, pwede po kayo pwede po nating makonsider or masabi na maaring na may constructive dismissal sa inyo. Mm-hmm. Sapagkat, kumbaga, hindi ka man umalis pero wala ka ng choice dahil sa mga sitwasyon or sa mga actions ng management or ng employer, mapipilitan ka na lang umalis sa trabaho mo. So, yun po, Rolo. Sana nakapagbigay kami ng insight sa iyo, Rolf.
0: Ito, Attorney Jaffer, because this is a plausible situation. Mm-hmm. Paano kung lumagpas na yung 30 days at hindi siya either na-reinstate sa position or in-extend with pay?
1: Yes.
0: Ang preventive suspension, mm-hmm, kumbaga naka-floating yung status niya. Ano kaya yung maaaring gawin ng ating sender?
1: Good question, Attorney Mayan. Parang ganun din siya. May constructive dismissal. Dahil kapag ka nasa preventive suspension ka, hindi binabayaran ng management or ng employer yung sahod mo. Ngayon, kung lumampas na ng 30 days, paano ka mabubuhay, diba? It's livelihood mo yan, hanap buhay mo yan. Kung hindi binabayaran ng management more than 30 days, wala ka ng choice kung hindi umalis. Hmm. So, pwede nating sabihin na may constructive dismissal.
0: Alright. Actually, later din, dahil nga marami tayong labor-related questions, Attorney, madidiscuss din namin yung pagfa-file mismo ng kaso sa DOLE. Yan. Later, marami tayong questions.
1: So, third question tayo, Attorney Miley. Galing kay Purse yung third question, pero galing kay Purse. So, sorry. Anyway, sabi ni Purse, yung dati po kasi na company, na freeze po yung mga asset nila at funds. So napilitan po sila magbawas ng empleyado. Ngunit sa kasamaang palad, until present po, hindi po sila nagbabayad ng separation pay sa mga floating at na-retrench. Ano po ang mabuting gawin, Attorney?
0: Okay, ito, yung about muna doon sa hindi pagbabayad. Kasi yung retrenchment due to business losses, yan ay authorized cost.
1: Yes.
0: Yan ay authorized cost under the labor code para mag-terminate ng services. But the employer has that legal obligation to provide for separation pay, which is equivalent to 1/2 month pay for every year of service. And even 6 months, diba, equivalent na yun sa 1 year. So may ganun po silang legal obligation. Ngayon, kung hindi sila nagbabayad due to serious business losses, yun pa pwede siguro silang, kasi wala na nga silang pera. Siyempre, hindi na natin sila ma-oblige na magbayad ng separation pay. Pero, ano nila yon, burden nila to prove na may serious business losses sila. In this case kasi, naka-freeze yung assets.
1: Right.
0: Hindi naman sinabing serious business loss, kaya nagsara. Kaya meron pa rin po silang obligation na mag-provide ng separation pay. Anong pwedeng gawin ng employee na hindi pa rin daw nababayaran ng separation pay? Pwede po silang lumapit sa nearest DOLE, regional or provincial office, o hindi naman kaya sa NLRC, National Labor Relations Commission, regional arbitration branch. Ang pagpa-file po ng complaint, it's free of charge. Kailangan nyo lang lumapit dun sa desk officer or sa DOLE officer and then ask, paano po ba ako magpa-file ng complaint? Dito, kailangan, hindi po ako nabayaran ng separation pay. And then, ikag-guide naman po kayo dun ng ating DOLE officers para mag-fill out kayo ng mga certain forms. And ang usual talaga po dyan ay SENA po or single entry approach, wherein merong 30-day conciliation mediation process. Ang ginagawa po doon, naghaharap yung employer at employee. So isasummon sila yung employer, may mga representatives po na a-attend sa mediation process. And then tatry ng parties at nung arbitrator or yung SENA officer. Sena officer na pag-ayusin ng parties amicably bago pa man kayo maging adversarial at pumunta sa labor arbiter. Attorney, ano pa bang masasabi mo kapag ganun ba yung sa SENA? Naka-attend ka na ba ng SENA?
1: Actually, Attorney Miley, naka-attend na ako. Mm. So, well, dapat lang, kasi for me, ano, Attorney, if masettle yung dispute amicably, mas maganda yun, actually. Course, win-win for both parties. Mm-mm. Para hindi na kayo mag-undergo ng yung mahabang legal process.
0: O magda-drag out pa. Ito, Attorney, ang question ni LG. I think labor ulit ito, ano. Merchandiser po ako sa isang mall. Na-deployed po kami ng company namin para mag-refill at maglinis ng product. Produkto. Pero kabaliktaran po ang nangyari. Pinapa-early in po kami ng outlet para maglinis ng sahig. Oh, at magmamap din po at pinapakota pa kami ng 50 boxes sa isang araw. At kapag 3 times po hindi po kami makakompleto, magdidesisyon po ang manager na ibabalik kami sa agency or ipu-pull out sa store. Tanong, tama po ba itong ginagawa ng manager po sa amin? At pangalawang tanong niya, ano po ba ang dapat namin gawin, Attorney?
1: So, dalawang question ni LG, no? So, i-breakdown natin yung question, yung concern niya, no? Siya ay merchandiser at nagtatrabaho sa mall na yung task niya talaga is originally dapat mag-refill at maglinis ng mga products. Pero ang nangyayari, pinapapasok sila ng mas maaga para maglinis ng sahig at mag-map. So parang ang nakikita ko dito may outsourcing ng services, no, Attorney Miley?
0: Yes.
1: Yung mall siya yung principal, nag-outsource siya ng services galing dun sa agency. Well, una, ito pa ay illegal, yung ganong klaseng situation or arrangement. Not necessarily, hindi naman illegal yung ganong situation or setup dahil ito ay business judgment or kumbaga parang management prerogative siya. At choice siya ng management kung ganong setup yung i-adapt niya. Pero ano ba yung ipinagbabawal ng batas, ng particularly ng labor code? Ang bawal po ay labor-only contracting. No? Yung labor-only contracting, for me, mas madali siyang maintindihan kung i-discuss natin yung mga arrangement na under labor-only contracting. For example, Attorney Miley, mayroong sabi sa labor code, mayroong labor-only contracting if yung contractor, no, ay wala siyang control kung paano gawin ng employee yung kanyang trabaho. If the contractor or the subcontractor does not exercise the right to control the performance of the work of the employee, then parang ang nangyayari lang is nagsusupply lang siya ng tao dun sa principal, pwede nating sabihin may labor-only contracting, which is pinagbabawal ng batas. Ngayon, sa case ni LG, no, ang sabi niya is pag-deploy sa kanya, instead na ang gawin niya is mag-refill at maglinis ng mga products, ay pinaglinis siya ng sahig at pinapapasok pa ng mas maaga. So parang yung principal or yung, tama ba, mall? Yeah, mall yung nagko-control nung services or nung kung paano i-perform ni LG yung kanyang trabaho. So, kung walang say yung agency, no, yung contractor, sa kung paano i-perform ni LG yung kanyang trabaho, maaari nating sabihin na merong labor-only contracting. At kung may labor-only contracting, Attorney Miley, ang mangyayari is yung principal shall also be considered as the employer of the employee, in this case si LG. So, parang LG, ang magiging employer mo na din is yung mall kung saan ka na-deploy. Meron din siya nabanggit about sa quota, Attorney Miley, 50 boxes. I wonder ano kaya yung 50 boxes na quota ni LG, no? Anong product kaya ito? Pwede ba yun? Pwede ba, Attorney, yung may 50 boxes na quota? Well, pwede po mag-set ang management ng quotas, no? Nung ganung klaseng standard, provided na yung quota na sineset ng management ay reasonable and attainable. Kumbaga, hindi naman siya imposible. So, may mga para masabi natin na attainable and reasonable yung quota, may mga binigay na guideline yung Supreme Court dyan. Attorney Miley, for example, yung mismong number ng quota, kung ilan ba yung nire-require na, ng management na quota, also, pwede rin i-consider yung mga devices na available. May mga machines ba na available sa mga employer para mapabilis yung pag-meet nila sa quota? Even yung time na available sa kanila. yung quota ba is isang oras lang or isang araw, dapat i-consider din siya. Even yung skills ng mga empleyado shall also be considered para masabi natin na yung quota is reasonable and attainable. Pero sa case kasi ni LG, ito yung Miley, hindi natin alam kung yung 50 boxes ba
0: reasonable
1: or attainable. And hindi natin alam kung ano yung circumstances ng kanyang yung trabaho niya. No? So, yun, wala, pwede pong mag-set ng quota ang management, pero depende po siya kung ilan yung quota, depende dun sa mga nabanggit natin. Ano pa ba? Tinatanong din ni LG kung ano ba ang dapat niyang gawin. Ay, sorry, attorney, idagdag ko lang. Napansin ko din na pinapa-early in pala sila, si LG.
0: Oh,
1: pinapapasok
0: yes,
1: siya ng mas maaga. No?
0: Ano kaya ang consequence nun?
1: Well, kung sa labor code po, LG, if pinapapasok kayo ng maaga and required kayo na magtrabaho, dapat po yung oras na yun ay compensable.
0: Yes.
1: Hindi po pwedeng thank you lang. Dapat po bayad kayo dun sa oras na yun kahit na sabihin natin na ang sa contract nyo, ang operations or ang pasok mo talaga ay sa alas 8 pero pinapasok ka ng alas 7 and from alas 7 to alas 8 natatrabaho ka na, dapat po compensable yung oras mo na yun. And if nag-exceeds dun sa normal working hours mo, dapat din compensated ka for your overtime pay.
0: Mm-hmm.
1: So, yun.
0: That's the general rule.
1: Mm-hmm.
0: May mga exceptions
1: yes,
0: tayo.
1: Yes.
0: Pero akong general rule ay ganun nga po eh.
1: Yes.
0: Dapat kung ano yung tinrabaho mo, eh, talagang compensable
1: yes.
0: siya. Kasi ang unpaid labor po bawal, involuntary servitude po yun under the Constitution.
1: Mm-hmm.
0: It's just not allowed.
1: Yes.
0: And, diba, Attorney Jaffer, kung sinasabi mo kanina, maaaring maging direct employer niya ang mall.
1: Yes.
0: O kumbaga, magiging solidary ang liability
1: yes.
0: ng mall
1: mm-hmm.
0: at ng agency.
1: Mm-hmm.
0: Kasi for our audience and listeners to better understand the situation, ito po, merong agency, merong
1: mm-hmm.
0: mall, and merong employee na dine-deploy.
1: Mm-hmm. So, normally,
0: normally po sa ganyang klaseng setup, merong agreement between the agency and the employee being deployed. Yun po ay may kontrata sila dyan. And then at the same time, may separate na contract between the mall and
1: mm-hmm.
0: the agency service agreement. Yun po yun. Pero nga sabi ni Attorney Jaffer, kung mapapatunayan o mapapakita na labor-only contracting ang naganap at magiging directly liable po at solidarily liable yung mall bilang employer nung deployed employee.
1: So kung may mga unpaid wages attorney, pwede yung mag-claim si LG if ganun yung case, no, if labor only contracting sa hindi lang si agency kung hindi pati dun sa mall.
0: Mm-hmm, right. So, attorney, before we proceed kasi may mga bumabati sa atin sa Facebook,
1: okay.
0: Basahin lang natin mula kay Aya Galarosa.
1: Wow.
0: Super supportive naman. Good afternoon, Attorney Jaffer and Attorney Miley. Then followed by another commentary mula kay Gabriel Pila, long time watcher. Good afternoon po.
1: Good afternoon sa inyo.
0: Good afternoon naman sa inyo. Later, we'll read questions and we'll try to answer all the questions that we see
1: marami
0: in the comments section.
1: Marami pa attorney questions na natitira. Hopefully, kayanin ang oras natin.
0: Oo. Itong next question, ako baka labor na naman ito. Mula kay Jerel. Hihingi po sana kami ng tulong. Magreklamo po sana kami kaso wala po kaming sapat na pera. Magreklamo at magsampa ng kaso kasi po tinanggal po kami sa work. Pwede po bang makahingi ng tulong, ma'am? Paano po ba lumapit po sa dole? Ay, kanina, di ba, Attorney Jaffer, na pahapyawan na natin na yung filing of cases with dole, it's
1: yes.
0: free of charge
1: yes.
0: because that arrangement is designed specifically to cater to those who cannot afford
1: yes.
0: to pay lawyers mm-hmm. or legal fees. Yan po ay free of charge. So, pwede kang lumapit, ma'am or sir, sa nearest Dole regional or provincial office or sa NLRC, National Labor Relations Commission, Regional Arbitration Branch. Bawat city naman po, I believe, meron naman pong either NLRC ba yan o Dole. At pwede kayo pong pumasok sa loob at magtanong lang kayo, paano po ba ako paano po ba ako magsasampa ng kaso? Alimbawa ito, tinanggal po kami sa work, so illegal dismissal siguro ang most probable case na ifa-file. And bibigyan lang po kayo doon ng forms. So, or kaya i-direct. Checklist or forms. And then, i-direct kayo sa proper saan nyo ba dapat to i-file. Ganon. So, yun nga po, dadaan din kayo dyan sa SENA or yung single entry approach wherein yung first step is mag-initiate po ng mediation or conciliation between the employer and employee. Because for all we know, baka at that stage pa lang, maayos na. Amicably ma-resolve ang issues. Tapos magkaroon ng either mag-reinstate ka ba sa work or babayaran ka. Separation pay o kung ano bang dapat na benefits sa'yo under the law. Ngayon, kung hindi kayo magkasundo, only then, yung SENA officer will refer you na mag-file ka na ng action sa labor arbiter na po yun. Wherein, yun na yung kayo ay magbibigay ng mga position paper. And usually kasi mahirap na yung ikaw lang mag-isa na wala kang alam or background sa law. Mm-hmm. So, pwede naman po kayo mag-tap ngayon ng public attorney's office or PAO. Kasi po, beneficiary on, pwede po kayo mag-qualify kung qualified po kayo as indigent litigant or indigents.
1: Pero before that, attorney, hindi ba pwede pa din magkaroon ng settlement even before the filing ng position paper?
0: Pwede naman. Even before the labor arbiter, even if sabihin mo adversarial na siya in nature because mayroon ng kayo parang position papers, etc. Pero even then, pwede pa rin kayong mag-settlement for the duration of the proceedings before the labor arbiter. Even if akyat mo pa yan sa korte, pwede pa rin naman kayo mag-settle out of court or out of the tribunal. Mm-hmm. Okay, ang next question, attorney, ay mula kay Ms. Malu. Paano po ba mababayaran ang backlog na sustento ng ama para sa anak na iniwan nila?
1: Ayun. So, at ngayon, hindi na labor law yung pinag-uusapan natin. Buti naman, ano? Iba naman, no? Well, about sa sustento, hindi nabanggit ni Malu kung siya ba yung ina nung or kaano-ano niya ba yung tinutukoy.
0: No, assuming na siya yung nanay.
1: Assuming na siya yung nanay, no? Alam niyo po, sa family code, ang financial support po ay hindi optional. Hindi po kung kailan gusto lang. Sapagkat ang hindi po pagbibigay ng sustento ay maaring mauwi hindi lamang civil liabilities kundi criminal liabilities, no? For example, pwede ka mag-file ng kaso sa under RA 9262 or Anti-Violence Against Women and Children, no? Sa VAWSI, pwede ang economic abuse, pero yung economic abuse kasi, Attorney Marley, may mga conditions na yung pag hindi pag-provide ng financial support ay dapat coupled siya with the intention ng tao na i-restrict yung movements or yung conduct ng asawa or ng partner niya or ng anak. So yun, isa yung sa mga remedies mo. Pwede ka mag-file ng economic abuse considering na yung elements are present. Pero pwede rin naman na ordinary civil action, no, Attorney Miley. Pwede ang action for support. In fact, may nilabas na yung Supreme Court na guidelines dyan, yung rules on action for support and recognition of foreign judgment and decision on support, no, Attorney Miley, kung saan nakapaloob, kung ano yung procedure kung sa pagpa-file ng action for support. For example, sinasabi dyan, saan ba dapat mag-file ng kaso para sa action for support? Under the rules, pwede kung saan nakatira yung plaintiff or yung nagkakaso, or kung saan din nakatira yung defendant. Depende dun sa plaintiff, siya yung mamimili. So kung si Malu, siya yung magkakaso, assuming na nanay siya, siya yung nanay nung anak, no? Taga Manila siya, yung tatay naman is taga Bulacan. So either sa Manila or sa Bulacan, choice ni Malu kung saan siya magpa-file ng kaso. And importante din nakalagay sa rules kung sino yung mga dapat or sino yung may mga rights or may mga standing na mag-file ng action for support. Yung mga kapitbahay ba, pwede bang mag-file sila ng action for support? If, for example, naaawa sila dun sa bata na hindi binibigyan ng sustento ng tatay, pwede po ba yun? Well, sabi po sa rules, the child through a parent, no, or guardian or authorized representative can file a verified complaint for support. So, assuming na si Malu yung nanay, so pwede po siyang mag-file ng action for support. And ang maganda din dito, Attorney Miley, kasi pwede yung support pendente lite, no? Ibig sabihin, while the case is pending, pwede nang mag-order yung court na bigyan or i-oblige or i-order yung tatay na mag-render ng support or ng sustento dun sa bata. Kasi yung support, Attorney Miley, may legal definition siya. Hindi lang siya basta-bad sa konsepto. Na, kasi it includes yung kung ano yung kailangan mo sa sustenance mo, sa education mo. So, kaya during the trial, if mag-file ka ng case, pwede na magkaroon ng pwede nang i-order yung tatay na mag-render ng support. Kasi nga, it goes to the very, kumbaga, parang crucial siya sa pagkabuhay, no? Sa sustenance ng anak.
0: So, what comprises support and yung mga, sino ba may mga obligations to give support? We will discuss that once we get back.
1: Yes.
2: Introducing your new power lineup on Radio Bandido TV and DZRJ 810 AM. Carmen Ignacio, Ira Panginiban, Angelo Almonte, and Johnny Gomez. We've got you covered from sign-on to 12 noon, Monday to Friday, on Radio Bandido TV. Seen on Channel 224 Sky Cable. Cast on DZRJ.

0: Since nga daw 650 pa rin sila, assuming na siya ay nasa NLRC nagtatrabaho at assuming din po na siya ay governed ng law na nagsiset ng minimum wage, then ang pwede mong gawin is meron kang two avenues dyan eh. Pwede kang mag-file ng anonymous complaint o info sa DOLE para po sila ay mag-conduct ng inspection. Ang DOLE po kasi is empowered na meron silang klaseng powers ng visitorial and enforcement power. So, pwede silang mag-conduct ng mga surprise visits or inspections ng workplace, including doon po sa payroll. Mm-hmm. At pwede rin po yung isang avenue mo naman is NLRC, which is to file for money claims and also allege underpayment of wages. Mm-hmm. Pwede po yun. So, ordinary labor case or mag-file ka ng complaint sa DOLE. Again, dadaan din po kayo doon sa SENA before kayo mag-labor arbiter.
1: Or if I may add, attorney, before that, no, siguro pwede rin siya mag-demand muna sa employer niya na ganito dapat yung binabayad, yung minimum wage, pero mm-hmm. ito lang yung binabayad namin, so merong kulang. So pwede na siyang mag-compute muna and then mag-demand siya sa employer niya. Kasi mm-hmm. baka naman maayos before pa mag-file ng case sa DOLE. No? Yun lang mm-hmm. naisip ko lang.
0: Okay. Tapos kung may money claims ka sa ano yan na sa NLRC ka magpa-file, isasabay mo siya sa labor case mm-hmm. mo, hindi mo siya ihihiwalay mm-hmm. na collection of sum of money sa ordinary mm-hmm. civil courts. Sa labor case mo na siya isama. All right. So sa next naman natin, ito attorney, mukhang maganda, hindi siya labor related, mm-hmm. civil to. Mm-hmm. Good evening, attorney. Good afternoon sa iyo. Hingi lang po ng advice tungkol sa lupa na pag-aari ng lolo ko. Ang lolo ko po ay isa sa mga dumating sa lugar noong 1954 pa, nag-umpisa sa paglilinis at pagsaka ng lupa. Ang lupa po ay 5.2 hectares at tatlo po ang claimants ng lupa. May kanya-kanya din po itong tax declaration at may bahay po na itinayo ang lolo ko noong 1963. At hanggang sa kasalukuyan ay amin pa rin pong itong tahanan. Ngayon po, may mga nakatira po sa lupa namin at sila po ay binigyan na ng relocation site. Binigyan sila ng 6 months na makalipat. Kaya lang po, ayaw nila umalis. Ano po ba ang magandang gawin? At wala po silang dokumento na hawak tulad po ng amin.
1: Mm-hmm. So, may nabanggit na document sa message natin, Attorney Miley. Mm. Meron daw tax declaration yung tatlong nagkiklaim ng lupa. Mm-hmm. Alam niyo po, yung tax declaration, well, generally is evidence of claim and possession, it is not an indivisible title, no? Mm-hmm. In sa message din na natanggap natin, hindi nasabi kung hindi malino kung yung lupa bang pinag-uusapan ay titled property na. Hindi nasabi kung meron ng original title, may title na or may transfer certificate of title na. Hindi rin malino kung yung lupa is alienable and disposable public land na. Kasi tandaan po natin, pwede lang ma-appropriate or pwede lang ma-acquire privately yung lupa mm-hmm. if it is already classified as alienable and disposable public land na, no? Pero assuming na yung lupa na pinag-uusapan sa message ng ating sender ay privately claimed agricultural land, no? Pag-usapan muna natin yung sa ownership kasi parang may issue din about sa ownership, no? So pwede nyo pong ma-claim yung lupa if yung may mga requirements po ang batas. Specifically, 30 years dapat kayong in continued possession ng lupa, no? So sa case ng sender natin, since 1954, dumating yung lolo niya and nagtayo ng bahay noong 1963. So, yun yung unang requirement. 30 years of continued possession and cultivation. And required din sa batas na dapat binabayaran nyo yung real property taxes. At additionally, yung nasabi ko nga kanina, dapat classified na siya as alienable and disposable land. No? And lastly, dapat walang adverse claim. So, yun yung isang aspect nung question yung sa ownership. Pero assuming na walang issue sa ownership, assuming na titled property na yung lupa, ano naman yung pwede niyang gawin para dun sa mga tatlong claimants na ayaw umalis? Well, ang pinakamaganda niyo po, pinakamagandang gawin na immediate din siguro is magpadala kayo ng demand letter doon sa mga claimants, no? Mag-issue kayo ng demand letter specifically, no, stating na dapat evacuate na nila yung property including yung day kung kailan yun nire-require na umalis. And after that, tsaka natin pwedeng ma-assess kasi hindi natin alam, Attorney Miley, kung paano ba nagkaroon ng possession in the first place yung mga tatlong claimants. Kasi magmamatter po siya sa kung anong klaseng kaso ang ifa-file natin. Mm-hmm. Kung originally ba na naka-acquire ba ng possession yung mga claimants through peaceful means, na pinayagan ba ng lolo ninyo, or pwede rin naman na...
0: Lease. Baka may lease din.
1: Pwede rin ganung angle, no, na nang una nagbabayad sila tapos eventually ayaw nang patuloy yung pag-upa, or kaya naman hindi alam nung or walang permission, or hindi alam galing sa pamilya nyo, nakatira na pala sila dun sa lupa. So may mga ganun pong nuances na kailangan natin i-consider para malaman natin kung ano yung proper na
0: course of action. Yes. Correct.
1: So yun.
0: Okay, attorney, ito, before we proceed to our next question, we have a sender whose name is written in, I think, Japanese. Mm-hmm. Good afternoon, attorney. Ask ko lang po, pag nauwi na po ako sa Pilipinas, yung may utang sa akin na 300,000, pwede rin ba akong umuwi at dyan ko na siya kasuhan? Salamat po. Much better kasi... Mm-hmm. Mas maganda kung kakasuhan mo siya. This is an ordinary case, civil action for collection of sum of money. Ang magiging venue mo naman kasi dyan, it's where the plaintiff or the defendant resides at the option of the plaintiff. And ang mangyayari din naman kasi kung ikaw yung nagpautang sa kanya, syempre ang probable, ang natural na gagawin mo and logical, magsa-stand ka as witness, di ba? Mm-hmm. Right. So, mas maganda kung habang nandito ka sa Pilipinas, mo siya i-file. Mm-hmm. Meron din kasi tayong tinatawag na verification. Mm-hmm. And certification against forum shopping. Mm-hmm. So, you verify that all the facts that you have alleged in your complaint are true and are based on your personal knowledge and or authentic records. At hindi mo i-file ang kaso just to harass anyone. So may mga ganun po tayong klaseng certification which you must execute. Tapos dito mo na panotaryohan sa Pilipinas, hindi ba? Oo. Kasi kung ikaw ay nasa ibang bansa pa, pwede mo namang gawin yon, kaso yun nga may additional charges ka pa na ipapanotaryohan mo sa ibang bansa. Papa-apostil or ipapa-authenticate mo pa siya sa ibang bansa. And then, papadala mo pa siya. So, may delivery charges. Papadala mo yung dokumento dito sa Philippines para ikaw ay magsampa ng kaso. Tapos, may SPA ka pa na i-execute kasi hindi ikaw mismo ang nag-file ng complaint. Ikaw yung may cause of action. So, better kung ikaw ay dito sa Pilipinas kapag isinampa mo yung kaso.
1: And definitely kapag ipepresent na siya as witness.
0: Kasi mahirap din, kailangan muna mag-qualify ka, bakit ka nga ba sa ibang bansa ipepresent as witness. So kailangan kukuha pa kayo ng consent or magkikipag-coordinate pa kayo sa nearest embassy or consulate para kayo ay i-accommodate doon for video conference hearing. Ang reason po for that one is considered kasi as Philippine soil or Philippine ground yung or extension, yung consulate or embassy. Syempre, kung ikaw ay nagsabi ng hindi...
1: Magsinungaling.
0: Hindi katotohanan o kasinungalingan, pwede kang masampahan ng kaso. Yun naman yung talagang ginagard natin. Bakit kailangan sa embassy or consulate pa mag-video conference hearing. Okay, yun yung mga considerations mo, no? Next question, attorney, ay mula kay Rich.
1: Attorney, kung minura ako ng isang tao sa usapan nila sa private message... at may kasamang malaswang salita, ano po ang maari kong ikaso?
0: Attorney, ito, the immediate thought that came into my mind is cyber libel, right? Siguro. Mm-hmm. Pero ito kasi may another aspect. What if it's a private message? It's not meant to be publicized and it was in fact not publicized. Parang hindi naman siya pinublicized. Mm-hmm. Because one of the elements of cyber libel is publication. Right. But when we say publication, it means... mayroong nakabasa or naka-access na a third party. So, it's the author of the post, the offended party or the victim, and one more person. Yun yung, hindi kailangan na 100 or 50 na tao.
1: Kahit isa lang,
0: maaari na iyon. Ito kasi, ito kaya tayo medyo merong Private message kasi siya. Hindi naman siya talaga
1: kanino.
0: Publicized. Oo. Panisip ko kasi pag cyber libel, baka there is a high chance na ma-dismiss yung kaso. Right. Ano yung pwede nating ikaso alternatively? Criminal case, pwede pong unjust vexation. Mm-hmm. Actually, because unjust vexation is any conduct, act or omission that is intended to annoy. Right. Diba? Mm-hmm. Irritate. Mm-hmm. Or vex another person. Yun pa'y parang catch-all provision sa revised penal code. At pwede pong niyang isampa dito laban sa the other party. Ngayon, sabi niya kasi, mayroon din daw malalaswang salita.
1: Mm-hmm.
0: Ang isa ko pang naisip is pwede siya under the Bawal Bastos Law or Safe Spaces Act. Kasi po, yan ay gender-based, kung yan ay gender-based sexual harassment, even online. Pwede po yan, saklaw po siya ng Safe Spaces Act or the Bawal Bastos Law. So, yun, mamili ka na lang, no? Ano ba yung pwede mong isampa doon? Pero, ano, yun nga, pag-isipan mo muna, syempre, although free of charge ito, it will entail time, syempre, resources mo, efforts mo, kasi kailangan mo umattend sa preliminary investigation before the fiscal's office. Ang question naman ni Apol Attorney ay... bullying. Oh, binuli po ako sa work at binaliwala po ng HR. Hindi po nila binigyan ng dapat na hatol yung may sala. Bagkos nasa work ko pa rin po sila at umabot na po ng 4 na buwan at wala pa rin po silang binigay na detalye sa akin after kong mag-file ng complaint. Lagi po nilang sagot ay confidential ito at ginagamit nila ang Data Privacy Act. Nalaman ko po ng resulta na dismissed ang mga nang bully sa akin sa isa ko pong katrabaho. Balak po silang kasuhan. Matatanggal po ba ako sa trabaho kapag kinaksuhan ko sila since inabswelto ng HR ang pangbubuli nila?
1: Mukhang worried si ating sender, no? Kasi ang tanong niya is kung matatanggal daw ba siya sa trabaho kung mag-file siya ng kaso. Well, hindi po. Hindi po ganun ka-simple yun. Hindi basta-basta kayo matatanggal sa trabaho nyo kung mag-file kayo ng kaso. Unang-una, Attorney Miley, karapatan mo naman yun. If na-violate yung rights mo, it's your right na mag-file ka ng cases, no? At pangalawa, ang maganda po sa atin, meron tayong security of tenure sa labor code, no? Hindi basta-basta pwedeng tanggalin ng isang empleyado nang walang basehan, no? Nang walang just and authorized causes. And other than that, dapat din mag-observe ang management or ang employer ng procedural due process. So, i-discuss natin muna. Ang unang requirement is dapat may substantive due process. Substantive due process, either merong just causes or authorized causes, no? Yung just causes, Apple, yan yung mga causes na attributable sa empleyado. For example, yung gross and habitual neglect of duty, yung mga base sa conduct or behavior ng empleyado, nagkakaroon ng basis ang employer para tanggalin siya sa trabaho. Pangalawa naman, yung just o yung authorized causes. Yung authorized causes are more of yung mga business, sa business side dyan. For example, Attorney Miley, yung nagkaroon ng installation of labor-saving devices, no? Dati, yung isang empleyado, ginagawa itong trabaho nito, bigla nag-install yung management ng machine. So, yung trabaho ng empleyado, ngayon ginagawa na ng machine. So, dahil doon sa ganong setup, nawala na ng trabaho or nawala na ng task, yung empleyado. So, pwede na magkaroon na, pwede na management prerogative na ng management na pwede niyang tanggalin. So, yun yung mga just and authorized causes. Pangalawa, if meron ng valid grounds, either just or authorized causes, dapat pa rin mag-observe ang management ng procedural due process. So, magka-partner siya, no, yung substantive due process tsaka procedural due process. Sa procedural due process, Attorney, meron tayong yung tinatawag natin na twin notice requirements. Ano ba yung twin notice requirement? Una, yung first notice, commonly yung tinatawag natin na NTE or yung notice to explain, kung saan nakalahad or nakalagay yung mga grounds, kung ano yung mga pinaparatong or binibintang sa empleyado, no? So, dapat dun sa notice na yon nakamalinaw kung ano yung sinasabi na or ini-invoke na ground ng management sa pagtanggal dun sa sa employee. Pangalawa naman, yung second notice or yung notice of decision kung saan nakasaad na yung decision ng management na tanggalin yung empleyado. Pero importante nating i-note dito sa na dapat may bigyan ng sufficient time, no, or opportunity yung employee na mag-explain. Hindi pwede na pagka-issue ng first notice, ng notice to explain, kinabukasan mag-i-issue na agad ng notice of decision yung employer na tinatanggal siya.
0: Mm-hmm.
1: Dapat merong reasonable time, no, at least 5 days upon receipt of the first notice na may chance yung employee na magpaliwanag, mag-submit ng mga ebidensya niya to dispute the claims against him or her, or kaya naman para i-support yung defenses niya. So may mga ganong requirements na kailangang i-observe ng management. So to answer your question, hindi ka basta-basta or hindi ka matatanggal kung magpa-file ka lang naman ng case dun sa mga nambubuli sa'yo. Kasi yun nga, may security of tenure, hindi siya ganun kadali.
0: Once matapos, halimbawa, yung probationary period mo, tapos, yun, pwede ka nang magkaroon ng security of tenure. Mm-hmm. As Attorney Jaffer said kanina, hindi po basta-basta tinatanggal. Kailangan dumaan tayo sa procedural due process, at dapat merong ground, substantive due process. Attorney, so ngayong araw, no, napakaraming labor-related questions ang tinanong natin. May mga pailan-ilan tungkol sa support at saka sa civil lupa concepts. Mm-hmm. So, dati naman kami puro support talaga sa civil concepts. So, Attorney, maraming salamat. Ngayon, no, first time ni Attorney Jaffer, pero parang hindi first time. Napakagaling, napakahusay sumagot. So, maraming salamat po sa panunood at pakikinig ngayon sa Buhay at Batas. Muli, ako po si Attorney Miley.
1: Ako po si Attorney Jaffer. Magandang hapon po.
0: At syempre, sa ngala ni Attorney Nick at Attorney Carlo, maraming salamat po. May you have a great remainder of the day.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo!
5: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio Bandido, 8:10 AM.
6: Ihabor, Elvis of Asia, first runner-up, Bamam Pink. Handsome young Elvis sensation, David Young. And of course, phenomenal young Elvis sensation, Elvis clone of Pete Bulaga, Jerome Everdon.
7: What now, my love?
6: And I, RJ, will also be doing Elvis songs. Immerse yourselves in the melodies and the memories of Elvis and feel revitalized. And then, after the Elvis show, RJ and the New Riots will make you dance all night. Pretty woman, walking down the street. For inquiries and reservations, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro. Don't forget, Wednesday, August 19, 8 p.m., RJ Bistro, Dusitani Hotel, The Elvis Extravaganza. Make your reservations right now.
8: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
9: the best food and treats for your dogs.
10: The best dog places to visit.
11: The best training for dogs. Hi, Coco, speak.
12: The best dog accessories and items.
13: The best dog hotels.
8: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Para sa 8-8 na po ng umaga. Magandang umaga mga kabandido. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DGRJ 810 AM Radyo Bandido. Ang oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyo na bumabalot sa ating lipunan. Martes na po, August 11, 2026. Ang bilis ng panahon, August 11 na. Kaya susunod na buwan, September na. August, September, Berna. Kita ko na si Jose Marichan, Diyos ko. Walang impeachment kahapon. Marami, baha. Dami na naman nila sinisisi. Nagmalaki pa yung mga taga-MMDA. O kung dito ang baha sa Metro Manila, hindi katulad nung araw. Boss, ang target, walang baha. Ang target, walang napeperwisyo. Hindi yung, ay, konti lang ang napeperwisyo. Hindi ho, ganun yon. Ang target, kapag may isang Pilipino na napeperwisyo ng baha, hindi ho successful ang anti-flood ang flood control project ninyo. Ang anti-flood project nyo, hindi successful. The target is walang baha. Kasama suporta natin sa engineering at technical side si Jerzy Martisano. Ako po si Ayer Panganiban at ito ang makapaksa nating tatalakayin ngayong umaga. Roll back sa presyo ng langis. Meron. Meron ngayong araw. In-announce kagabi. Meron ngayong araw. In-announce kagabi ang roll back sa presyo ng produktong petrolyo. Kinil sa kuryente ng Meralco, bahagyang bababa ngayong Agosto. Sana naman. Sana mas malaki-laki. Hindi lang bahagya. 12 patay. 8 nawawala dahil sa habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Alos isang buwang ulan, ibinuho sa ilang lugar sa Luzon, sa loob lamang ng tsang na araw, ayon sa PAGASA. Taon-taon niya ng balita niyo eh. Hanggang ngayon ba hindi niyo pa expected yan? O yung halos isang buwang ulan na nararanasan natin the rest of the year, di ba, at this period, August, di ba, July, August, ibinubuhos ng ilang araw lang yan. Ang tawag nga dyan, siyam-siyam. Dapat nakakapaghanda na kayo tungkol dyan. Yan yung napapagod ang tao sa inyo eh, di ba? Ilang na apektado sa malakas na bagyo at tula na umabot na sa halos 500,000 o 400,000. Kita nyo? Insala sa agrikultura dahil sa habagat, Luis at Maymay umabot na sa 135.3 milyong piso. Office of the Vice President, naghatid ng tulong sa higit 4,000 pamilya sa Ilocos Norte. Substandard, palpak na public work projects, iimbestigahan ng Senado. Sa wakas, nagising si Erwin Tulpo, yung Blue Ribbon Committee. Dati ayaw niya eh, bahala na raw ang ombudsman dyan sa flood control eh. Sasabihin na naman nila, hindi ko naman sinabi yung flood control eh. Public works projects, ano ba flood control? Di ba public work project? Galit ng publiko sa flood control scam, di huhupa hanggat walang naipapakulong ayon kay Senador Panfilo Lacson. Di mo ginawa. Ba't di ka nagrekomenda nung ikaw ang Blue Ribbon Chairman? 55% ng mga Pinoy gusto nakabatay sa ebidensya ang hatol sa impeachment trial ni Vice President Sara, sabi ng isang survey na hindi ko dapat pinapansin. National Expenditure Program, isinubid na kay Pangulong Bongbong Marcos ng Department of Budget Management. At 25.7% na bahagi ng Lopez Inc. binili ni Ramon Ang. Si Ramon Ang na may-ari ng ABS-CBN. Parang ganun na yun. Yung kay Gabby Lopez yung binili niya eh. Yan po ang makapaksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan at himay natin ang to. Pero bago ang lahat ng yan, katulad ng nakagawian. Emma Redaha, walang pasok. Malolos Bulacan ayon kay Mayor Christian Natividad today, August 11. O kayong mga taga Malolos Bulacan. Sa Paranaque din, walang pasok. Nag-announce na kagabi si Mayor Edwin Olivares. Classmate na hindi ako pinapansin pag tumatawag ako. Randy Santisas listening. Good morning, Randy Santisas. Santisas, rather. Maridaha, maulang Tuesday morning, Sir Ira, Malolos, Bulacan. Si Emma Redaha yan. Sabi ni Emma Redaha, Lodi Angelo Redaha, nagpapagaling na. Pagaling ka, Angelo Rodi, Lodi Angelo, ha? Ah, namimiss kita. Rick Orasyon, good morning, Sir Ira. Good morning, Rick. Emma Redaha, done, like, and share. Kabandido at kay MRP. Salamat, Emma Redaha. Si Emma Redaha, I'm sorry, Sir Ira. Okay lang yan. Huwag mo lang ulitin yung mga ganong comments. Emma Redaha, araw, ulan, ano ba talaga panahon na to? Tawag dyan, Sham Sham. Oh, yun yung tawag ng mga magulang ko tsaka ng lolo at lola ko. At tsaka nung lolo at lola ko, na nanay na at tatay ng lolo at lola ko. Pukutan ko yung mga yun. Ha? Opo. Ang tawag dyan, Sham Sham. Sham na araw na tuloy-tuloy na pag-ulan. Yun po yung totoong tag-ulan. Peter Nicolevich Rasputin, good umaga, morning. Boss Idol Ira, President Accounted. Good morning, Pedro. Si Maridaha, bukas August 12, walang pasok sa Malolos, Bulacan until Friday, August 14. Bakit? Si Maridaha, hawak mo ang bill. Roxanne Costo, good morning po. Sir Ira V. Panganiban, good morning, Roxanne. Emma... Ferdinand Enriquez, good morning po, sir. Carlo Cabiles, good morning, Sir Idol. Julio M. Trenta, magandang umaga. Grabe, salamat, President Bongbong Marcos, sa 4 peso na rollback sa gasolina at crudo. Grabe, as in the best president ever. Ubo-ubo, nabulunan ka na naman. Ikaw talaga, oo. Diba? Rekorasyon, habang every now and then may baha, the flood gates wouldn't be forgotten. Talagang... Di ba? Oh. Carlito Cabiles, utang na naman, kaawa-awang Pilipinas. Si Menchi Me, blessed morning, Sir Ira P. Pura Dolores, good morning, Sir Ira V. Panganiban. Menchi Me, Tan, always listener, DCRJ, Radyo Bandido. Salamat, Menchi. Pesa Cruz Aguiling, good morning po, from Davao del Sur. Good morning, Teresita. Dekorasyon, yes, sa amin din, Sham Sham, 9 days of successive rain. Yun, tawag doon, kung lumaki kayong Pilipino, alam nyo yun, di ba? Gusto namin yan kasi nakakapaglaro kami sa ilalim ng ulan. Araw-araw, Sham na araw. Eh, wala pang pasok, di ba? So, tuwan-tuwa kami. Jola Torre, good morning, Sir Ira. Good morning, Jola Torre. Kaninang alas 3 ng umaga, isang tropical, yung tropical storm na may international name na Peilu ay namataan, lumayo na. May 3,355 kilometers na lang na siya sa silangang bahagi ng extreme northern Luzon. May taglay pa rin na lakas na hangin na 85 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na aabot sa 105 kilometers per hour. Bumawi ba ito pa silangan, timog silangan, sa bilis sa 25 kilometers per hour o pakanan, kanan pababa. Diba? Ang north kasi taas, ang south baba, ang west kaliwa, ang east kanan. Oh, so, ang east silangan, ang timog south. So, silangan, timog silangan, pababa. 'Di ba? Pag ganoon. 'Yun. 'Di ba? Hindi ito inaasahang papasok sa bansa o makakaapekto sa ating weather patterns. Ang southwest monsoon naman o habagat ang nakakaapekto ngayon sa Luzon. Ang Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ay nakakaranas ng maulang panahon, bunga ng hanging habagat o monsoon rains. Ang Metro Manila, Calabar Zone, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at Camarines Norte naman ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat dahil pa rin sa southwest monsoon. Ang nalalabing bahagi ng Luzon ay magiging bahagi maulap hanggang maulap ang kalangitan na may pulupulong pag-ulan, kulog at kidlat dahil sa habagat. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagi maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan o kulog at kidlat dahil sa localized thunderstorm. Sa araw sumikat kanina, alas 5.41 ng umaga, lulubog mamayang alas 6.21 ng gabi, 40 minutes na. Bumababa, lumiikse, 40 minutes na lamang ang lamang ng liwanag sa dilim. Si Jaime Samoya Bernante, morning Sir Ira, morning MRP. Tuloy ba Sir Ira ang impeachment ngayon? Mukhang tuloy na. Kasi may mga pasok na, hinihintay ko yung announcement ng ano, Senado at saka Kongreso kung may pasok sila ngayon o magkakansela sila. Joey Barbosa Doria, nanonood. Brother Joey, good morning. Rick Rashon, yes, maglalaro kami noon. Walang parol o short. Salbahe ka, Rick Rashon. Mercy Fernandez, maulang morning, Sir Ira P. Good morning, Mercy. Kimura Dolores, papasok na po ang tatlong bagyo dito sa Japan. Kape-kape, Sir Ira V. Pangaliban, ingat kayo dyan, ha? Tatapos lang kayo lindulin na malakas dyan sa Japan, na Kimura Dolores. Iniulat naman ni Pag-asa Administrator Nathaniel Servando, nakatumpas ng halos isang buwang ulan na ang ibinuho sa ilang lugar sa Luzon na sa loob lamang ng siyam na araw, bunsid ng pinagsamang epekto ng habagat, Tropical Storm Luis, Bagyong Maymay at maging ng Bagyong Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Mula August 1 hanggang August 9, umabot sa 1,413 millimeters ang naitalang rainfall sa Baguio City, mas mataas kumpara sa 960 millimeters na normal rainfall para sa buong buwan ng Agosto. Excuse me po. Ibig sabihin, alos isa't kalahating buwan ng normal na ulan ang bumuhos sa naturang lugar sa loob lamang ng siyam na araw. Sa Zambales at Pangasinan, umabot naman sa 957 millimeters ang naitalang ulan na sa ilang monitoring station sa parehong panahon na kumpara sa 929 millimeters na normal rainfall para sa Agosto. Sa Metro Manila naman, umabot sa 501.6 millimeters ang naitalang rainfall sa Science Garden sa Quezon City mula August 1 hanggang 9. Katumbas ito ng halos 90% ng normal rainfall para sa buong buwan ng Agosto sa naturang monitoring station. Ayon si kay Servando, patuloy na nagdudulot ng pag-ulan ng habagat sa malawak na bahagi ng bansa, partikular sa kanlurang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila. Gayunman, inaasahang mababawasan ang mga pag-ulan simula bukas o ngayong araw at unti-unting gagantang panahon sa Miyerkules batay sa forecast ng Pag-asa. Yung mga nagbabantay na exchange rate, ha? Ito, ibigay ko sa inyo. Mukhang stable naman siya ngayon dun sa under 61 pesos. 61 pesos and 81 centavos po ang halaga ng isang dolyar ngayon. Medyo stable siya under 61 pesos. 60 pesos and 81 centavos ang halaga ng US dollar kapag ka po nagpalit kayo ng inyong mga dolyar na pinadala ng inyong mga mahal sa buhay. Sabi ni Kimura Dolores, salamat po Sir Ira V. Panganiban. Sa 8:21 na po na umaga, magkakaroon ng rollback sa presyo ng gasolina, diesel at kerosina ngayong araw ayon sa Department of Energy. Ang magiging bawas presyo ay ang mga sumusunod na presyo. Ang gasolina ay bababa ng 4 pesos and 70 centavos kada litro. Ang diesel ay 4 pesos and 30 centavos kada litro, habang ang kerosina ay 4 pesos and 88 centavos kada litro. Ulitin natin, gasolina bababa 4 pesos 70 centavos kada litro. Diesel bababa 4 pesos 30 centavos kada litro. Kerosina bababa 4 pesos and 88 centavos kada litro. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Belias, ang pag-asa na humupa ang tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran ay isa sa mga dahilan ng pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Dagdag pa niya, nakatulong din ang paglakas ng piso laban sa dolyar, American dollar, upang bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Bababa naman ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong Agosto dahil sa unang bahagi ng 9.5 billion peso refund na iniutos ng Energy Regulatory Commission. Ayon sa Meralco, bababa ang singil ng 0.0428 centavos kada kilowatt hour, kaya ang kabuuang rate ay magiging 14.7833 kada kilowatt hour mula sa 14.8261 kada kilowatt hour noong Hulyo. Parang ang laki-laki, no? Hindi nyo nalang ginawang piso. Katumbas ito na humigit kumulang siyam na pisong bawa sa buwan ng bill ng mga kabahayang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. In 200 kilowatt hour, 500 piso na yun, eh. Di ba? Tapos babawasan mo ng siyam na piso. Parang ang laki-laki. No? Sisimulan ng Meralco ngayong buwan ang pagpapatupad ng refund na katumbas sa ng 51 centimos kada kilowatt hour para sa mga residential customer at ipatutupad ito sa loob ng 6 na buwan. Patay sa desisyon ng ERC noong July 31, inatasan ng Meralco na ibalik ang katumbas na 35 centavos kada kilowatt hour sa mga consumer sa loob ng 6 na buwan bilang hiwalay na item sa kanyang electricity bill. Nagugat ng refund matapos magsumite ang Meralco ng 2 magkahiwalay na aplikasyon para sa refund noong nakarang taon at unang bahagi ng 2026. Malaki pala yung kailangan i-refund, ba't hindi na lang minsanan, ba't inuutay-utay, ba't naaawa kayo dun sa negosyo ng kuryente, eh bilyon-bilyon ang kinikita niyan araw-araw, tapos naaawa kayo dahil sisingilin ninyo na ilang daang milyon. Mabawa naman sila kasi mababawasan sila na ilang daang milyon ngayong buwan. 10 bilyon yung kinita nila eh, wala pang 1 bilyon yung ilang daang milyon eh, tapos sila pa ang kawawa. Kung maintindihan eh, ganyan kayo mag-isip eh. Ganyan kayo mag-isip. Pero pag Pilipinong ordinaryo, di ba, nagtaas ng 10 piso ang gasolina, natin itaas. Kawawa ang Pilipino. Hindi pa namin nadinig yan kahit kailan. Yung huwag natin itaas ang presyo ng gasolina. Kawawa ang milyong-milyong Pilipino. Di namin nadidinig yan pag ordinaryong Pilipino. Pero pagka mga malalaking negosyo, mga oligarko, naku, malulugi sila ng 500 milyon. Huwag nating ibigay lahat. Utay-utayin natin, hatiin natin ang 12 buwan. Kawawa naman sila. 10 bilyon lang yung kinita nila eh. Mababawasan ng 500 milyon. Tandaan ho ninyo ha, ito, papaliwanag ko sa inyo ha. Pag sinabi ng kumpanya, limbawa isang malaking conglomerate, nag-announce sila ng kanilang kinita, sabi nila, kami ay kumita ng 20% mas maliit kaysa kinita namin last year. Ang assumption at ang pinalalabas nila, nalugi sila, hindi ho sila nalugi. Ang ibig sabihin ho nun, kung kumita sila ng 100 milyon nung nakaraang taon, 80 milyones na lang ang kinita nila ngayong taon. Umita pa rin sila. Kaya lang nabawasan lang ng 20%. Yun ho ang ibig sabihin nun. Diba? Yun ho ang ibig sabihin nun. Pag sinabi nilang, we made 20% less than our revenues last year. Hindi ho ibig sabihin nun, nalugi sila. Ang ibig sabihin nun, nabawasan ng 20% yung kinita nila last year sa kinita nila this year. Kung ang kinita nga nila nung isang taon ay 100 million, 80 million na lang kinita nila ngayong taon. Pero kumita pa rin sila. 80 million nga lang, hindi 100 million. Bawasan ng 20 million. Di ba nakakatuwa? Nagumpisa na ang ombudsman sa pag-inspeksyon sa flood sa Cebu. Sunod Mindanao, isama kaya niya ang Luzon o sabihin ni ombudsman, walang baha sa Luzon. Binding or bending the truth. Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City. Done, like, and share. Salamat, Mark. Ping Barbosa, good morning, sir. Good morning, Kuya Ping. Tatay Strauss Fernandez, maayong buntag by Ira. Ilang linggo pa lang nakaraan, marami siya nabanggit noong SONA. Pinapact-check na ang kalikasan at katotohanan sa kapeligiran. Yun ang masakit na katotohanan. Alas 8:26 na po ng umaga. Bago tayo magpatuloy, narito po muna ang isang report. Senador Legarda ay sinusulong ang dagdag bayad at proteksyon sa mga manggagawa sa panahon ng kalamidad. May ulat si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
1: Nananawagan si Senadora Lauren Legarda na mas matibay na proteksyon para sa mga manggagawang patuloy na bumubuhay sa ekonomiya sa gitna ng kalamidad. Iginiti Legarda ang pangangailangan na makatarong ang kompensasyon, ligtas na kondisyon sa trabaho at sapat na suporta sa dagdag na panganib at gastos ng kanilang dinaranas. Tinutukoy ni Legarda ang mga manggagawa sa transportasyon, supply ng pagkain, kalusugan, utilities, media, retail, construction, agricultural, edukasyon, pampublikong serbisyo at iba pang sektor na patuloy na nagtatrabaho kahit sa gitna ng matinding bagyo at abala sa transportasyon. Nauna nang inihain ni Legarda ang Senate Bill No. 520 o Calamity Work Compensation Act na magbibigay ng karagdagang 30% ng arawang sahod sa mga empleyadong privado na kinakailamang mag-report on-site sa panahon ng Signal No. 3, No. 4 o No. 5 o katumbas na antas ng kalamidad. Layunin itong kilalanin ng dagdag na pasanin na mga manggagawa gaya ng limitadong transportasyon, mas mataas na pamasahe, hirap sa pagkain at pangunahing pangangailangan at mas matinding panganib sa kaligtasan. Nilinaw ni Legarda na hindi hinikayat ng panukala ang mga manggagawa na isugal ang kanilang buhay at hindi rin ito pinapalitan ng hazard pay o iba pang benepisyong nakasaad sa batas. Pinahintulutan din ng panukala mga employer na magpatupad ng Calamity Work Contingency Plan kapalit ng kompensasyon kung aprobado ng Department of Labor and Employment at sang-ayon ang kinatawan ng mga manggagawa. Maaari itong mga maglaman ng mga pamamaraan tulad ng ligtas na transportasyon, pagkain, pansamantalang tirahan at mga hakbang para sa kaligtasan sa trabaho. Iginitiligan na nung kinakailangan pumasok ang manggagawa sa gitna ng bagyo o baha upang mapanatiling bukas ang operasyon at may pagpatuloy ang serbisyo na rapat lamang nakilala nila at tumbasan ang dagdag na panganib at gastos na ipinapasan sa kanya at dapat may kakibat itong makatarong ang dagdag na kompensasyon at sapat na proteksyon. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado. Sabi ni Eric Orasyon, ang sabi ni Spok ICC, nakapansin-pansin daw na wala na daw masyadong baha sa Metro Manila. Ano? Dami-daming video eh. Tapos yung ginagawa nila, fake niyan, fake. Kaya naman oh, live nga yung karamihan eh. Diba, kitang-kita nga natin yung baha dun sa ano eh. Dun sa busway eh, diba? Wak-wak nga yung bagong kalalatag ninyong isang bilyong halaga ng semento sa busway eh. Tapos sabihin nyo walang baha. Diba, intellectual dishonesty talaga eh. Sir Shirley Uyang, good morning Sir Ira. Good morning Shirley. Si Eric Orasyon, si Ambassador Romualdez ay sinalubong ng protesta sa Amerika at pinaratangan ng pagbenta ng Pilipinas kapalit ng pagtatayo ng Pax Silica. Sakit. Pagbabalik ang Morning Report Pilipinas, pagkatapos ay ilang mahalagang paalala, ang oras po natin, alas 8:30 na po ng umaga.
2: Radyo Bandido News Flash Report.
1: Isinusulong ni Senador Robin Padilla ang panukalang maharap sa mas mabigat na parusa ang mga kawanin ng gobyerno na sadyang nagsisinungaling o nagpapakita ng gawagawang ebidensya sa mga pagdinig ng Kongreso dahil ang maling impormasyon ay maaaring makaapekto sa fact-finding at law-making function ng Kongreso. Ito ang layunin ng Senate Bill No. 610 na inihain ni Padilla, ang panukalang Fruitful Congressional Inquiry Act. Binigyan din ni Padilla ng public office ay public at dapat manindigan sa mas mataas na pamantayan ng katotohanan at pananagutan ang mga opisyal at kawainan ng gobyerno, lalo na kapag humaharap sa Kongreso. Aniya umaasa ang Kongreso sa makatotohanan at tumpak na impormasyon sa paggawa ng mga batas at sa pagganap ng oversight function nito. Iginiti Padilla na kapag nagsisinungaling o gumagawa ng peking ebidensya ang isang kawanin ng gobyerno sa harap ng Kongreso, hindi lamang ang mga mambabatas ang nalilinlang, ang taong bayan mismo ang nalilinlang dito. Sa ilalim ng Senate Bill No. 610, ang mga kawanin ng gobyerno na sadyang magbibigay ng hindi totoo na pahayag o maghahain ng gawagawang ebidensya sa harap ng Kongreso na may kinalaman sa mga material facts sa mga investigasyon tungkol sa mga itinakdang seryosong krimen ay maaaring mahatulan ng 10 taon pagkakakulong. Tataas naman sa 20 taon pagkakakulong at parusa kung ang lumabag kabilang itong mga itinakdang ayensya, kabilang itong AFP, PNP, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management Penology, BUCOR, National Bureau of Investigation, PDEA, Bureau of Immigration, at itong Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs. Sa parehong kaso, nakasaad din sa panukala ang multa na hanggang 3 milyong piso at perpetual absolute disqualification sa paghawak ng anumang appointive o elective government position. Nakasaad din dito yung mga restriction sa pagiging eligible para sa executive clemency. Ayon kay Padilla, bagamat may mga umiiral ng batas na nagpaparusa sa perjury at false testimony, kailangan na mas matibay na deterrent kapag ang mga kawaninang gobyerno nagbibigay ng maling testimonya sa mga pagdinig ng Kongreso dahil nga sa maring epekto nito sa paggawa ng batas, oversight at public interest. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways na agad natapusin ang Las Piñas Spillway Project. Sa pag-inspeksyon ni Pangulong Marcos sa trailer pump sa Las Piñas City, sinabi nito na kinakailangan na madaliin ang proyekto para makadaloy ang tubig. Utos ni Pangulong Marcos sa DPWH, balikan ang plano at baguhin kung may kinakailangan na baguhin. Sabi ni Pangulong Marcos, hindi na mataas ang tubig baha ngayon sa ilang lugar sa Metro Manila dahil naging epektibo ang dredging sa mga ilog at iba pang daluyan ng tubig. Ikinadistimaya naman ng Pangulo na marami pa ring basura ang naaanod sa baha. Kaya pakiusap ni Pangulong Marcos sa mga local government units at sa publiko, huwag magtapo ng basura sa mga kanal at makipagtulungan sa gobyerno para makaiwas sa matinding pagbaha. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Nagain ng panukalang batas ito si Senador Francis Kiko pangilinan para gawing batas at gawing permanente ang programang walang gutom ng gobyerno bilang mas malinaw at mas matibay na pambansang tugon sa laganap na gutom, kawalan ng sapat na pagkain at malnutrisyon. Inihain ni pangilinan ng Senate Bill No. 2379 o tatawaging Walang Gutom Act 2026 upang magkaroon ng mas matibay na legal na basehan ang walang gutom program ng gobyerno kasalukuyan nakadepende lang sa mga executive at administrative insurance at hindi sa mismong batas. Ayon sa mga batas na matagal ng nagapagtaguyod ng food security, kinikilala ng panukala na ang gutom ay hindi lamang problema ng sambayanan kundi pambansang isyu na nangangailangan ng buong pamahalaang solusyon. Ayon kay Pangilinan, kahit anong progreso at tagumpay ang matatamasan natin in terms of economic figures, wala itong kwenta kapag gutom ang ating mga kababayan, lalo na itong mga kabataan sa eskwelahan. Sinabi ng senador na ang pag-institutionalisa ng programa ay makakatulong para matiyak na hindi lang pansamantala o panandalian ang tulong sa mga pamilyang kulang sa pagkain. Sa ilalim ng panukala ni Pangilinan, magbibigay ang walang gutom program ng targeted food assistance sa mga vulnerable at food insecure ng sambayanan habang pinatatatag din ang ugnaya sa mga lokal na magsasaka at pangisda. Aniya, may dalawang layunin ng programa: mabigyan ng pagkain ng mga pamilyang Pinoy na pinakakailanganan at matiyak din na nakakarating ang suporta ng gobyerno sa mga magsasaka at pangisdang siyang nagpo-produce ng pagkain, partikular na kasaad sa panukala na dapat nakaugnay ang walang gutom program sa mga programa ng Department of Agriculture tulad ng mga Kadiwa Outlet at Food for School Program. Nakapaloob din dito yung Agriculture at Supply Chain Linkages para diretsyong kumuha ng pagkain mula sa mga lokal na magsasaka at mangisda. Si Pangilinan mismo ang may akda na tumulong na may pasa itong sagip sa kaak noong 2019 na nagpapaintulot sa mga national government agencies at local government unit na bumili ng pagkain direkta mula sa mga akreditadong farmers at fisher for cooperatives nang walang public bidding. Ako si Jojo Sika, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Bukod sa kapakanan ng taong bayan, pinatututukan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay bagong Health Secretary Edwin Mercado ang kapakanan ng mga health workers sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kung anuman ang kinakailangan ng mga health workers ay dapat na atupagin ito ng bagong kalihim. Obligasyon niya ng pamahalaan na bayaran ng tama ang mga health workers. Sabi ni Castro, kung anuman ang nakasaad sa mga benepisyo ng mga health workers ay dapat na ibigay ito sa lalong madaling panahon. Matatandaan na hanggang ngayon, hindi pa naibibigay ang bonus ng mga health workers simula noong 2021. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

sa 14 na araw ng paglilitis ng impeachment court kay Vice President Sara Duterte ukol sa umano'y maling paglustay ng confidential intelligence plan ng Office of the Vice President at ng Department of Education ng kalihim ng kagawaran si Vice President Sara Duterte Carpio, lumabas na may ilang kaapelyido ng mga mababatas at dating mababatas ang nakinabang o tumanggap mula sa pondo ng confidential plan sa pagtatanong ni Prosecutor Panel Attorney Luan sa naturang paglilitis

0: Bas din ang pangalan ng isang Jose Jokno Jr. na tumanggap ng 120,000 pesos matapos magbigay ng impormasyon. Isang Dayan Mapul Lapid na tumanggap ng halagang 150,000 pesos na bumili at nagrenta ng supply materials at equipment para sa confidential operation. At isang John A. Lapi Jr. na tumanggap ng 350,000 pesos mula sa confidential fund si BP Sara para sa pagbili at pagrenta ng supplies materials at equipment para sa confidential operation at pagbili ng medical at pagkain.
1: P-1-8-1220. Kamag-anak naman to ni Senator Risa Ontiveros. Clarice Ontiveros, please read the amount.
2: This is to acknowledge receipt of the amount of 500,000 for the purchase or rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations, open and close parenthesis, purchase of provision of medical and food aid.
0: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Tiniyak na nga palasyo ng Malacañang nagagamitin ng tama ng Pilipinas ang $600 million grant ng Amerika sa Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, base sa kanyang pakikipag-ugnayan kay Finance Secretary Frederick Go, ilalaan ang naturang pondo para suportahan ang mga programa ng Department of Health, partikular na sa Human Immunodeficiency Virus o HIV, Tuberculosis o TB, Neglected Tropical Diseases at Maternal, Newborn and Child Health, sabi ni Castro sa ilalim ng Strategic Objective Agreement for Integrated and Sustainable Health System. Tatlong mahalagang resulta ang tututukan ng Pilipinas at Amerika. Ito ay ang pagpapalakas sa disease surveillance, detection at outbreak response. Pangalawa, ang integration ng health service delivery across disease programs. At pangatlo, ang pagpapalakas sa domestic capacity para mapondohan at ma-manage ng maayos ang health sector. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Kinastigo ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Jesus Cordero mga abogado ni Vice President Sara Duterte dahil sa umano'y hindi pagsagot sa ilang ulit na pakiusap ng prosecution panel na makipagpulong para sa paghimbingin nga ito mga dokumentong iharap bilang ebidensya sa impeachment trial. Kasabay nito, inutusan ni Cordero ang defense team na isumite na lamang sa impeachment court ang kanilang mga naunang minarkang ebidensya upang masuri ng mga senador na nagsisilbing hukom. Sinabi ni Cordero kay prosecution lawyer attorney Lorna Capunan na maaaring ginosya ng mga abogado ni Duterte. Hiniling naman niya sa mga abogado ng vice presidente na bigyan ng korte ng kopya ng mga ebidensya minarkahan noong pre-trial. Ayon kay Cordero, salib na magkaroon pa ng pulong ang dalawang panig, maaari nang isumite ng depensa ang mga dokumento upang ang impeachment court at ang bawat senator judges na mismo magambing at magsuri sa mga ito. Nauna nang iniutos ng impeachment court na magpulong ang prosecution at defense noong Huwebes o Biyernes ng nakaraang linggo upang magkasundo kung alin sa mga dokumento hawak nila ang tunay at maring tanggapin bilang ebidensya. Pero ayon kay Capunan, hindi umano tumugon agad ang defense team sa kanilang mga mensahe para may takda ang pulong. Aniya noong Martes pa sila nagpadala ng mensahe, nagtanong kung kailan maaaring magpulong, Huwebes ba o Biyernes, pero wala silang natanggap na sagot mula sa defense panel. Pagsapit lamang umano ng pagtatapos ng office hours noong Huwebes, tumugon ng defense team at sinabing available sila sa August 14. Iginiti Capunan na malinaw ang naunang direktiba ni Cordero na dapat idaos ang pulong noong Huwebes o Biyernes ng nakaraang linggo. Tinawag niya itong bad faith dahil aniya malinaw na nagbigay ng tiyak na petsa ang presiding officer para sa pagpupulong ng dalawang panig.
1: Said that, the chair notes, because the chair also inquired,

0: that given what happened in the pre-trial, wherein the copies of the exhibits marked by the respondent, no copies were retained by the court. So the chair would like to request the counsels for respondent to kindly furnish the court with a copy of the marked evidence, pieces of evidence during pre-trial, kasi apparently meron kaming pre-marked pieces of evidence from the prosecution, but not all the pre-marked pieces of evidence.
1: Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya. Nagain itong si Senador Arisa Ontiveros ng resolusyon na humiling na investigasyon ng Senado sa provisional understanding o pansamantalang kasunduan sa pagitan ng pamahalaang Pilipinas sa China kaugnay ng mga resupply mission sa Ayungin Shoal sa kabila ng patuloy na agresyon ng China sa West Philippine Sea. Duda si Ontiveros kung gumagana ba ang naturang kasunduan dahil papatuloy pa rin ang pananakit sa ating mga sundalo at pangharas sa mga isda at Philippine Coast Guard. Aniya mukhang hindi nakikinabang ang Pilipinas sa nasabing kasunduan. Sa proposed Senate Resolution 589, binanggit ni Ontiveros ang sunod-sunod na insidente na nagpapaduda sa bisa ng kasunduan. Kabilang ang sagupaan noong June 2024 na ikinaputo na nilalaki ng isang Pilipino sailor, ang insidente noong March 2026 kung saan itinutok ang fire control radar sa Philippine Navy Frigate ng BRP Miguel Malbar at yung pag-atake noong July 2026 sa Ayungin kung saan pinukpok ng kahoy na baton ang isang Philippine Navy personnel na kinakailangan ito i-medical evacuation ayon sa Department of Foreign Affairs, layunin ng kasunduan na maiwasan. Ang maling kalkulasyon sa mamisyon ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre at hindi nito hinihingi na humingi ng pahintulot ang Armed Forces of the Philippines sa China o pahintulutang sumakay ang mga Chino sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Pero sinabi naman ni Defense Secretary Gilberto Chedoro na wala umanong ganoong kasunduan. Nais na linawi ni Senador Ontiveros ang magkasulungat na pahayag ng DFA at ng DND dahil sa sinasabi ng DFA mayroon aniyang kasunduan at sinabi naman ni DND Secretary Gibo Chedoro ay walang kasunduan. Dagdag pa ng senadora na dapat ang kasunduan ito ay nagpapakalma sa ating mga karagatan pero patuloy na umuwi ang ating mga sundalo na sugatan. Binanggit din sa resolution ng Ontiveros ang garantya ng konstitusyon sa full public disclosure ng mga transaksyon ng gobyerno na may kinalaman sa public interest, lalo na ang mga may epekto sa jurisdiction sa maritime zone ng bansa, sovereign right at sa mga kaligtasan ng mga tauhang Pilipino. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya. Sinaluduhan at pinuri ni Senator Erwin Tulfo ang bayani at nasawing PDEA agent sa isinagawang bypass operation sa barangay Paniongan, Bungaw, Tawi-Tawi na si PDEA Intelligence Officer 1 and Perny Jim Dayag. Ayon kay Senator Erwin, ang nasawing si Dayag ay isang magiting na 29 years old PDEA agent mula sa Baguio City. Sa nasabing engkwentro, sugatan din ang tatlong miyembro at ang commander ng 4th Marine Battalion Landing Team. Sinabi ni Senator Erwin na mahalaga ang naging tungkulin ni Agent Dayag sa pagpigil sa isang malawakang operasyon ng pagpapakalat na illegal droga kung saan nailigtas ng operasyon di lamang ang Tawi-Tawi kundi ang buong bansa mula sa ipinagbabawal na droga. Aniya isang snappy salute kay Agent Dayag at sa lahat ng PDEA agent. Tinitiyak ni Senator Erwin ang patuloy niyang suporta sa pagsusulong ng Magna Carta o PDEA officers and personnel. Iginit ng senador ng PDEA ang pumoprotekta sa bayan laban sa illegal na droga at itutuloy nitong si Senator Erwin ang laban para sa pagpupugay sa kanilang serbisyo, proteksyon sa buhay at seguridad ng kanilang pamilya. Ako si Jojo Sika, nagulat para sa DCRJ Radyo Bantilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
3: Alas 8:33 sa po ng umaga. Nagbabalik inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Huwag ninyong kalimutan ang ating mga social media channel, Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang po ang keywords, DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Nakita niyo na kami. Please like, follow, share, subscribe. Click niyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong report, ang inyong Morning Report, Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa balitaan. Ni Luz Papa, sabi ni Ante, mabilis na daw nag-subside ngayon ng baha dahil kay BBM. Ay nako. Charlie Yuyang, anyari sa naging maginang Legarda, kaso is just around the corner o kaso is coming to town kaya nag-abroad? Hindi ko pa natatanong si Madam Loren. Pag nakausap ko, sabihin ko sa inyo. Teka, tinalaga ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. si PhilHealth President Edwin Mercado. Class 79 to. Bilang bagong kalihim ng Department of Health, DOH. Ito ang kinumpirma ni Communication Undersecretary Claire Castro kahapon. Papalitan ito sa pwesto si Dr. Jose Briggs Pohal Jr., class 80 naman to. Nauna nang naitalaga sa pwesto nitong Hulyo labang. Ayon kay Castro, una na nagsilbing president at CEO ng iba't ibang ospital mula 2000 hanggang 2016. Itong si Mercado, habang magsisilbi namang acting president ng PhilHealth si Dr. Beverly Lorraine Ho, ang kasalukuyang chief health officer ng Ayala Healthcare Holdings Incorporated. Una na rin itong nagsilbi bilang ASEC sa DOH noong 2023-2024 at USEC noong 2022. Huwag na yan ang balitang yan, yung bagong DOH secretary at PhilHealth president. Manunumpa ngayong araw kay Pangulong Marcos. Yung class 80, pinalitan ng class 79. Kilala ko pareho to. Si Choryu, mula sa Palacio ng Malacanang. Good morning, Chona.
4: Good morning, Sir Ira. Dapat pala, dumikit ako sa iyo kung mga kaibigan mo to. Eto, manunumpa na ngayong araw kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si bagong Health Secretary Edwin Mercado. Ito matapos talaga si Mercado bilang kalihim ng Department of Health kapalit ni Briggs Pujalte. Manunumpa rin kay Pangulong Marcos ang bagong talagang PhilHealth President na si Dr. Beverly Lorraine Ho. Gagawin yung oath-taking ng dalawa dito sa loob ng Palasyo ng Malacañang. Pagkatapos nito, magtutungo naman si Pangulong Marcos sa Las Piñas para bisitahin yung mga nabaha sa Las Piñas, bunsod ng magkasunod na bagyo at habagat. Kukumustahin ng Pangulo ang mga pamilyang naapektuhan ng sama ng panahon. Pero bago sumadya sa mga evacuation center, una munang pupuntahan ni Pangulong Marcos yung Alido Bridge sa Sapote. Ito ay para inspeksyonin yung high vacuum self-priming drainage trailer pump. Ito ay isang malaking mobile water pump na pwedeng hatakin ng sasakyan at gamitin sa paghigop ng baha o emergency drainage. Mula Sapote ay didiretso si Pangulong Marcos sa Verdan Covered Port sa Pamplona 3 sa Las Piñas para bisitahin yung mga naapektuhan ng bagyo. Pagkatapos nito, hindi pa rin tapos yung kanyang araw. Mamayang hapon, ang Pangulo ay dadalo sa 68th Philippine Army Change of Command sa Fort Andres Bonifacio sa Taguig City. Yun ang schedule ngayong araw ni Pangulong Marcos. Wala pa sinasabi kung may press briefing ngayong araw si Palace Press Officer Claire Castro kasi dapat meron sana ngayon yung Department of Budget para sa NEP, National Expenditure Program, talakayin sana itong 7.2 trillion pesos. Pero hindi na matutuloy dahil pupunta na sila doon sa Congress para mag-submit.
3: Yun. Pupunta siya rito sa Las Piñas.
4: Mm-hmm.
3: Hindi niya sisilipin yung sukat? Yung SM sukat?
4: Parang na, wala sa itinerary ngayong araw ni Pangulong Marcos.
3: Hindi niya sisilipin kasi dating ilog yun eh. Kaya pag bumuulan ng ganito kalakas, pa makikita mo yung video, punong-puno ng tubig yung buong ilalim ng SM Sukat. Kasi pinatok nila sa ilog yun eh.
4: Ayun.
3: Diba? So, dati, nung bata ako, asinan yun eh. Alam mo yun, doon gumagawa ng asin.
4: Mga anong taong itong pinag-usapan natin nung bata ka?
3: Mga 70s, 80s, ganun. Sige, pagtawanan mo ako, walang niya ka. Sige, sige, bastusin mo ako. Yung mga 70s, 80s. Asinan yan! Yung karyang yan kasi, dyan umaakyat yung dag, yung tubig ng Manila Bay. Maalat yun eh. Tapos, pag nag-recede, maiiwan yung asin. Tapos kakaskasin yun, di ba? Actually, dyan sa Las Piñas, at saka dyan sa Sukat, balak idaan yung culvert na magmumula Laguna de Bay, tapos kakabit sa Manila Bay. Kasi dati may ilog na nagkakabit yan. Pero nung nauso yung suburbs dito sa Metro Manila, nilagay dito sa Southern Metro Manila, Paranaque, Las Piñas, Alabang, Muntinlupa, natabunan yung ano niyan, yung maliit na ilog nung araw na yan na nagkakabit ng Manila Bay tsaka Laguna de Bay. Dati hindi bumabaha sa Paranaque kasi nasa taas kami namang Laguna de Bay. Paano ka babaha kung ang nasa ibaba mo yung lawa, di ba? Siyempre naturally ang tubig pupunta dun sa mababa. Kaso nga tinambakan nila ng ano yung daanan ng tubig. So hindi na makalabas pasok ng kasi laba ang ano eh. Pinagpapaliwanag tuloy ako ng geography. Kasi matas mas mataas yung Manila Bay. Halos mas medyo mataas ang konti ang Manila Bay sa Laguna de Bay. 'Di ba? Kasi yung Manila nga mas mababa sa Laguna de Bay yan eh. 'Di ba? Kaya nagbabaha diyan eh. Ang nangyayari diyan, pag high tide sa Manila Bay, ang labasan niya para hindi magbaha sa Maynila, papasok ng Laguna de Bay nung araw. Tataas yung tubig sa Laguna de Bay. Kaya yung Pateros at saka yung Tagig laging binabaha nung araw. Pati Marikina, di ba? Pati Kainta. Yan yung mga binabaha nung araw eh. Kasi pag nag-high tide ang Manila Bay. Ayaw nila ituloy. Nung panahon ni Noy-Noy, sabi nila, korap yan. Tigil natin yung anti-flood control. So hanggang ngayon, flood control pa rin ang pinag-uusapan natin. Di ba?
4: That's a problem.
3: Meanwhile, yung maganda mong 4x4 na SUV, pinalungoy mo na naman kahapon.
4: Tinuong sa baha.
3: Oh, nag-swimming ka na naman kahapon. Ano?
4: No, wala, kasi talanganin kahapon kung sarado o bukas yung dito sa Malacanang.
3: Oo, so kailangan mo sumilip, di ba? So lumusong ka na naman. Ako, hindi na ako lumusong. Delikado yung bago ko sa sakyan. Eh.
4: Pero bago sa amin sa Valenzuela na eto, hindi ako sanay, walang baha na naranasan.
3: Oo, nagulat ako na Botas at saka Valenzuela, maayos. Yung mga mayor nyo dyan, ha? Bilib ako sa mga mayor nyo dyan, ha? Hindi national government yan. Maniwala ka, hindi national government yan.
4: Kasi nung Sabado at Linggo, pagkalakas-lakas ng buhos, nag-check na ako sa Facebook, aba, wala akong makitang baha sa Tulian Rivers sa may Karuhan.
3: Ramon ang yan. Ramon ang. Di ba? Ramon ang yan. Pag Tulyahan River Project ni Ramon ang yan.
4: Nakakapalang baha sa Valenzuela. Doon sa area ko, hindi ko lang alam kung ilang sa ibang part ng Valenzuela. Pero yung usual po na dinadaanan na laging baha sa may pagawaan ng beer, alam niyo yan? Pero ngayon, wala.
3: Yun nga, sabi ko, pati yung area na kumukonekta dyan sa Quezon City, na dati laging lubog sa baha, walang baha.
4: Diba? Oo.
3: So, Ramon Ang, tsaka mayor ng Valenzuela. Okay. Alam mo, paminsan-minsan, pasalamatan natin yung nagtatrabaho. Wag tayong puro wag tayong puro paninita eh. Diba? Pag may kanilang maganda, pasalamatan naman natin, di ba? Para gumawa pa ulit ng maganda. Kasi baka kaya hindi na gumagawa ng maganda, tira lang tayo ng tira eh. Di ba? Baka naiinis na eh.
4: Totoo.
3: Siyempre, mayor ng Valenzuela ngayon. Gatchalian din yun eh, di ba?
4: Mayor Wes Gatchalian.
3: Sabi ko na eh. Wes! Kumusta mo ako kay Raymond Burgos, ha? Sige, tignan natin kung anong gagawin ng palasyo na naman ngayong araw. Ang dami nagre-reklamo tungkol sa baha.
4: Wala pa pang sinasabi kung may palace press briefing ngayong araw.
3: Sabi ni Auntie Claire, wala daw baha masyado eh. Ewan ko kung saan niya nakukuha yung...
4: Amen, ewan ko sa ibang part. Pero may mga nakikita akong may mga lubog na baha hanggang bewang, hanggang dibdib.
3: Yung... Wala raw ba sa Metro Manila, binakbak nga ng baha yung 1 billion peso na bagong latag nilang semento sa EDSA eh. Walang baha. Hindi talaga, ang ayoko sa kasi yung intellectual dishonesty. Aminin nyo na lang pag mali, di ba? Huwag na.
4: Baka gusto nilang sabihin, wala nang pagbaha na hanggang tao. Hanggang ano na lang, bewang.
3: Hanggang baba daw eh. Nikolaya at pag nakabaliktad, di ba? Maria itong mga taon. Salamat, Chona. Good morning.
4: Magandang umaga. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Si Chona Yu, nasa palasyo ng Malacanang. Sipag! Diyos ko! Oh, ako pwede mabasa. Dadami pa ako. Alas 8.44 na po ng umaga. Sabi ni Shirley Uyang, BBM, galaw-galaw, pag may time, makipag-briefing ka na kay Habagat. Rekorasyon sa SM Sukat o dating Paranaque Fire Station. Oh, yan yon, yan yon. May creek dyan na parang mini zigzag road yan dati. Ngunit pinatay ang creek for the SM structure. Yun nga yung sinasabi ko. Yung creek na yan, nakakabit yan sa Manila Bay. Tapos tumatago siya ng Laguna Bay. Mark Mallorca, let's give credit where credit is due. Salamat Ramong Ang at Mayor Wes Gatchalian. Si Joy Belmonte na rin kasi nagtrabaho din siya dun sa bahaging yun ng Quezon City. Thank you na rin tayo kay Joy Belmonte. Mayor Joy, kumusta ka na? Hindi na ako dyan nakatira sa'yo eh. Pasensya ka na ha. Iniulat ng Office of Civil Defense o OCD na 12 katao ang patay. 8 nawawala at 11 nasugatan dahil sa pinagsama epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni OCD Assistant Secretary Lawrence Mina na sa mga naitalang pagkamatay, 2 mula sa Benguet at 3 sa Rizal. Karamihan sa mga biktima ay nasawi dahil sa landslide at pagbagsak ng mga puno. Pati rin sa update ng OCD, umabot na sa 384,520 pamilya o 1.31 milyong individual ang apektado na ng sama ng panahon. Nasa 58,650 katao mula sa 16,130 pamilya ang kasalukuyang nasa 624 na evacuation centers habang 39,290 katao mula sa 11,360 pamilya ang tinutulungan sa labas sa evacuation centers. Nakapagtala rin ng 367 nasirang bahay kabilang ang 27 totally damaged at 340 partially damaged. Patuloy ang validation ng mga ulat sa mga apektadong lugar. Yan, naka na naman. Ha?

Dagat din naman ang Office of the Vice President na agarang relief assistance sa mahigit 4,000 pamilya na naapektuhan ng pagbaha dulot ng habagat sa Ilocos Norte. Mula Agosto 3 hanggang Agosto 7, nagsagawa ng Disaster Relief Operations ang Office of the Vice President Disaster Operations Center upang tulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng enhanced Southwest Monsoon o habagat at Tropical Cyclone Quiapo na mahagi ang UVP ng tulong sa halos 1,200 pamilya sa Pauay, 1,330 pamilya sa Batac City at 1,500 pamilya sa Dingras. Isinagawa ang operasyon habang nakakaranas ang malalakas na ulan at pagbaha ang ilang bahagi ng Ilocos Norte. Ayon sa Office of the Vice President, bahagi ito ng kanilang patuloy na disaster response efforts upang magbigay na agarang tulong sa mga Pilipino apektado ng kalamidad. Patuloy pa rin nagpapatupad ang OVP ng mga relief operations sa iba't ibang lugar na tinamaan ng kalamidad upang makapagbigay na agarang suporta sa mga apektadong komunidad.

0: Toryo, maingay yung aso ko. Palaki ang ginampanan ng Opland kontrabahat ng pamahalaan sa pagiging passable ng mga kalsada sa Metro Manila sa kabila ng volume ng tubig na ibinuhos ng pinagsama-samang epekto ng Luis, Maymay at Habagat. Sinabi ng PAGASA na halos katumbas sa isang buong pag-ulan ang ibinuhos sa sama ng loob na panahon na sa loob lamang ng 10 na araw. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na kung dati maraming lugar na nakalubog sa baha, matapos ang sunod-sunod na araw ng pag-ulan, sa kasalukuyan anya, hindi masyadong nakaranas ng malawak ang pagbasa sa NCR katulad ng sa Camanapa area. Pati anya ang pangunahing lansangan sa Metro Manila na nananatiling passable. Sabi ni Artes, patuloy nilang dinedrain ang waterway sa rehiyon upang lumaki pa ang carrying capacity ng mga ito, bumilis ang daloy ng tubig at matiwasan ang pagtaas ng tubig baha. Hanggang hindi nakikita naman ang taong bayan na makukulong ang tunay na utak at pagbabalik ng nakulimbat na pondo, hindi mawawala ang galit sa issue ng flood control, giti Senador Panfilo Ping Lacson. Sinabi ni Lacson na muling nag-ibayo ang galit ng publiko sa issue kasunod ng pagbaha sa ilang bahagi ng bansa matapos ang malalakas na pag-ulan, dulot ng bagyo at habagat. Mula nung nakaraang linggo, naka-apekto ang malalakas na habagat sa ilang bahagi ng bansa na nagbunsod ng suspensyon ng klase at trabaho. Libo-libong pamilya napilitan lumikas sa kanilang mga tahanan dahil sa pagbaha. Sa dalawang privilege speech noong Agosto at Setyembre, idinetalye ni Lacson ang lawak ng korupsyon sa likod ng mga maanomalyang flood control project sa Bulacan at Mindoro bukod sa iba pang lugar. Pinamunuan din niya ang mga pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa issue kung saan nakatulong ang mga ebidensyang nakalap sa pagbuo ng mga kaso laban sa mga sangkot. Pero wala ka pa rin bitin yung ginawa mo, boss .
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Philippine Ballet Theater would like to invite you to watch Andres KKK, the opening of our 40th season. Catch us at the Rockwell Proscenium Theater this August 22, 3 p.m. and 7 p.m., and August 23, 3 p.m. See you there!
3: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
4: BBC News with Govinda Gill. The number of people killed by a large earthquake that struck Colombia on Monday has risen to more than 130. Many others are missing. Rescuers in the city of Cali and Pereira are trying to reach those trapped under rubble. Ukraine and Russia have continued striking each other overnight. Ukrainian officials say six people were killed in the city of Zaporizhia and in Voronezh in southern Russia. Warehouses belonging to the online retailer Wildberries were struck by Ukraine. Hungary's parliament meets today to elect a new head of state after the removal of the previous president, who was close to the former Prime Minister Viktor Orban. Andrés Baca, a former judge, is the only candidate. Libya's National Oil Corporation says efforts are continuing to put out a fire at a large petrol tank west of Tripoli. Officials say the site was targeted by unknown attackers. Chinese police are warning single men about the danger of matchmaking scams. Fake agencies promising quick marriages are taking advantage of China's gender imbalance. US media say President Trump left a NATO summit in Turkey last month on a secret military flight when the White House said he was flying on Air Force One. The trick was reportedly prompted by an Iranian assassination threat. New figures show England is on track to becoming one of the first countries to eliminate hepatitis C. The virus, which attacks the liver, is spread through contact with infected blood. Australia's Prime Minister has rejected calls to apologise for comments about a gift from his Japanese counterpart Sanae Takaichi. On a podcast, Anthony Albanese said she'd given him a couple of melons and gestured towards his chest after the host made a sexualised joke. That's the latest BBC News.
5: The World in 2 minutes at 7:30 GMT.
6: You're listening to the news from the BBC.
7: Radio Bandido, 8:10 AM.
0: Layunin itong gawing mas kapakinabang ang bawat pisong pampublikong pondo sa pamamagitan ng mas mahusay na serbisyo at mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Samantala, ngayong araw ay formal lang isusumite ang NEP sa Kongreso bilang susunod na hakbang sa proseso ng pambansang budget. Pinupuntahan pinumpirma naman ni Public Works sa Secretary Vince Dison na isasama na sa 2027 budget ang mga proyekto para sa flood management at flood mitigation. Layunin nito mapalakas ang mga hakbang laban sa pagbaha sa iba't ibang lugar. Inaasahang maglalabas pa ang DPWH sa mga karagdagang ulat sa mga susunod na araw. Sinabi ni Dison na prioridad ng naturang budget ang pagpapatupad ng mga flood control master plan at pagkukumpuni sa mga nasirang flood mitigation projects. Sinabi ni Dison, kabilang din sa prioridad ang pagpapahusay ng flood control systems sa mga urban area gaya ng Metro Manila, Cavite, Laguna, Bulacan at Cebu. Hindi mo na inihayag ni Dison ang panukalang budget para sa mga proyekto dahil hinihintay pa ang final budget proposal ng DBM na isusumite sa Kongreso.

0: Sinabi naman ng Malacañang na pinag-aaralan pang mabuti ng gobyerno ng Pilipinas sa kahilingan ng gobyerno ng Estados Unidos na extradition ng leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Quiboloy na kasalukuyang nakakulong sa Pasig City Jail. Naharap kasi si Quiboloy sa mga kasong child sex trafficking, malawak ang pagpupustrate ng malaking halaga ng salapi at iba pang mga kaso sa Amerika bukod pa sa mga lokal na kaso rito sa Pilipinas na qualified human trafficking at child abuse. Ani Palace Press Officer Claire Castro, ang extradition ay isang opsyon na sa ilalim ng Philippine-US Extradition Treaty, nagbibigay na para sa pansamantalang pagsuko ng isang tao na inuusig o nagsuserve na ng sentensya sa nagre-request na sa humihiling na bansa. Sinasabing formal na ipinadala ng U.S. Department of State ang extradition request sa Department of Justice. Si Menchime, super mahangin si Vince Dison, may gana pang magmura. Shame on you. Operasyon, next yung news about ABS. Sir Liu Yang, wala daw siyang kasalanan, sabi ni Vince. Kamot ni Dison, sinisi sa constructor, inabsuelto agad ang sarili. Eh, yun nga yung sinasabi ko eh, di ba? Yun yung sinasabi ko. Salamat at ingat po, Sir Ira V. Panganiban. Thank you, Kimura Dolores. At ang huling balita natin, inanunsyo ni dating MIJ Executive Eugenio Gabby Lopez III na natapos na ng kanilang holding company na Krem Investment Corporation ang pagbebenta ng 25.7% na bahagi nito sa Lopez Inc. kay negosyanteng Ramon Ang. Ayon kay Lopez, ibinenta niya ang kanilang bahagi para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Idinagdag niya na dahil sa kasunduan, magagamit nila ang kanilang mga yaman sa mga negosyong naayon sa kanilang personal na misyon. Samantala, sinabi ni Ramon Ang na kaibigan niya ang lahat ng sangay ng pamilyang Lopez at naniniwala siyang makabubuti ang kanyang pagpasok bilang kasosyo. Mananatili pa rin ang mga sangay ng pamilyang Lopez na may kontrol sa Lopez Inc. bilang pangunahing mamumuno sa kumpanya. Generally, ang hawak ng branch na ni Eugenio Lopez Jr. o ELJ, si Kapitan, na ipinamana kay Gabby Lopez ay ang media sector ng mga Lopez. So, yung ABS-CBN, di ba? Yung Studio 23, yung Sky Cable, mga yan. So, at may ibang non-media related companies, di ba? Na hawak-hawak. Na nasa ilalim ng First Philippine Holdings na ang pinuno ngayon ay si Cari Lopez, anak ni Oscar Lopez, no? So ang makukuha ni Ramon Ang, isa syempre will be the media arm, malamang yung ABS-CBN na nangangailangan ng roughly about 20 billion pesos to revive. Pero malaki ang returns na tinitignan nila. Ina dun sa dating free-to-air returns, pero malaki pa rin. Kailangan ni Ramon Ang ng broadcast arm sa lumalaki niyang conglomerate. Diba? Sabi ni Harvey Morales, good morning, Sir Ira. Ang problema ng EDSA traffic, bakit pinalapad ang bangketa? Dapat ipalapala pa rin ang bangketa para pwedeng maglakad imbes na magkotse. Yan yung mga solusyon sa traffic na na akala natin minsan walang kwenta. Pero sa totoo lang, kung ang mga sidewalk natin, kasing lapad ng mga sidewalk ng Singapore, Hong Kong, Malaysia, di ba? Taiwan, Australia, kung ganun yung mga sidewalk natin, kumukonti yung gumagamit ng transportasyon kasi kung magaang maglakad, kita nyo tayo, 500 metro lang, sasakay pa tayo ng jeep. Sasakay tayo ngayon, after how many seconds, pihinto dun sa pupuntahan natin, bababa tayo. It causes traffic. Diba? And that traffic, pwedeng maiwasan kung masarap maglakad, kung magaang maglakad dahil malapad ang sidewalk. Okay. Wala na ako oras ulit. siyempre, susunod na sa akin si Angelo Almonte sa kanyang RJ Patrol. Samantala, ito po ang inyong Morning Report Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo, si AM Band, VCRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang! I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I gotta go. I will see you tomorrow. I'll see you tomorrow, guys. Bye-bye!
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live, tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang radyo. Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Alright, muli sa magandang umaga, mga tropang JGL. Naku, sumilip ang ating haring araw. Kaya yung mga bagets, kahit na ayaw sanang bumangon, kaninang mga alas 5 ng madaling araw, alas 5:30 ng umaga, alas 6 ng umaga, kinakailangan po talagang bumangon para pumasok sa mga paaralan. Ito po ang Johnny Gomez Live ngayong medyo magandang araw na ito ng Martes. Ikalabing isa sa buwan na Agosto 2026, layunin po natin ang bayang at ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Ang ating mga makakasama dito sa palatuntunan, yung ating boss idol mula sa technical, yung ating technical director, si Boss Jersey, at si Ma'am Angel dito po naman sa ating production. Ako yung lingkod, si Johnny Gomez, mga kaibigan, pagpapatuloy ng impeachment proceedings laban kay Inday. Ikalabing apat na araw ng pagtutok dito sa impeachment proceedings laban kay Inday. Kaya gusto kong alamin mula dun sa ating mga taga-subaybay, mga nakikinig, mga nanonood, dito po sa inyong balayang palatuntunan, saan ba kayo nakatutok? Dito ba sa Johnny Gomez Live o sa Senado? Saan po ba kayo nakatutok? Pero bibigyan po natin ng pagkakataon, no? Na pag-usapan na pamaya-maya yung pong expectations ng ating mga kababayang Pilipino dito nga po sa day 14 ng Sara Duterte impeachment trial. Pero alam po ninyo, parang mas masarap yatang pag-usapan ng budget. Ha? Bukod po dito sa inyong mga ibinibigay na mga pangalan dito po sa proposal na yung mga mandarambong, ayan, yung mga corrupt government officials, gawin daw pong pangalan dito sa mga sama ng panahon, dito sa mga pumapasok na bagyo dito sa ating bayan. Okay? Yung international name ng mga bagyo, bibigyan daw po natin ng pangalan pag pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Pangalan ng mga corrupt. Parang letrang D, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, ay hanggang letrang D yung ating nabasa kahapon. Tingnan natin, kung meron po kayong pagkakataon, ituloy natin ito, ha? Baka sakali magamit po natin itong ating medium, itong ating Radyo Bandido TV at itong Johnny Gomez Live para maiparating doon sa tinamaan ng magaling na mga mandarambong ng bayan na sila'y napag-uusapan sa pamamagitan ng mga kalamidad. Sige, pamaya-maya, susubukan po natin, mga tropang JGL, ha? O, nauna nang nagbigay ng kanyang komento yung ating boss idol mula po sa North Caloocan, Kapinaraw. Habang nakikinig, nanonood sa Johnny Gomez Live, ang ating boss Jaime Samboya Bernante. It's JGL time. Baulang Martes pa rin, Sir Johnny. Kapitayo mula daw po sa North Caloocan. Sige, itutuloy natin, ha? Pipilitin po nating maisingit dito sa palatuntunan yung pangalan ng mga bagyo. Nagsimula tayo sa letrang A, ba, ka, da. O yan ha, parang dito tayo nagtapos, kundi ako nagkakamali. May mga humahabol kahapon, pero hindi ko na nabigyan ng pagkakataon na mabanggit dito sa ating palatuntunan. What are we to expect para po dito sa day 14 ng Sara Duterte impeachment trial? Okay. Para dun sa kaalaman ng ating mga kababayan na wala pang amnesia, dahil natapos, hindi nga actually natapos ng maigi noong Miyerkules dahil kinapos po sa oras at dahil na rin sa sama ng panahon. Tapos kahapon, suspendido po, kansilado. Yung pong pagtalakay sa impeachment complaint laban kay Inday dito po sa Senado na kinonvert as an impeachment court. Dito po sa unang anim na linggo ng impeachment trial, no? Yung prosecution witness mula po sa COA Ikfaw, magtutuloy po itong si Zaylin. Okay? Magtutuloy itong si Zaylin Del Campo dun sa kanyang testimonya. Laban po dun sa di umano ay maling paggamit ng confidential funds nitong si Vice President Inday Sara Duterte. Yung direct examination ng COA Ikfaw, State Auditor Zaylin Del Campo. Magtutuloy po ito ngayong umaga, alas 10 ng umaga, nagsisimula na. I presumed, no? At ipagpapatuloy po yung pagtalakay dun sa voluminous records. Ako, isang dabakmak daw po na mga acknowledgement receipts itong mga ARs. Kung ating matatandaan, ito pong Senate Impeachment Court directed both the prosecution and defense panels to agree on a date to compare the AR submitted by the Office of the Vice President in liquidating its 125 million confidential funds in 2022. At parang dito nga nagkaroon ng period. Parang dito po nagkaroon ng period yung ilang mga members ng prosecution. Okay? Dito daw po nagkaroon ng tantrums. Ay, naku, talaga naman. Oo. Nagkaroon po ng tantrums, mga kaibigan, yung ilang membro ng prosecution dun sa patuloy na pagharang ng depensa. Okay? Na ma-stipulate ito pong kanilang mga dokumentong ipipresenta. Galit na galit itong prosecution dahil parang ang kanilang sinasabi, simula pa nung pre-trial, wag daw pong gamitin yung pre-trial. Dahil wala naman daw pong sinabi si Jerville. Ha? Wala naman daw pong sinabi si Congresswoman Louis Tro na pre-trial. Nung nagkakaroon po ng pagdinig dito sa mababang kapulungan, specifically dito sa kanyang pinamumunuan na House Committee on Justice. Ayan, sabi po ng prosecution, delaying tactic na naman itong depensa. Hindi ko maintindihan itong prosecution kung paulit-ulit bang binibilog yung ating mga kukote. Kung paulit-ulit bang binibilog itong ating mga utak. Sa pamamagitan ng mga salitang patuloy na ginigipit ng depensa yung panahon. Ha? Patuloy daw pong ginigipit ng depensa yung panahon dahil ayaw makipagtulungan when it comes to the stipulation nito pong mga resibo at itong mga dokumento na ipepresenta laban kay Inday. Hindi ko maintindihan kung bakit gigil na gigil ang prosecution samantalang trabaho ng depensa yung kanilang ginagawa. Meron pa kayong sinasabi na dinidelay po ninyo ng husto. Dinidelay daw po ng depensa ng husto. Ang daming mga lumuluta ngayon kaysa dinidelay ng depensa yung pong pagdinig. Tapos merong nagtatanong kung bakit may pirma samantalang ang claim ng depensa ay mga katang-isip na pangalan yung tumanggap. Pero bakit may perma? Meron pang mga sinasabing dapat daw yung mga senador, itong mga senator judges, na obvious, halatang halata daw po eh, na kumikiling kay Inday, eh dapat daw po ay mag-inhibit. Hindi na daw po ito dapat bumoto dito po sa patuloy na impeachment proceedings laban kay Inday. Silipin muna natin yung unang argumento. Sinasabi nila na yung depensa ay sinisikil at ginigipit ang panahon. Eh alam po ninyo, trabaho ng depensa yan eh. Ha? Trabaho po ng depensa. Okay? Itong kanilang ginagawa na pagharang dun sa mga ninanais ng prosecution kung sa kanilang tingin ay number one, hindi pa napapanahon. Tandaan po natin, trabaho ng prosecution na ipakita yung pong mga ebidensya at patunayan na si Inday ay nagkasala. Ngayon, ang depensa, meron po siyang sariling panahon. Okay? This is about the prosecution presenting its witness. Ha? This is about the prosecution presenting its witness pagdating po dito sa impeachment trial. Eh talagang pakuya-kuya-kuya po muna ang depensa. Pakuya-kuya-kuya muna ang depensa. Dahil ang kanilang hinihintay, number one is the cross-examination. And number two, the time, yung pong panahon, kung kailan nila ipipresenta yung kanilang mga depensa. Ito po yung ano eh, this is how the impeachment proceedings work. Uunahin yung prosecution, uunahin yung mga depensa, okay? Bago po nila ipakita at bago sumagot, ito pong itong depensa mga kaibigan, patungkol nga po doon sa kanilang mga testimonya ng kanilang mga witnesses. So, wala pong nilalabag, eh bakit po naman nagtatantrams itong prosecution? Number two, doon po sa sinasabing bakit may perma, eh hindi po naman tatanggapin ng COA kung walang perma yan. Okay? Hindi po tatanggapin ng COA kung walang perma. Itutuloy natin itong inyong malayang talakayan. Sandaling-sandali lang mga tropang JGL. May balitang bit-bit muna ang ating kabandidong si Jojo Sikat. Gwenjo, please come in.
3: Ang mga kabaong iniulat na natagpuan sa iba't ibang bahagi na Metro Manila ay nagdulot ng mga tanong, kontrobersya at panawagan para sa investigasyon. Dapat masagot ang mga tanong na ito kung sino ang naglagay ng mga kabaon, magkakaugnay ba ang mga insidente, may nilabag bang batas o ordinansa. Ayon dito kay Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goycia, hindi dapat gamitin ang kawalan pa ng agarang sagot upang isang tabi ang mensaheng nais iparating ng mga naturang pagpapahayag. Aniya ni Goycia, iimbestigahan kung sino naglagay ng mga kabaon na talabi ng mga katotohanan. Pananggutin ang sino mang lumabag sa batas, subalit huwag paghaluin ang tanong kung sino ang gumawa ng pahayag at ang mismo mensaheng nais nitong iparating niya. Igilit Goycia na hindi pa batid kung sino ang nasa likod na may pinaskil ang mensahe. Ngunit hindi mahirap unawain ang sentimento ipinahayag nito. Aniya, paulit-ulit nang nakakaranas ang Pilipinas sa mga tensyon at konfrontasyon sa West Philippine Sea. Hinaharas sa mga Pilipino mangingisda, nakakaranas sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na mapanganib ng pagmamaniobra at mapilit na mga aksyon. Nagbabala rin itong si Goycia laban sa dalawang bagay, ang pagbintang ng walang ebidensya at ang paggamit sa panawagang Pax over Peer bilang parangga upang maliitin o patahimikin ang mga Pilipinong may lehitimong pangamba sa isang dayuhang kapangyarihan. Aniya, kung lumabag sa batas ang responsable, kasuhan sila. Kung mapapatunay may organisasyon na sa likod nito, ilabas ang ebidensya. Aniya, hanggat wala ito, huwag tayo mag-imbento ng organisasyon at huwag din mag-imbento ng sabwatan. Mahalagaan niya ang ebidensya, mahalagang batas at higit sa lahat, mahalaga rin ang soberanya. maaaring inilagay mga kabaon sa mga lansang ng Pilipinas. Ngunit ang mas malaking tanong aniya ni Goycha, iniwan ang mga ito ay tungkol sa mismong bayad. Hanggang saan tayo handang tumindig upang ipagtanggol ang ating soberanya. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Right, salamat po na maingit. Marami balitang bit-bit mula kay Jojo Sikat. Naghatid sa ating oras, 22 minutos na. Makalipas po ang ganap na alas 10 ng umaga, tuloy-tuloy tayo sa inyong balayang palatuntunan. Doon po sa mga nakikinig sa Radyo Bandido. Dito po sa ating DCRJ 810 kHz, alam na this. Alam na po ninyo yung inyong ite-text na numero. Yung ating text line para po sa inyo mga komento, palagay, opinyon at mga posisyon dito po sa ating mga tinatalakay na issue. 0917-751-3804. 0917-751-3804. Yung mga nanonood sa Sky Cable Channel 224, mga nanonood sa Facebook, mga nanonood sa YouTube, alam na po nila yung kanilang ginagawa. Dahil bukas na, Ma'am Kimura. Ha? Bukas na po yung ating live chat, mga kaibigan, para po naman dito sa mga isyong ating tinatalakay para sa inyong mga posisyon. Ma'am Kimura Dolores, magandang umaga po sa inyo at magandang Martes ng umaga. Binabati po natin yung ating Filipino community dito po sa Japan. At North Caloocan, yung ating boss idol, Jaime Samboya Bernante, mga nakikinig at nanonood dito po sa inyong malayang talakayan. So, yung pangalawang argumento, bakit may pirma? Kung mga peking pangalan po pala ito. Bakit may pirma kung mga pseudonym? Bakit may pirma kung ito po ay mga aliases, hindi ba? Ito yung kanilang punto. Number one, hindi po tatanggapin ang COA kung walang pirma. Okay? Hindi po tatanggapin ng Commission on Audit specifically itong ICFAO kung wala pong pirma. So, another twisting of the information. And the prosecution is still hoping na kaya po nilang isway yung public opinion favoring the prosecution. Okay, pangatlo. Yung sinasabing mga senador na halata daw po na nakikipag-ugnayan at pilit na ipinagtatanggol itong si Inday, dapat daw po mag-inhibit. Pero teka muna, hindi ba obvious yung ilang mga senador na pilit namang ginagamit yung kanilang mga posisyon even before this impeachment proceedings started? May ilang senador nagigil na ma-prosecute itong si Inday. Very obvious. Ha? Very obvious. Hindi lamang po dun sa paraan ng kanilang pagtatanong, kundi the way the senator judges handle yung pong kanilang dalawang minuto. Bakit kapag yung mga senador na sinasabi niyong medyo pumapabor kay Inday, dapat mag-inhibit? Yung mga senador na direktang nagpapakita ng disgusto at paglaban kay Inday, tahimik kayo. Kaya hindi po natin maiaalis yung sinasabi ni Juan de la Cruz, buwagin na lang natin yung Senado. Ala namang kwenta. Ito yung sinasabi ng ilan sa ating mga kababayan eh. Dahil yung pong presensya ng Senado and the independence of the Senate, yung kanyang pagiging independyente laban sa Malacanang, as a co-equal branch of government, hindi daw po nararamdaman. Anak ng baka naman talaga, oo. So, itong tatlong argumento na ito ng prosecution, talagang pilit po nilang pinararating sa atin sa pamamagitan ng social media. Tapos kapag konting galaw-galaw, syempre, hindi naman tayo pwedeng hindi gumalaw. Galaw-galaw, hindi ba? Mag-exercise tayo tuwing umaga. Hindi. Galaw-galaw yung mga sinasabi nilang pumapabor kay Inday at yung ilang mga kababayan natin na todo suporta kay Inday. Bakit kapag ka nagbigay ng pahayag itong mga ito, isinasama po dun sa script ng pambabatikos galing dun sa prosecution. At pilit na iniuugnay na fake news. O yan. Parang yung si Congressman Ortega, fake news daw po eh. Ha? Yung mga naglalabasan, fake news na, spliced information pa. Yung mga naglalabasan, ha? Yung mga naglalabasan na footages patungkol po dun sa baha dyan sa La Union. Nako, talaga naman, oo. Batiin ko nga muna at nakikinig at nanonood si Dr. Genevieve Beatriz Wang. Magandang umaga, ma'am, ha? Nakasama ko si Dr. Genevieve doon ako'y nagpunta sa China last year. At kasama po nung grupo ni dating Senator Nikki Coseteng, no? Nung nagpunta kami sa China, parati kong seatmate sa bus at sa bullet train. Ayan, si Dr. Genevieve Beatriz Wang. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Alright, ulitin ko. Yung pong direct examination ng COA Ikfal, State Auditor na si Zylene Del Campo, ipagpapatuloy po ito at

0: than 4,000 documents, 4,000 na lang, instead of the original more than 8,000 ARs. Okay? Eh dahil ayaw daw po ng defense panel na magkaroon ng joint stipulation. Gigil na gigil at kanilang sinasabi, nung ano pa kayo ha? Nung pagdinig pa lang sa Kongreso, ganyan na kayo ha? Eh parang away bata yung nangyayari. Pitikin mo nga yung ilong, karabitin mo nga yung tenga. Parang dito papunta. Okay? Parang dito papunta yung napapanood ng ating mga kababayang Pilipino. Ilan ba as of 10:29? Sige nga, sisilipin ko sana eh. Oo, sisilipin ko sana. Kayo, kung nanonood kayo dun sa Senate hearing, dun sa impeachment hearing, tingnan nga po ninyo kung ilan yung nanonood. Merong live views dun sa left corner ng inyong monitor. Tingnan lang natin kung nadaragdagan. Okay? Tingnan lang po natin kung nadaragdagan para magkaroon po tayo ng pagkakataon na maintindihan kung yung ating mga kababayan ay talagang nakatunghay pa rin. Okay? Kung yung ating mga kababayan ay nakatunghay pa rin. Oh, ito, sandali. Aha, sa YouTube kasi hindi ayun, sa YouTube, nasa 443 live views. Okay? Ito po yung ating nakikita. Tapos may around less than 500 comments. Hindi ko alam sa Facebook. Hindi ko lang alam sa Facebook kung ilan po yung nanonood. Kung magkaroon po kayo ng pagkakataon, sige nga, bigyan niyo ako ng idea. Ha? Kung gaano kainteresado yung ating mga kababayang tutukan at panoorin pa rin itong impeachment proceedings laban kay Inday. Magbabalik pa ang palatuntunan. Diyan lang kayo. Makalipas po ang ilang paalala.
1: Radyo Bandido News Flash Report.
2: Nagpaabot ng taus-pusong pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Colombia matapos tumama ang 7.4 magnitude na lindol. Sabi ni Pangulong Marcos, bilang nasa Pacific Ring of Fire ang Pilipinas, naiintindihan ng mga Filipino ang sakit at mga hamon na dulot ng lindol. Nakikiisaan niya ang Pilipinas sa Colombia sa pagharap at pagbangon mula sa mga pagsubok na ito sa muling pagbangon ng mga kabuhayan at mga komunidad pati na ng bansa. Sabi ni Pangulong Marcos, nakikiisa ang Pilipinas sa panalangin, lalo na sa mga naapektuhan ng lindol. Base sa pinakahuling talaan, nasa 164 katao ang nasawi dahil sa lindol. Ako si Chonna Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Hinimok ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga bagong graduate ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa Ilocos Norte na gamitin ang kanilang mga bagong natutuhang kasanayan at sertifikasyon upang makamit ang mas magagandang oportunidad makapagtayo ng sariling kabuhayan at makatulong sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Sa kanyang kalumpati sa harap ng 1,115 graduates sa sinagawang mass graduation ceremony sa Ilocos Norte National High School Gymnasium, binigyan din ni Pangulong Marcos ang pangako ng pamahalaan na pagtuunan ng pansin ang pagpapalakas sa kasanayan at kakayahan ng mga Pilipino bilang daan tungo sa mas maunlad na buhay at mas matatag na mga komunidad. Kasabay nito, binati ni PBBM ang mga graduate at binigyan din ng kanilang pagtatapos sa Technical Vocational Education and training ay hindi lamang pagtatapos ng kanilang pagsisikap, kundi simula rin ng mga bagong oportunidad. Nagmula ang mga graduate sa 23 TESDA Accredited Institution sa Ilocos Norte. Sa kabuuan, 800 na nagtapos sa iba't ibang TechBoc course sa ilalim ng Training for Work Scholarship Program at Special Training for Employment Program, 325 naman na nakapagtapos sa Early Childhood

0: Adult Care Development Services NC3 habang 25 ang nagtapos sa ilalim ng Enterprise-Based Education and Training Program. Binigyan din ni Pangulong Marcos na ang TVET ay hindi lamang nagbubukas ng mga oportunidad para sa trabaho kundi maging para sa pagnenegosyo. Binanggit niya na mga test na graduate na nakapagtayo ng sarili nilang negosyo at nakalikha ng matrabaho para sa kapwa Pilipino. Samantala, binati ni TESDA Secretary Kiko Benitez ang mga graduate sa matagumpay nilang pagtatapos ng training at para sa mga nakapasa sa competency assessment sa pagkamit ng kanilang national certificate. Para sa kalihim at ang TESDA ay higit pa sa pagtatapos ng training, ang ibig sabihin ng graduation, patunay din ito ng tiyaga, determinasyon at kahandaan ng mga graduate na harapin ang mundo ng trabaho. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
2: Alright, nagbabalik ang Johnny Gomez Live. Ito pong inyong balayang talakayan, 33 minuto. Makalipas po ang ganap na alas 10 ng umaga, si Romel Madrigal muna. May bit-bit na impormasyon. Mel, magandang umaga sa iyo. Please come in.
3: Isang mas pinag-ugnay at mas accessible na serbisyong pangkalusugan ang layunin ng pagtatatag ng Metro Laguna Interlocal Health Zone na kipagtulungan ang pamahalan lungsod na Santa Rosa sa iba pang lokal na pamahalan at health institutions para palakasin ang koordinasyon at paghatid ng serbisyong medikal sa mga residente ng Metro Laguna. Pinangunahan ni Santa Rosa City Mayor Arlene Arcillas ang paglagda sa Memorandum of Agreement o MOA bilang chairperson ng Metro Laguna Interlocal Health Zone. Kabilang sa mga lumagda ang mga pamahalaan lungsod na San Pedro, Mayor Art Mercado, Binyan, Mayor Jel Alonte at Cabuyao, Provincial Government at Provincial Health Office of Laguna, gayon din ang ilang ospital at health facilities kasama ang Department of Health Regional Office 4A. Layunin ng kasunduan na mapalawak ang akses sa dekalidad na healthcare. May ugnay ang primary care providers sa secondary at tertiary hospital at mapahusay ang mga health facility at serbisyo. Ayon kay Mayor Arcillas, hindi lamang Santa Rosa makikinabang dito kundi ang mga pamilya sa buong Metro Laguna. Sa pamamagitan ng koordinadong sistema, inaasahang mas magiging mabilis, tuloy-tuloy at aabot kaya ang serbisyong pangkalusugan mula primary care hanggang specialized medical services. Kaakibat nito ang adikaing One Metro Laguna, One Vision, One Health System. Ako si Romel Madrigal, nagulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula kay Romel Madrigal. Naghatid sa ating oras, 35 minuto na after 10 in the morning. Ma'am Luz, Papa, magandang morning po sa inyo. Ma'am Kimura Dolores, magandang morning po sa inyo. Boss Dennis E. Onrubia, Boss Idol Jaime Samoya Bernante, mga nakikinig at nanonood, magandang morning daw po, sabi ni Ma'am Shirley Uy Ang. Salamat po ng maigi at marami. 125 milyong piso yung pong hinahabol laban kay Inday noon, pero parang nakukulangan itong prosecution at yung kritiko ni Inday. Gawin na nga nating 612.5 kasama yung DepEd at kasama pa rin yung 2023. Ayan ha, na confidential and intelligence budget as against the 7.2 trillion. Ang daming zero niyan. National budget for 2027. Okay. National budget for 2027. Ang sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos, our proposed 7.2 trillion national budget for 2027 is focused. Ayan, makinig tayong mabuti. Kunwari, may maestro na nagsasalita sa harapan ng mga mag-aaral o pupil. Listen. Okay. Our proposed 7.2 trillion pesos national budget for 2027 is focused on protecting families. Oh, poprotektahan naman pala tayo eh. Oh, Eh baka may kasabang flood control ano ito initiative ha? Eh may protection daw eh. Okay. Protecting families, creating jobs, keeping food on the table, and investing in the services and infrastructure our people need. Katulad po ng rehabilitation sa EDSA. Okay? Eh, dahil phase 1 pa lang yan, eh baka sa 2027, naglaan na naman ng pondo sa DPWH, ang Department of Budget and Management, para po i-rehabilitate yung bahagi ng EDSA. Okay, ulitin ko nga. Focused on protecting families, creating jobs, keeping food on the table, and investing in the services and infrastructure our people need. Apat ha? Apat po yung focus. Apat po yung focus ng 7.2 trillion pesos na national budget ni Bongbong. Number one, protecting families. Number two, creating jobs. Number three, keeping food on the table. Number four, investing in the services and infrastructure our people need. Sabi ni Bongbong, and I quote, "We will be prudent with our resources, disciplined in our spending, and relentless in making sure that every peso delivers for the Filipino people." Mamaya, husgahan natin. Ha? Dahil 7.2 trillion pesos po ito. Oo, 7.2 trillion pesos. Meron pong apat na adhikain ang pamahalaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kayo ba'y naniniwala na sa laki ng budget na yan, eh talagang mapupunta sa ating mga kababayang Pilipino? Sa pamamagitan ng serbisyo, ito pong inilaang budget for 2027. Please take note na yung pong questionabling 2025 budget insertions hanggang ngayon nakabinbin pa rin sa Supreme Court, sa Korte Suprema. Okay? Nakabinbin yung 2025. May mga question nung 2026. Tapos ngayon eh parang binobola na naman tayo. Ha? Para tayong paulit-ulit na dinidribble tapos ipapasa. This is you. This is you. Dribble dito, pasa dito yung bola. Tapos tingnan natin kung saan talaga gagamitin itong pondo na ito. 7.2 trillion pesos. Okay. Ngayon. Ma'am Benjime, magandang umaga sa iyo ha. At yung ating mga tropang JGL dyan po sa bahay pari sa Bulacan. Si Boss Idol Armando Busa mula po sa Dubai, UAE, nakikinig at nanonood dito sa inyong balayang talakayan. Doon sa mga nagnanais muna na magpa-full tank ng kanilang mga sasakyan ngayon, maganda-ganda yung ano ha, yung fuel outlook for this week. Dahil yung pong rollback sa gasolina, sa diesel at sa kerosene ay medyo maganda-ganda. Pero siyempre, hindi pa rin maganda kung ikukumpara natin dun sa laki ng itinaas sa presyo ng produktong petrolyo. Pero between August 11 and August 11 to 17, yung pong gasolina ay meron pong diskwento. Meron pong rollback na 4 na piso at 70 sentibo. 4 peso and 70 centavos per liter. Yung pong diesel ay may 4 na piso at 30 sentibo. 4 pesos and 30 centavos per liter. Ang kerosene ay may 4 na piso at 88 sentimo kada litro na kabawasan. 4 pesos and 88 centavos per liter. 4 peso, 70 centavos per liter for gasoline. 4 peso, 30 centavos per liter for diesel. 4 peso, 88 centavos per liter para daw po dun sa kerosene. O sige. Hintayin natin. Hintayin po natin yung pakiramdam ng ating mga kababayan. May mga nagte-text na. Dito po sa inyong malayang palatuntunan. Teka muna. Okay. Galing po kay Boss Totoy Mola ng Subic. Di ba kayo inulan ng historian na Boss Totoy? Kasi ang bataan, di ba? Medyo talagang daanan eh. Daanan. Saka nakita natin yung mga footages. Kayo dyan sa Subic. Kumusta po naman? Kumusta naman yung inyong ano? Kumusta naman yung inyong mga kabuhayan dyan? Ha? Kumusta po yung community? Ayan, si Boss Totoy Mola. May seryosong posibilidad ba? Ito yung tanong niya. Kung meron daw po bang seryosong posibilidad na may pakulong ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang pinsan na si Congressman Martin Romualdez. O tulungan natin si Boss Totoy, yung mga nakikinig at nanonood sa Johnny Gomez Live. Ano ang inyong pakiramdam dun sa katanungan ni Boss Totoy Mola? Ang kanyang tanong, parang sinasabi niya, naniniwala ba kayo na talagang ipakukulong ni BBM itong si Martin Romualdez? O isa lamang itong episode sa walang katapusan na political teleserye? Sa dami po ng plot twist at special effects mula sa mga lipores ng administrasyon, hindi mo na alam kung may totoong kaso o nagpa-practice para sa susunod na season. Oh, yeah. Para nga daw teleserye eh. Ano bang pakiramdam po ninyo? Ha? Tulungan nga po ninyo akong sagutin yung katanungan ni Boss Totoy Mola. 0917-751-3804. Para dun sa mga nakikinig sa ating Radyo Bandido sa DZRJ 810 kHz, yan po yung ating text line. 0917-751-3804. Yung mga nakabasid sa pamamagitan ng Facebook at YouTube, mag-live chat kayo. Naniniwala po ba kayo na talagang ipakukulong ni Bongbong Marcos yung kanyang pinsan na si Martin Romualdez? O sige. Ito pa. Kung ang huhulihin yung nagsusumbong, para daw pong ang batitira na lang ay ang mga tunay na tulisan. Naku eh, sila rin daw po yung nasasaling. At sila yung hindi nasasaling. Okay. Ang sinasabi pa ni Boss Totoy Mola dito po sa ating drama-rama dito sa Pinas. Kapag ka ikaw ay nagsabi ng totoo, kapag ka ikaw ay nag-expose ng katiwalian, kulungan ang kinahahantungan. Pero yung mga sabit sa aligasyon at yung mga inerereklamo, baka daw po dumating yung panahon na sila nalaang yung batera. Yung mga hindi nasasaling. Yan po yung binabanggit ni Boss Totoy Mola. Aha. Okay. Hindi ko kasi nabanggit kahapon, Kalipi. Hindi umabot. Sandali. Yung binabanggit ni Kalipi ng North Caloocan, isama daw po dun sa pagpapangalan sa bagyong letrang A yung pangalang Antonio T. Ha? Pangalang Antonio T. Ito yung komento ni Kalipi ngayong umaga. Good AM, Sir JGL. Huwag na raw pong pansinin ang impeachment. Wagi daw po yung depensa pabor kay VP Inday. Kaso hindi na po magbabago yung pasya ng baleta Mayoria para ma-impeach. Si Ma'am Sara daw kaya pakiusap sa mga taga-Minoria, wag din kayo magbabago ng pasya pabor kay Ma'am Sara. O pakiusap. Nakikiusap po yung ating kabayan, si Kalipi, sa depensa. Wag daw po kayong magbabago ng pasya. Magkano? 20 to 25 million pesos doon sa mga mag-o-over the bakod. Ha? Ito yung sinasabi nilang kapalit ng pag-recant. Pagbawi ba doon sa kanilang testimonya, yung Baleta Boys na apat. Between 20 to 25 million pesos kada bawi. Naku, ang sarap ng buhay. Kung totoo, okay? Dahil alam po ninyo, hati siyempre yung pakiramdam ng ating mga kababayan, ang kanilang sinasabi parang napakahirap naman daw pong patunayan na merong magpupondo ng 20 to 25 million para po doon sa magre-recant. Meron ding mga nagsasabi na meron daw pong offer na 20 to 25 million. Kaya ang gulo-gulo. Para doon sa mag-i-stay. Oh. Binabanggit pa yung mga pangalang Mike Defensor na nakakulong ngayon at Rodante Marcoleta na nakakulong ngayon na sila daw po ang bahala doon sa sarapi. Magkano yun? 20 million? Teka muna ha. Sa 18 katao, 20 million. O yan, times 18, 360 million pesos. Sa 20 million. Sa 25 million, okay, times 18, nasa 450 million pesos ang yaman ng Pilipinas. Parating merong pag-giveaway, ha? In the millions of pesos, okay? Between 20 to 25 million yung pinag-uusapan. Anyway, sige, balikan po natin itong 7.2 trillion pesos na proposed national budget para po sa 2027. Okay. Ulitin ko lang, yung apat na areas na...
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio Bandido, 810 AM.
2: 10.2 trillion pesos na pambansang budget. We will be prudent. Yan po yung binabanggit ni Bongbong. With our resources, disciplined in our spending, and relentless in making sure that every peso delivers for the Filipino people. Bakit nagkakaroon ng disbelief yung ating mga kababayan? Kapag ka binabanggit na ito pong pondo na ito ay gagamitin to favor the plight of our kababayang Pilipino. Remember, 2027 is the start of the political and election season. Ah? By October 2027, please take note na yung pong mga tatakbo for national and local positions ay magsasubmit ng kanilang certificate of candidacy sa Commission on Elections. Mark your calendar, October 2027. So, hindi po nawawala yung argumento ng ating mga kababayan na teka muna, wala bang gagamitin para sa eleksyon dito sa 7.2 trillion pesos na ito? Wala bang gagamitin for the political campaigns, no, ng mga susuportahan ng administrasyon? Ito pong makinarya na ito, this machinery, ay kinikwestiyon ng ating mga kababayang Pilipino dahil somehow nagkakaroon po ng budget insertion para paboran yung pong mga individual at grupo na pilit na patatakbuhin ni Bongbong Marcos para magpatuloy ng kanyang mga plano, kanyang mga proyekto, kanyang mga programa at pumigil. Ayun na. Pumigil dun sa mga posibleng kaharaping kaso ni Bongbong Marcos kapag siya po ay umalis na sa Malacanang sa June 30, 2028 kung meron bang mga kasong kakaharapin. Kaya nagsusubi ng budget ang administrasyon to see to it na it's going to be a walk in the park para kay Bongbong at sa kanya mga cohorts. Hindi lang naman si Bongbong kasi every presidency eh meron pong ganitong mentalidad yung ating mga kababayang Pilipino. Kapag ang isang pangulo ay nakatakdang bumaba sa kanyang pwesto at meron pong kapangyarihan ng pangulo na mag-appoint ng kanyang mga itatalaga sa mga sensitibong posisyon, eh dito daw po nakikita ng ating mga kababayang Pilipino na merong pinaghahandaan. Si Boying Rimulya ayaw daw pong umalis sa ombudsman. Oo, ayaw daw pong umalis dahil sa November, dalawang posisyon sa Korte Suprema ang mababakante, kabilang na mas mauuna pa yung pong opisina ni Chief Justice Sismundo. Okay? Yung pong tanggapan. Okay? Itong pwesto ni Chief Justice, eh mas una po itong bababakante. Tingnan na nga natin. Ha? Sino-sino ba? Supreme Court? Yan. Sige. November vacancies. Okay? Tingnan natin, ha? Dahil dalawa po yung posisyon mababakante eh. Okay. Alright. Ito po yung binabanggit. The Supreme Court Justices will be stepping down this 2026 as they reach the mandatory retirement age. Si Chief Justice Alexander Sismundo, ang 27th Chief Justice of the Philippines, will retire on November 6, 2026. Dahil makukuha na po niya yung mandatory retirement age na 70. Samantalang, si Associate Justice Ami Lazaro Javier magre-retire din po sa November 16. Marami po ang nagpupush kay Boying Rimulya para mag-apply dito po sa dalawang bakanting posisyon na ito. And they are pushing, actually, for Boying Rimulya to apply para po dito sa posisyon na iiwanan ni Sismundo. Pero sabi po ni Boying, ayaw eh. Ha? Ayaw. Okay? Ayaw daw po ni Boying Rimulya at gusto niya na lang sa Office of the Ombudsman. And because of this presidential privilege, na may kakayahan ang presidente batay po sa ating saligang batas na mag-appoint ng mga critical positions o mag-appoint ng mga individuals for critical positions, eh hindi po nawawala dun sa iniisip ng ating mga kababayan na talagang inihahanda po. Alright? Inihahanda ng kung sino mang pangulo yung pong mga reklamo na ibabato laban sa kanya. More so, yung pong mga kasong kakaharapin after nung kanyang 6 na taong panunungkulan sa pwesto. Aha, Totoy Mola, sayaw lang yan na walang tugtog ang ginawa ni BBM. O yun, sagot ni Kalipi, Boss Totoy. Ha? Ang sabi ni Kalipi dun sa tanong ni Boss Totoy Mola kanina, kung naniniwala daw po ba ang sambayan ng Pilipino na ipakukulong ni Bongbong Marcos si Martin Romualdez Ang sagot ni Kalipi, sayaw lang daw po yan na walang tugtog. Di ba may sayaw na ano na jumbo hotdog? Kaya mo ba to? Yan ba yan? Ha? Please refresh my memory. Kalipi, yan ba yung Totoy Mola? Na... Naku naman, oo. Halatang walang alam sa tugtog itong si Johnny G. Anyway, sayaw lang daw po yan na walang tugtog. Ang ginawa ni BBM sa pisa niya, kaya nga ginawa yan para pagdating daw po sa susunod na administration ay hindi ma-double jeopardy. Ibig sabihin, kapag pumalit ay kalaban ng administrasyon, eh sasabihin ni Bongbong Marcos, o teka muna ha, ginampanan ko yung aking papel. Wala akong kinilingan. Parang yung isang istasyon, walang kinilingan. Okay? Walang kinilingan si Bongbong Marcos in broad daylight. Sa SONA, binanggit niya yung tungkol kay Martin Romualdez. Kung makasuhan man daw po si Martin Romualdez, hilaw. Kumbaga sa pagkain, maganda yan sa susunod na admin na lang. Kasuhan. Yun daw pong lahat ng magnanakaw na demaleta. O yun ha. Yan po yung sinasabi ni Kalipi ng North Caloocan. Sige nga, magbigay nga kayo ng ano? Magbigay kayo ng komento. Tulungan po natin si Boss Totoy Mola doon sa kanyang tanong, naniniwala po bang sambayan ng Pilipino na talagang ipakukulong ni Bongbong Marcos si Martin Romualdez? Magbabalik po ang palatuntunan, dyan lang kayo makalipas po ang ilang paalala.

0: Alright, ikalawang oras ng ating palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live ngayong umaga na ito ng Martes, ikalabing isa sa Agosto 2026. Ikalawang oras ng inyong palatuntunan, second hour ng Johnny Gomez Live. Layunin natin bayang at ang kalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Yung pong update dito po sa impeachment proceedings laban kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio, tinatanggap na raw po ng prosecution na gamitin yung pong mga ebidensya ng depensa para lang ba ipagpatuloy itong pagdinig at hindi na po kumain ng sandamakmak na panahon. Teka muna, may balitang bit-bit muna ang ating kabandidong si Rommel Madrigal. Mel, magandang umagang buli. Please come in.
1: Pinatatagpan ng Philippine National Police ang koordinasyon sa mga ahensya ng gobyerno para sa mas mabilis at epektibong pagtugon sa mga banta sa kapayapaan at seguridad sa Bicol Region. Dumalo si PNP Chief Police General Jose Melencio Tatis Jr. sa Third Quarter Full Council Meeting ng Regional Peace and Order Council o RPOC na ginanap nitong Agosto 10 sa Camp Brigadier General Simeon Ola sa Legazpi City. Dumalo rin sa programa si DILG Secretary Juanito Victor Remulla Jr. kasama mga kinatawan ng iba't ibang ahensya at peace and order partners. Inilahad ng Police Regional Office 5 ang mga accomplishment at programa nito sa ilalim ng PNP Focus Agenda, Safer Cities Initiative at Bicol Shield na nakatuon sa crime prevention, police visibility at mas mabilis na police response. Isa sa mga tampok ng aktibidad ang ceremonial turnover ng 20 Unified 911 Emergency Response Motorcycles mula sa DILG patungo sa PRO 5. Inaasahang makatutulong ang mga bagong motorsiklo para mapabilis ang pag-responde ng mga pulis sa mga komunidad, lalo na sa mga lugar na nahahadlangan ng trapiko, distansya at kondisyon ng mga kalsada. Sa patuloy na pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan, tiniyak ng PNP ang mas mabilis, tapat at nararamdamang serbisyo para sa mas ligtas na mga komunidad sa buong Bicol Region. Ako si Rommel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigit, marami balitang bit-bit mula kay Rommel Madrigal. 7 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga. We are amenable to using the defense exhibits. Okay, pumapayag na po eh itong prosecution counsel na si Attorney Lorna Capunan at kanyang inulit na okay daw sa prosecution na yung mga dokumento ng depensa ang gamitin to save time. We would have saved this honorable court considerable time if they just agreed to use their documents. Ito po yung posisyon ng prosecution sa pamamagitan ni Lorna Capunan. Pero teka muna, nag-o-object po itong depensa. Ang sabi po ni Attorney Christine Ferrer, kung gagamitin daw po ng impeachment court ang dokumento ng depensa, mababaliwala itong testimonya ni COA Ikfao Special Auditor Zylin Del Campo, kasi lalabas na incompetent itong witness ng prosecution. Ito po yung nangyayari, no? Na sabi ko nga, there is an ongoing move by the prosecution to create yung kwento na gumagawa ang depensa ng delaying tactic. Tandaan po ninyo, yung estratehiya ng prosecution ay nakasentro dun sa kanilang mga dokumento at dun sa kanilang mga witnesses. In the same manner na ang depensa nakasentro rin yung kanilang mga posisyon base dun sa kanilang mga dokumento at base na rin dun sa mga ipatatawag na witness ng depensa. Kaya nga merong cross-examination na tinatawag. Kapag ang prosecution ay gumamit ng kanilang dokumento para palutangin yung credibility, kaalaman, integrity ng kanilang mga witnesses, ibig sabihin talagang umiikot sa testimonya ng mga witnesses ng prosecution. Batay na rin sa mga depensang kinalap at ipepresenta ng prosecution yung merito ng kanilang reklamo. Kaya nga, it is within the trabaho. Nakasalalay sa trabaho ng prosecution to present evidences na magpapatunay na itong si Inday ay nagkasala. Meaning the proof of evidence. E nakasalalay po dun sa mga dokumento ng prosecution. So hindi talaga pwedeng gamitin. Okay? This is a way of, you know, presenting to the public dun sa mga kukunting nanonood na lang daw eh, ng impeachment trial na ini-stylean ng depensa. Ito pong impeachment court. Pero teka muna, that is the reality, no? Ng trabaho ng depensa. Para patunayan na si Inday ay hindi nagkasala. Batay po dun sa apat na articles of impeachment na prinisenta ng House Committee on Justice na siyang dinidinig ngayon dito sa impeachment court. How difficult is that to understand? Sino bang abogado rito? Ako, hindi ako abogado. Ha? Sino? Sino bang abogado rito, mga nakikinig at nanonood? Ha? Hindi natin pinag-uusapan yung merits and demerits of the case. Okay? Eh, hayaan po natin yung prosecution at depensa ang magtalakay tungkol dyan. Yung basic information pa lang yung ating pinag-uusapan. At yung paulit-ulit na estratehiya ng prosecution na ipresenta ang depensa as a the defense team as somebody, no? Na silang dapat managot because of this delaying tactics, hindi ho ganun yun eh. Palagay ko naman naiintindihan ang pinakasimpleng mga kababayan natin. Yung argumento na trabaho po yan ng depensa. Kaya kung ang sasabihin ng prosecution, para kunwari kayo yung bida, sige na nga, gamitin na nga natin yung inyong dokumento to save time. Hindi rin po applicable. Dahil kapag ka ginamit po, uulitin ko, yung pong dokumento ng depensa, outright kinakailangan pong tanggalin yung pong testimonya ng COA ICFAO. Dahil hindi po naniniwala ang depensa na itong si Zylin ay isang credible witness based on the documents they are about to present. Ha? Based on the documents that they are about to present. Okay. Sandali. Sabi ni Boss Totoy Mola. Ha, galing kay Kalipi na naman ito. Aha. Ha, ha. Ha, galing kay Boss Totoy Mola. Okay, sige. Ah, Sir Johnny, my prediction, Boying will be the next Chief Justice, while Matibag will be the next ombudsman. Ang galing nitong si ano ha? Ang galing ni Boss Totoy Mola ng paglalaro sa mga posisyon at itong mga pawns ni Bongbong. Okay? Kasi kinakailangan pong sabi nga natin pinagsisikapan talaga ng administrasyon. Not only the administration of Bongbong Marcos, okay? Na siguraduhin na hindi po magkakaroon ng pagkakataon yung kanyang mga kritiko even after manungkulan si Bongbong Marcos na safe laban sa mga reklamo at kaso. Alright, salamat. Thank you, Idol. Ha, si Boss Totoy Mola nagbigay ng kanyang komento. Okay, aha, aha, okay, aha, aha, I like it, aha, aha, ang dami ng komento ng ating mga tropang JGL. Teka muna, ha? Sandali lang nga ni. Ha? Sandali lang nga ni. Okay. Para mabasa ko yung komento ng ating mga tropang JGL. Aha, na mga nakikinig at nanonood dito po sa inyong balayan talakayan. Dahil sandamakmak na po yung inyong mga komento, bawasan naman natin. Bawasan natin. Okay. Sabi ni Boss Armando Busa mula sa Dubai, UAE. Bahag. Binasa ko mabuti, bahag talaga nakalagay. Bahag ang buntot ni BBM kay Martin Romualdez. Kaya malabo daw pong baipakulong yan. Boss Totoy, yung ating kabayan, si Boss Armando Busa, ang kanyang sagot ay malabo po. Hindi siya naniniwala na maipakukulong itong si Martin Romualdez. Mga sinungaling ang mga Remulia. Ganyan din daw po yung sinabi niya, ayaw niyang maging ombudsman. Anak ng baka, oo. Ha? O yung credibility ni Boying, kini-question ni Ma'am Kimura Dolores. Pag itinalaga ni BBM si Boying sa Korte Suprema, lahat ng magnanakaw ay walang kasong magaganap. Kaya tuloy ang ligaya. Sabi ni Ma'am Shirley Uyang, ipakukulong ni BBM si Cassin Martin. Period. Drama lang po yung kay Martin Romualdez na kunwari kakasuhan, sabi ni Ma'am Luz Papa. O yan. Tapos boring daw po yung impeachment. Ha? Boring ng panoorin, kaya hindi daw po nanonood si Ma'am Luz Papa ng impeachment proceedings. Mas naghihintay pa raw po dun sa talakayan natin dito sa Johnny Gomez Live. Okay, salamat po ng maigi at marami. Oo nga, nag-viber sa akin. Ha? Nag-viber sa akin, Ma'am Angel. Oo, sige. Pakisagot mo nga ni. Hindi ko masagot. Okay, magandang performance. O yan, ha? Magandang performance. Alright. Sige, salamat po ng maigi at marami. Yung magandang performance pang GP yan, general patronage, ha? Huwag natin haluan ang ibang kulay. Okay? Meron pong servisyong anong tawag dito? Meron kaming servisyo na pinag-uusapan ni Ma'am Angel Atienza na in-extend. Ayan. Nang isang mapagpalang kumpanya kay Johnny J. Okay? Kaya sinasabi ko na maganda yung serbisyo. Alright. Ma'am Angel, pasagot? Hindi ko masagot si Boss Chris Santiago. Pamaya-maya sasagutin ko after the program. Alright. Meron pa? Ha? Ha? Galing bang linlang ng prosecutor ang taba-taba-taba ng utak. Ayun, sabi ni Ma'am Oye Gloria Ong. Gusto gamitin ng prosecutor yung evidence ng depensa kasi gusto nila ang depensa ang mag-provide ng evidence of proof. Baligtad nga ni. O yan ha, sabi ni Ma'am Oye Gloria Ong. Ha? Salamat po. Mas maraming alam si Boying sa mga pagpapaikot daw ni BBM. Okay, teka muna. Kaya mas lalong maluluglob si BBM sa kaso. Kaya nga daw po, kahit na nagre-reklamo yung ating mga kababayan dyan sa Cavite kung saan naglulungga ang mga Remulia dahil sa baha, iba daw po yung sinisilip at tinitingnan ng ombudsman when it comes to the flood control anomalies. Okay? Hindi po sinisilip ang ano eh. Hindi sinisilip ang Cavite. Hindi sinisilip ang Cavite. Ang tinitingnan Cebu, ang tinitingnan Davao, ang tinitingnan Bulacan, at yung mga areas kung saan naglipa na yung mga kritiko ni Bongbong. Ayun naman pala. Oo. Kaya nagkakamot ng kanilang kaliwat ka ng kilay. Ha? yung ating mga netizens. Salamat ha, galing kay Ma'am Kimura Dolores ng Japan. Okay, meron pa. Si Attorney Kapunan at First Lady Lisa nagkita daw po sa isang kasiyahan. Kaya marami na namang kasinungalingan itong si Attorney Kapunan, period. Yan po yung reaksyon ni Ma'am Kimura Dolores. Alright.
2: Radyo Bandido News Flash Report.
3: Sa 14th na araw na paglilitis ng impeachment court kay Vice President Sara Duterte Carpio, ipinakita sa impeachment trial ang disbursement and confidential funds ng Department of Education na may isang petsa pero inisyo sa magkakaibang lugar. Isinapubliko ni Attorney Lorna Kapunan na prosecution team ang acknowledgement receipt na may petsang February 21, 2023 na inisyo sa Danao, Malolos, Davao City, Negros Occidental, Agusan del Sur, Makati at Negros Oriental. Mayroon ding acknowledgement receipt na may petsang February 25, 2023 na inisyo sa Masbate, Lawag, Davao City, Agusan del Norte, Olongapo, Samar, Lobok, Pangasinan at Compostela, Bali. Dagdag pa rito itong acknowledgement receipt na may petsang March 15, 2023 na inisyo sa Davao City, Tandag, Mindoro, Laguna, Agusan del Norte, Olongapo, Sampanga City, Butuan City, Nabunturan, Laguna, Cavite, Surigao del Norte, Quezon City, Iligan City, Tarlac City, Pasay City, Samar, Compostela, Bali, San Juan at Ipugao. Sinabi nitong si COA, Ikpao State Auditor Silin Del Campo, na ang mga lugar ay tumutukoy kung saan ginawa ang bayaran o paglalabas ng confidential fund. Taliwasan ang unang certification ng Office of the Vice President. Ang certification naman ng DepEd mula sa Armed Forces of the Philippines ay sumusuporta sa payment of rewards ng confidential activities. Ibig sabihin na kasunod ito sa inihinging requirements ng Joint Circular sa dapat na paggamitan ng confidential funds. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
0: Ay nakafocus po, nakafocus mga kaibigan, dito sa apat na pangunahing serbisyo na ipagkakaloob po ng pamalaan dito po sa ating mga kababayan Pilipino. Number one is protecting the families. Okay. Number two, keeping creating jobs. Number three, keeping food on the table. And number four, investing in the services and infrastructure our people need. Sabi ni Pangulong Bongbong, the country and his administration will remain prudent with our resources, disciplined in our spending, and relentless in making sure that every peso delivers for the Filipino people. Anong reaksyon nga ninyo? Anong reaksyon nga ninyo dun sa mga binasakot binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos? Para daw po sa bayan, yung 7.2 trillion pesos, everywhere you look. Kasi parati nating babalikan yung mga social injustices na nararamdaman ng ating kababayang Pilipino. Yung isang TV personality ng anak dyan po sa isang pretehiyosong pagamutan sa Makati. Baka nasubaybayan po ninyo dahil ipinakita niya yung breakdown ng kanyang gastos sa panganganak. In the amount of close to 700,000 pesos. Panganganak lang po ito. Kulang-kulang 700,000 pesos. Isang TV reporter ng anak dyan sa Makati. Ngayon, pabiru niyang sinabi na mukhang kinakailangan niya ng anong tawag dyan yung GoFundMe? GoFund. This is an international initiative kung saan lumilikom po ng pera yung pong mga individual at grupo na nakababasa nung kanyang request for funding. Pero may mga smiley, so nagbibiro lang yung nagbibiro lang yung TV reporter. Tapos ipinakita niya, meron siyang resibo. It was close to 800,000. Kundi ako nagkakamali. Tapos tinanggal yung PhilHealth subsidy. So umabot sa more than 600,000 yung kanyang gastos sa panganganak. Magkakaiba po yung pakiramdam ng ating mga kababayan at iba-iba yung kanilang reaksyon. Merong ibang mga nagsasabi, dapat kasi sa public hospital ka nanganak at hindi ka gagastos ng ganyang kalaking halaga. Okay. Bakit ko sinasabi ito? Sino sa inyo ang naka-experience na magpa-check up, magpa-confine sa isang public hospital? Sino sa inyo? Tanggap naman natin na yung mga kilalang public hospital, katulad ng Philippine General Hospital, dami nating kaibigan dyan, Ma'am Angel, no? Marami tayong kaibigan sa PGH dahil meron tayong isang public service initiative, ang palatuntunan, na idinulog sa PGH. At bukod sa Philippine General Hospital, inakasama po natin ang tanggapan ni Senator Bongo at ng Balasakit Center at ang Philippine Charity Sweepstakes Office doon po sa tulong na naipagkaloob po natin doon sa ating kabayan. Meron pang isa. Ito pong Philippine Orthopedic Center. Okay. Nakatuwang rin natin ang Philippine Charity Sweepstakes Office at yung mga staff and medical doctors, OC.

Kapiraso lang yung babayaran mo gamot kapag ka hindi po available. Pero yung experience, lalo daw pong naka-degrade, lalong nakapagpapababa ng moral at pagkatao every time we step in sa isang pampublikong pagamuda without reference to PGH and POC. Kasi mga specialized hospital ito. Okay. So, hindi po natin may aalis dun sa ating mga kababayan na mag-try ng privado because of this fear na baka hindi sila maasikaso. Diyan papasok ang national government sa pamamagitan ng mga serbisyo na dapat na ipinagkakaloob. Yung pong universal health need not be selective. Kunwari ikaw, magpapa-check up ka sa mga pampublikong pagamutan. Yung bang experience na ikaw ay pumapasok sa pribadong pagamutan ay pareho? Kunwari, pupunta ka ng emergency room ng pribadong pagamutan. Huwag na nating hanapin yung otomatikong nagbubukas yung pinto. Kasi motion sensored yung pintuan ng ibang pribadong pagamutan. Emergency room. Pag nagpunta ka dun sa mga dekalidad at mayayamang pagamutan, hindi mo na kinakailangang kumatok ng pinto. Hindi mo na kinakailangang pihitin yung pong handle ng pinto. Automaticong bubukas para sa iyan. Motion sensored. Pagpasok sa loob, kahit na sabihin nating maraming mga pasyente, pero there is an element of professionalism. Bakit ikan nyo? Dahil yung mga pasyente hindi pa kalat-kalat. Hindi pa kalat-kalat. Merong sarili-sariling triage, kumbaga. Okay? Nakaupo, naghihintay na tawagin yung pangalan, etc., etc. Sa mga pampublikong pagamutan, yung pong pila, nasa kabilang kanto pa siguro. Yung iba nakasalampak na. Yung iba, not for emergency cases. Yung iba, alas 4, alas 3 ng madaling araw, kinakailangan pumila para makakuha ng numero dun sa serbisyo o libreng serbisyo na gusto nilang makuha. So bakit ko binabanggit yung nabasa ko sa Facebook na eksperyensya nung isang TV reporter nung siya'y manganak sa isang pribadong pagamutan? Because given the choice, mas gugustuhin po natin na magpa-check up at mapa-confine sa pribadong pagamutan. I will tell you a true story. Noong July 19, yung aking ina, 84 years old, nahulog sa hagdan. First time ko po itong babanggitin sa programa, in live television, radio, Facebook, YouTube. June 19. At 5 in the morning, kami sa household, nagulantang because of that lakas ng tunog, yung pong impact. So lahat kami napabalikwas. At inisa-isa, yung pong mga kasama sa household, kung meron bang bahay na aksidente. Second floor po yung aming bahay eh. Kung merong na aksidente sa household.
with your indulgence.

0: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at ibibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa Katotohanan at Katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayong mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po ay ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating kaguluhan pandaigdigan dulot po ng ilang mga digmaan ng mga bansa. Kasama na po ang mga ikangay mga trahedya, dulot po ng mga sakuna, ng mga paglindol, pagputok ng bulkan, at ito po ay pagbayo ng mga bagyong malalakas na nagdudulot po ng pagbaha, particular na dito sa ating bayan. Ano po? At yung po mga bagsak na ekonomiya natin na nagpapahirap din sa ating mga kababayan, sa kabila po ng ating mga kinakaharap na napakaraming mga suliranin, aba, tingnan nyo nga naman, talagang ang titindi at ang lulupit nila dahil nakikita pa nga po nila yung oportunidad at pagkakataon para maitulak at naisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga bala. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung sa nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre, galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila ba parabagan sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibiging mga katahimikan. At syempre, opo, kasama na po dito yung mga pagtatalakay nila ng mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan na mga issue sa pinambayan para tuluyan lamang po maiwasan, mailihis, at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayari na mga issue sa pinambayan dito sa ating bayan na nagaganap gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC. Attack and collect, defend and collect. At yan po ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutula ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, partikular na ang mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Kung ilang po bang mga maleta na ang sabi laman ay basura, kasama na po expandable envelope at saka po yung sinasabing paper bag. Ano po? Na sinasabing mga basura, pero ang totoo ay limpak-limpak na pera, mga laman at linggo-linggong payola na sinasabi. Ano po? Ang mga dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa. Ang tanong ay kung magkakano po ba talaga
ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po ng mga oligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa bang inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na't samahan nyo nga ako. Sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi!

Ayan, kamusta kayo mali, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman. Marites na, ay hindi, Martes na. Ngayon po'y araw po ng Martes, ikalabing isa sa buwan po ng Agosto sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan at sa ating mga kakampi? Opo, mabuti't humupa na po, ano? Ang habagat, no? Hindi na ho masyadong nag-uulan. Hindi ko kagaya ng mga nakaraang araw, ano? Ilang araw din po 'yan na parang ang pagtila ng ulan ay ambon, tapos eto na naman tuloy-tuloy, ano? Pero ang sabi po ng pangulo ay hindi daw tayo gaanong binaha. Pati na daw po ang kanyang DPWH Secretary Vince Dizon na nagbabanggit na may mga nagawa naman daw sila dahil kapansin-pansin naman daw ngayon na ang bilis daw humupa ng ano no ng tubig ba ano po, at ito ay batay na rin sa naratibo ng corporate paid stream media. Ay naman patawag doon, di po ba, ano, parang sila na po ang nagmimisto lang spokesperson eh, di ba, para bagang kasi di ho imposible hong hindi maungkat. Opo, ang flood control anomalies o flood control scam, pagka po nakikita natin ang mga pagbabaha, di po ba? Dahil yan po ang pinag-ugatan na napakalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bayan. Ano, na tila po katakataka na ito'y makikita natin na imbis na ang gobyerno at pati na po ang sa pangunguna na ehekutibo, at maging po ang Senado na may Blue Ribbon Committee na pwedeng motor proprio na mag-iimbestiga pag may mga anomalyang nangyayari. Aba, ito po hindi parang nating maasahan, ano, sa panahon ngayon, dahil parang sila pa po mismo ang mga umiiwas sa anumang pag-iimbestiga, di ba? Kakaiba, di ba ba? Kakaiba, di ba? Kaya lang, yun nga sinasabi natin, bago pa po kayo mawala ng ulirat at pagdudahan nyo ang inyong pag-iisip, na para bagang totoo ba ito, di ba? O parang iniisip nyo, baka naman kami ang mali. hindi ho tayo ang mali, sila, di ba? Sila po. At dito nga, maiisip na natin, ano, paano naman po makakahanap ng pananagutan sa gobyerno kung mismo ang gobyerno ay may kinalaman, di po ba? Dito sa malawakang pangungulimbat na ito, di po ba? Yan nga po ang issue talaga na ayaw po nilang tukuyin, di po ba? At kung titingnan po natin kanina, no, dahil kahapon hindi po natuloy, ito pong impeachment hearing sa ating pangalawang pangulo nung kanyang impeachment hearing, ano, pero kanina natuloy na ito, di ba, no? Sa pagharap po ng taga-COWA, opo, yung pumalit kay Wamil, ano po, dahil naalala nyo, umalis na si Wamil sa kanyang posisyon, ano, si Attorney Roderick Wamil na auditor, state auditor ng mga confidential at intelligence fund, ang pumalit po sa kanya ang siyang isinalang po kanina, ano po. At ito po ay nasa katauhan, opo, no? Ayan, ano po. Nasa katauhan po ni COA Auditor Shailin May Del Ocampo, Del Campo, no? Tama, ayan. Oo, Shailin May Del Campo, ano po. At sabi po ni Del Campo ay sumagot naman siya dun sa mga katanungan, ano, ng lawyer ng prosecution team sa pangunguna po ni Attorney Lorna Kapunan, yung pong private lawyer, ano po. At doon ay paulit-ulit na gusto pong i-stress o ipakita na yun daw pong mga pinagkagastahan diyan sa confidential funds, no, ng Office of the President, maging nung siya po ay kalihim ng DepEd na nabigyan ng confidential fund, ano po, ang DepEd sa panahon niya, ay parang gustong palabasin na ito po ay hindi nagamit ng tama at hindi daw ho nagbigay ng mga justification, ano, kaya daw ito po ay nabigyan ng COA observation, ano po. At kalaunan, nabigyan din po ng COA disallowance, di po ba? Dahil nga po hindi daw po pinapayagan yun daw pong iba na mga pinagkagastahan na gamit pa ang confidential funds
na maaring pumasok dun sa joint circular. Ano po? Kagaya nga ng mga gamot, pagkain, upuan, mesa, laptop, no? Yung mga ganun po, no? Kaya yan, sinabi din no, na, no, ni De Campo na ganun nga ang sitwasyon. Pero sa kanyang bibig din po nang galing na lahat ng ito ay kasalukuyan pa rin po na nagkakaroon po ng appeal ang Office of the Vice President at patuloy pa rin itong nagkakaroon ng pagsisiyasat ang COA batay po sa kanilang appeal. So ongoing process pa, no? At kung sakaling nga daw po na ito ay hindi magkaroon ng pagkakasundo, ay aminado rin siya na ito ay tutungo, no, sa Korte Suprema para po doon po pagdebatihan, no, kung ano ang pwede, ano ang hindi pwede, at kung tama ba ang mga naging katwiran, no, ng Office of the Vice President o maging ng DepEd, no, nung panon siyang kalihin na may mga portion, ano, ng confidential funds na nagamit sa mga sinasabing hindi kasama doon sa joint circular at hindi pinapayagan. Diba? Yan po ang sabi, no? Pero enjoy na enjoy po ang private prosecutor Lord Nakapunan. Paglaruan po ang mga aliases, no? Ang mga pangalan po ng mga nakatanggap bilang kabayaran ng mga impormasyon. At yung iba doon ay apelyido pa man din ng ating mga senador tulad nila Lapid, Aquino, Medyok, no, pa nga, di ba? Meron pa, di ba? Iba yung mga apelyido na para bagang inuugnay, ano, may Rebilla pa, di ba? So para bagang enjoy na enjoy siya sa pagbabanggit, ano? At parang gusto niyang sabihin na ito po ay mga fictitious name, no? Na alam naman na po ng taong bayan. Ano po? Alam na po ng taong bayan kasi ang ginawa po dati ng Committee on Good Government ni Congressman Joel Chua nung kanila pong inimbestigahan ito, no, ng kanyang committee noon bago pa po naghain ng impeachment complaint sa ating pangalawang pangulo, ay na-establish na po dahil humingi po siya, no, ang kanyang committee humingi po ng pagpapaliwanag, clarification dyan po sa Philippine Statistics Authority. Naghingi siya ng mga records ng mga taong ito, kung ito po ba ay mga nag-i-exist o may mga kung saan sila nakatira, mga ganyan po, mga impormasyon. Eh lumalabas eh lahat ni isa, no, ay hindi ho napatunayan ng kumbaga ng Committee on Good Government na ito daw po ay mga totoong tao, dahil ang sabi po ng PSA puro non-existent daw ito po mga taong nabanggit, ano po. So lumalabas na kahit alam na nila sa sarili nila na kanilang pinagtatawanan itong mga alias na ito, na ito ay mga aliases, pero kinumpirma pa rin nila, no, sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ano po? Kaya yan, nagagamit na rin ng ating pangalawang pangulo, ng kanyang mga abogado dyan sa depensa, no, na di ba't pinakumpirma nyo nga po ang katauhan ng mga taong ito at walang record ang PSA. So nangangahulugan, ito po yung mga aliases, no? At napatunayan na rin po sa pagtatanong doon pa lang po kay Roderick Wamil, ano, kay Attorney Wamil, na sinundan itong si Campo, no?

ating common sense. Ano po? Talang tinutukoy po rito ay confidential funds, no? Confidential o intelligence fund. Naturalmente, ang equivalent o ang katumbas niyan po ay ang mga confidential at intelligence operation. Ano po? So naturalmente, yung po mga gaganap, no, ng pambihirang mga misyon na ito ay nangangahulugan na hindi po mapapagkakilanlan ng mga tao. Lalo-lalo na po yung mga pagkukunan ng impormasyon, ano? Dahil mahalaga po na makakuha ng mga tamang impormasyon at karamihan ay baka nasa panig pa ng kalaban ng gobyerno, eh lalong hindi po pwedeng makilala yan, ano? Dahil delikado ang kanilang mga buhay, particular na doon mismo sa kanilang mga kaanib, no? Baka nga hindi nila alam, mga kongresista rin yun. Hindi natin masabi, di ba? Pero ibig natin sabihin, yung pagkakakilanlan, napaka-obvious ba? At bilang common sense talaga, confidential fund nga, di ba? Kaya nga nung sinabi po ni Senator Soto na siyang dating Senate President, na ang mungkahi niya, ba't di na lang natin palitan? Ha? Palitan daw ang pangalan nung po tinatawag na confidential funds. Ha? At ang gamitin daw po ay restricted funds. Di ba? San kaya? Di po ba? Ano? Restricted funds. Opo, ano po? Ang ibig po sabihin nito, napakalayo. Ano po? Kasi ang confidential funds po, kung titingnan natin sa root word niya na confidential, ito po ay hindi ho basta ipinapaalam, no? Kaya nga confidential, eh. Di po ba? Ang restricted, pinagbabawal, eh. Di ba? Kaya nga pag ginamit mo yung salitang restricted, restricted area, di ba? So hindi ka pwedeng pumasok diyan kasi nga restricted. Di ba? Kagaya nung Area 51 diyan sa Amerika, di ba? Kung saan po sinasabi nila may naglanding diyan na alien aircraft, di ba? Noon, di ba ba? So alam niyo po ba, napakalaking lugar na 'yan. Hindi ho nagkulang sa paalala, ano po. At yung mga sign na nakalagay po doon, baka sabihin po ni, pag nabasa po ito ni Director Melvin Matibag, baka sabihin niya, great threat yan. Bakit? At nakalagay po doon eh, restricted area. Ha? Violators will be shot. Di ba? Yun daw pong, di ba? Kumbaga, do not enter, ha? Restricted area. Violators will be shot. Hindi will be apprehended, ha? Hindi hindi huhulihin, ha? Babarilin, no? Di ba? Saan ka nakakita? Kaya pag nabasa mo po yun, palay ko hindi mo na susubukan pumasok dyan, di ba? Kasi nga, nakalagay restricted, eh. Tama ba? So, paano mong gagamitin yung salitang restricted dito sa confidential funds, di ba? Na ang layo po ng definition sa restricted sa confidential, di ba? Ano po? Magkaibang salita po 'yon. Hindi ho siya magkatulad nakahulugan, di ba? Ano po? Wala nang pwedeng pumalit pa sa salitang confidential, no? O halimbawa baka pwede pang classified, no? Classified documents o classified information. Iilan lang ang nakakaalam niya kasi nga classified, tama ba? So, ang ibig lamang sabihin nun, medyo yun ang malapit-lapit sa confidential, ano? Kasi pwede pong ma-declassified yan later on, di po ba? Pero ang confidential, wala po doon na nagsasaad na pwede po siya ma-unconfidential, di ba? O maaalis bilang confidential, di ba? Kasi nga po, kaya nga po meron pong circular na, Joint Circular 5, dahil nga sa striktong panuntunan ng pagsunod at pag-acknowledge o pagkilala na meron tayong clear and present danger. At ano po ba yan? Sadyang meron tayong problema sa insurhensiya. Bagamat ito'y umiiral na lagpas 50 taon, hanggang ngayon ay naririyan, ano po, ang banta ng insurhensiya. At doon sa mga nagtatanong, ba't naman kasi ang isang civilian department, kagaya po ng DepEd, no, ay mabibigyan, ha, sa isang pagkakataon ay mabibigyan ng confidential funds ang kanila, ang departamento, 'di ba? Sa maiksing sagot diyan,
ay parang hindi naman nila alam ano po.

0: inaprubahan po yan ng Kongreso, ha, ng Senado bilang di ba dumadaan sa kanilang budget. So inaprubahan din po nila yan. At saka ang budget na yan ay galing pa man din sa Office of the President. Di po ba? Ang masaklap kung wala tayong paggagamitan yan at naglagay kayo ng ganyang pondo. Eh alam naman po natin dyan sa DepEd, yan po ang target eh. Yan po ang target bilang recruitment, ano, ng mga makakaliwang grupo, ng mga subversibong grupo na hanggang ngayon umiiral sa ating bansa. No? Existing talaga. So may clear and present danger tayo at napakarami po ng mga kabataan, particular na po yung mga idealistic, ano po, yung mga idealistic na mga kabataan, mga sa murang edad nila, ang tingin nila sa mundo ay pwede maging perfecto ito. Diba? At yung pong mga ika nga, eh, dahil sa kanilang idealistic mind at sa kanilang ideology, opo, na dapat pantay-pantay ang pagtrato sa ating mga kababayan, ano po, dyan po, ginagamit din po ng mga recruiters, no? Bilang nakikitaan na parang weakness sa kanilang side, ano po, dahil doon sila interesado, no? At doon ngayon sila ginagamitan ng pamamaraan ng pag-recruit. Sa hindi nila mamalayan, akala nila ito po ay ordinary lang na mga legal front, ano po, o akala nila yung mga cause-oriented groups lamang, pero legal front na pala, hindi pa nila nalalaman hanggang sa may kaakibat na pala ito na underground movement, opo, yung legal front na sinalian nila, di ba? Kaya nga, di ba, napakadaming mga nagsibaba na mula sa kabundukan ng mga NPAs, ano, nagbagong buhay na. At dahil din doon sa NTFL Cup na ginawa ng Tatay Digong, no, mas tinalikuran po nila yan ng sarili nilang desisyon at nagsibaba ng bundok at nakipag-cooperate sa gobyerno, kaya nga humina ang antas, no, ng pakikibaka o paglaban sa gobyerno nitong mga insurhensiya, di ba? O ilan po ba mga nagsisuko doon na member ng Gabriela, di ba, ng kabataan party list, di ba, o ng ACTS teachers party list, di ba? So marami po, no, o makabayan, di ba, o bayan muna, mga ganon, ano. So doon sila nagsimula sa pagsali sa mga nag-recruit sa kanila na kesyo dito ka sa grupo na to, pinaglalaban namin ay mga manggagawa, parang ganon. So kung ano yung passion mo, kung ano yung ipinaglalaban mo, pag nakita nila sa iyo yan, ano po, alam na nila kung saan kanila ilalagay. So ang passion mo ay para sa mga manggagawa, dito ka. Ayan, ano po, mayroong mga pangmanggagawa dyan na mga nasa sektor na manggagawa, pero yan po ay mga legal front na pala, hindi nyo pa alam. Ano po, ay kung ang passion mo ay sa mga magbubukid para ilaban ang kanilang mga karapatan, ano po, aba, eh, meron po mga grupo na pang magbubukid po talaga o mangingisda, no? At doon ka naman nila isasali sa mga legal front noon, ano? At pangkakalaunan, ikaw po ay aakyat na ng bundok sa pangalan ng immersion, ano po? Sa ngalan ng immersion, na kasi para maramdaman mo kung anong pinagdadaanan ng mga nasa bundok, hindi mo alam, unti-unti, ikaw po ay inaano na, dinodoktrinahan na. Di po ba? At baka magulat ka na lang isang araw, meron ka ng hawak na armas, di po ba? Ang masaklap dito, hindi naman sila properly trained. Hindi kagaya ng mga pulis natin o nasa mga militar natin, ano, na properly trained talaga, lalo na pagdating sa combat, no? O yung tinatawag nating encuentro, no? Kaya dihadon-dihado, pag itong mga estudyanteng ito, sa murang edad nila, may hawak na armas, pero hindi po properly equipped or properly trained, pag nakatunggali po ay ang mga ating mga Marines o ang ating mga sundalo na well-trained, aba, eh talagang dihadon-dihado sila, di ba? At ilan pa sa kanila ang mapapansin natin na inaruga pa, no? Nung inabando na sila ng mga kapwa nila kasamahan sa NPA o CPP-NDF, no po? Ay ibinababa doon sa kampo at doon na nalalaman at pare-parehas halos, no, yung kanilang mga ordeal o mga pinagdaanan kung paano sila nagsimula, paano sila ni-recruit, ano po, Kaya yan ay alam na po lahat dapat ng gobyerno, ano, lalo-lalo na ng pangalawang pangulo, dahil nga nakagawa siya ng kaparaanan na ang lungsod ng Davao o Davao City ay madeklara bilang insurgency free. Di po ba? Hindi ho ganun kadali yan, ha? Sa panahon ng tatay niya, hindi nga ho nagawa yun, no? Ng Pangulong Duterte. Pero sa panahon ng ating Vice Presidente Inday Sara, nagawa po niya na ito po ay maging insurgency free. Kasi nga, sa kanyang pamumuno na talagang walang kompromiso, ah, kumbaga hindi nakikipaglaro o nakikipag-usap sa hindi dapat niyang kausapin at naninindigan para lamang sa tama, at hindi ho nakikipagkompromiso, lalo na kung buhay po ng mga inosente ang nakataya, di ba? Lalo na no naging DepEd secretary siya. Kaya yan po ang paramount, no? Yan po ang pangunahin source ng recruitment ng makakaliwang grupo. Yung iba ay nagtatago nga bilang komunista. Hindi ho masama maging komunista, ha? Kasi legal naman po maging komunista. Ang masaklap po doon, nagtatago nga bilang komunista, bilang ideology, no? Pero ang totoo, ang mga ginagawa ay hindi ho communist activities, kung hindi terrorist activities, di ba? Yung makapanakit ng kapwa, yung magmanguha ng mga revolutionary taxes, particular na sa mga mahihirap pa man din natin mga kababayan, di ba? Kaya yung iba sa kanila, no, na namulat din sa katotohanan, dahil buong akala nila yung pinaglalaban nila ay yung mga mahihirap, pero kung nandun na sila sa kabundukan, ay ang target at pangunahing biktima, no, ng mga NPA ay mga mahihirap din, yung mga may-ari ng mga magsasaka, yung mga bukid, ano, na kanilang kinukuhaan ng bigas, di ba, o nung kung ano man, ano po, bilang protection, kapalitay protection, parang ganyan, ano po. So in other words, kaya lumaki ng lumaki po yung grupo na yan, ano po. Kaya lang sa panahon ng ating Tatay Digong po, pinagbigyan sila sa ilang pistok din, ano? Ilang pistok din yun, pero sabi nga ni Tatay Digong, ilang beses na kayo na tinatry nyo akong i-ambush? Diba? Eh ako na nga lang ang kakausap sa inyo, papatayin nyo pa ako. O paano pa, pag nawala ako rito, sino pa ang magiging kausap nyo? Diba? Kaya nga, nung napuno ang Tatay Digong, dahil ilang attempt na po yun, ano? Dalawa o tatlong attempt sa kanyang buhay, no? Yung kanyang convoy ay inambush. Buti na lang, wala rin ang Tatay Digong, no? Aba, eh, nagdeklara ngayon siya na ihinto na itong mga pistok na to. Particular doon sa Netherlands, ano? Kay Joma Sison. Dahil parang hindi naman ho nasunod sa kanya yung pong mga nasa grassroots level, ano? Yung mismo mga guerrilla nila na nasa kabundukan, no? Parang pag nagdeklara ng pistok, ang militar sumusunod, pero yung pong mga nasa kakabila, no, sila po yung mga nang-aambush, di ba? Dahil wala silang pakialam kung magbabiolate sila dun sa peace talk, eh, di ba? Samantala, ayan nga, no, puro patraidor ang kanilang ginagawang pagkilos, kaya nung napuno ang Tatay Digong, ginawa, itinatag sa pamamagitan ng executive order, ito pong NTFL-CAC, no? National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, di ba? At ang layunin po nito ay magkaroon ng pondo sa mga barangay, ano po? At kung tawagin ay Barangay Development Fund, ano po? Nang dahil po dyan, at sa pagbibigay ng pagbibigay ng konsiderasyon sa mga barangay, ano po? At dahil sa may pondo na nga inilalaan para sa kanila, eh yung mga barangay na mismo ang nagdeklara ng persona ng grata dito po sa mga sinasabing terorista, di ba? At marami na rin po nagsibaba ng bundok dahil ang pakiramdam nga nila, aba eh kami ang mga namumundok, naghihirap dito, walang makain, ano, kahit dahon na lang kinakain namin dahil sa kawalan ng walang pera, wala akong naibibigay sa kanila na pagkain, ano po, at yung iba po eh nagkakasakit na ng malaria sa kagat ng lamok, di ba? At di sila matahimik sa bundok, palipat-lipat sila, no? Samantalang yung tinuturing nila mga liderato, ayun, nagpapasarap lang doon sa Netherlands, di po ba? Painom-inom lang ng mga champagne, pakain-kain lang ng mga caviar, ano po. At nung buhay pa si Joma Season, eh, pakaroke-karoke lang, no? At may mga kasama pa, iba't ibang babae. Di ba? Ano po? Kaya ang sarap ng buhay ng mga leader, sila naghihirap, di ba? Kaya nga yung idea kung bakit itinatag ang NTFL Cup ay para yung mismo mga nasa baba, no? Yung pong mga gerilya, yung pong mga nasa bundok, no? Ay direkta ng direktamenteng pwedeng sumuko na sa gobyerno, di ba? Kumbaga, dahil nga sa ganitong layunin na seryoso ang gobyerno, bibigyan sila ng amnesty, di ba? At marami po ang nagsisuko. Yung iba po ay grupo-grupo pa. No, sa kumbaga, yung bang iba akala nila aalis lang ng bundok, may pupuntahan lang ng mga grupo, yung pala babaliktad, ano? Kaya at one point parang noon eh, naalala ko si Ka Eric Celis eh. Meron po siyang naikwento na isa sa kanilang mga kasamahan, ano, ay nagpunta pa sa bundok para ituro sa mga militar, ano. Kung naalala ko dati, kila General Esperon pa yun, eh, no? Ituro kung saan yung mga mass grave ng mga kasamahan nilang NPA na sa pakiramdam ng mga leader nila na tila either ito ay naging espiya o di kaya ay babaliktad na, no? Bababa na ng bundok, di ba? Ay sila na mismo ang lumiligpit, no? Papatayin nila at ibabaon sa mga bundok, di ba? Mass grave na nga kung tawagin, no? Kaya yun, bilang preba, no? Marami ang gustong umalis sa samahan nila pero hindi magawa dahil buhay ang magiging kapalit, no? Kaya yan, ang dahil dyan, kaya ang DepEd sa panahon ng ating pangalawang pangulo, nabigyan po ng pondo ng confidential funds, di ba? In fact, parang kinontra pa nga yan noon kahit ni Senator Alan Peter Cayetano, ha? Opo, kasi sabi niya wala siyang problema kung Office of the Vice President ang bibigyan ng confidential funds dahil siya po ay member naman din talaga, no, ng National Security Council, no? Tapos kaya lang ang problema lang ni DepEd, no? Dahil sa kaunahon ng pagkakataon bibigyan ng confidential funds. So paano yung mga susunod na kalihim? Yan ang kanyang pinoproblema, no? Ngayon, ang humahawak eh, bilang kalihim ay ang pangalawang pangulo. Pero paano kung ang susunod na kalihim, ang hahawak niyan ay hindi pangalawang pangulo, di ba? Ordinaryo lang na kalihim, ano po? So paano, susundin ba yon? Bibigyan din siya ng confidential funds pag nagkataon? Di ba? Ang sagot ay maaaring may punto si Senator Alan sa kanyang pag-aatubili noong mga panahon na yan. Ano? Bakit? Eh kasi ka naman, kung ordinaryong kalihim lang po yun, walang eksperyensa, no, sa paglaban sa insurhensiya, eh hindi pwedeng mapagkatiwalaan ng confidential fund dahil di naman niya alam paano niya gagamitin yan. Hindi ko gaya ng ating pangalawang pangulo na naging mayor ng Davao at sa termino nga niya lumaban sa insurhensiya at kalauna nagtagumpay na ideklarang insurgency free ang Davao City at di kalaunan ang buong Davao region ay nadeklara na rin pong insurgency free, di ba? At sa tamang pamamalakad dahil nagkaroon ng peace and order, aba naging debt free na rin, nawala na ng utang ang Davao City, di ba? At sumusunod na rin po yung ibang mga nandiyan sa Davao region. Ano po, sa tamang pamamahala, di ba? At sa maayos na pamamahala ng isang liderato. Pero sabi nga natin, depende kung sino po ang mamamahala, di ba? Kung may preba na, kaya takot-takot po ang makakaliwang grupo sa ating pangalawang pangulo kasi nga may resibo ang ating pangalawang pangulo, may preba siya, no? Na alam niya kung paano mag-recruit itong mga ito at alam niya kung paano may iwasan ang kanilang pag-recruit. In other words, kikilos pa lang sila, abay alam na ng pangulo o pangalawang pangulo at mahaharang agad ang kanilang mga plano, di po ba? Ayan, kaya kung mapapansin nyo, di ba, nabanggit din Senator Robin Padilla, no? Dito kay Attorney Roderick Wamil, no? Nung siya po'y sumalang dyan sa Senate impeachment hearing at tinanong kung taga saan siya, sabi niya taga Nueva Ecija siya at tinanong kung ikaw ba'y nakaikot na sa buong bansa natin, no? Particular na sa mga kabundukan. No, ibig lang po niya sabihin, dapat nakapag-immersion ka. No, bakit? Kasi ang ino-audit mo confidential fund, eh, no? para mas maintindihan mo kung ano ang ibig sabihin ng confidential at confidential mission at yung ino-audit mo na confidential fund, kung bakit nga ganyan siya ka-confidential. Diba? Para maintindihan mo, dapat alam mo, no, yung pinagdadaanan, ano, ng supposed to be confidential agent o confidential information na nakukuha sa panig mismo ng mga kalaban. Kaya doon mo maintindihan, ano, na paano ka nga naman makakakuha ng black and white na resipo. Diba? Yung kanilang impormasyon ay delikadong-delikado sa kanilang buhay. At lalong hindi mo makikilala ng personal kung sino yan. Baka nga ang code name yan, babae, pero lalaki pala yan. Diba? Hindi mo masabi eh, no? Dahil sadyang lilituhin nila yung kanila rin mismo mga kaanib. Diba? At syempre, itong mga kaanib nila, alam na alam, gumawa ng mga aliases, di po ba? At pati po yung mga operation nila ng mga patago, sila po ang mga nakakaunawa ng ganyan, ano? Saka sakali na meron pong mga nag-iispiya sa kanila na kapwa din nila. Dama? Kaya napakahalaga na napakaselan, ano? Itong mga glassing, mga gandong klase ng operasyon. At sinabi nga ni Robin Padilla, ni Senator Robin, ano? Kay Roderick Wamil, kung mapapansin mo yung mga nabanggit mong petsa, kung kailan na-release itong mga pondo na ito, confidential fund, eh meron palang ilang araw na halos ka isa o dalawang araw lamang, ano po, na para bagang may kaugnayan, ano? Na malaking aktibidad o malaking ugnayan sa NPA. Halimbawa, December, yun po ang kanilang founding anniversary. Ha? Pagdating ng February, meron na naman silang mga commemoration. At sabi nga ni Senator Padilla, kung maaalala mo lang, sa mga panahon na na-release ang mga pondo na yan, na malapit dun sa mga okasyon na yan, may nabalitaan ka ba kanya na nagkaroon ng pag-aatake o nagkaroon ng malaking aktibidad ang mga makakaliwang grupo? Ha? Ang sagot niya ay wala, di ba? So, ibig lamang sabihin, batay sa atin nga namang kasaysayan, pagka ganyan pong December at may founding anniversary sila, o kung meron pang kung ano man na kinukumemorate nilang araw, sinisiguro nila na malaman ng taong bayan. Kaya kung hindi sila magpasabog ng bus, magpasabog ng tren, magsunog ng bus, ganun, ano? Para lang maipakita na sila ay nariyan pa. Parang ganun, ano po. Pero sa mga nakalipas na panahon, ay wala ho, hindi yun sila naramdaman, ano? Dahil wala silang, hindi sila makapaghasik ng lagim, dahil bago pa man nila ito magawa, ay na-operate na sila nang hindi pa nila nalalaman. Di po ba? Opo, ang masakla pa nga dito, pag nahuli sila, dahil na rin sa matibay na batas natin ng anti-terrorism law na gusto nga ipabuwag yan, ano, ng mga makakaliwang grupo dyan sa Kongreso. Buwagin na daw yan, anti-terrorism law. Saan ba naman nakakita? So, eto nga, no, lumalabas ngayon sa mga panahon na yan, kung wala nga mga pag-aatake at meron tayong pinagsasandalang batas na anti-terrorism law, napakabigat po ng kondisyon kung kayo man ay ma-affiliate, ma-associate, kahit pa po kayo ay nagko-contribute nang hindi ninyo alam na ang pera ninyong kino-contribute ay napupunta pala sa mga underground movement o doon po sa mismo mga NPA na, ay pwede kayong masama na madimanda, no, ng gobyerno bilang kayo po ay enabler, no, ng mga terorista. Diba? Dan dahil dyan, ano? Kaya tumumal ang kanilang collection effort. Diba? Dahil yung pong kahit malalaking negosyante, pag nalaman, buwan-buwan, nagbibigay kayo ng tax dyan via revolutionary tax, ano? Eh, pwede kayong kasuhan ng gobyerno, kahit malaking kumpanya pa kayo, bilang enabler. Diba? Kahit nga simbahan, eh. Sabihin, nagdo-donate, no? Dino-donate lang ninyo, ganyan, ano? Pero hindi pa rin tatanggapin bilang dahilan yan dahil may batas na umiiral na hindi pwede na ginagamit ka ang pondo para sirain mismo ang bayan natin. Diba? Ano po? Samantala, bago tayo magpatuloy, ha, nabot na po tayo ng oras. Kay bilis talaga. No? Di bali po, ha? Padadaanin lang natin ang ilang mga mahalagang paalala Mula po dyan sa aming istasyon sa Makati, magbabalik po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: And now, here's your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
4: Hello everyone. Baby boomers say, never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
3: Just heard your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.

At magbabalik ang inyong kakampi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo at sadyang hindi nyo po ako iniwanan. At syempre, bago po tayo magpatuloy sa ating kalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan nyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. At mamaya lamang po, bago po magtapos ang ating programa, ay maaari po mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. Kung di ko man po mabasa sa ere, ang inyong mga mensahe ay garantisado at may kasiguradohan po. Dahil immediately forthwith, matapos lang po ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin isa-isa ang inyong mga komento at opinion at di maiwasan mapabilib sa inyong mga critical thinking at nasasabi sa aking sarili na itong mga tipo ng klase ng mga komento at opinion ng mga taong hinding-hindi na magpapabudol pang muli at lalong hindi kakain ng suka. Diba? Opo, di ba? Ganun talaga. Samantala, syempre, sa ating pagpapatuloy, maraming salamat talaga sa inyong suporta, sa inyong kakampi, sa inyong tiwala. At sa pagpapatuloy po natin, ano, tulad ng inaasahan, yung pong presentasyon kanina ng prosecution, ay tumagal, ano po, umabot po ito hanggang matapos ang buong pagdinig ng pero bago sila mag-adjourn, kaya hindi yung nabigyan na ng pagkakataon mag-cross examination ang depensa, kaya bukas na po si Attorney Christine ano po ang magbibigay ng mga pagtatanong dito kay De Campo, ano, na si auditor ng COA. Samantalang bago sila matapos o bago mag-adjourn, humirit itong dating Senate President Mig Subiri, di ba? Parang di ko nga maintindihan. Nung minsan naman, no, dalang hinirit po niya kanina'y ganito. Dahil nga papasok na po ang budget season, di ba? Dahil na i-turnover na po sa Kongreso yung pong budget na ibinigay ng DBM o Department of Budget and Management sa Pangulong Marcos. At ito ay itinurn over naman na sa Kongreso, di ba? At magsisimula na ang budget deliberation. So ang sabi po ni Mig Subiri kanina, ni Senator Mig, no? Ano kaya't pag-usapan na natin na pwedeng baliktarin natin? Kasi parang konti na lang yung oras natin sa ating sesyon, no? At tapos konti rin yung oras na naigugugol dito naman po sa impeachment hearing, di ba? So hindi ko lang siya na maintindihan talaga, ha? Bakit, ha? Kasi ang gusto niya mangyari ay baligtad, no? Ang mangyari ay maaga silang magsesesyon, no? Ang mga alas 9 hanggang siguro alas 2 o alas 3, ano po, at alas 3, 1 to sawa daw. Oo, ang impeachment hearing mas mahaba. Alas 3 hanggang sa anong oras daw matapos. Yan ko ang sabi, no? Pero kung maaalala nyo, isa sa mga pagdinig dyan ay may pinahiwatig itong mismong si Mig Subiri, no? Na sa isang pagdinig kung saan parang inip na inip siya, apo, ay nagsasabi na hindi pa ba tayo matatapos dito? Yun yata yung panahon, ano? Kung saan humingi ng continuance ang kampo ng depensa, no? Sa pagtatanong sa naging testigo, na kung di ako nagkakamali, no, si Director Melvin Matibag ang nakasalang nun, na? Kaya parang ang naging manifestasyon noon ng dating Senate President Mig Subiri, na hindi ko nga maintindihan kung ba't parang di siya natatanong, no? Doon sa kauna-unahang budget na ginawa ng administrasyon na ito, di ba? Nakasama siya rin siya, Senate President noon, eh. So lumalabas, nasabi niya, di po ba tayo matatapos niyan, parang ganyan, ano? At sa isang, parang naiinip siya, at meron pang isang manifestasyon siya, kung maaalala niyo, na sinasabi niya, ay baka daw pwedeng 10:30 sila magsisimula imbis na 10. Imbis sa 10 ng umaga, no? Para bagang napakaaga pa daw ng 10 o'clock, no?
at yung pinanggagalingan daw po niya ay malayo pa, opo, no? Kaya yun nga ang problema, nahihirapan siyang pumunta ng maaga, di ba? Kaya hindi ko mapagtugma yung kanyang manifestasyon kanina na sinasabi niya na eto na, yung session natin, konti lang oras natin, kaya kung pwede, baligtarin natin. Diba? Parang gusto nga niya kanina na mag-desisyon na eh. Diba? Kaya nga ang sabi po ni Senator Pia Cayetano, eh, pagdidiskusyon na natin niya sa quorum, hindi dito. Kasi itong schedule natin na pagkasunduan na natin, so far maayos naman, ano? Lunes hanggang Miyerkules, nagkakaroon tayo, no, ng pagdinig ng impeachment sa umaga at sa hapon nagkakaroon tayo ng sesyon, ano. At kung meron man pong mga limbawa ilang komite na gusto magdaos ng mga pagdinig, ay nagagawa naman po ng Huwebes, Biyernes, depende sa kanila, no, kung gusto nila, no. So ibig sabihin, okay na, 'di ba? So ba't gusto mong baguhin 'yan, ano? Kaya nga hindi ko maintindihan na sa kaparehas na tao rin galing na nung unay parang naiinip at nung unay parang naaagahan pa sa alas 10, eh ngayon gusto niyang gawin alas 9. Ano ba talaga, kuya? Di po ba? Ano? Buti sana kung hindi siya po yung nag-manifest dati, di po ba? Eh siya rin yan eh, isang tao po yan eh. Di ba? Sa simpleng salita, ang bulo mo ha. Di ba? Kaya sabi po ng kanilang presiding officer, dahil parang gusto niya magkaroon na ng desisyon ngayon na, magkaroon na ng diskusyon ngayon na patungkol dyan, eh hindi siya pinayagan ano, ng presiding officer. No? At ang sabi niya, meron na tayong oras na napag-usapan, kaya pagdating yung alas 3, sasalang na tayo sa ating sesyon, wala to sa kalendaryo natin, napagtalunan natin yan ngayon. Di po ba? So magkakaroon tayo ng quorum, pero hindi pa ngayon. No? Sa ngayon, yung pa rin dating kalendaryo ang susundin natin. Di ba? At bukas may nakatakdang mag-cross examination ano dito kay De Campo, pagkatapos ay magkakaroon ng ibang testigo na maaring maisalang pa rin bukas, kung hindi ito po ay sa susunod na Lunes, di ba? So parang kung titingnan natin malamang siguro dahil din doon sa budget deliberation ano eh 7.2 trillion ba naman ang pag-uusapan eh. Diba? 7.2 trillion eh. Diba? Ano po? So dapat binibigyan ng panahon, ano? Diba? Ano po? Kaya siguro yun, ang biglang, yung dating naiinip, biglang iba na. Diba? Ano po? Kaya sa totoong buhay lamang, para bagan sila eh, mayroon ng desisyon sa kanya-kanya nilang poder. Ano po? Ang system na lang, hindi lang nila siguro pa makumbinse yung iba para sumanib sa kanila, no? Dahil kung di ka makuha sa santong pa pakiusapan, eh, dadaling ka sa santong paspasan. Di ba? Ano po? Di ba? Andun yung mga bantanga, no? Na maaari kayong kasuhan, di ba? Kasi kung hindi yung nila mabababa ang threshold ng one-third, no? Para maabot po ang 16 votes, ano po? To convict, ano po? Dahil wala naman talaga silang numero, di ba? Kasi kung majority lang, maging solid sila, lalabing tatlo yun, eh. Di ba? Kailangan pa nila ng tatlong miyembro na makumbinsi nila para makunubik ang ating pangalawang pangulo. So far, wala po silang ganun numero, no? Kaya ito yung plan A, plan B na tinatawag, di ba? Either daanin nila sa pag-aamienda, no, ng rules ng impeachment na maaaring delikado dahil dadaling po yan sa Korte Suprema at may magpe-question yan, di ba? Tiyak na tiyak, ano? Kaya maaaring sa isang banday kumikilos naman po, no, ng santong paspasan kung tawagin natin, no, na para baga may banta lagi na maaaring gawin any minute, anytime, baka kasuhan ka, parang ganun, ano. So parang magiging isang leverage yan para ikaw ay sumama na rito. Parang ganun. At meron sila mga example. Tingnan mo yung dalawa, wala nang kaso. Hindi na umusad. Di ba? Hindi na umusad. Di ba? Bumaligtad lang, hindi na umusad. Do? May mga halimbawa sila. O, tingnan mo yung mga sinasabing naninindigan dito. Ha? Mabilis pa sa alas 4, kulong. Kulong, di ba? Kaya kumbaga, di ba? Eh, ito lang, nung isang linggo, umalis po ang mag-inang Loren Legarda, maging to si Leandro Libiste, di ba? Umalis sila mag-asawa, pero ang kanotasyon ha, ni Melvin Matibag na direktor ng NBI
pati na po ng ombudsman na Boying Rimulya, ang connotation po ay parang tumakas eh. Di ba? Parang may mali siya yung pagkakaalis, no? Samantalang may permiso po at nagpaalam, may travel clearance po yung mag-inay, no? Si Leandro Libiste may travel clearance sa Kongreso. Ang nanay niya may travel clearance sa Senado, no? Para pag hinalaan na, at di man naalala niya nung umalis yung mag-ina, no? Nagpunta pa ata sa France, no? Di kaya kinita nun si Salvi ko? Baka lang. Bukwan, nagpunta pa ng France, eh, di ba? Kung sakali man, halimbawa, nung umalis itong dalawang mag-ina na ito, aba, eto na ang ombudsman na nagsasabi nga na may namumuunga na sila iimbestigahan ng ombudsman patungkol sa kanilang negosyo dati na solar, ng bayan, mga ganyan, ano? Tapos meron pang dating politiko, no, na naging mayor din ng Maynila, ang lumitaw at sinabing di o mano siya ay sinuhulan ni Loren Legarda noon. Di ba? Nakita nyo? Wala rito yung tao. Sus Mariosep. At ang siyempre, naging tagapagkalat nila po na mga ganitong klaseng mga haka-hakang impormasyon ay ang corporate paid stream media. Diba? Opo, yun. Yun po, naging sandata. Yun po, naging kasangkapan. Ano po? Diba? Kung ganun din lang pala, no? Sa totoo lang, nakakahiya, no? Na ang isang media personality ay nagiging kasangkapan. Na kunyari, galit kayo sa fake news. Diba? Pero kayo ang unang mga promotor at tagapaglipana at tagapagpakalat ng mga ganitong maling impormasyon dahil maliwanag pa sa sikat ng araw ang inyong kapakinabangan. Diba? Pero wala pa rin kayong pakialam, di ba? Yun po ang mali. Dahil sa totoo lamang, hindi na po pwedeng masabi na kayo ay tumutupad sa inyong mga tungkulin. Iba na po, hanak buhay na po yan. Sa totoo lang. No? Kaya tayong mga taong bayan, hindi po kayo dapat magpalinlang sa mga ganyang uri. Ha? Wag na wag po. Ano po? Dahil ang naratibo, kagaya ngayon, tingnan nyo, ang naratibo nila pare-parehas, hindi naman masyadong baha. Ha? Saan kayo galing? Hindi naman masyadong baha. At saka ngayon, pag bumaha, ano, humuhupa na agad ang tubig. At talaga lang, ha? Talagang tinutulungan niya pa talagang sabihin humuhupa ang tubig. Ha? Pero yung mga biktima ng mga baha na ganyan, lalo na yung mga lugar kung saan binaha, sinasabi sa Las Piñas, sabi doon ng Pangulong Marcos, dati ang nandibibang baha nito. Ngayon, hanggang ano na lang daw, mababa pa sa 20, no? At nakita niyo ba kung saan po yung dagat ng basura? Hindi ba dyan din yan sa may Las Piñas? Nakita kaya niya yan nung siya'y nagpunta kung sakasakali? Di ba? Kaya yun rin sinasabi natin, ano po? Bagamat naririnig natin na galing sa mga liderato ng bansa natin itong mga ganitong impormasyon, eh kung ano po yung nakikita natin malayo sa sinasabi nila, eh saan tayo maniniwala? No? Halimbawa lang, para sabihin na umuunlad ang ating bansa. Maganda ang takbo ng ating bansa. Maganda ang ating ekonomiya. Ha? At yung target no, sa GDP natin, yung growth, magumatapos ang taon na ito, na 6.5 o 6.2. Ha? E teka lang, ang inflation natin nasa 2.8 na eh. Di po ba? At pasadsad po ang takbo ng ating ekonomiya. Ha? Lahat ng antas mo tingnan, ano? At para bagang kung titingnan natin, lagi pong ang sinasabi ay ito'y galing daw po sa outside forces. No? Ibig sabihin, yung banta ng resulta ng digmaan dyan sa gitnang silangan, pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, mga ganyan. Ano? Eh hindi ho yan ang pangunahing dahilan. No? Secondary lang po yan. Incidental lang po yan. Ano? Ang pangunahing dahilan po, dahil sa kawalan ng tiwala ng mga mamumuhunan, lokal man o banyaga sa ating bayan, dahil ho nawalan ng tiwala at kumpiyansa, mamuhunan. Kasi nga, eh nakita yung malawakang garapalang korupsyon eh. Di po ba? At nakikita yung kawalan ng pananagutan. Di ba? At saan ka ba naman nakakita? Anong tingin nila sa ating mga utu-uto? Na sinasabi na yung mga ibang ginawa nilang state witness na mga opisyal ng DPWH nagsole ng ilang milyon ha bilang restitution daw ha ano to Consuelo de Bobo eh, ang ninakaw sa amin bilyon eh di ba
tapos sosolian ka ng ilang daang milyon, ibig sabihin, may ginagawa na sila nung lagay na yan. Diyos Marianong Garapo, huwag naman. Di ba, huwag naman nyo kami ganyanin. Ano po? Kasi kagaya nito, mismo galing po ito kay Kwan. Senator Lacson, ano? Parang kahapon po ito. Sabi niya rito sa News 5, ano po? Galit ng publiko sa flood control issue. Naniniwala si Senator Ping Lacson na hindi mawawala ang galit ng publiko sa issue ng flood control hanggat walang tunay na retribution o restitution. Ha? Sabi niya to, ha? Sinabi ito ng senador kasunod ng mga pagbaha sa ilang lugar sa bansa dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng mga bagyo at habaga. So ito, quote-unquote, sabi niya, after a heavy downpour, leaves flooded streets and yards, people will not be short on words in cursing politicians. Department of Public Works and Highway

unless this is probably genuine retribution and restitution, become the order of the day, no matter who were involved. O siya may sabi nito. E samantalang meron siyang pagkakataon at nasa kanya ang kapangyarihan nung Blue Ribbon Chairman siya. No? Para mapanagot, ang dapat mapanagot. Magkaroon ng retribution, magkaroon ng restitution. No? So tulad ito ng sinasabi niya, di ba? O ingin mo pa ito sinasabi, hindi na ikaw ang chairman ng Blue Ribbon. Di ba? Tatapos yung chairman na ngayon ay si Erwin Tulpo, eh binitawan na po ang anumang investigasyon sa flood control dahil itinan over na daw po sa ombudsman. O hindi ka man landing kumibo at di mo sinabing hindi. Tuloy natin yan, di ba? Eh, ikaw na atat-datat, isara na ang pagdinig dahil hindi pa tapos. Nagpa-file ka na po ng partial report eh. Tapos sasabihin mo ito. So ano to? Iba ang sinasabi mo sa yung ginagawa. Ahawa-hawa na. Di ba? Ganun po talaga eh, di ba? Alam niyo po ba nakakahawa ang di ba? Ang pagsunod sa mali, nakakahawa eh. Di po ba? Dahil hindi mo na alam na nandun ka na. Di ba? Apo, dahil kung hindi ka ganitong klaseng tao, hindi mo maiiwasan, naging ganyan ka na rin, di ba? Bakit? Eh kasi saan ka ba naman nakakita? Batay dito sa kanyang sinabi dito sa media, na yun daw pong galit ng taong bayan, hindi daw maiiwasan patungkol sa flood control hanggat walang napapanagot. Kahit sino man daw. Eh, meron kang pagkakataong gawin yan, di mo ginawa eh. Diba? Ang nangyari pa nga, na-model yung issue. Ibig sabihin na-model, kagaya nyo, si Orly Gutesa. Siya ang unang lumabas. Di po ba? O pero para masiraan lang yung kanyang testimonya, dumating sa punto, na pati yung notaryo niya ay peke. Kasalanan ba niya yun? Diba? Yung nagnotaryo sa kanya, di naman niya alam yan. Di po ba? Pero parang para masiraan ang kanyang kredibilidad na ngayon nagtatago yung tao, baka nga naabot na siya, no? Kaya hindi na nagpapakita, baka naabot na siya. Dahil yung apat nga, na dating Marines, eh, naabot eh. Yung apat pa naman na yun, lagi pa naman nagsasalita yun dati. Na parang sigurado-sigurado sila sinasabi nila. Pero dumating sa isang punto, ano ba, umakyat na ng 25 to 50 million ang kapalit. Diba? At ngayon biglang bumaligtad. Ano? Pero ano kaya kung ito ay estilo lang? Ano kaya? Ano kaya kung sadya? Sadya silang bumaligtad para ma-record nila yung mga transaksyon na mga humihilot sa kanila, yung mga nangako sa kanila. Ano po? At para masabing, sige, babaligtad kami. Itong halaga ibibigay nyo, parang ganyan. Dagdagan mo pa, parang gano'n. Para lumalabas, meron ngayon silang preba. Na? At saan ka ba naman nakakita, huling-huli, pasok sa banga, no? Ang gobyernong ito. Bakit? Nung nagsasalita po itong 18 mga magigiting na Marines na ito, ex-Marines, ano po, lahat na ho ata ng paninira at pagdududa sa kanilang kredibilidad ay sinasabi ng pamahalaan na ito na hindi daw mapagkakatiwalaan ang kanilang mga sinasabi at sila daw dishonorably discharged o kung ano-ano mga sinabi. Ngayon na may bumaligtad, aba, naniniwala sila agad-agad. O, kita nyo na. Ha? O, teka lang. Sa totoo lang, kung totoong bumaligtad itong apat na to sa halagang sinasabing di umanong kanilang natanggap na hindi bababa ng 25 hanggang 50 milyong piso, eh kahit po sila'y bumaligtad na, di lalong nakakakundi na yan. Tama po ba? Dahil maliwanag. Di po ba? Kaya nga bumaligtad. Sabi nga po ni Ombudsman Boying Remulla eh, dahil talagang tahasan na po niya sinabi doon sa press con eh. Siyempre, wala nang iba. Kampo yan ng dating speaker. Di ba? O siyempre, siya makikinabang nun pagka bumaligtad itong mga to eh. Di ba? So kaya nga tayo naguluhan doon sa kanyang press con dahil sa isang banda, ginamit mo mga testimonya na to na mga taong ito bago pa man din sila bumaligtad para makasuhan ang dating speaker. Tama? Hindi pa sila bumabaligtad, kinasuhan na po sila ng DOJ. Ha? Yung ginamit po ng mga ebidensya, testimonya nito mga bumaligtad, bago pa sila bumaligtad, ano po, ginamit ng Ombudsman Batayan

para sampahan ng kaso ang dating speaker. Ngayon na isampa na yung kaso, ang DOJ naman, sinampahan naman sila ng kaso pabalik dahil sila daw po yung nagsisinungaling, kaya perjury ang sinampa sa kanila at cyber libel, no? Sa kanakakita. So paano to? Ano ba layunin ng gobyerno? Mapagtibay niyo ang inyong reklamo laban kay o asunto laban kay dating speaker para katiyakan na siya'y mapanagot? E sa isang banda, yung mismong gobyerno ang nagkaso. Ang DOJ member po ng executive yan eh. Siya mismo ang nagkaso dun sa mga tetestigo laban kay Martin. Di ba? Tapos kalaunan, ito ang pinakamalala, bumaligtad pa. Bumaligtad pa. O paano ngayon tuloy, lalo nyo ngayon, paano mapapanagot yung sinasabi ninyo na ultimo Pangulong Marcos, nung sona niya, ay sinabi na niya na masakit man sa kanyang kalooban. Yun nga ang unang-unang bungad niya eh. Doon sa sona niya eh. Na gusto niyang ipaalam na kahit pinsan niya ay mapapanagot. Diba? Eh anong direksyon lumabas po ito mga ito? So paano mapupunta po sa pananagutan niya? Di po ba? So ano to? Lokohan talaga? Ngayon pa lang, di po ba? Ano ba tingin niyo talaga sa amin lahat dito? Para bagang, eh, di naman nalala. Basta mahalaga, kinasuhan natin. Kinasuhan, tas naabsuelto. Naabsuelto kasi yung isang departamento ng gobyerno, kinasuhan yung mga titistigo laban sa dating speaker, kinasuhan ang perjury, pagsisinungaling, at libel, cyber libel. So, imbis na mapagtibay mo ngayon yung ikakaso mo sa dating speaker na pinsan ng Pangulo, eh parang kayo pa ang gumawa ng paraan para mapaghina nyo yung kaso na isasampa sa kanya. Ano ba yan? Para lang masabing kinasuhan nyo. O ayan, no? Wala, kinasuhan namin eh. Eh kaya lang, anong gagawin natin? Patas naman to, di ba? Kinasuhan naman namin. Kaya lang, eh, sabi ng korte, wala raw tayong ebidensya eh. Paano ngayon to? Di po ba? So ano yun? Sino talaga po ang dapat managot? Di po ba? So ano, ang magiging ano, parang si Saldi ko lang ang maiiwan dito pag nagkataon? Siya, paniniwalain niyo ang taong bayan na siya lang ang gumawa ng lahat ng ito sa sarili niya? At yung pang sinasabi na mag-move on na tayo, so parang wala na nangyari. Kalimutan na lang natin itong lahat, parang gano'n, ano? At mas marami pang maimbestigahan ng Blue Ribbon. Aba, teka lang. Yun po ang sabi ng bagong chairman, di ba? Eh, naghahanap ka ng maimbestigahan. Eh, ito, hindi mo maimbestigahan eh. Di ba? At ang masaklap dito, eh, di umano, nabanggit pa ang pangalan mo na nasabing pati ikaw na delibero ng maleta. Di ba? At si Ping Lacson naman, di ba, naging member yan ng alyansa ng Bagong Pilipinas na kumakandidato bilang senador? Eh di ba sinabi po ni Toby Tiangco mismo, di ba, na nabigyan sila ng pondo ayon din po dito kay sinasabing Adrian Bersamin, ano? Dahil ipamamahagi daw po ito doon sa mga kandidato ng administrasyon. O eh, si ba sila kandidato ng administrasyon? Iinamin daw po ni Toby Tiangco yun eh. Hindi naman niya na inabot yung pondo, pero basta pinatupad lang niya, no, na mabigyan sila, di po ba? Ang lahat, ayun ang sabi niya, bilang sa kampanya po yun. Eh kung yung rapper na, nabayaran ng 68 million eh. Di ba? Nabayaran, ano? Pero yung isang mas magaling na rapper, ayaw pakantahin ng upuan. Paano nangyari yun? Di ba? Yung kantang upuan na sikat ni Glock 9. Di ba? Sabi niya, may mga pagkakataon niya, napansin ko kanya eh. Yung mga nag-iimbita sa akin, pagdating ko ron, kabilin-bilinan, huwag mo nang kantahin yung upuan. Bakit? Kasi may political connotation pong upuan. Diba? Meron, ano? Parang yung mga kanta ni Freddy Aguilar na bayan ko. No? Diba? Bayan ko. Di po ba? Ano pa ba? Yung mga kantang may political inclination. Di po ba? Ibon man may layang lumipad, pulungin mo man ay umiiyak, bayan pa kayang sakdal bilang, ang di magnasang makaalpas, Pilipinas kumanta na.
Di ba, ano po? Pilipinas kung minumutya. Di ba, nakumanta si Ka Freddy. Saludo-saludo tayo dyan. Ay, Diyos ko dahil, sa totoong buhay lang. Eh, yung upuan, di ba? Ang sarap kayang pakinggan, no? No? Kayo naman na mga nakaupo, di ba? Subukan nyo naman tumayo. Di ba? Eh, may pinagbabawal na daw yan. Wag daw. Ba, bakit? Kayo ba yung natatamaan? Kumbaga talagang ganun, ano? Pagka kayo ay kahit papaano, hindi ko pwedeng tawagin konsyensya yun. Hindi konsyensya yan, no? Hindi rin masabing kahihiyan yan na kayo nahihiya, no? Ang tumatama dyan, ano eh, kahit pa po makapal ang balat ng buhaya, tinatablan talaga yan. Tatablan yan, di po ba? Tinatablan yan, opo, tatablan at tatablan pa rin po yan. Kaya siguro yung mga liriko nun, sa pula, no po, then parang talagang nakaka-relate din sila, no? Dahil sila po mga nakaupo eh. Di ba? At ayaw naman nila bitawa ng mga upuan nila, di po ba? Mm-hmm. Nga pala ha, nabanggit po, no, nitong si Congressman Sandro Marcos na siya po ay pabor, no, na i-postpone ang barangay election at gamitin ang pondo para sa nangangailangan. Kita nyo na. So gagamitin, nagagamit talaga ang taong bayan, ano? So hindi dapat ma-postpone ang barangay election, di po ba? Kasi para sa akin, ito isang hakbang ng pagpapakita ng preba, tapo, na kayang iurong ang eleksyon, eh barangay, nasa babang level yan, di ba? So, dyan ang grassroots ng suporta, eh, no? So, pag yan, yung mga chairman na yan, mananatili, at yan ang kanilang aasahan sa darating na 2028 election, kung magkakaroon, eh, malaking bagay yan. Ano? Dahil kung maaalala ko, kamakailan din lang, mga 1 week o 2 weeks ago, si Senator Cheese Escudero ay nag-file po ng bill, ano, dyan sa Senado, na gusto rin niyang ipaurong, no, ipapostpone ito pong barangay election. Diba? Itong barangay election, ano po. At ang sabi po dito ay yung po kanyang final, ano, ito, Escudero files bill extending barangay SK officials term 5 years. Kita nyo, ine-extend. No? Kaya, kumbaga, kung titingnan po natin dito, kaakibat po nito, tapos ngayon malalaman natin na magkakaroon ng postponement kung sakasakali. Kasi parang chain reaction yan, di ba? Dahil pag ito, pinapostpone mo, ma-extend yung term nila, paano yung susunod? Tapos ngayon, gusto nyo yung extend ng 5 years yung kanilang term. Diba? Para bagan mayroong pagkakatugma na hindi mo maintindihan na bilang parang leverage, no? Na pag narinig mo na kung kayo ay nandito sa punto na magsusuporta sa kagustuhan, apo,

kasi parang kinakapos na sila ng panahon eh. Di po ba? No, dahil ano na bang, matatapos na naman ang August pagdating po ng August 15. So, di ba? Parang sa isang igla, Pasko na, 2027 na po yan, kung sakali. Kaya, kung para ma-put into place nila yung kanilang mga naisin o mga plano, kung ang kalaban nila ay oras at panahon, parang mahihirapan na silang i-implementa. Di po ba? Minsan na po nilang sinubukan palitan ng ating konstitusyon, pero pumalag ang Tatay Digong. Kaya nga siya nadala doon sa The Hague, no? Pati ang ating pangalawang pangulo ay hindi din pabor na galawin ang ating konstitusyon. Di po ba? Kaya kung makikita nyo po, itong tingin nilang balakid na ito, mga Duterte, so sa kagustuhan nila ng ito ay mawala sa kanilang mga landas, ano? Dahil ang kinatatakutan nila ay 2 birds with 1 stone. Yung isa po ay bilang balakid sa mga kagustuhan nilang gawin sa ating bayan. Yung isa naman ay yung kakaharapin nilang pananagutan pagdating ng panahon. Diba? Yun yan. Diba? Dahil pagdating ng panahon, naku, tiyak na kayo ay mananagot. Kasi ang pangalawang pangulo ay hindi kayo patatawarin. Parang, di ba? Ito naman, di ba? Dahil kayo ay nag-abuso sa kapangyarihan, nagsalaulan ng pondo, kabanambayan, kaya ang gusto ng pangalawang pangulo ay mapanagot. Di po ba? Kaya talagang gagawin nyo ang lahat, no? Para siya ay mahinto nyo, no? Ang nakalimutan nyo, kung kayo man po ay magtagumpay, halimbawa lang, ha? Halimbawa lang, nagtagumpay kayo. At nagtagumpay na ma-impeach yung aming pangalawang pangulo. Ang nakalimutan nyo, kung sino man po ang i-endorse ng pangalawang pangulo, isa man sa kanya mga kapatid, ay sigurado na po, no? Sigurado na po. At lalo na sa kampanya ay kanyang sasabihin na itong i-endorse ko ay pananagutin ang mga nagsalaula ng pondo ng bayan. Eh, yan po ang gusto ng taong bayan eh. Mapanagot ang nagsalaula ng pondo ng bayan. So tiyak po, no? Nawala kayong kalaban-laban pag nagkataon. Kaya hindi 'yung nagtatapos 'yan sa pangalawang pangulo lamang, ano po. Kaya ito 'yung sinasabi nga po natin sa sitwasyon ngayon na kahit pakumbinsihin niyo ang taong bayan na oh, hindi naman kayo masyadong binaha. Dati hanggang liglagpas tao 'yan eh. Ngayon hanggang liig na lang. Ha? O dati hanggang leeg yan eh, pero ngayon hanggang tuhod na lang, no? Eh sa totoo lamang, ang tawag po niya ay gaslighting, ano po? Na para bagang kahit papaano, tiis-tiis tayo, dalang kasalanan eh, climate change, no? Nag-iba na ang panahon. At isa pa, kayo rin na may kasalanan kasi tapong kayo ng tapon dun saan sa ipinasa sa atin, ano po? Well, sa totoong buhay lang, hindi yung kasalanan ng taong bayan yan. Ang pagdisiplina po ay ang gobyernong gumagawa. Saan po ba? Halimbawa sa iba't ibang lungsod, no? Eh di, magpasa kayo ng mga ordinansa. Marami naman pong no-littering dyan, di ba? Ano ba ang mga parusa? Mabibigat po ba? Natatakot ba ang inyong mga taong bayan na magtapon ng basura dahil mabigat ang parusa? Ang multa, malba, mabigat, 10,000, 20,000, ganun po ba? Diba, nasa sa inyo po ang pag-iimplementa, diba? O makukulong kahit 2 araw man lang, no? Na magtanda. Kasi kung di mo kayo mag-iimplementa, hindi ka nyo madidisiplina ang tao sa pagkakalat o pagtatapon. Tama? So sabay po yan, habang dinidisiplina nyo po sa pamamagitan ng pagpapasa ng mga batas para po hindi po magkaroon ng paghikayat ng pagkakalat at bagkus matakot magkalat dahil may kaparusahan. Ano po, parang yung mga pinaskilan ng NMDA sa mga Center Island na maaaring tignan din yan ni Director Matibag bilang grave threat, no? Na, oy, bawal tumawid dito. Bakit? May namatay na. Dati, nakamamatay pa lang, no? Bawal tumawid, nakamamatay, di ba? Nung huli, pinalitan, kasi may mga tumatawid pa rin, eh. Bawal tumawid, may namatay na. Alam niyo bang may tumatawid pa rin? Di ba? Ganun talaga. Diba? Dahil hindi ho lahat nakukuha doon sa mga ganyang klaseng mga babala. Di po ba?
So, anong pinakamagandang gawin? Hulihin, ano? Pero kung huhulihin mo at ang magiging kaparusahan ay pakakantahin mo sa gitna ng kalye,

0: ay mas marami po ang tatawid sa bawal. Di nyo ba po alam kung gaano kagagaling umawit ang mga Pilipino? Yun yung mga nahihiya pa sa karaoke, no? O kumanta ka naman. Hindi, yoko, yoko, yoko. Nung hinawakan yung mic, ayaw na bitawan. O kanina ka pa, nakakasampung kanta ka na. Hindi, okay pa. Yung susunod, kanta ko rin yan eh. Eh, lahat na lang lumabas, kanta mo ha. O, eh, ganun talaga. Pero nung una, ayaw pa kumanta eh, no? Kaya kung pakakantay mo lang ng ano, lupang hinirang o ng kung ano, no? Aba, game. Diba? Baka sabihin niya, uy, MMDA o police, tatawid ako. Bawal tumawid dyan. O nga, tatawid talaga ako para hulihin mo ako, mapakanta mo ako doon sa gitna. Diba? Eh kung ganyan po kaparusahan, hindi ubra yan. Diba? Dapat may multa, no? Mabigat. No? Yung community service, parang hindi na rin umubra. Opo, yung magwawalis. Yung pagwawalising ka, isang linggo, ganyan, ano? Totoo, nakakaabala yon. Kasi kung may trabaho ka, kailangan paglaanan mo ng panahon, no? Magwawalis ka rito, ganyan, ano? Kung minsan, di na humuubra yan. Dahil, kung hindi yung pairalin yung kahihiyan, yung iba'y kinokontent pa nga yun, ano? Ginagawa pang content. Sige, tawid ka para mauli ka. Magwawalis ka, ganyan. E di, ang pinakamabigat po talaga yung kaparusahan, multa. Yan talaga po. Oh, kasi hod ng ipangutang mo yan, dahil kung hindi, kulong ka. No? Doon magtatanda po talaga. No? Tingnan mo lang, tingnan nyo lang kung may magkalat pa. Diba? At kasabayan yan, habang ginagawa po yan, yung kasiguraduhan, round the clock, yung trabaho naman po ng city government, no? Particular na si City Engineering's Office, no? Kasama na po yung mga tagapaglinis, no? Na mga kalsada sa bawat lungsod, eh may kasiguraduhan na round the clock may naka-assign po na naglilinis ng estero, naglilinis ng mga kanal, tuloy-tuloy, araw-araw, hindi yung kung kailan lang umuulan, doon lang sila nag-backhoe, doon lang sila nagpapala, nag-susmaryose. Araw-araw po kailangan kasabayan yung mahigpit na pagpapatupad ng batas na pag nahuli ka, nagkalat, ay hindi ka kakanta, hindi ka ho paglilinisin. Ikukulong ka at magpiapiansa ka. Kaya kung wala kang pampiansa, opo, o wala kang pangmulta doon sa iyong pagkakalat, pasensyahan po. Ganyan po talaga, di ba? Kaya sa ganyang aspeto, sabayan pong pinatutupad. Hindi ho taon-taon na lang sa tuwing ganito, sasabihin ng MMDA, parang wala na tayong pag-asa, ganyan talaga, ipapasa sa atin ng kasalanan, kasi kayo, kakalat kayo, di ba? Tapos may mga pumping station, hindi ba gumagana, hindi ba hindi. Hindi na ho namin alam yan eh. Trabaho niyo po yan eh. Kaya parang teka lang, yung daw nangyari sa EDSA, no? Sabi nga ni Secretary Vince Deason, ano po? Nagbumumura pa ata, di ba? Na sinasabing masakit sa kalooban, nasira to, ganyan, ano? At yung bang may sinabi siya eh, sa press con eh, no? Na kung daw po, sasabihin ng taong bayan o sasabihin sa taong bayan na ito ay maaayos sa loob ng isang taon, aba, eto tayo na po yung nagbobolahan na lang, hindi daw totoo yan, no? Hindi daw magiging totoo yan. Yun po ang kanyang banggit eh. Diba? Marabagang ang sabi niya, pagka daw po patungkol dito sa flood control, ano po? At pagka daw po sinabi na ang solusyon dyan ay magagawa sa loob ng isang taon, ha? Ah, hindi daw totoo yan at hindi daw mangyayari yan dahil hindi daw ganong kadali. Ang nakalimutan ata niya, apat na taon na po ang Marcos government. No? Hindi yung isang taon. No? Kasi sabi niya, walang overnight solution dito. Kung ini-expect ng mga kababayan natin na masusolusyonan ito ng isang taon na nanaginip tayong lahat. Hindi mangyayari yan, ha? Sabi niya. Anong sasabi nito? This will take time. Apo. Ang nakalimutan nga niya, 4 years na po ang administrasyon na ito. At yung flood control scandal, anomaly, o scam, nangyari po under this administration. At baka nakalimutan din niya yung boss niya, ang pangulo mismo, ang nagyabang 2 years ago yata yan, na may 5,500 na flood control na po na nagawa, no? Only na parabagang napak-check, ano po, ng kalikasan at kalaunan, inamin na lang na na-overwhelm pala. Tapos yung sumunod na taon na sona niya, naghanap na ng masisisi. At ang sabi, mahiya naman kayo. Pwera siya. Tapos ngayon, parang ang gustong gawin ay move on na tayo, no? Dahil nagawa na nga itong ICI, mga ganyan, mga ganon, ano? May mga nakulong na daw, may mga puro sapsap, puro maliliit na isda ang nakulong, di ba? At yung mga gustong maghanap ng katarungan at pananagutan, lalo na mga politiko, senador, eh sila pa naunang makulong, no? Kaysa dito sa mga talagang may kinalaman, ano? Sabi nga ni Mayor Benji Magalong, parang back to ano sila. Para bagang happy days are here again, ano? Parang balik na sa dati, no? At hindi na napapag-usapan itong imbestigasyon ng flood control. Samantala, itong impeachment na pinagkakaabalahan nila, marami dun sa member ng prosecution, di umano, ha? Ay nabigyan o nakatanggap ng mga maleta. Yan ang sabi po, ha? Ni Mayor Benji Magalong, di po ba? Nagtataka naman ako dito kay Mayor Benji Magalong, bakit parang wala siyang pahayag patungkol po dun sa mga Marines, mga dating Marines, no? Na hindi siya nagka-interes noong mga panahon na yan, natutukan, no? Yung revelasyon netong mga tao ni Saldico. Sabi ko nga, kung si Saldico pinaniniwalaan ng gobyernong ito na gumawa na mga hindi mo ma-explica o hindi mo ma-imagine na ganitong uri ng korupsyon, pero yung mga tao niya na umamin na, lumabas, no? Lumabas at umamin na sila ay ginamit sa pagpapadala, pagdi-deliver ng pera sa iba't ibang mga politiko. Pati nga po yung ICC, di ba? Na kung tutuusin na nandun ang Tatay Digong para nagkaroon ng kasunduan hindi mo maintindihan o kontsabahan sa pagitan ng gobyernong ito, pati po ang ICC, di ba? At malinaw na nag-uugnay po yung sinasabi nga po ng mga dating Marines, di po ba? Pero hindi ho yan binigyan po ng panahon para magkaroon talaga ng malalimang imbestigasyon. In fact, nung naging Senate President po si Senator Alan Peter Cayetano, buong akala ng sambayanan ay eto na, magkakaroon na ng katiyakan para masukol na po kung sino man po ang mastermind dito. Pero nakita nyo ang galaw ng ehekutibo. Buong puwersa at kapangyarihan ng ehekutibo ay nagamit, ano? Doon sa mga nakaraang panahon ng Mayo, ha, hanggang Hunyo, hanggang sa nagkapalit sila ng liderato, kahit na kasi hodang magpatawag pa ng special session. Huwag lang matuloy, ha, yung anumang pagdinig sa Blue Ribbon Committee. Saan ka nakakita? Diba? Kung ito ay para bagang imposibleng hindi nila alam na alam natin. Alam na po nilang alam natin, ano? Kaya nga may salitang impunity. Ano ibig sabihin nun? Eh ano ngayon kung alam nyo? So ginagawa namin to, bahala kayo dyan. Parang ganun lang, no? Parang wala kaming pake. Parang ganun, ano po. Kaya para po sabihin na ito pong mga pagbaha ay hindi gaanong grabe, ha? Para tayo i-gaslight pa ang ating mga kababayan na hanggang ngayon ay lubog sa tubig baha ang kanilang mga kabahayan. Tapos gamit po ang corporate paid stream media sa pagpapalaganap na para bagang baliwala ang pagbaha na ito, mababaw lang ito, konti lang ito, hindi kagaya dati. Parang pinalalabas, may improvement pa eh, no? Well, teka lang, di po ba? Huwag naman, ano? Dahil kung titingnan natin, huwag niyo naman sagarin ang pasensya ng sambayan ng Pilipino. Na? Dalat ng bagay may hangganan po. Di po ba? Tapo. Dahil may kasabihan tayo, ang taong tahimik pag nagalit, iba eh. Di po ba? Apo, pag nagalit, iba eh. Ano po? Huwag niyo na po antayin pag nagkataon, ano? Dahil baka hindi niyo malaman, ano? kung saan lupalop kayo pupunta pag nagkataon na ginalit nyo na ang taong bayan. No? Samantala, bago tayo tuluyang maubusan ng oras, siyempre, aba, ibabatiin po natin opo, ang ating mga tagapanood, tagasubaybay ngayong gabi. Ayan, opo, bagal ng internet. Ayan, sabay ganun eh. So, eto na po, ah, maraming salamat ah, dito po kay na Kuya Ramon Gier. Magandang gabi po. Bending the law continues as expected. Ayan po. Abangan nyo po ang cross-examination, ano, dun kay De Calma. Ano po? Dahil mas maganda po yun kung ano mga itatanong sa kanya ni Attorney Christine. Ano po? Dahil wala naman nung nakita tayong established na fact, no? Ang pagtatanong ng private attorney na si Kapunan patungkol dito sa pondo na nalustay di umano ng ating pangalawang pangulo, wala ho siyang naipreba. Puro mga detalye, record na hindi man po sikreto yan. At nasa ongoing investigation pa rin ng COA. At mismong COA ang nagsasabi, kahit nga yung 1 mil, no? Wala siyang patunay na yung mga pondo ay napunta sa personal na account ng pangalawang pangulo. So wala ang na-establish, no? Kaya bukas makikita natin to, no? At isa pa, may nabanggit pa na yung patutsada po ni Atty. Lorna Kapunan, di ba? So, kung maaalala nyo, nasabi niya kanina, mahilig daw siya manood ng Marvel, no? Kasi sabi niya, yun daw pondo na distribute ng ganong kadali. Ay, parang isang araw lang, no? So, mahilig daw kasi siya manood ng Marvel, magbasa ng comics ng Marvel, pero ang in-example niya, si Superman, no? Si Superman ay DC Comics po siya, hindi po siya Marvel. Di ba? Kaya kung yung mismong abogado ay nagbibigay ng maling impormasyon, paano paniniwalaan yun? Di ba? Mahilig daw magbasa ng Marvel o manood ng Marvel. Tapos ang example mo superhero, si Superman. Ang labo nun. Di po ba? Salamat ha, Kuya Ramon Bear. Kay Ate Roxanne Costa, magandang gabi po. Salamat po. Kay Kuya Leo Gutierrez, gandang gabi, Sir Bernard, kakampitan. Kami ni ex-jowa ko noon. Misis ko na ngayon na si Flor Gutierrez. Sabi niya, dito kami sa bahay, kinig ng programa mo, sir. Siya nga pala, Marites na araw, na araw. Martes pala, araw ni neto, Bonjing, Martes. Si Erwin Bendalo, Tuflok. tahimik na, pabayaan daw ang flood control lahat ng congressman. Tahimik sila. Igupin nila ang baha at ipunin. Sabi ni BBM, wala daw magawa. May baha talaga. Buti ang ulan. Wala na, pero ang baha, dyan pa. Ingat tayo lahat. God bless us all. God bless Philippines. Salamat, PLA Gutierrez. At regards sa iyong ex-girlfriend, si Ate Flor Gutierrez. Magandang gabi po, Ate Flor. Salamat po. Si Ate Jennifer Reddy, sabi niya, parang walang problema kung pwede pakisabi sa Senate na itigil na ang impeachment. Kasi sayang ang pondo. Lubog na naman sa baha. Lubog na naman sa bahay. Lalo na dito sa bandang Commonwealth. Hirap ang tao mag-commute. Buti sana kung may LEC ang mga sasakyan na pwede umangat sa lupa kapag may baha. Dako, salamat sa iyo, Ate Jennifer Rebis, at regard sa iyong tatay Jimmy Rebis, ha? At sa iyong anak, ha? Kamusta sa kanila? Tama ka, Sir Bernard. Ang gulo niya, hiningi nila na may ganyan, tapos nakita nila yung perwisyo, biglang magbabago pananaw nila. My God! Biglang nainip sila, no? Ay, naku, sa totoo, di mo ma-spelling ang gusto nila, eh. Salamat, Ate Jennifer Reddy. Si Ate Kimura Dolores, good evening and thank you po, Sir Bernard Tan. Magandang gabi rin at maraming salamat sa iyo, Ate Kimura Dolores. At regard sa inyo ni Ate Delia Maing. Arigato gozaimasu po sa inyo dyan sa Japan. Samantala, si Kuya Romeo B. Agpoon Jr., good evening po, Sir Bernard. Shout out and God bless po. Ayan, shout out sa iyo, Kuya Romeo B. Agpoon Jr. At si Ate Leslie Salenga, sabi niya, good evening, Sir Bernard Tan. Ipinopromote ko po ang programa niyo, kakampi, sa mga mahal ko sa buhay at mga kaibigan dahil malaman at makabuluhan ang mga inyong mga komentaryo at may matututunan ka kahit na konti tungkol sa batas. Dahil po sa talamak na garapal ang pagnanakaw sa kaban ng bayan at sa hayagang pagbubaluktot ng ating batas o konstitusyon, sabi niya. Tila ba naghahari na ang kawalan ng katarungan dito sa ating bansa? Nako, ganyan nga po Ate Leslie Salenga. Nako, maraming salamat ha, sa pagpo-promote mo ng ating programa. Salamat po talaga. At sa inyong tiwala at suporta sa inyong kakampi. At syempre, kay Kuya Marte de la Cruz ng Makati City, nanonood siya ngayong gabi. Salamat po. Kay Ate Sanso Ilorde, magandang gabi rin po sa iyo. Kay Kuya Armel Ople, magandang gabi rin po. Kay Kuya Angelo Redahan, ako, magaling ka na ba, Kuya Angelo? Pagaling ka po, ah. Hapunan, Martes ng gabi, Kabandido, Kuya Bernard Tan, bukas, Simbang Baklaran, Malolos, Bulacan. Ako, maraming salamat sa iyo, Kuya Angelo Redahan. Si Kuya George Rabal, magandang gabi rin po. Si Kuya Joe Guevara, Marites Martes, kakampi. Nagbalikan na ang mga ipokritong miyembro ng prosekusyon na ninais mapatanggal si BP Sara kaysa tulungan ang mga nasalanta ng ulan at baha. Ayan, ano po. Salamat ha, Kuya Joe Guevara. Si Ate Susan Kua, good evening, Sir Bernard. Wala po kasi moral ascendancy ang mga humahawak ng BRC sa Senate. No, Blue Ribbon Committee. Di po nila kaya harapin sarili nila. At sa malamang may pinoproteksyonan sila. Sarili nila at iba pa. At takot sila makasuhan, ayaw nila matulad kay Senator Marcoleta. Yan ang sabi niya. Salamat ha, Ate Sanso Kua, na Ate Susan Kua. Yan. Sabi naman ni Kuya Relly de Guzman, magandang gabi po. Si Kuya Bayani Ricarte, magandang gabi rin. Diyan po sa San Pedro City, sa Laguna. Si Kuya Boyd Paraabras, magandang gabi mga kakampi. Sobrang kapal din talaga ng mukha nitong Charis. Binaboy na mga nila si PRRD hanggang ngayon. Sinisiraan pa rin, pero ang kalagayan ng bansa, lubog na sa baha, pero walang ginagawa ang ama niyang... Wag, Kuya. Ayun, basahin niyo yung mensahe ni Kuya Boyet. Ayan, salamat sa iyo, Kuya Boyet Paraabras. Ha? Ayan, si Kuya Jaime Samoya Bernante, magandang gabi rin sa iyo. Salamat po kay Ate Charito Cabrera Dayana. Galing talaga ni Attorney Christine Ferrer. Sapul na naman si Kapunan. Boom! Di ba? Ano po? Salamat, Ate Charito Cabrera Dayana. Si Kuya Sunny Ray, kahampi, tama ang sinabi. May mga media envelope mentality pa para pag-sinungalingan ang mga baha sa ating bayan para makita ng tao ang totoong walang tunay na pag-aayos sa baha. Ayan na nga. Salamat sa iyo, Kuya Sunny Reyes. Kuya Arthur Arbuado, hindi sila halata, no? Sobrang halata. Hindi sila halata. Hindi masyadong halata, kundi sobrang halata. Salamat, Kuya Sunny Reyes. Ha? Si Kuya Arthur Arbuado, maulang gabi na pakikinig, kakampi. Salamat po. Si Ate Dolores Patawarang, good evening din po sa iyo. Ayan. Si Ate Leslie Salenga, sabi niya, napakaengot ng isang senador judge para alamin niya ang identity ng isang espiya o informant. Hindi po ba naiisip nila na nalalagay sa panganib ang informante ng gobyerno kasama ang kanyang pamilya? Yun ang nga po eh. At ano po ba ang pakinabang ng sambayanan dito sa mga informanting ito? Oo nga't may bayad yung mga impormasyon. Pero yung pong nakukuhang impormasyon na nakapagpipigil po sa mga balakin na mga masasama na maitupad ang kanilang mga maiitim na plano. Isa pong tagumpay kung tutuusin. Ano po? Diba? Kaya maraming salamat Ate Leslie Salenga. Ha? Ate Dolores Patawaran, nanonood po siya. Sabi ni Kuya Bayani Ricarte, Sir Bernard, ginu good time lang tayo ng prosecution witnesses. So wala pong bago. Sabi ng Tano, it's all BS. Salamat Kuya Bayani Ricarte. Naku, naubusan na talaga tayo ng oras. Ha? Kay Kuya at Kuya Marte de la Cruz, si Ate Luz Papa, si Kuya Boyd Paraabras, si Ate Susan Kua, ayan. At syempre, si Kuya Boyd Paraabras ulit, Kuya Angela Redaha, ayan. At yan, maraming salamat po sa inyo. Ha. Naubusan na rin tayo ng oras. Ate Delia Maing, salamat po. Kuya Rick Orasyon, kay Ate Shirley Uyang, magandang gabi, salamat po. At si Ate Luz Papa. Sabi po ni Kuya Bayani Ricarte, Mainstream media, puro kasinungalingan, talagang ginagawa tayong mangmang, walang alam at uto-uto. Bakit kaya, Sir Bernard? Aba, yan ang tinatawag na envelope mental, ano, envelope maliit ang journalism. Nasintanda na po ng mga oligarko na siyang dapat na pong matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya dahil dyan, naubusan tayo ng oras. Bukas, magkikita-kita muli tayo sa kaparehong oras, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ, 8:10 a.m. Kumari lamang po ay paki-like, paki-share at paki-subscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ, 8:10 a.m. Radyo Bandido. Paki-hit, paki-pindot po notification bell para updated po kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at siyempre, sa aming istasyon. Maraming salamat muli sa tiwala at suporta ninyo sa inyong kakampi. At tulad po ng aking laging sinasabi at paalala, ang ating bayan po'y dumadaan sa samot-sari mga problema at mga pagsubok. Abay, wag na wag po tayong bibitiw o susuko, bagkus tayo ay bungningning, bunggiting at buntapang na lumaban sa daan ng tunay na pagbabago.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Philippine Ballet Theater would like to invite you to watch Andres KKK, the opening of our 40th season. Catch us at the Rockwell Proscenium Theater this August 22, 3 p.m. and 7 p.m., and August 23, 3 p.m. See you there!
3: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
4: BBC News with Govinda Gill. Rescue efforts are continuing in Western Colombia to find survivors of Monday's earthquake. More than 130 people were killed, but there are fears many others remain trapped under the rubble in the cities of Cali and Pereira. A court in Syria has sentenced the ousted President Bashar al-Assad and a former head of political security to death for crimes committed during the country's civil war. Mr. Assad fled to Russia 2 years ago. Thailand's ordered the immediate suspension of gun permits after two deadly shootings in recent days, including one at a school. Thailand has one of the highest levels of gun ownership in the world. President Zelensky has accused Russia of using North Korean missiles to attack Ukraine. At least 9 people were killed overnight. Ukraine has also continued to strike warehouses belonging to the Russian online retailer Wildberries. A medical charity is warning of an extreme hunger crisis among children in Somalia. MSF says a survey at displacement camps in the southwest found half of children were acutely malnourished. Health officials in the Democratic Republic of Congo say more than 4,000 people have contracted Ebola, with half of those dying from the disease. Experts say it's the fastest growing Ebola outbreak on record. Scientists say there are small yet promising signs that coral on the Great Barrier Reef is beginning to recover from a series of mass bleaching events. The research was published by the Australian Institute of Marine Science. An IT manager in Hong Kong has admitted to stealing more than 400 laptops from his employer to fund his stock trading addiction. Hor Mungit admitted to taking the computers while working for the British accounting firm Deloitte. He sold the devices over the course of 17 months. BBC News.
5: The World in 2 minutes at 11:30 GMT.
6: You're listening to the news from the BBC.
7: Radio Bandido, 8:10 a.m.
8: J810 AM, informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ810AM Radio Bandido.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: Tagal nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: NBI Director yun.
2: Okay, no.
1: Okay, maraming salamat, Romel Madrigal. Ayan, mga kaibigan. Ano, at dahil inaakala po ng mga nasa likod ng prosecution na hindi magtatagumpay ang impeachment, dahil nga po hanggang ngayon panlabindimang
2: araw na
1: na pagdinig sa impeachment ay wala pang napapatunayan ang prosekusyon, kung kaya marahil minerapat ni NBI Director Matibag na sampahan ng kasong grave threat laban sa ating Vice President para siguro sila naman ay makabawi o sa anong basihan yan sinasabi na grave threat laban sa ating Vice President Sara Duterte. Kung ang inyong sasabihin ay yung pagbabanta ng ating Pangulo, Vice President sa ating Pangulo, sa First Lady
2: Speaker
1: at sa Speaker, wala pong sapat na basihan.
2: Yes.
1: Sapagkat yun ay nananatiling isa lamang pahayag. Dahil nga po, may ipe kung sinabi naman kung if ako'y namatay, nagbili na ako.
2: Yes.
1: Napatayin si Bongbong Marcos Jr. Patayin, di ba?
2: Yes.
1: Si Speaker Martin Romualdez. Di ba? Sandro, sino ba? Tatlo sila.
2: Lisa.
1: Lisa Marcos, di ba? Nagbilin lang siya. Ang talagang banta, yung sinabing, hoy, papatayin kita.
2: Kayo tatlo,
1: diba? Banta po yun. Papatayin kita, papatayin ko kayo. Hindi po sabi lang, kung ako'y mamamatay, nagbili na ako. Napatayin si Bongbong Marcos Jr., si Lisa Marcos, at si Romualdez. Wala dong banta. Ano ba kayo? Sinasabi mga abogado kayo, hindi ba kayo nag-iisip? Dahil sa dinadala ninyo sa Court of Public Opinion, para masira ang kredito ng ating o kredibilidad ng ating Vice President Sara Duterte. Yan naman po ang maliwanag na nakikita natin na puro pampolitika.
2: Yes. Propaganda dating
1: ang inyong ginagawa.
2: Yes.
1: Walang mga tunay, walang matibay na ebidensya, puro aligasyon, puro haka-haka, puro bintang na wala namang patunay. Kaya itong si Matibag ang iyong ipaliwanag, na sinasabi mo ay kapares lang ng iyong pangalan. Totoo naman maraming nagkakapareho ng pangalan at apelido, kuminsan nagkakaiba sa middle name. Pero imposible na ikaw at ang iyong may bahay na si Congresswoman Ana Matibag na may di umano ay 1 bilyong mahigit na halaga ng ghost project sa unang distrito ng Laguna. Diba?
2: Yes.
1: Paano magkakamali? 2 pangalan, ikaw at ang iyong may bahay sa isang akusasyon? di ikaw, hindi. Ano ba yan? Tapos ngayon,
2: matinding pagkakataon nyo.
1: Sobrang
2: bagamat nangyari sa kanya.
1: Hindi, pwedeng mangyari naman talaga. Pero sa kanya parang kumbaga, ikaw at saka asawa mo, nagkapareho ng pangalan sa isang pagkakataon. Naman, sabi nga, ikaw, ako, alimbawa, talaga minsan may, sa ano pa lang, hindi ba, pag kumuha ka ng clearance, Sa NBI,
2: meron
1: kang kapareho.
2: Pangalan.
1: Pero hindi sa isang pagkakataon, pangalan mo at pangalan ng asawa mo.

0: ito po yung nagsampa ng kasong great threat di umano sa ating Vice President Sara Duterte.
1: Mm.
0: O, paano ko paniniwalaan itong si Matibag? Ha? Marami kang palpak, marami kang sablay. O, yun lang, pagsugod nyo sa Senado, sablay ka dun eh.
1: Mm.
0: Di ba?
1: Yes.
0: O, sinasabi natin.
1: Hinihiring na nga sa impeachment trial yung grave threat. Palpakin ang kaso.
0: Alam mo, sa totoo lang, sa totoo lang, mga kababayan, itong mga nakapaligid sa ating Pangulo, ang siyang lalong humihilang pababa.
1: Yes.
0: Sila po ang nagbabagsak lalo sa kredibilidad ng ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr.
1: Mm-hmm.
0: Sila po ang gumagawa ng mga kung ano-anong kapalpakan sa ilalim ng iyong administrasyon. Maging itong si Ombudsman Crispin Remulla.
1: Mm.
0: Diba? Meron din itong sinasabing plano na sampahan ng kaso. Ito pong sina dating PMP Chief Albayalde at Elyasar, mga kaibigan. Dahil din sa human rights violation. Ano yung sinasabing human rights violation? Eh, sumusunod lang siya sa utos, ha? Na para lipulin ang mga nagsasagawa ng pagpapalaganap ng droga sa bansa na noon ay malapit na tayong maging narco state. Mm-hmm. Diba? Dahil sa tila po kabi-kabila, halos sa harap-harapan, nagbibilihan ng droga.
1: Yes,
0: diba? Wala nang takot, wala nang hiya.
1: Yes.
0: Nagsasagawa sila ng mga tiyanggi ng droga diyan sa Pasig, di ba?
1: Yes.
0: O at sa iba pang lugar. At katakot-takot na drug laboratory ang natutuklasan, di ba?
1: Yes.
0: O kaya kumilos ang dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte para mapigilan ang ating pagiging narco state. At marami po ang natuwa sapagkat marami na ang nakakauwi sa alanganing oras ng gabi ng ligtas, nakakauwi sa kanilang bahay ng ligtas. Kaya mga magulang noon ay naging kampante at naging mapayapa ang kalooban.
1: Marami nagbalik loob.
0: Mapayapa rin po ang ating kapaligiran dahil nga po sa tinatawag na war on drugs. Ngunit marami din po ang nagpasalamat na mga magulang dahil marami po umabot ng milyon ang mga durugista na na-rehab dyan po sa Rehabilitation Center sa Nueva Ecija.
1: Yes.
0: So, ano yung tinatawag na ninyo at pinaparatang na human rights violation? O, katulad din yan ni Bato, di ba? Bilang PMP chief, susunod ka sa utos ng ating dating Pangulo. Tulad din ng ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr. Di ba nag-uutos din siya sa kanyang mga alagad, sa mga hepe, ng mga tanggapan ng ating gobyerno? Ganun lang yan eh. Ngayon, sasampahan ninyo ng kaso. Itong sina General
1: Albayalde,
0: General Elyasar. Sa totoo lang, maganda po ang naging panunungkulan nitong si General Albayalde at General Elyasar kumpara sa ibang mga naging PMP chief.
1: Yes.
0: So, nagtataka nga ako dito eh. Kay Ombudsman Crispin Remulla. Basta nalaman niya na ikaw ay maka Duterte, pag-iisipan ka kung paano ka kakasuhan.
1: Nailito nga yung mga tao, sabi nila, nakakalimutan natin ni Crispin Remulla na ombudsman na siya, hindi siya DOJ.
0: Oo nga.
1: Puro kaso.
0: Puro kaso, tsaka nakakatuwa, puro plunder.
1: Para
0: wala ka nang alam na ibang kaso, kung di plunder.
1: Eh.
0: O, pag plunder ka naman, di ka pwedeng magpiansa. Pulong ka agad.
1: Yes.
0: So halata na ito ay panggigipit, pag-pressure sa mga tao para tumahimik, huwag magsalita. Ang tanong, kung ba sa paglabas ng ating Senator Rodante Marculeta? Magpapatuloy pa rin ba kaya ang sigasig niya para maimbestigahan ang flood control funds, di ba? Dahil
1: sabi niya ang trabaho, nilipat pa sa kanya eh.
0: O dahil sa maaaring pagkakakulong mo, magkaroon ka ng bahagyang takot, crying pa eh, di ba? Hindi ko naman malaman kung ano pa yung iniyak, ano ang itinulo ng luha nitong si Senator Rodante Marculeta. Di ba? Masyado palang malambot ang puso ni Senator Rodante Marculeta kumpara sa nakita nating tapang, di ba?
1: Yes.
0: Para isulong yung tinatawag na flood control scam, pinakamalaki, pinakamalawak na scam o korupsyon sa kasaysayan ng bansa. So,
1: ipag-ulat po tayo dito.
0: Pag-uulat, napapasok. Papasukin natin na Don Pepot ang pag-uulat ni
1: Chonayu.
0: Asa na ba? Chonayu Defense Panel? Tama ba yan?
1: De, bagong Army Chief.
0: Ito pala. Bagong Army Chief. Inatasan. O yan ha. Nag-atas ang ating Pangulo. Nag-utos ha. Bagong Army Chief inatasan ni Pangulong Marcos na depensahan ang soberenya ng Pilipinas. O paano niya didepensahan ang soberenya ng Pilipinas kung wala tayong sapat na armas, ha? Maliban na lamang kung tayo ay pupunta sa United Nations.
1: Yes.
0: Yan. Okay. Chonayu, ibalita mo.
2: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang change of command ceremony sa Philippine Army sa Fort Bonifacio sa Taguig. Utos ni Pangulong Marcos kay bagong Army Chief na si Lieutenant General Donald Gumiran, tiyakin na matatag at malakas ang pwersa ng Philippine Army na kayang depensahan ang soberenya ng Pilipinas, pati na ang mabilis na pagresponde sa mga kalamidad sa bansa. Kumpiyansa si Pangulong Marcos na kayang gawin ito ng Gumiran base na rin sa malawak na karanasan sa serbisyo. Dapat anyang ipagpatuloy ni Gumiran ang pagigiit sa territorial integrity ng Pilipinas. Pinatututukan din ni Pangulong Marcos kay Gumiran ang deployable force sa mga kalamidad, lalo sinasalanta ngayon ang bansa ng mga bagyo at habagat. Dapat anyang maging handa ang mga sundalo na maabot ang mga malalayong komunidad na naapektuhan ng sama ng panahon. Ako si Chonayu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chonayu. May pag-uulat pa rin ng ating kasama, Jojo Sikat, Defense Panel. Kumpiyansa na maipapaliwanag ang paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd. Jojo Sikat, ibalita mo.
3: Sinabi ni Attorney Michael Poa ng kumpiyansa ang defense team na makakapagpresenta sila ng paliwanag para sa na-question na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Malinaw naman aliya na sinabi ng testigo ng prosecution na si Attorney Sailin Del Campo na klaro na may 6 na buwan na o hanggang buwan na Oktubre ang OBP para sagutin ang Notice of Disallowance ng Confidential Funds ng OBP para sa taong 2023, habang may motion for reconsideration pa ang OBP sa Notice of Disallowance para sa December 2022 na Confidential Funds. Sa Notice of Disallowance, sinabi ni Del Campo na ang transaksyon ay appears to be illegal, improper or irregular at ipinasasauli ang pera. Sinabi ni Poa na wala naman silang problema sa pag-highlight ng prosecution sa ilang pangalan dahil aniya legal strategy at karapatan iyon ng prosecution. Sa Confidential Funds naman ng DepEd, nagpahayag din si Poa ng kumpiyansa na meron silang maibibigay na paliwanag pagdating ng kanilang pagkakataon na maglabas ng ebidensya sa impeachment trial. Pero masaya naman daw sila dahil na-highlight na merong credit notice ang COA para sa DepEd na nangangahulugan na sinabi ng COA na walang mali sa paggamit ng DepEd sa pondo dahil na raw ang credit notice para sa DepEd confidential funds noong unang dalawang quarters ng 2023 na hindi nabigyan pansin sa media habang wala pang report ang COA para sa third quarter DepEd confidential funds. Sa sinabi naman ng COA na pwede pang ripasuin o bawiin ang credit notice, sinabi ni Attorney Powa na tutugunan nila yan kapag nangyari na at sa ngayon na niya kahit ano pwedeng mangyari.
4: Parang apila sa commission proper, and I believe that we are still within the 180-day period. Hindi ko lang mabigay yung tamang date, pero I think it's around October yung expiration ng 180 days if I'm not mistaken. So, kumbaga, hindi po sa hindi nag-respond din ang OBP. Ano pa lang, nandun pa sa period within which OBP can respond.
3: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bantilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. At magbibigay po tayo ng isang paalala at sa ating pagbabalik, sasabihin po ni Don Pepot ang bilang ng ating mga telepon mo at kung paano kayo magpapadala ng inyo pong mga mensahe. Pakiusap po, i-like, i-follow ang ating palatuntunang Pulso ng Sambayanan at inyo pong itong i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Marami pong salamat.
5: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
6: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Ito doong arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio Bandido, 810 AM.
8: All night. Pretty woman. For inquiries and reservations, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro. Don't forget, Wednesday, August 19, 8 p.m., RJ Bistro, Dusitani Hotel, The Elvis Extravaganza. Make your reservations right now.
9: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
10: the best food and treats for your dogs.
11: The best dog places to visit.
12: The best training for dogs.
13: Okay. Coco, speak.
14: The best dog accessories and items.
15: The best dog hotels.
9: And really, everything's about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, nagbabalik po ang ating palatuntunan, Pulso ng Sambayanan. At ang ating pong pakiusap ay uulitin ang inyong lingkod na sana po i-like, i-follow ang ating palatuntunang Pulso ng Sambayanan at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa.
2: Yes.
0: Yan, mga kaibigan. Mm-hmm. Don Pepot.
2: Sa mga tatawag po bukas, pakilista na po ang bilang namin telepono. 0917-581-6500. Ulitin ko po. 0917-581-6500. Sa magpapadala po ng mga mensahe, pakisas po sa inyong mga Facebook, ang Radyo Bandido TV. Nakayan po yung page namin. Pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo. At nakayan po ang inyong palatuntunang pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan. Diyan kayo magpadala ng mensahe sa Facebook. Maging sa YouTube po. Magpadala kayo ng mga mensahe. Babasahin po namin, Tita Carmen, mga mensahe nyo.
0: Okay, bukas po. Live kami sa studio. Kaya maaari po kayong tumawag.
2: Yes.
0: At ulit. Uulitin ko po ang aking pakiusap. Please lang po. Paki-like, paki-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan dito po sa DZRJ 810 AM. Hanapin po ninyo ang ating palatuntunan at i-like, i-follow.
2: Yes.
0: So, babasa na po, Don Pepot.
2: Po, po. Mula naman kay Ma'am Ena Gray. Good morning po, Tita Carmen and Sir James.
0: Okay. From Juanita Estacio and Rick Oracion, nanonood sila. Ha? Si Teresita Cruz Aguiling, good morning, Tita Carmen at Sir James. Si Villamor Velasco, good morning po. Si Ena Gray, Tita, nangyari po sa akin nang mag-holiday ako sa Pinas. Pinilit po ako ng immigration na may criminal case raw po ako. Batang-bata po ang immigration officer, babae po. At naisip ko na mukhang she wants to make a good name. Tinanong ko po siya, anong middle initial ng sinasabi mo na may criminal case? Anong address niya? At iba pa. Ang tanong ko sana po, nakita ninyo na kaya ng mga pasahero dahil ayaw akong pakaulan hanggang sinabi ko po na tawagin mo ang boss mo at ayaw kitang makausap. Tinawagan ko po ang asawa ko at sinabi ko ang nangyayari. Sabi po ng asawa ko, kahit di ka makasakay sa eroplano, huwag mong aatrasan, take them to court. At yun po ang sinabi ko sa immigration officer. Malamang gusto akong gatasan, pero di mangyayari yon kasi lalabanan ko sila hanggang sa korte. Sa katapusan, pinapasok na ako at nagpalakpakan ang mga tao na nakapila. Good job, Ena Gray. Mm-hmm. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, thank you Lord, umupa ng ulan. Pero ang baha, meron pa. Good morning, Mega Manila.
2: Wala naman kay Sir Francisco. Marcos, resign now. Bagsak ang rating mo. Delikadesa naman.
0: Meron pa ba nun? Sabi ni Rick Oracion, dahil sa alang infrastructure project ang Bangag Administration, kaya inangkin ang mga project ni Vice President Inday Sara. Nakalimutan ni impactong Spoke ICC na may Google, kaya pahiya na naman si Jollibee Jumping Jack. Rick Oracion is watching. Juanita Stasio is watching.
2: Ipag-ulat po tayo, Tita Carmen.
0: Okay. Ang pag-ulat mula kay
2: Romel.
0: Romel Madrigal. Ay sinasabi po ni Robert sa kanyang balita. Unang 30 araw na serbisyo ng pulis Calabarzon Regional Director ibinahagi sa mga mamamahayag. Romel Madrigal. Ay ano, o tama, Romel Madrigal, ibalita mo.
3: Nasa 364 na loose firearms na hang na itala sa 213 police operation ng Police Regional Office 4A o PRO-4A. Sa unang 30 araw na panunungkulan ni Police Brigadier General Dominic Bacay bilang Regional Director.
4: Ito ay mula Hulyo 10 hanggang Agosto 9 taong 2026. Isinagawa ang magkahiwalay na operasyon sa limang lalawigan ng Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ayon sa PRO-4A, bahagi ito ng pinaigting na kampanya laban sa loose firearms upang maiwasang maggamit ang mga baril sa robbery, pamamaril, pangabuso at iba pang krimen. Sa loob lamang ng 31 araw, katumbas ito ng halos 7 operasyon at halos 12 baril na na-account kada araw. Para sa kapulisan, mahalagang hakbang sa crime prevention ang pag-aalis sa sirkulasyon ng mga ilegal o hindi otorisadong baril bago pa man maggamit ang mga ito sa karahasan. Ngunit kasabay ng accomplishment ay ang hamon na mapanatili ang momentum at mapalawak pa ang operasyon hanggang sa mga komunidad sa buong Calabarzon. Ang 364 na baril ay maaaring ituring na police statistic, ngunit ang bawat armas na naaari sa maling kamay ay nangangahulugan ng mas maliit na posibilidad na magamit ito sa kisang krimen. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Bacay, layo na ng PRO-4A na ipagpatuloy ang preventive policing para sa mas ligtas ng mga komunidad sa Calabarzon.
5: Sa mensahe ni Regional Director Bacay,
6: mga kababayan natin dito sa Calabarzon na may hawak na hindi lisensyadong baril, sana sila ay kusa na dumulog sa ating mga istasyon, ating mga opisina, para kusang isuko at ipasitiging ang kanilang hindi lisensyadong baril. Yun ako.
5: Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much. Romel Madrigal, si Jojo Sikat, may pag-ulat. Senator Pia at Senator Rapi, nagkainitan sa sesyon sa Senado. Kaya, Jojo Sikat, ibalita mo.
7: Nagkainitan at napag-abot sina Senadora Pia Caetano at Senadora Pitulpo sa sesyon sa Senado matapos na questionin at akusahan ni Senadora Pia sa Senate Minority Leader Alan Peter Caetano na hino-hostage sa mga membership ng mga minority senators sa kanyang pinamumunuang Committee on Public Services at Committee on Migrant Workers. Sinabi ni Senadora Pia na pabalik-balik ang kanyang staff sa opisina ng minority senators pero hindi daw makaoo kung sasali sa committee niya dahil hindi pinapayagan ng minority leader. To rescue naman si Senadora Pia na kapatid at sinabi na madali naman aniya siyang tanungin dahil alam na kapatid si Alan kung may nais na iparating. Aniya huwag sanang magsama si Senadora Pia sa sesyon ng pa-hostage-hostage. Iginip pa ni Senadora Pia na sa loob ng 19 na taon na sa Senado, wala siyang naalalang nagsasalita ng ganyan na senador. Agad naman na sumagot si Senadora Pia at sinabi na hindi siya nagdadama sa Senado at hinamon ng senadora na tumingin sa salamin.
8: Then, pabalik-balik na po yung staff ko sa office ni Senator Peter Alan Caetano para kumuha daw ng go signal nang sa gayon yung kanyang mga members ay ma-elect na sa committee ko. And all of them were saying we're more than happy and willing to sign, pero ayaw ni Senator Caetano, Alan Caetano. I don't know anong dahilan niya, bakit niya hino-hostage yung pagiging members ng kanyang mga kasamahan.
9: Oh, madali niyo naman ho akong tanungin. Alam niyo naman kapatid ko si Alan, kung gusto niyo may parating. Huwag na ho kayo magdrama ng mga pa-hostage-hostage. Hindi ho tayo ganito dito. Wala ho akong naaalalang ganun magsalita dito sa Senate nung for the 19 years that I've been a senator. Yun lang naman po. Thank you, Mr.
8: Ako, never po ako nagdrama dito. Simula nung ako'y maging senador, never ever po ako nagsinungaling nagdrama rito. Halugugin niyo po yung mga post sa social media. Never niyo ako nakita nagdrama o ginamit to para mag-grandstanding. Alam niyo po yan. Alam na lahat ng tao rito. Sino ang nagdadrama? Tumingin muna kay salamin bago kayo magsalita. Salamat.
7: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Mm-hmm. Akala siguro nitong si Senator Rapi Tulpo ay nasa programa pa niya. Dahil ito to naman sinasabi ni Senadora Pia Cayetano. Sa tagal po niya, wala tayong nabalitaan naman na hindi maganda tungkol po kay Senator Pia Cayetano. Diba?
2: Yes.
0: Alos wala siyang issue eh. Diba?
2: Yes.
0: Oh. Pero itong si Rapi Tulpo bilang broadcaster, eh pwede at kabisado nila kung paano sila gagawa ng issue. Yeah. Diba?
2: Mm-hmm.
0: Alam na niya eh. Ha? Pilit ninyong pinasasama ang minority na hindi ninyo makalawit. Diba?
2: Yes.
0: Yun ang problema eh. Gusto ninyong kalawitin. Kaya lang, naninindigan itong si Senator Alan Peter Cayetano.
2: Yes.
0: Diba? Kaya lahat ng paninira ginagawa ninyo para masira ang kredibilidad ng minority na pinalalabas ninyo na gahaman o gustong kontrolin ni Senator Alan Peter Cayetano ang minorya.
2: Yes.
0: Eh kahit kontrolin niya kung gusto nung minorya, kahit sino sa minorya, kung gusto nilang bumaliktad, kung anong gusto
2: yes.
0: nilang gawin, kung gusto nilang magsalita, di ba?
2: Independent Republic about the senator eh.
0: Eh mas hindi maganda yung inyong mga ginagawa at yan ay nakikita ng publiko.
2: Yes.
0: Kaya wag nyo nang sabihin na sa ilang taon, eh ilang beses, dalawang termino ka pa lang eh.
2: Oh, pangalawa pa lang siya.
0: Pangalawa pa lang itong termino mo eh. Eh yung isa, 19 na taon na.
2: Mm.
0: O ilang termino na yon, di ba? Yeah. Oh. Eh, huwag mong ikumpara na sasabihin mo pa, gagamitin mo pa, alam ng taong bayan, alam ng mga taong bayan, di ba? Eh, alam naman namin kung ano ang inyong kalibre na mga tulpo. Alam na namin ang inyong kalibre bilang mamamahayag, di ba?
2: Yes.
0: O, sige.
2: Mula kay Ma'am Ena Gray, may nabibili po rito na manok na skin off. Uy.
0: Uy, kasi nga, para sa mga senior citizen.
2: Yes.
0: Sabi ni Luz Biminda Santa Maria, magandang morning, Ma'am Carmen and Sir James. Lagi akong nakikinig sa inyo sa transistor o sa Facebook habang gumagawa ng mga gawain bahay. Pag hindi ako nakapakinig ng live nyo, sa replay na lang. Maraming salamat.
2: Salamat po.
0: Luz Biminda Santa Maria.
2: Sabi ni Sir Wild Claros, blessed Wednesday morning po, Tita Carmen and Kuya James.
0: Sabi ni Rick Orasyon, si Secretary Beans, ano to, season, ay nagalit at nagmura ng maging mag-inspeksyon sa EDSA nang makita niyang nabakbak ang ipinagyabang niyang pagsasaayos ng EDSA na mas matibay pa niya ito sa runway ng airport na ginas. Asan ba ito? Ginastusan ng 1.7 billion. At ang sabi pa niya, kahit 5 taon pa di daw masisira, umulan lang, nagbakbaka na ang semento. Nakakahiya tuloy siya sa kanyang kayabangan. Kaya marami tuloy ang nagsasabi na mga nakakausap po ng inyong lingkod noon daw panahon ni PRRD ay laging papuri ang isinusuob kay Secretary Vince Dizon. Ngayon daw, nang siya ay pumalob sa kasalukuyang administrasyon ng ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., puro mura ang inaabot niya ni Secretary Vince Dizon.
2: Mula ka, Sir Jola Torre. Good morning po, Tita Carmen, Sir James.
0: Si Randy Ranz Santisas, nakikinig. Maraming salamat, Randy Ranz Santisas.
2: Mula kay Ma'am Mercy Bernadez Narciso. Good morning po, Ma'am Carmen, Sir James.
0: Sabi ni Benito Mangogat, flood control ba talaga ang kakulangan o disiplina? Eh, mas laki po yung kakulangan sa disiplina. Ha? Yes. Ang katotohanan, teka, disiplina sa sarili, pagmamalasakit, pananagutan, at tunay na paggilos. At higit sa lahat, kailangan natin lahat na magtulungan at huwag umasa sa mga tagalinis ng kapaligiran dahil sa katotohanan, hindi natin kailangan ng mga tagalinis ng kalye, drainage, ilog at dagat. Ang kailangan natin ay magtulungan upang linisin ang buong kapaligiran. Tama po, yes. Iwasang magtapos. Sa ibang bansa, kahit kapirasong papel, hindi ka pwedeng magtapon. Noong unang apa ko sa bansang Amerika, kumakain ako ng candy, binuksan ko yung bintana ng kotse, tatapon ko, sabi nung kapatid ko, ate, hindi pwede rito yung ginagawa niyo sa Pilipinas. Hindi pwedeng magtapon. Kahit na anong kapiraso, kailangan ilagay mo sa bag o kaya may dala kang lalagyan, doon may ilalagay, tapos isilid mo sa yung bag. E tayo dito, lahat na lang itinatapon natin sa labas.
2: Tapon, eh.
0: Tinatapon sa daga, sa ilog, yung mga basura, doon itinabinubo sa ilog. O siyempre yung sa ilog, doon pumupunta yan sa dagat.
2: Yes.
0: Oh, kaya nakita mo pagkataan yung during ng baha.
2: Tangay yung mga basura.
0: Tangay ang mga basura. Tuwing babaha, ganyan na lamang po ng ganyan. Kailangan po matuto tayong magdisiplina, yes, sa ating mga sarili. Tama po ang sinasabi nitong si pangalan mo, nitong si
2: Benito.
0: Benito, ha? Mangogat. Oh. Yes. Kailangan po natin disiplinahan ang ating mga sarili sa pagtatapon. Sa Amerika, tatlong basurahan ang nakalagay sa harapan nila. Meron yung
2: nababasa
0: at merong mga basura. May kanya-kanyang araw ng pagkuha. Dapat ganun din dito sa atin.
2: Singapore din, may higpit sa basura doon.
0: Ganun din po, malinis ang Singapore. Ha? Yes. Nakapunta na rin ako ng Singapore. Nakapunta na rin. Ang hindi ko lang nagustuhan na pinuntahan ko, maganda naman lahat. Nakapunta na rin ako sa Brunei. Maganda. Yes. Nakapunta na rin ako sa Malaysia. Hindi masyado. Sa Thailand. Nakapunta na rin ako. Nag-cruise ako, Don Pepot.
2: Apo.
0: Kasama ko yung aking kapatid. At Asia ang aming inikot.
2: Apo.
0: Nakapunta na rin ako ng China. Kaya, halos nakita ko na po lahat maliban sa Europe. At yun ang balak po natin.
2: Darating!
0: Dahil, alam niyo po, yung pagbiyahe, marami kang matututuhan.
2: Yes.
0: Makikita mo yung iba-ibang mga kaugalian ng iba't ibang bansa.
2: Hindi lang partial vacation nyo, may pag-aaral din yun.
0: Sige.
2: Wala kay Ma'am Menchime. Wednesday morning po, Madam Carmen at Sir James.
0: Yes. At sabi naman, nito pong si... Ang haba naman, oo. Oh. Ang sabi naman po nitong si Benito Mangogat, ang haba ng kanyang text, ha? O message. Tuwing may baha, ang unang tanong natin ay nasaan ang flood control? Alam niyo, kahit na maglagay ang pamahalaan ng maraming flood control, magtaas ng mga kalsada at dagdagan ang drainage sa buong Pilipinas kung hindi disiplinado ang mga tao. Tatamaan pa rin tayo ng tubig baha. Kung malinis ang isang tao sa loob ng kanyang tahanan, dapat malinis din siya sa labas. Ngunit iba ang sitwasyon ng maraming Pilipino pagdating sa kalinisan at karumihan. Malinis sila sa loob ng kanilang mga tahanan, ngunit marumi sila sa labas. Wala nga pong disipline eh. Basta may hawak tapon, Marami pa ngang Pilipino na marumi sa loob ng kanilang mga tahanan, ngunit malinis sila sa labas, at mayroon ding ibang tao na marumi sa loob ng kanilang mga tahanan, marumi rin sila sa labas. Iba-iba ang saloobin ng mga tao pagdating sa kalinisan at karumihan. Hindi lahat ay pare-pareho. Tayong mga Pilipino ay lahat nagkakasala, kaya huwag tayong magulat at huwag nating sisihin ang gobyerno. Dapat nating sisihin ang ating mga sarili kung bakit tayo palaging binabaha, umuulan, bumabagyo, at ang basurang itinatapon natin sa kapaligiran ay bumabalik sa atin.
2: Yes.
0: Tayong lahat ng mga Pilipino, maging tapat tayo at huwag sisihin ang gobyerno at huwag tayong magsisihan. Dahil lahat tayo ay may kasalanan kung bakit naghihirap ang ating bansa. Dahil sa ating mga kilos, alam ng sambayanan na matagal nang may ordinansa na nagbabawal sa pagtatapon ng basura sa anumang kalsada, drainage, ilog at dagat, ngunit hindi ito nasusunod sa Metro Manila. At mayroon din batas na nagbabawal sa pagputol ng mga puno sa lahat ng probinsya, ngunit ang DENR at iba pang mga LGU sa mga probinsyang ito ay pabaya. Ha? Ang iniisip lang nila ay kumita ng pera. Kailangan talaga ng mga paghihigpit pagdating sa pagputol ng mga puno at pagtatapon ng basura sa Metro Manila at lahat ng probinsya sa Pilipinas, lalo na ang pagmimina sa mga bundok na dapat talagang ipagbawal dahil nagdudulot ito ng malaking pinsala sa kalikasan. Ang mas malaking problema ay kapag pinagsama mo ang kawalan ng disiplina ng ilan, ang kapabayaan ng mga institusyon, mahinang pagpaplano at kasakiman sa pera at kapangyarihan. Yan ang malaking problema dahil ang malaking budget ng gobyerno ay napupunta lamang sa kanilang mga bulsa. Yan ang laging sinasabi ng sambayan ng Pilipino na wala ng budget ang pamahalaan, at iyon ang walang katotohanan na walang budget ang gobyerno. Napakalaki po ng budget ng gobyerno at hindi ito mauubos magpakailanman dahil halos taon-taon, maya-maya may nagbabayad po ng mga mamamayang Pilipino. Kaya hindi ito mauubos. Yes. Hindi nila inoorganisa ang paggamit nito para sa mga proyektong dapat ay kapakipakinabang sa ating lahat. Kung hindi, ibinubulsa ng mga administrasyon mula kay Cory Aquino hanggang sa kasalukuyan administrasyong Marcos Jr. ang pondo. Malamang mayroon tayong sistema ng pagkontrol ng baha, maayos na drainage at maayos na kalsada, pero wala talaga, talagang zero. Hindi natin basta masisisi ang gobyerno. May mga responsibilidad din ang mga nasa kapangyarihan. Ang kailangan nating gawin, disiplina. Disiplina sa sarili, pagmamalasakit, pananagutan, at tunay na pagkilos. At higit sa lahat, kailangan natin lahat na magtulungan at huwag umasa sa mga tagalinis ng kapaligiran. Dahil sa katotohanan ng hindi natin kailangan ng mga tagalinis ng kalye, drainage, ilog at dagat, ang kailangan natin magtulungan upang linisin ang buong kapaligiran.
2: Oh, yes.
0: Yan, ha? Pinag-aralan na tayo ni Benito Mangogat. Talagang isa po talaga sa may kasalanan sa nangyayari sa bansa ay tayo ring mga mamamayang, katulad din ng sinasabi nating paglobo ng korupsyon. Dahil wala po tayong kibo, hindi tayo nag-uusisa, di ba?
2: Nakakalusot sila eh.
0: Kaya yung mga namumuno, mga leader, yung mga kurakot, yung mga buwayang kawatan, ay patuloy silang nagsasamantala, ninangasab ang salapi ng taong bayan.
2: Yes.
0: O, di ba?
2: Mm-hmm.
0: Tama si Benito, may kasalanan din tayong mga mamamayan. Kaya ang sisihin din natin, na sinasabi rin natin yan, Don Pepo,
2: Apo,
0: na tayong mga mamamayan ay may bahagi sa kasalanan.
2: Yes. May pag-ulat po tayo, Tita Carmen.
0: Okay.
2: Mula kay kasamang Jojo Sikat, revised Philippine Coast Guard Law, aprobado na sa Senado. Samang Jojo.
7: Aprobado na sa pinalat ikatlong pagbasa ng Senado ang panukalang batas ukol sa modernization at pagpapalakas ng kakayanan ng Philippine Coast Guard. 19 na senador ang bumoto, walang tumutol at walang nag-abstain sa naturang panukalang batas. Ang panukalang revised Philippine Coast Guard Law, itong Senate Bill number 2116 na naglalayo na magpapalakas sa mandato ng Philippine Coast Guard sa maritime safety, security, environmental protection at territorial defense habang ipinapantay ang mga ranggo, posisyon at benepisyo ng mga kawani nito sa kanilang counterpart sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Sinabi ni Senator Rapi Tulfo, Chairman ng Senate Committee on Public Services, na nag-sponsor ng panukala, binibigyan dito ang Philippine Coast Guard ng matibay na legal authority at administrative independence para wala nang pag-aalinlangan na mapangangalagaan ng Philippine Coast Guard ang maritime jurisdiction ng bansa. Sinabi naman ni Senator Joseph Victorio Sito na pagkilala ito sa mga kasapi ng Philippine Coast Guard na nalalagay sa panganib ang buhay sa pagbabantay at pagtatanggol sa teritoryo ng bansa, bagamat limitado ang kanilang resources. Ayon naman kay Senator Mark Villar Tugon, ang ginawa nilang panukalang batas sa mga pangangailangan at hamon na kinaharap ng Philippine Coast Guard sa pagbabantay ng malawak na maritime borders ng bansa, habang sinabi naman itong si Senator Lito Lapid na matatag ang kanilang suporta sa Philippine Coast Guard na walang pagod na nag-iingat at nagtatanggol sa ating karagatan at soberanya. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo,
2: Jojo
0: Sikat.
2: Mula kay Sir Boyd Velasco, magandang maga po, sabi niya.
0: Kahit ano po ang sabihin natin, ha, na pag-iingat natin sa ating karagatan, eh mahalaga magkaroon tayo ng sapat na kagamitan.
2: Yes.
0: Sinasabi, magbibigay ng tila 4 or 5 barko ang Japan.
2: Japan.
0: Maging ang Amerika, tila magbibigay din.
2: Yes.
0: Ng barko. Sa Pilipinas.
2: Yes.
0: Eh, lahat ng yan ay puro bigay.
2: Mm.
0: Ang tinatanong natin, nasaan ang napakalaking budget, yes, ng ating Armed Forces of the Philippines, na dapat sana noon pa man, sinasabi na natin, simula nang maupo sa panahon ni dating Pangulo, Revolutionary President Cory Aquino, ay tila wala tayong nakita na improvement sa ating armed forces. Ha? Yung mga kasangkapan, yung gamit na pandigma, di ba? Ay wala. Maliban doon sa panahon ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, bukod sa itinaas ang kanilang mga sahod, di ba?
2: Pinondohan din yung modernization.
0: Bagyan ng bagong baril, bumili ng mga bagong baril ang ating mga kapulisan at ang ating mga kasundaluhan. Ang balita natin noon, dumalabas noon na may issue na may in-order na 2 submarino, di ba?
2: Mm.
0: Ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Eh pero sa ngayon, wala tayong alam na tila pagbili
2: maliban
0: na makabagong sandata, maliban dito sa sinasabi na maglulunsad ng racket, bagong racket sa Kalawakan. Eh, pero sinasabi nga nila na baka ang bagong racket daw ay itong Pax Silica.
2: Yes.
0: Na kung natatandaan mo, tinanggihan yan ng dalawang estado sa Amerika, North Carolina at Missouri. Diba? Mm. Sapagkat malaki ang epekto
2: Servicio
0: sa ating kalikasan.
2: Yes.
0: Ha? Malaki ang magiging epekto sa tao,
2: yes,
0: sa pollution. Diba?
2: Mm.
0: O, pero sa atin, tila walang kumikilos, tila walang nag-oorganisa na para tutulan yung pagtatayo ng Pax Silica na lalamon ng milyong-milyong megawatts na kuryente at
2: tubig,
0: mga kaibigan.
2: November kailan, daw yan eh. November daw magpipirmahan yan. Yung
0: ating kuryente, eh parang kukurap-kurap. Minsan meron, minsan wala. Diba?
2: Yes.
0: Yung ating tubig, ganun din. Minsan meron, minsan wala. Diba?
2: Yes.
0: O, pagkatapos, maglalagay tayo ng Pax Silica, hindi lang sa pulisyon, kundi apektado ang pangunahing pangangailangan ng ating mga mamamayang Pilipino, bukod pa sa kakain ng malawak na lupa na dapat sana ay taniman para sa ating food sufficiency.
2: Yes.
0: So, yan mga kaibigan. Sige, basa.
2: Mula kay Ma'am Julie Manawis, magandang maga po, sabi niya.
0: Sabi ni Gina Habar, magandang umaga sa inyo, Tita Carmen. Araw-araw po kayong pinakinggan ng aking mahal na ina. Pabati naman po sa aking ina na nakikinig, Crispina Habar Gaton. Salamat po. Magandang umaga po,
2: Tita
0: Crispina
2: Justina
0: Habar o Jabar Gaton.
2: Ito niya. Happy watching, happy listening. Mula naman kay Ma'am Shelly Uyang, excuse me, Claire. Project yan ni BP. Kapal nyo talaga, oh. Inaangkin na naman ninyo yung project ni BP. Maya naman kayo, lalo ka na BBM.
0: Sabi ni Benito Mangogat, mananagot si BBM sa pag-usbong ng base militar ng US sa ating bansa. Siya at ang kanyang mga gabinete ay mananagot sa kanilang mga paglabag sa pambansang kalayaan at soberanong karapatan ng ating bansa na kung saan ito pong tinatawag, teka, tulad ng paulit-ulit kong sinasabi tungkol sa mga pribadong titulo ng lupa na pagmamay-ari ng mga mamamayang Pilipino, inagaw ng gobyerno mismo, lalo ng pinakamalaking lupain sa Clark mismo sa Tarlac kung saan itatayo ang AI Native Industrial Hub sa ilalim ng Pax Silica na pamunuan ng US. Abangan ang tambak-tambak na kaso na isasampa labang kay BBM sa kanyang pagbibitiw. Eh, kahit aabangan pa natin, eh kung matapos na yung Pax Silica, na perwisyo na yung mga magsasaka.
2: November daw yan, gusto mong magkapirmahan.
0: Yung ating mga taniman, yung ating mga taniman ay mawawala.
2: Wala na yan.
0: So, mababawasan yung ating tinatawag na supply sa pagkain, di ba?
2: Mm-hmm.
0: Dahil karamihan po ng tanim dyan ay mga sa bigas, di ba?
2: Mm-hmm.
0: Pananim na bigas at mga gulay. Ha? Mm-hmm. Kaya malaking kawalan sa ating mga Pilipino.
2: Mula naman kay Sir James Dennis Almohano, good Wednesday AM, Tita Carmen Barrio James. Tita, yung anti-dynasty law, parang suntok sa buwan yan. Pero sila-sila lang na nakakalam palagi sa politika eh. Maraming Pilipino willing and able na maglingkod bilang politiko.
0: Sabi ni Robert Claros, ang lakas ng loob ni Erwin, nakasuhan siya kung mapapatunayan na involved siya sa flood control anomaly. Porque alam niya na hindi uusad ang isasampang kaso sa kanya sa panahon ngayon. Eh, siyempre, nasa kapangyarihan kayo eh. Hindi na rin, hindi rin tayo nakasisiguro sa ating judiciary. Lalo pat ngayon na sinasabi tila may plano o may balak daw na alisin yung tila natitira, ha? Na nag-i-interpret ng tamang batas na si Associate Justice Bionen. Diba? Eh, kung totoo yan, eh malaking kawalan sa ating mga mamamayan Pilipino.
2: May pagulat po tayo, Tita Carmen. Sige. May report po tayo. Mula kay kasamang Jojo Sikat, Finance Committee Chairman, Senator Ejercito, hindi papalusutin sa budget deliberation ang last-minute insertions. Samang Jojo,
7: tiniyak ni Senate Committee on Finance Chairman Senator Joseph Victor Ejercito na hindi niya papayagan na makalusot sa budget deliberation o maging sa bicameral conference committee para sa 2027 national budget ang last minute insertion o itong mga amendments. Ayon kay Ejercito, itutuloy nila ang reforma sa mga reforma na inumpisaan sa naging pambansang budget para ngayong taon upang hindi na maulit ang mga questionable o hindi makatwirang budget insertion sa mga nakalipas na taon na natuntun na pinagkunan ng pondo para sa GOES o maanomalyang flood control project. Muli ay magkakaroon ng assessment sa bawat request para sa budget amendment. Padadaluhin sa budget hearing ang mga kinatawan ng civil society organization at ilalivestream pa rin para maging bukas sa publiko ang mga deliberasyon ng BICAM at i-upload sa website ng Senadong Budget Documents. Sinabi ito ni Ejercito matapos na isumite kahapon ng ehekutibo sa Senado ang National Expenditure Program o panukalang Year 2027 National Budget na 7.2 trilyon peso. Sa paunang assessment sa budget, masaya si Ejercito dahil nananatilian niya na may pinakamalaking alokasyon ng edukasyon, kalusugan at social protection na ang pinagsama-samang halaga ay nasa 2.45 trillion pesos. Welcome din niya ang paglalaan ng 99.1 billion pesos para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o for PISA, 74.5 billion para sa National Health Insurance Program at 61.1 billion pesos para sa libreng pag-aaral sa state at local state universities and colleges. Sinuportahan din ang panukalang alokasyon ng 19 billion pesos para sa zero balance billing program sa mga DOH at LGU hospital at ang 1.8 trillion peso para sa mga infrastructure project naman na kailangan niya para sa pagpapasigla ng ekonomiya. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat.
2: Yes, Sikat.
0: Si Lito Lapid, nakita mo, patingin-tingin.
2: Mm-hmm.
0: Hindi siya nagsasalita. Sabi nga, mas maganda yung wala kang sinasabi, hindi ka magsasalita, safe ka. Pero itong si
2: no talk, no mistake eh.
0: Ejercito, kung patuloy niyang sasagasaan dahil sa kanyang sinasabi na hindi makakalusot yung mga panibagong mga insertion, eh may masasagasaan siya siyempre. Kaya ikaw naman ngayon ang target.
2: Sasagasaan ka naman.
0: Kiraan. Sasagasaan ka din, di ba? Ganun lang yan. Sige, basa.
2: Wala kayo, Ma'am Winnie Kalingasan. Good morning po sa inyong dalawa, Ma'am Carmen, Sir James. Kahit na pong paninira nila sa mga Duterte, di nila matitibag. Kasi kita ng taong bayan ng servisyong tapat, may tapang at malasakit na totoo.
0: Sabi ni Rick Oracion, yung nadidang na senador, pinararat na senator,

0: Wala naman kay Ma'am G. Salatar. Good morning po, Tita Carmen, Sir James.
1: Michael Benjamin Galang is watching. Eh,
0: nandito
1: na
0: okay.
1: Sa tabi
0: Good
1: ko.
0: morning. Happy
1: Sige.
0: washing, Engineer. Mula naman po kay Sadorato Gadi. Good morning, Tita Carmen, Kuya James. Grabe ang pagnanako sa flood control ng labasan yung mga ghost projects sa flood control. Baha, ano pa ba masasabi ni Tulpo dyan sa nangyayari sa bansa natin?
1: Wala nga siya masasabi. Bahala kayo sa buhay nyo. Diba? Oh, sabi ni Anna Gray, nagdadrama ka lagi. Marami ka parinig. Ben Dalo. Oh. Sige.
0: Sabi naman po ni...
1: Sabi ni Rick Orasyon, ako, nagsalita na naman si Tulfo. Ha, ha, ha. Alam na namin, Tulpo, na dramatiko ka sa TV program mo. Isumbong mo kay Ben Dalo. Sige.
0: Wala naman kay Sir Bayani Ricarte. Good morning po, Tita Carmen and Brother James. Listening from San Pedro City. Salamat po.
1: Sabi ni Robert Claros, Rapi, huwag ka mag-inarte. Hindi rin nagdadrama ang Biba Hot Babes sa sinasabing 250 to 300 tip pa lang.
0: Sabi naman ni Sir Norato Gadi, namumuliti ka lang yan si Biba Max, Rap Rap, kasi hindi na pinapansin niya magkapatid na yan kayo ni Ben Dalo.
1: Sabi ni Oye Gloria Ong, kapal na mukha mo, Tulpo. Mga senior sa'yo sa Senado, kung bastusin mo, lakas ng arrive mo, kung gaano kataas ang lipad mo, ganun din kalakas pagbagsak mo.
0: Sabi sa Bayani Ricarte, tama si Tita Carmen. Si Etherwin Gatchalian, son of the Plastic King, now surrounded by plastic senators.
1: Sabi ni Shirley Uy Ang, we, ever daw siyang nagsinungaling at nagdrama? Sabihin mo yan sa social media. Perfect ka, Rapi. Troll po. Wow, troll po. Ha? Yan po, sabi ni Shirley Uy. Ha?
0: Mula na naman kay Malet Tagang. Good morning, Tita. Ano ginagawa ng mga tupad? Dami dito sa amin, ha? Puro picture lang ginagawa. Sayang ang bayad, ginagamit lang sila ng mga crap dahil kasama sila sa budget. Mga hipokrito, ang mga politiko, ang mga nagbubulsa.
1: Sabi ni Teresita Cruz Aguiling, itong mga Tulpo Brothers, mga hambog, mga arugante, wala namang laman, mga ampaw, dinadaan-daan sa sigaw. Yun ang ano nila, defense mechanism. Pantakip sa kanilang kakulangan. Yung pagsigaw-sigaw, yung kunwari matapang.
0: Galit-galita. Dennis Albuano, yes, Tita, disiplina sa pagtatapon ng basura, sa traffic light, sa mga bangketa na dapat di inaharangan o inokupahan. Ang sidewalk ay small portion para sa pedestrians.
1: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, sabi ni Congressman Paulo Ortega at Congressman Garin na ibalik na daw flood control project funds, eh di wow, para ano? Paano nila maibabalik yung flood control funds? Diba? Iba niyan, naibili na nga ng mansion sa ibang bansa.
0: Yes.
1: O, yung iba niyan, naideposito na yung kanilang mga salapi sa ibang bansa. Diba? Yes. Nai-invest na. Paano ibabalik? Sige.
0: Mula naman kay Sir Bayani Ricarte, kanino kayo maniniwala? Kay the good one o sa bad one na nandigan?
1: It's a good one. yung good one naging bad one na ngayon, di ba? At pinabayaan yung kapatid eh, hindi sinamahan, di ba? Nanindigan yung kapatid, di ba?
0: Yes.
1: Sabi ni Ray Urbano, good day po, sir, akala mo kung sinong matinan tayo itong si Rapi Tulpo, tignan mo muna ang sarili mo sa salamin, kung matino kang tao yung imbestigan mo. Sa lotto winner, ano na ang nangyari? Ano na nga ba nangyari?
0: Natahimik
1: biglang
0: na
1: wala eh. Biglang nanahimik eh. O, alam na natin pag nanahimik. Ako hindi ko alam. Ikaw, Don Pepot, pag tumahimik.
0: Hindi ko rin alam eh.
1: Ah, ganun, sige.
0: Sabi ni Ma'am Baltasar Elaine, si Leon Guerrero, pinaka-wise na senador. Basta siya senador, period.
1: Sabi ni Rural Clash, basta siya, nakita mo, yung kanyang lawak ng lupain, di ba? Basta siya, tumusweldo, okay lang.

0: Dibe, sabi ni Robert Claros, may isiniwalat si Mayor Magalong. Kaya lang natutulog pa sa DOJ at Ombudsman ang reklamo sa magkapatid na yap ng ACCIS kung saan member rin ang tulpo. Mm-hmm. Hindi ba yon yung sinasabi natin na nagbigay ng malaking campaign donation kay Erwin Tulpo di umano? Diba?
1: Mm-hmm.
0: O, eh, si Rodante Marcoleta, private citizen, hindi galing sa fraud, diba?
1: Yes.
0: O, nag-donate ng campaign fund, nakulong.
1: Mm-hmm.
0: Eh, bakit itong si Senator Erwin Tulpo, malaya, diba? At
1: yes,
0: ginawa pang chairman ng BRC.
1: Mm-hmm.
0: O, samantalang maliwanag, dahil naka-freeze ang mga asset, bank accounts, ng yap, ha?
1: Yes.
0: O, dahil sangkot sa flood control, di umano.
1: Mm-hmm.
0: O, di ba maliwanag na ang pera galing sa fraud dahil pinagdududahan na galing o sangkot sa flood control scam?
1: Yes.
0: Bakit malaya? So, Ombudsman, di ba selective justice yan? Bakit malaya kapag kakakampi, okay?
1: Mm-hmm.
0: Kapag kakalaban, hindi okay. Dapat, sabi nga, ang batas ipinatutupad ng pantay-pantay.
1: Yes.
0: Ako po, isang simpleng mamamayan lamang, hindi tayo abogado, ha? Si Don Pepot, hindi rin po abogado.
1: Mm-hmm.
0: Pero, nakikita natin kung ano po ang tama, kung ano ang mali.
1: Yes.
0: Sige.
1: Mula kay Sir James Denzel Muano, no talk, no mistake. Less talk, less mistake. Hehehe, ha ha ha.
0: Sabi ni Cindy Cruz, sayang lang pera, oras sa impeachment ni Vice President Sara. Itigil nyo na yan, nakakahiya, nakakasuka ang prosecution panel. Itong si Attorney Kapunan, nabobo na. O dati, isa sa may pinakamataas na singil yan, ha?
1: Sige. Mula naman kay Ma'am Rosemary Sercuenya, good morning po. Di po ba sa Meralco Doc kinukuha ang budget ng 4-piece? Bakit may pondo pa sa NEP? Yung po ayuda yan sa 4-piece.
0: Sa galing, tama Ma'am Ena. Ting makikita ko itong mga Tulpo Brothers sa hearing, ino-off ko muna ang phone ko, ang yayabang nila. Sabi ni Manny Biso, tanong lang po, bakit ang Great Threat ay DOJ ang nagsampa ng kaso labang kay Sara? Bakit di Marcos, Lisa, Sandro at Tambi? Di personalized case ito. Sila ang dapat complainant. Tingin ng DOJ, tanga ang Pinoy. Matagal na po tayong tinatanga. Sige.
1: Mula naman kay Mabuini Kalingasan, siga-siga lang naman ng mga tulpo dyan sa Senado, pero walang nagagawa para sa kabubuti ng sambayan ng Pilipino. Eh napakaganda lang gusto nga gawin mangyari ni Marcoleta eh, para sa kabubuti ng lahat yung tungkol sa kuryente, pero ginawa nila ng kaso at napakulong pa para tumahimik at tuloy-tuloy sila sa pagnanakaw ng tax.
0: Sabi ni Roel Claro, sa mga politikong nakaposisyon sa administrasyon, walang pakundangan sa pagkakaso, palibasa pera ng taong bayan ang ginagamit sa pagkakaso, kahit pa alam nila na matatalo sila sa kaso, pero sa kinakasuhan, personal na pera ang gamit para lumaban. Sabi ni Cindy Cruz, si Claire nakakatawa na, nakakahiya, mabilis daw bumababa ang baha, budol at bangag pa rin. Di ba kitang-kita na evidence, lubog-lubog, sabi ni bossing mo, ipunin ang baha at magagamit ito. Hinigop, sinisip niyo ba, mga loyalista, ano masasabi niyo? Para kang hindi naging loyalista, Cindy Cruz ha? Sige.
1: Sabi ni Sir Romeo Ochoa, gaano ka kasigurado kung magiging presidente si Sara ay maging mahusay ang Pilipinas, baka mas malala pa.
0: Sabi ni Shirley Uyang, buong Pilipinas magse-segregate ng basura para makatulong sa Mother Earth.
1: Sabi mo ni Kalingasan, OFW po noon, panatag na iniiwan ng mga pamilya. Kasi tunay po na tumahimik ng Duterte leadership. Walang ablut, walang ablut cellphone, walang agaw bag, wala sa kalsada niyan, walang adik sa kanto. Kaya yan ang hinahanap ng mga Pilipino.
0: Bakit yung ilog lang sa Paranaque ang binisita ni BBM? Di ba niya alam na libo ang ilog sa Pilipinas? Hindi ba iikot agad naman yun? Dapat lahat na sinilip niya din para patas lahat ng Pinoy. Matutuwa, di yung isang ilog lang ang pinuntahan. Halatang pang-optics lang. Sabi ni Anna Gray, ang pangalawang witness ng COA na si Piggy Bank ay hindi alam ang mga pinagsasasabi. Ibig sabihin, hindi siya ang nag-imbestiga. Sabi ni Leti Prias, good day, Tita and Sir. Yung tulpo, pumapaturo sa babae? Wala namang batas na nagawa, bobo. Ngayon lang ang mga yan sa Senado. Kala mo kung may alam na batas. Hilig OA namang magsalita. Yung ungas. Ano ba yan? Salita ng tambay. Salamat po. God bless your program. Okay.
1: Sabi Sir Well Claros, sinong maniniwala sinasabi ni JB, isa nga siya sa pumirma ng approval sa nakarang budget. Buti pa nga si Amy, hindi pumirma eh.
0: Sabi ni Shirley Uyang, rapid troll po. Sabihin mo yan sa social media para mabas ka ng todo. Hindi po troll po ha. Rapi tulpo.
1: Tulpo.
0: Sabi ni Robert Claros, may punto si Benito sa kanyang mga sinabi. Kaya lang, ang mas mahalagang kilos na dapat umiral ay ang magpakita ng mabuting halimbawa ang gobyerno o ang administrasyon. Hindi puros corruption ang inaatupag. O, dali mo't wala na tayong oras.
1: Sabi ni Sir Urbano, good morning po ma'am sir. Tanong ko lang po, ano po nangyari sa kaso ni Sir Marcoleta? Kasi wala na pong balita. Baka po may alam kayo. Ma'am, pakibalita na lang po. Marami pong nakaabang dyan sa maraming supporter ni Sir Marcoleta.
0: Okay.
1: Ang galing ba po yung kaso niya?
0: Ang haba po nitong ano, siguro bukas na natin mababasa. Sabi ni Benito Mangogat, 24/7 nakabukas ang mga computer. Kaya magasto talaga sa tubig at kuryente ang data center na yan. Nagiging marumi ang tubig natin dahil sa A1 data center. Kaya dapat pigilan ang mga proyekto ng A1 data center kasi nakakaperwisyo sa kalikasan. Meron na tayong A1 data center sa Quezon City. Hindi pa nakontento ang gobyerno. Ang data center ay nakaka-access na yan ng internet. Kung gagamit tayo ng Google or lahat ng site at app ay naka-access na kasi may data center tayo na nakatayo sa Quezon City. Gusto pa ni BBM na magdagdag ng data center. Talagang pansariling interest lang ang pakay nito sa probinsya ng mga barubundukin. Lalo na malapit sa kabundukan, nakaka-access yan ng internet kasi mayroong mga internet connection tulad ng piso, wifi. Yan ang usong-uso sa mga probinsya na hindi makasagap ng data kasi walang antena sa mga poste. So ang ginawa nila ay nagpapakabit ng ibang mga residente ng internet connection. Napakahaba, wala na tayong
1: wala na po tayong kaya. Salamat sa Diyos, salamat sa nila. Salamat sa mga punin ko, James Gojo. Lagi pong sabi, lagi din piling ko yung buti. Tama, God bless us all.
0: Okay, at ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, pansamantala. Nagpapaalam at nagpapaalala. Ingat-ingat po tayong lahat. With that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Ipagdasal po nating araw-araw,
1: yes,
0: ang 14 na matatapang nating mga dating sundalo at higit sa lahat, ipagdasal natin ang ating bansa. With that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
2: You have been... You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.